0: peso. So, sino po yung makakatanggap nito? Semestral po ito. Dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
13: Pati bamboo?
14: So,
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
15: Dati-dati sa bahay lang siya.
13: Ngayon, nakumikita na siya.
14: At
13: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa.
14: Sino nagturo sa'yo?
15: Nag-training po kami sa DOSD.
14: Sa DOSD.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
16: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmakers sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning. It's 8:10 oras na para sa ating headline sports dito lamang po sa ating Sports Radio 918. Kumusta tayong lahat? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Thank God hindi masyado malakas ang ulan this morning. Sana tumila na. Tayo po ay napapakinggan 918 kHz sa ating AM band. Ganun din sa ating Facebook page at yan ang Sports Radio 918. Okay. May live streaming tayo, Sports Radio live stream. And then, pwede kaming masundan sa ating Twitter or X. Ganun din po, meron na tayong YouTube. Kaya sana ay sumubaybay kayo. Hanapin nyo lang itong mga social media accounts namin ito para mas maganda ang ating kwentuhan at balitaan. And of course, sa ating PBS receiver, syempre yan ang hindi nyo rin kakalimutan, ang patuloy na pagbibigay namin sa inyo ng serbisyo. Judy Karingal po until 10 in the morning sa mga bumabanderang balita on our Thursday, August ano na ngayon? August 20 na, 2026. Ilang tulog na lamang? 30 days to go before the Asian Games in Aichi, Nagoya. This is the 20th edition, pang-20 edition na po ng Asian Games. Philippine Olympic Committee, naku na, ibigay ko ba dyan ng mga photo kahapon? Philippine Olympic Committee sa pamagitan ni Bumble Tolentino, ang Pangulo, nagsabi na kayang-kaya ng Pilipinas na maungusan o malagpasan ang Asian Games for Gold Medal Hall noong mga nakaraang edisyon, 2018 and 2023 o 2022. Dalang sabi niya, 5 or more, mahigit pa sa 5 talaga ang pwedeng makuha ng ating koponan sa September 19 to October 4 Asian Games in Japan. Ilan sa mga paborito ayon pa kay Tolentino ay katulad ni na Alex Ayala, EJ Obiena, ganun din po sina Carlos and Eldrew Yulo, sa gymnastics Carlo Paalam, sa boxing ang swimmer na si Kayla Sanchez, at ang ating mga pambato mula sa weightlifting, jiu-jitsu, e-sports, judo, yan po yung ilan sa mga nabanggit niya na posible na magbigay ng gold medal para sa Pilipinas. Ang kanyang pahayag ay sinabi kahapon sa POC Asian Games media briefing dyan po sa Century Park Hotel sa Manila. Samantala, ito pinag-uusapan kasi yung kay Alex Ayala. Alam nyo, dito sa Sports Radio, sa amin, kumpirmadong-kumpirmado ang pagsali ni Alex Ayala sa Asian Games. Kasi kaugnay nga po natin yung mga taga-FILTA, Philippine Tennis Association, ang kanilang tournament, the executive director actually, na si Tonette Mendoza. At sinabi niya na, yes, kumpirmado talaga ang paglahok ni Alex. Kaya nga kahapon, nagbigay na tayo ng listahan. Alex Ayala in singles, Tenny Madis also in singles, doubles, Ayala and Shira Rivera, plus Steffi Aludo and Madis in doubles, and then mixed doubles, it's gonna be Shira Rivera and Francis Casey Alcantara. And kumpirmado din that the Asian Games is a qualifying 2D or 4D Los Angeles Olympics. Ang gold medalist, okay, ng Asian Games sa tennis ay may direktang slot na makukuha para sa LA Olympic Games. Yan po yung ruling ng World Tennis. Pero kailangan na magdagdag pa siya din ng 2 at least na representation sa mga malakihang tournament, which is the Billie Jean King Cup sa kababaihan. Kung sa kalalakihan, dapat Davis Cup. So, direct qualification o direct slot goes to the gold medalist of tennis competition come the Asian Games. Yan po ay kinumpirma sa atin ng FILTA. Kaya naman, talagang gusto ni Alex na maglaro dito sa Asian Games. Talagang isisingit-sisingit ang Asian Games kahit na punong-puno ang schedule at commitment niya sa Women's Tennis Association or WTA. Samantala, sa iba pa mga balita, Gilas Youth 3x3 Men and Women, mukhang hindi ako nag-shoot ng photo. Pero yes, as far as Gilas Pilipinas updates are concerned, yung mga Youth 3x3 Men and Women natin, aba, sila palang tinanghal na champions ng Stop 3 ng FIBA Youth Nations League Asian si Conference in Malaysia, Series of 3x3 ito eh. So, wagi. I think for the youth division women, this is the second stop victory. Kasi nung first ay, nung first ba sila? I think so, sila. And then ito yung third. So, for men, pang isa pa lang. And then ito, outside Team Philippines, pero para sa akin siya ay nananatiling isang Filipino, Grandmaster Wesley So, okay? Ang tinanghal na champion ng 2026 Sinkfield Cup, okay? I-split na lang natin yan, di ba? Diyan yan sa Amerika, okay? Ang Sinkfield Cup ay isa sa pinakamataas na level ng kompetisyon. Okay, this is a part of the Grand Chess Tour na magkakaroon na ng Grand Final. So, mabangis si Wesley So. 5.5 sila nung taga-India na si Prag Nananha. Pero pagdating po dun sa playoff to determine the champion, tinalo ni Wesley itong Indian Grandmaster na si Pragna. Okay. And then sa tennis, sa mga ginaganap na tennis competition, yung iniwan ni Alex Ayala. So, sino na ang nasa sa quarters ito? Iga Swiatek, okay, ang defending champion. Magkakaroon ng rematch kay Rybakina, okay, dahil sila magharap sa Cincinnati last 8. Tapos si Pegula naman, makakaharap si Anisimova, okay, yung tumalo kay Alex. Nagtuloy-tuloy din sa pag-abante at ang kanyang makakaharap na ay si Jessica Pegula, ang kapwa Amerikana. Samantalang sa men's division, pinakamalaking resulta, naku, na-upset na, top seed na si Alexander Zverev. Okay, ang naka-upset sa kanya ay si Tommy Paul. So, yan yung ating foreign tennis updates dito po sa ating headline sports. So mamaya, ibahagi namin sa inyo ang ating huddle with POC President Bumble Tolentino. Papag-usapan ang, yun na nga, yung chance natin, yung medal projection ng Philippine Olympic Committee. Iisa-isahin kung sino talaga ang malaki ang chance na makapag-uwi ng gold medal. Tsaka umaasa para pa ba siya din sa ating men's basketball. So malalaman natin yan. Plus mamaya din po, meron tayong clip noong patungkol naman sa cycling. Hindi rin na niya nakalimutan na sa cycling ay meron tayong mga representatives. At syempre, malaki din naman ang kanyang paniwala para sa ating cycling, MTB, and of course yung BMX. So yan po yung bubuo ng ating programa on a Thursday morning. Mamaya, muli naming ibahagi din sa inyo. Baka kasi na-miss natin kasi ang dami nating mga panayam ano, the past days. Muli kong ibahagi sa inyo si Chris Nevarez because Chris Nevarez is also one top bet of our Philippine rowing, definitely. Or sabihin natin, our team. Sila naman, in the case of rowing, they'll aim for at least a medal. Because it has been years since we won a medal at the Asian Games and it was in 2002 Busan Asian Games. Si Vin Amposta, kasalukuyang assistant coach, at si Nestor Cordova pa ang naghandog sa atin ng bronze medal sa double sculls in that Busan Korea Asian Games in 2002. So how many years ago? 2002, 2012, and 2020 to 24 years na walang medalya ang rowing sa Asian Games. Maybe this is the time to win dahilan nga po sa magandang training na pinapakita ng atin na ginagawa actually ng mga rowers with support from the Philippine Sports Commission. Okay, so it's 8:19. Kasama ko si Suzanne, si Nida, si Tim Tapales, at sino pa? Si Ivy, nandiyan na rin. Okay, kompleto tayo. Wala na tayong na-miss. And of course, Malolos Transmitter. Babalik po kami. Makaraan ang ilang paalala.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
5: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:21 in the morning. Ito nga po ang ating headline sports. Umpisa natin ang balitaan sa pamagitan nga ng ating countdown para sa paparating na Asian Games in Aichi, Nagoya, and likewise in Tokyo, Japan. Remember, in Tokyo, Japan, mayroong dalawang mga sports na gaganapin. Ang swimming, ganun din po ang equestrian. So kahapon, bilang paghahanda ng ating Philippine Olympic Committee, the one in charge for the registration, the accreditation, and the, you know, the really sending of the athletes, pinulong ni Philippine Olympic Committee President ang covering media. Actually, malaki-laki din pala itong covering media, no? Siyempre, may official broadcaster ang Signal. Tapos, nandiyan din po yung ating mga kasama sa print media, definitely. May photographers at siyempre, sa malalakihang channel, yes, ang lahat halos ng channel ay represented from ABS-CBN to GMA7 to Billionario to PTV4. Sino pa? Yun, halos. Tapos yan, iba pang parte ng broadcast. Tayo kasama doon. Salamat naman dahil kasama tayo. And then, Abante Bilyonaryo kasi isa yan. And yun na nga, print media. Tapos yung Signal, meron din dumalo sa nasabi. Yung social media group, ang alam ko kasama din dito. So yan po yung ginanap na kahapon. Bakit kailangan ganapin yan? Mahigpit masyado ang organizing committee and porque hindi na lang ito Southeast Asia, this is Asian Games. Muling kumbaga ni-review yung mga panuntunan para walang violation ang Philippines because the Philippines will go there as POC, Philippine Olympic Committee Media. Ang POC na ang nagpalista, nagpa-register. Hindi na kasi yung mga unang panahon na you will go there really as sports radio or ganyan. Kasi mas komplikado yon. Kailangan mong humingi talaga ng abiso dahil non-broadcast right holder ka, yung magiging ID mo. So ito at least, very general. You are POC media. Kaya yun nga lang po, very limited yung access din. Pwede kang mag-interview sa Mix Zone, hindi ka pwedeng kumuha ng video at ng photo doon mismo sa loob ng competition. Siguro yung mga photographer na lang talaga nitong grupo ang pwede na makakuha, okay? And then, may allotted time lang yung mix zone kasi syempre doon dadaan din yung iba pang mga medalist. So, dapat mabilisan lang na interview. But, kung pwede naman at papayag yung athlete, pwede mong hilahin sa labas ng stadium, hilahin sa mismong hindi ka makakaabala sa iba pa for probably an exclusive one, but syempre, mahigpit pa rin nagugwadyahan ng mga taga-Asian Games yung galaw ng media. So, para lang mas maging smooth ang kumbaga delivery of our coverage and definitely yung finished product ng Philippine media, ay ipinaliwanag po ang do's and don'ts. Halos kapareho din naman ng mga nakaraan na games. Pero ang sabi lang, mas magiging mahigpit ngayon as compared to the previous one. Tapos yun na nga, magiging POC media. Tapos konting mention na lang nung entity na daladala na bawat media coverage. So, masaya naman ang lahat, at least naintindihan. Tapos, seemingly secured na ang mga IDs. Yes, IDs ng bawat media na pupunta doon. Dahil ang ID po ang magsisilbi na visa ng sino naman na papasok na kaparte ng Team Philippines. And syempre, the covering media is also a part of Team Philippines. So, matagal-tagal nga ang visa ng visa. Okay. From July 31 to the whole month of October. So, kung yung iba, well, the media or any member of the Team Philippines, kung after the games, di ba, in October ay gusto mo pang bumalik, so at least by last week pwede ka pang bumalik. Okay, multi passes yon within that July, August, di ba, September, October, at least 3 month na visa pala ang na-provide ng organizing committee. Okay, so ang pinaka iba pang napag-usapan namin doon, may send off so far as of now September 10. Kung September 10 yan, definitely marami ang wala na dahil maaga nang aalis ang mga kuponan, lalo na ang basketball. And most of the athletes, yung mga nakabase sa ibang bansa, doon na sa Japan, de diretso. And then, pero hindi pa nga definite yung kung September na 10 na talaga ang send-off. And ang sabi, magaganap sa Rizal Memorial Coliseum ang send-off for the Asian Games. And what else? Only 50 athletes will join the parade, kaya mahihirapan ding mamili. Okay, ang POC kung sino ang isasama dahil limitado. Tapos may ruling si POC na yung may laro kinabukasan by September 20, hindi nila isasama sa parade. Definitely, kasi mapapagod nga naman. 4 o'clock, 4 p.m., meron ng gathering yan and preparation. Then 6 to 8 yung program. Anong oras pa makakabalik, di ba? Sa hotel o kaya dun sa mga cruise ship na titirahan nga ng mga atleta. So far, we have 450 Filipino athletes and counting pa yan, ha, kasi dinideliberate pa, pina-follow up pa talaga yung nakapasok sa registration, although meron long list, so yung iba may injury, papalitan, o kaya naman baka nag-beg off na talaga at wala namang ipapalit yung particular NSA. Kaya ang sabi ng POC, hindi pa rin sila naglalabas ng kabuuan. Pa isa-isa, pa konti-konti ang paglalabas nila. Katulad yung pinakahuli, I think sa judo. Okay, ilabas nga natin yung sa judo ngayon, yung sa judo, including Chino C. So, inilabas nila yung POC roster for judo. Ayan, sana lang mabasa nyo, no? So, pwede nyo bisitahin yung POC page. For that, ang ating mga atleta na kasali para sa Asian Games, tapos kaninang umaga rin, naglabas naman sila para sa karate. Yun nga karate, may tanong ako sa karate, actually. Di ko nakita yung ating paborito sa kata. Okay, so isa-isa na nilalabas. 450 and counting, tapos we are competing in, sabi, 38 out of 43. So, I'm not sure, ano? Kung 34 out of 43. Sports na mga pinaglalabanan dito. Kasi medyo yung ibang bilang nakakalito, because let's say sa aquatics, under aquatics you have let's say water polo, you have diving, you have ganyan. But as far as the organizing committee is concerned, hindi isang bilang noon, di ba? Binilang nila isa-isa. But sa atin, parang NSA ang bilang. Lahat, kahit kaya diving yan, water polo, and ganun, it's still under aquatics. Kaya binibilang ng POC na isa lang. But eventually, it's 43. Okay, 43 sports, and then the Philippines are competing in at least, ang alam ko, 34 of the 43. Diba? In the Asian Games. Medyo na-mix up na tayo sa mga numbers, ano? Okay. So, speaking of this one, sige, kung kanina nilabas natin yung katulad ng sa judo, okay, so sa judo, we have 1, 2, 3, 4, 5, and then 6, 7, okay, we have 7 athletes in judo. 60 kilograms, Daryl John Mercado. 66 kilograms, Casey Nakano. Uy, nandiyan ulit ha. 73 kilograms, Gabriel Benedict Kitain. And then 100 minus 100 kilograms si Chino C. Ito yung sinasabi ni POC President Bumble na isa sa mga top bets din niya. Kasi from Sambo to Judo, ang paniwala niya ang laki ng improvement. And then plus 100 kilograms Eskelen Kedo. Naku, isang Japanese. And then women's division, John Marie Hart Rafael in 57 kilograms and Kiyomi Watanabe. And then Crazy Pabulayan, dalawa sila sa minus 78 kilograms or may slash pa yon. Either one of them can compete. We have yet to confirm that. Pero di ba bawat division naman ay isa lang ang dapat nakasali. Okay, so siguro pending pa yon. Why is that so? Meron bang injury? May iniinda bang injury? Okay, ang samantala, ito din ang pinakabago as far as the roster of Philippine teams. Philippine Karate ito. This is for Philippine Karate. So we have the men's division, Alwin Batikan sa Kumite, 75 kilograms. John Christian Lachica, another fighter sa Kumite, 60 kilograms. And then, so women's division, Marie June Adriano, Kumite, 50 kilograms. Rebecca Cyril Torres sa individual kata team. Samantha Emmanuel Vigilia sa team kata. And Isabel Arrogante sa team kata. So lahat team kata. So wala yung ating pambato sa individual, di ba? Na parati nating sinusundan. Ito yata ang sinabi ng CDM na si Richard Lim, okay? Na kailangan daw na mag-decision talaga sila, okay? Nang kumbaga maingat sila mag-decision kung sino talaga ang ipapasok kasi very much kumbaga ay scouted and then may special ruling sila, di ba? Kailangang sundin. So medyo tahimik sila kasi the past eh, kahit nga dito tiningnan ko kung ganun nga eh kung sino yung mga tapet, sabi niya secret pa, no? So yan, Sakura Alforte yung aking tinutukoy na sa individual kata, di ba ang usay niya, meron siyang medal in world WKF, di ba, na mga competition, tapos sa mga Asian, pero wala siya dito because this is, kita mo yung kanilang individual kata, si Rebecca Torres, tapos si team kata din si Torres, tapos Samantha Emmanuel Vigilias team kata, and then Isabel Arrogante team kata. So what happened? Mamaya tanungin natin. Anyway, so yan po yung ilan sa mga roster. Quick time out tayo. Tapos when we return, eto na, ibibigay namin sa inyo si POC President Bumble Tolentino on medal projection for Team Philippines. At sino ba itong mga inaasahan na mananalo ng medalya for the competition September 19 to October 4 in Aichi, Nagoya. Babalik po kami.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapon.
1: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so it's 8:35. Ito, pakinggan natin, mismong manggaling na kay POC President Bobol Tolentino ang listahan, ika nga, ng mga inaasahan niya, okay, na pwedeng manalo po ng gold medal. At syempre, malagpasan natin yung 4 gold medal haul na itala noong 2018 Jakarta and Palembang Indonesia Asian Games, and likewise noong 2023 sa Hangzhou, China. Narito ang huddle ng Philippine media.
5: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
8: Ilan ang prospect? Ilan ba tayo? Palembang 4, di ba? Hangzhou 4. So 4. Kaya naman malampasan naman natin yung 4. Kahit may obstacle ba? But, kasi alam nyo na, defending champion tayo ng basketball. So, ganun ba kalakas ang team? Never know. Diba? Kasi ang daming hindi pinayagan si Dwight. Yung mga Japan-Korea players natin, hindi pinayagan ng mga yun. Kasi sila kalaban. Diba? Hindi pinayagan. Tapos may kasabay pang FIBA World. Tama, ano?
10: Before
8: Asia qualifying?
10: Yes. Before that.
8: Bigat, no? So, doon lang tayo. Sana maano pa rin natin, no? Pero andahin pa natin pagkukunan. May mga nadagdag. Like, of course, Alex. Kung lalaro si Alex. Okay. EJ, nakita niyo yung performance yung linggo-linggo, nakaka-goal. No? 5.9 na siya. Going to 6.
11: Preparation daw po.
8: Correct. Boxing, Carlo Paalam, babae,
11: jiu-jitsu.
8: Of course, jiu-jitsu, they always delivering. Weightlifting. So, may surprises dyan.
11: Volleyball.
8: Beach volleyball. But, ano yan? May podium yan. What else? Gymnastics. Magkapatid na yan. So, may paghuhugutan yan. Whether team, individual. O, lumapas na ako ng apat. Ha?
12: Pagbuena.
8: Golf. Yes, golf. Meron pang kulang eh. Aquatics. Kayla. Kayla. Sino pang... So, hopefully, lumampas talaga ng apat. With or without basketball. Pero kung malakas pa rin ang basketball, good. Diba? Lampas talaga ng apat. Okay? Ah, mayroon pa akong nakatagong isa. Judo. That's our journey to Olympics. Si Chino. Nag-cross yan. Matagal pinag-aralan. After Paris, pinag-aralan ko niya. Iko-cross ko na si Chino. That's my, ano, my, one of my, ano, journey. Forget Sambo, tama? From Sambo. Judo Kramo. Yun ang natutunan natin sa Paris. Ang daming judo na nag-medal na galing Sambo. At di natin ginawa yun. Okay. So now is the time. That's it.
11: Thank you po.
8: Thank you. Bang. 5 yun. May Pokemon, Puyo. Marami yun eh. Diba? So meron yan, esports. Kaya sabi ko, lumampas na tayo ng 4. Sa ano, as of today. Okay? Athletics, meron pa yan eh. Aside from EJ, meron pa yan, si Nakabang. Saan ba si Naomi?
13: 800.
10: 800.
8: Oh. So that's it. Lalampas yan. God willing. Inshallah. September 19 sa Vegas. Okay. Lalaro ng September 19 sa Vegas. Ang usapan, nasa pool pa rin siya. Nasa 80 pa rin siya. Pag na-knockout niya ng maga, takbo siya sa Nagoya. Kasi ang laban niya, first fight niya, 23 pa eh. 24. So, hindi siya bugbog nun. Pero kung siya nabugbog, di ba, bubugbogin ko siya.
0: Sports na qualifying na to for the Olympics. Sabi din daw yung tennis kay Alex.
8: Alex, ano yan eh? Ranking yun eh. Parang golf yung top 50.
0: Continental champion, direct to LA.
8: Merong ganun. Surfing nga yung isa. Yung iba kasing per country yun eh. Qualified yung country, hindi yung player. Diba? Meron namang individual qualifying. Iba yung team player. Yung team qualifying.
0: Quota lang.
8: So, parang basketball. Hindi naman si ikaw yung player, sila ang qualify. So team, quota.
0: Pero yung sa tennis, hindi po yung continental champion automatic for LA. Hindi na dinig tayong ganun eh.
8: Ang alam mo doon ranking eh. Parang golf.
12: Qualification window natin. It starts July to July. Normally. July before the Olympics and then July.
8: Parang golf top 75. Ang qualified. Pero kung yung bansa, alimbawa, US, 10 yung nag-qualify, sa top 75, dalawa lang kukunin doon. Hindi naman lahat yung 10. So, balik, ano namin, itatanong namin yung ano, inquire namin sa tennis. Alam ko, top 50. So, pag na-maintain na yung, sure na yun, di ba?
5: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

Okay, there you have it. Okay, POC President Bumble Tolentino. Yung huling bahagi, baka nalito kayo kasi pinagdugtong ko na lang yan, yung ating Hadel, may tungkol kay Umer Marshall. Diba? Umer Marshall na maglalagari pala, nasa Vegas by September 19, may laban siya doon. Pero September 23 pa yung kanyang laban talaga sa Asian Games. So after that September 19, diretso na kaagad siya for Japan para mahabol pa talaga. Siyempre, mas maganda na nandoon na siya sa Japan for the fight talaga. At talagang ganun naman supposedly ang schedule. Sabi nga lang niya, dapat hindi siya mabugbog dito sa huli niyang laban. Okay, kailangan niya rin 'yon para sa pagiging contender dun sa kanyang division. Okay. So 'yun yung pahayag niya. May biro pa nga na kung mabugbog siya, ibubugbugin siya ng POC president, ano? Dahil expected na mananalo siya ng madali doon sa kanyang professional fight. Tapos ito, para sa Asian Games naman ang kanyang susunod na laban. And then yung kay Alex, yun nga, sinabi niya, ayon sa alam nila, it's definitely the ranking, the top 52 in the ranking on that particular year of the Olympics, yun ang magiging basehan. But, sabi niya, itatanong naman niya sa filter yung direct qualification. So, kahapon, pagkadating ko dito, after that huddle with POC President, nagtanong na ako sa filter. And it is confirmed that the winner, okay, of the Asian Games, porque ito yung pinakamalapit nga sa LA Olympics, nagkataon na 2 years before the LA, ito yung magsisilbing qualification. Ano ang sinasabi? At gusto kong basahin doon sa mga research na ginawa natin, na yun na nga, Asian Games can serve as a direct qualification for tennis sa Summer Olympic Games. Specifically, yung allocation ng continental, okay, for singles, okay, being the highest rank eligible singles gold medalist, okay, or finalist depending on the specific Olympic cycles. Eh, ngayon ito eh, diba? Wala naman ng ibang games pa, I mean Asian Games, Continental Games before the LA. So this is 2026. Continental quota allocation, part of the Olympic qualification system, specific quota places are reserved for Continental Games winners, okay? The Asian Games, the Pan American Games, the African Games, so yan yun. So kaya pala, tama ang sinabi ni Coach, si Coach Carl Santamaria ang nagsabi sa atin na yun, kaya gigil o gusto talaga ni Alex to really play for the Philippines in the Asian Games kasi pangarap niya talaga, syempre mag-qualify sa Olympic Games. And yun na nga, direct Olympic berth through this, pero meron pa yung additional requirement. Kung ikaw ay Asian Games champion na, kailangan, and it is a must for you to compete for your team, for your nation, in prestigious or in national representation in tournaments like Billie Jean King Cup and Davis Cup for men, Davis Cup for women, Billie Jean King Cup. So sabi ko sa Filta, eh, kamusta ba si Alex? Eh, yes, definitely. Nakapag Billie Jean King Cup na siya, si Alex, I think a year ago, within the Olympic cycle ha, I think last year. So counted na yon. So kung makakakuha siya ng slot, eh di isa na lang talagang kailangan niyang habulin pa. Isa pang Billie Jean King Cup. Eh ang Billie Jean King Cup, diba, every year naman. And how many stages ng Billie Jean King Cup? We were just, ano ba tayo? Na-promote ba tayo? Biglang ganun eh. Na-promote ba tayo sa huling Billie Jean King Cup? I think so. Na-promote tayo, yes, diba, sa huling Billie Jean King Cup. So, definitely, isang leg lang noon, minsan dalawang leg in a year eh, na-promote tayo. Nasa group 1 na tayo from group 2. Oo, wala pa dun si Alex. Ha? So, yun na lang ang kailangan kung sakali na manalo tayo dito. So, ano bang pinag-usapan natin? Bakit tayo na-excite for Alex in the Asian Games? Bukod sa definitely, she's really on top of her game right now sa WTA. Lalabas ang bagong ranking na definitely pasok sa top 20 and her best probably 18 or 17 by Monday. Kasi nga, ang laki naman talaga ng chance niya
to be the Asian Games champion. Bakit? Itinalo niya na halos lahat ng mga kalaban niya sa Asia, di ba? Yung sina Zeng na yan, ang reigning Asian Games champion, di ba? At yung iba pa. Although, syempre, iba talaga ang labanan kapag bansa na, no? Yung pressure and everything. But, nandoon ang napakalaking chance for Alex Iyala. And you know what, sabi din ng ano, with all those singles lang ang ating pinag-usapan when it comes to the qualification for the Olympic Games. Ang sabi din ni Firta Executive Director Tonet Mendoza, kahit nga daw sa doubles, si Alex at saka si, ano, si Shira Rivera, may chance to make the podium of doubles competition in this Asian Games. Well, Shira Rivera is a doubles specialist, diba? US NCAA Division II standout for University of West Alabama. Eh, si Alex naman, alam natin, nagdo-doubles din naman yan. With Coco Gop, with sino pa yan? Even with Venus Williams. So, yun na. And then, sabi ko, hindi na ba talaga pwede pang mag-mixed doubles considering na sila ni Francis Casey Alcantara yung mixed doubles. Sabi niya, maawa naman tayo kay Alex, sobrang pagod na siya. Kailangan magbigay ng priority, 'di ba? At definitely nga dapat ang priority niya is the singles. Okay, parang ano na lang, additional na lang talaga yung doubles with Shira. Para din kasi ito to take the opportunity of having this team in the Asian Games. At ito maganda, kasama si Steffi Aludo tsaka si Maddie. So, I'm sure isa din sa mga request ni Alex na dapat ma-qualified naman kung pagbabestahan yung SEA Games qualification, i-qualified yung mga babae kasi they did win medals at the SEA Games. Isa yun sa mga qualification. Kaya lang yung sa men, talagang isa lang. And that's for Francis Casey Alcantara. So talaga ha, base sa pagkakaalam natin at kinumpirma ito ng Filta, lalaro talaga si Alex. Pinag-aralan na raw yan at talagang nag-haggle sila sa schedule ni Alex. So manggagaling siya sa Singapore. Di ba merong Singapore, di ba? WTA, ano ba, 500 sa Singapore. Then from Singapore, diretso ng Japan. From Japan, I think pupunta siya ng China for another WTA commitment. So, ganun katindi ang schedule ni Alex. But, definitely, siya ay isa sa mga magiging top bets natin come the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Okay, samantala, meron lang nagtatanong isa sa mga suki ng sports radio, si Ray Marino. Okay, mamaya itatalakayin ko sa inyo yung karate. Ano, nakausap na natin si Sir Richard Lim. Si Ray Marino, yes, good morning Ray Marino. Okay, parati daw natin binabanggit Philippine Olympic Committee, National Sports Association or NSA, POC. Ano daw po ba ang pagkakaiba? Okay, sa mga baguhan nating sabihin mga kaibigan, ano, kapag Philippine Olympic Committee, ito po yung private organization na may kinalaman sa sports. Siya po ay konektado sa International Olympic Committee. Ang POC ang siya lang may karapatan na magpadala ng mga atleta sa anuman na international competitions. Kaiba po talaga sila sa PSC, Philippine Sports Commission. Sila naman po ay sangay ng pamahalaan. Sila yung agency natin, National Government Agency for Sports. Ang pinakalayo ni nila ay magbigay ng pondo sa ating Team Philippines na nandito nga under ng POC at saka ng mga NSAs. So yon, funding agency, diba, sa Philippine Sports ang PSC. At ang pamamahala naman talaga sa sports ay POC. Kaya nga minsan, or sa mga ibang bansa or kahit sa atin, pinagtatalunan na kapag nakialam na si PSCs kay POC, NSAs, government intervention, pwede kayong masuspende ng International Olympic Committee na siya namang in charge sa world sports. So ganun po yon. So ang mga NSAs naman, from A to Z may NSA, at sila nga ay under the umbrella of Philippine Olympic Committee. Let's say NSA, letter A, athletics, archery, aquatics. Ayan, may iba-iba yung president.
Tapos sa B, basketball, bowling, C, cycling, and so on and so forth. Hanggang C, wala namang Z na NSA, ano, I think W, Ushu. Okay, at least yun ang isa sa pinakahuli. There are more than 80 NSAs, okay, under the POC. At kapag syempre ikaw ay kinilala ng POC, yun din yung susi mo para makahingi ka ng pondo sa ating Philippine Sports Commission. Yan ay naaayon sa batas. So, ganun po yung sistema ng ating Philippine Sports. Kaya nga, minsan, nagtatalo si PSC and POC

0: Yara, Don, Andrew, and Lauren Supnet to complete the team. In the rhythmic gymnastics, Brianna Labadan and Jasmine Ramilo will represent the country, while Jerry Ilana Jr. and Lubicar Janine Padilla will compete in the men's and women's trampoline gymnastics event, respectively. The Philippines has yet to win a gymnastics medal in Asian Games, making the Aichi Nagoya Games a potential breakthrough campaign for the country's gymnast. Beyond their bid for Asian Games glory, the Aichi Nagoya Games will also be an important step in the Philippines' qualification pathway to the World Cup Series, which serves as one of the routes towards the 2028 Los Angeles Olympics. Meanwhile, Tommy Paul forged an impressive upset in a stop-start fourth-round quarterfinal encounter with Alexander Zverev on Wednesday at the Cincinnati Open, where the home favorite saved a match point to oust top seed. Number 24 player in the ATP rankings, Paul, kept his cool under pressure for a 4-6-7-6-6-4 win after a near 90-minute rain shower interrupted his clash with Zverev in Ohio. Returning to the court trailing 4-6-4-3, the American saved the match point at 5-6 in the second set tiebreak before reeling off four straight games from 2-4 in the third set to seal the victory. Philippine Standard Time, it's 8:59 in the morning. Matil na ito sa Sports Radio para sa mga pinakabang balita tungkol sa larangan ng sports. Muli po si Mitch Palace. Aris sa magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
16: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
18: sino nagturo
17: sa training po kami sa DOST.
18: Sa DOST.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: It's 9:07. Nagbabalik po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. 30 days to go before the Aichi Nagoya Asian Games. Okay, so dyan nakasentro ang ating talakayan. Kanina nabanggit ko sa inyo yung miyembro ng ating Philippine Karate Team para sa 2026 Asian Games. Sa komite, sa kata, okay. Kapansin-pansin na sa women's division of this sport 1 2 3. Tatlo ang ating pambato, pero puros ano yan, sakata lang po ito ano. Wala diyan yung 2023 Hangzhou Asian Games bronze medalist sa kata. Okay, kata yung form. At yan ay si Sakura Alforte. Okay, wala yan. Bakit? Nandiyan lang Rebecca Torres, Samantha Emmanuel, Vigilias Isabiel, Arrogante. Team kata, ang tanging individual kata, Rebecca Cyril Torres. According to Philippine Karate President at Chef de Mison ng ating Team Philippines na si Richard Lim. Okay, katext ko si Richard Lim. Ang sabi niya, she will not play. It is a tactical move due to the Asian Games ruling. Okay. Anong description mo sa ating koponan? Lean and ready. Okay, so yun lang. Ang tipid naman sumagot, no? Anyway, so may ruling. Okay, ang sabi nila, dapat yung maglalaro sa individual, lalaro din sa team. Eh, ganun naman nangyari kay Torres. Di, pero nagti-team din naman si ano ha, Sakura Alforte, no. So, pinag-aralan ng Philippine Karate itong desisyon na ito. Kaya pala matagal din sila naglabas ng roster. Yung una nga, yung roster, ayaw nilang mabasa, ma-scout ka agad yung makakalaban natin. And then when the roster came out, and it is only today, eh wala nga si Sakura Alforte. Pag sinabi mo si Sakura Alforte, kilala siya bilang SEA Games champion, Asian Games bronze medalist, tapos sa mga international competition pa, marami rin na nakamit na medalya ito, di ba? So, katulad niyan, okay, sa mga Asian Senior Karate Championships, lagi siya nakakamedalya. Diba? Ito, recent lang din yan, nung June. Pero, and yet, diba, wala siya pagdating sa Asian Games. So, strategy, ika nga, ng buong koponan. Kung pwede nga lang sana magsalita talaga yung NSA President. Siyempre, sabi ng NSA President, huwag na lang natin pag-usapan ng detalye para hindi tayo ma-scout, hindi tayo, mapaghandaan din ng ating mga kalaban. So, well, sila naman talaga nakakaalam yan, di ba? Meron talaga mga dapat na i-sacrifice, kung ikaw man ay isang medalist ng mga nakaraan, pero kung yung bagong format, bagong ruling ay sasakto sa ibang teammate, ay di definitely you will give away para sa iba na maging membro ng ating Team Philippines. So yan po yung mga ano, yan din yung mga last minute decision probably upon NSA, kaya din naman hindi kagad na isang busan yung paglalabas ng Philippine Olympic Committee sa roster no ng lahat-lahat na mga NSAs na kasali nga. 34 NSAs na kasali dito sa Asian Games. Samantala, okay, may isa pa pala tayo. Okay, ito follow-up pa rin patungkol sa Asian Games. Doon sa media briefing kahapon sa Century Park Hotel, yung temporary office ng SEA Plus Games ay kinilala at syempre mataas din ang paniwala ni POC President na siya rin pong pangulo ng PhilCycling. Ano, dapat pala, lagyan mo team ng POC President, POC, tapos last PhilCycling President, okay, si Bumble, Abraham Bumble Tolentino. Dahil nga po, siya ay meron ding ibinigay sa atin, pinasa ko na, no, yung kanya namang, sabihin natin, projection din ba, at yung goal nila sa PhilCycling, patungkol po sa partisipasyon ng ating apat na mga cyclists, okay, come the Asian Games, sina Daniel Caluwag, and ito ngang si Patrick Ku in BMX racing, and of course, ang ating mountain bike, top mountain bike athlete natin na si Shane Yauyaw, at kasama pa si Pia Adele Sindrihas bilang partner niya, at yan naman ay sa mountain bike Olympic cross country. Okay, so meron siyang pahiyag patungkol dyan. At ang dugtong na rin ito, kung paano makakatulong yung Asian Games sa ninanais na makakuha pa, magkamit ng mas maraming puntos ang ating mga riders para mag-qualify sa LA, Los Angeles Olympic Games.
15: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Be
18: PSC Hour.
21: PSC Hour.
22: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
21: PSC Hour.
22: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
21: PSC Hour.
22: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
21: PSC Hour.
22: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
21: PSC Hour.
22: Sa Sports Radio 918.
20: Okay, cycling at the Asian Games. For athletes, Kong?
23: Yeah, si Yao Yao, mountain bike. Diba? Yes. Nasa ano tayo? Nasa top 3 ng Asia.
24: Yes.
23: Dalawa lang kukunin. Continental, diba?
24: Yes.
23: Sa Olympics. So, China, Japan, Philippines. Correct? Pag tinalo natin alinman doon, nasa top 2 tayo, na-maintain natin yung top 2. Pasok tayo sa Olympics ng mountain bike.
20: Oh. May malaki po bang points dito sa Asian Games para sa UCI rankings
23: meron
20: nila for
23: si
20: LA?
23: Si BMX. Mm-hmm. BMX, ha? Nag-silver tayo sa Asian Championship.
20: ACC.
23: Oh, so ito lang, last week.
20: Yes.
23: So ang tumalo sa atin, Japan.
20: Defending
23: sila rin
20: champion.
23: Yung makakalaban niya doon. Wala siyang partner nung Asian. Wala si Danny, wala siyang taga-Siko, wala siyang taga-box out, di ba? So sa Asian Games, meron na. So baka magbago yung takbo noon. So, podium yun. Podium yun. Pag yun nakatalisod, so Incheon, ano yan, Asian Games. Repeat.
20: Repeat.
23: Di ba? Gold medal from BMX. Dami pala, daming hindi ko nasabi kanina.
20: Hindi niya kaagad na iduktong doon sa ating huddle na nauna, no, yung sarili niyang NSA Phil Cycling, ano. Anyway, so sabi niya baka makatalisod, although very much ahead ang Japan, may dalawang Japanese dyan eh, tapos sila pa yung host, di ba? Meron pa tayong kalaban na taga Thailand, di ba? But meron tayong veteran in Daniel Caluwag, pwedeng sumuporta dito kay Patrick Koo. And who knows nga, ibang Patrick Koo ngayon. Sabi nga ni Oscar Boying Rodriguez, maganda yung physical condition ni Patrick, mental condition din. And then nakita na doon sa nakarang ACC, so konti na lang yun nilamang ng Japan. So who knows, pwede, di ba? Pwede rin asahan. Dark horse, as we say. But yung podium, para sa akin talagang posibleng-posible. Eh. Dapat lang na ma-retain yung podium at maitaas pa yun naman ang goal. Ano? Maitaas pa yung bronze. Noong nakarang Hangzhou for Patrick Koo, pwedeng maitaas to silver. At kung may pagkakataon, opportunity, eh bakit hindi kuhanin yung gold medal? And that's BMX racing. Yung sinasabi niya kay Shane Yao Yao ay maganda ang performance kasi laging nakaka-UCI points in different mountain bike competitions. Yung sinasabi niya ranking na yun, nation ranking, that the Philippines is behind Japan and China in the UCI nation rankings kung sakali na matapos na at ito na yung taon talaga mismo ng 2028 Los Angeles Olympics, eh halos andun tayo to qualify kasi top 2 nations in Asia will be given slots to the Olympic Games in Los Angeles in 2028. Kailangan nating ma-retain yun. Kaya sabi niya, mahalaga itong Asian Games, malaking points din to, dagdag to, it's a 4-year cycle yung qualifying timeline nila para sa mountain bike cycling. Kaya ayun. And she is hopeful, just the mention of Shane Yao Yao na isa sa mga bets natin in the Asian Games. So yun, di nakalimutan ang cycling. And speaking of Shane Yao Yao, ayon sa huli nating nalaman, ano, nandun siya sa Seoul, Malaysia para sa UCI Asia Continental Series. Okay, isa ito sa dalawa pang natitirang series at maganda itong build-up din definitely for the Asian Games. After this, may isa pa siya sa China bago mag-Asian Games. So this weekend, malalaman natin ang resulta of the last campaign of Shane Yao Yao. Pampalakas loob ito at yun na nga, moral boost, bago mag Asian Games, kung tatalunin mo dito yung makakarap mo sa Asian Games, di ba? Parang wala nang gulat, wala nang kaba, di ba? Kapag nag Asian Games na, dahil nga familiar ka na sa mga nakakalaban mo at at least merong katulad nito Asian Continental or Asian Mountain Bike Series in cycling. Okay, it's 9:18. Babalik po tayo.
0: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news
18: ang
3: o mali
18: ang fake news. Tinatakot ninyong tao.
24: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
21: Sports Radio 918 AM.

0: Okay, so it's 9:19. Puntahan muna natin ang basketball. Maganda rin ang patuloy na improvement ng ating mga 3x3, ano? Umaangat, I think this competition, kahit na yan ay youth, pagsasama-samahin, this also for Olympic qualification, Olympic, actually 3x3 nation ranking din ang pagbabasehan. So, the Gilas Pilipinas 3x3 men and women, kanila pong pinakyaw yung FIBA 3x3 Youth Nations League Asia's Sea Conference na ginanap dyan sa Petaling Jaya, Malaysia. Yung women, 3x3 natin, ay na-sweep nila, na ipanalo nila ang lahat ng kanilang mga matches doon sa day 3, kasama ng 17-14 laban sa Chinese Taipei doon sa finals. Kaya tayo ang tinanghal na champion. Yun namang men, ay ganun din, okay, double celebration for the Philippines o Gilas Pilipinas 3x3 Youth pagkatapos ng kanilang sariling sweep of the competition. Ang pinakahuli, 21-19 na panalo laban sa New Zealand. Okay, so break sila today, may respite, tapos meron pang stop number 4 by tomorrow. Galing ah, for women, 2 out of 3 sila, diba? Samantala, ano yung latest? Tama ba? Meron na bang resulta yung Jones Cup? Meron akong nabasa na, alam mo, parang nilulutong Macau ah, doon sa Chinese Taipei itong torneo ng Jones Cup. Ang sabi, ang Philippines na may 4-1, tama ba tayo? 4 wins and 1 loss ay posible pa na hindi makarating semifinals of the tournament because ang koponan na host na mas mababa yung card kesa Pilipinas ay kailangang nandoon sa semifinals of the competition. Bakit may mga ganun? Ang sabi nga ng mga observers natin, ay ngayon lang sila nakakita na may bagong format itong Jones Cup. At bakit naging ganon? So, kailangan daw na nandun sa finals yung, ano, yung host na Chinese Taipei. Na iba na palang labanan ngayon ng Jones Cup. Hindi na talaga pagalingan yan, di ba? Porque sila yung host. Sayang, ang ganda ng history nitong Jones Cup, di ba? Actually, dati hindi pwede dito yung mga... Ang alam ko, hindi pwede yung mga commercial league teams, okay? Kundi mga national team ng bawat bansa ang lumalahok dito at ginagawa nila ito na. Yan, isa rin sa mga build-up, isa rin sa mga, well, way of scouting the rivals bago yung pinakahahandaan ng isang bansa like the Asian Games, di ba? So, ganun dati ang format na yan, but now, naiba na, no? So, maraming madi-disappoint yan. Kaya pala, minsan, or definitely, okay lang na commercial team ang ipadala natin, not really the national team, di ba, of the Philippines. Okay, so sana naman hindi, ano? Eh, paano yun? Kung kagano, di wala tayo. Tayo pa naman defending champion. And how many times champion tong SGA? 2-time. Okay, tapos sila nga yung 2-time defending champion. Bapangit naman. Hindi maganda yan, di ba? Okay, so what else? Ano pa ba ang pinakamalalaki na mga usapan at ating aabangan? By the way, di ba sa isa nating interview, ang sabi, aalis si ano si Leonard Grospe for this weekend sa Indian Athletics, okay? Athletics Open in India, New Delhi. Okay, itinext ko naman si Coach Sean. Walang sagot. Baka nagbabiyahe na talaga sila. Because today is August 20, ang sabi, ngayon yung alis. Okay, so that's another build-up, another international exposure. Diba sabi ko nga kay Grospe, doon ka nalang magsanay sa India. Total, dito sa Pilipinas, umulan. Tapos hindi nga masyado pang accessible yung iba nating mga venue. Okay, dahil may... wala sila sa Baguio, di ba? Tapos hindi sila nakastay sa NCC. So, paano mo buburahin yung 223 record? Kailangan mag 225 ka o 226. Sabi, sa high jump ng Asian Games to make it to the podium. Okay, so doon na lang sa India. Sabi niya, baka hindi rin po sapat yung time eh. At may limit din yung paggamit ng kanilang field, ika nga, as regards the high jump. Okay, so, hoping this weekend, may medalya na bit-bit, and who knows, from 2.23, di ba? 2.24, para konti nilang hahabulin come the Asian Games, and that's athletics in men's high jump. Okay, so, we go to other results si Wesley So sa larangan naman ng chess. Ano, kahit hindi na siya Filipino, ang kanyang dinadalang bansa ay Amerika na, pero sakada may headline about Wesley So. Syempre, excited pa rin tayo na maibahagi ang pinakahuling results. Siya nga po ang tinanghal na champion ng 2026 Sink Field Cup, okay? Ginanap yan sa St. Louis, Missouri, okay, dyan sa Amerika. Ang tinalo niya, ang Indian Grandmaster na si Pragnananda, okay? So, hard-fought tiebreak ang kanilang pinaglabanan, Armageddon Game, na nagtapos sa draw. Tapos si Wesley, ang buhat nun trophy. I think this is the second, okay? Second title na ni Wesley So dito sa second or third title na ba? Wesley So dito sa tournament. Okay. For the second year in a row, so second straight title nga. And for the third time in his career, so three times champion siya, but second in a row. Actually, nagtabla sila at 5.5 at the end of the tournament, so kinailangan na magkaroon ng playoff at yun nga yung mga Armageddon game, maglalaro muna kayo ng 30 minutes, tapos eventually yung 15 minutes hanggang sa may manalo na, nakapag ikaw ay black, kailangan mo lang makadraw, dahil pag nagdraw ka, ay panalo ka na, pero kapag white, kailangan kang manalo, diba? So, tingnan natin doon sa playoff. Sa playoff ay nag 1.5 din sila. Okay, so yung una nila ay tabla, okay, tama, tabla and draw. So yan, there were 10, at least 10 mga participants here. Pragnananha, Vincent K. Mar, sina Cinda Rob, sina Lebron Arunyan, si Maxim Vache Lagrave, Fabiano Caruana, si Anish Giri at si Jordan Van Forest. So sila yung mga competitors dito sa Sink Field Cup. Ito ay pinakahuling leg dahil after this, baka ito ng Chess Grand Tour, yung grand finale na ng Grand Tour na ito ang magaganap in actually this week din. Okay, so good to know na yung chess, di ba, meron ding sarili nilang tour para hindi naman nababakante ng mga ito. At yun, in the case of Wesley, patuloy yung kanyang pag-angat. Matatandaan, the past years, medyo parang tahimik si Wesley. Ano? Only this year, nang June, meron siyang isa ding big title. Tapos this time, another title. So, at least June, July, August, two titles in 2 months. Good for Wesley. So he may be representing the US and not carrying the Philippine flag, but definitely hindi maitatanggi na siya po isang Filipino at mahusay na atleta sa larangan ng chess. Okay. Anyway, it's 9:27. Sige, time out ulit tayo. And then when we return, puntahan natin yung sabi ko sa inyo, isang kumustahan sa isa pa rin po sa mga Asian Games bound natin na atleta. Yung kababalik lang from European training, si Chris Nevarez, ang ating Tokyo Olympian. Babalik po kami.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Chris, balik na tayo mula sa European training camp. Kumusta?
5: Yes, ma'am. Okay naman po. Maganda naman po yung naging training namin doon. And yeah, fit for Asian Games about.
4: Gina para sa Asian Games. Yes. Pagdating dito, nag-resume na ba yung training natin sa La Mesa Dam, Chris?
5: Yes po. Binigyan lang kami ng 3 days ata na medyo ma-adapt ulit yung klima. Tapos training na rin po agad kami.
4: Yes. Anong ano, physically, how do you feel? Mentally, gaano talaga na tayo kahanda para sa Asian Games? 1 month na lang.
5: Yes ma'am. Ngayon naman po tingin ko lahat kami dito sa rowing na magko-compete sa Asian Games, ready naman po. At sa akin talaga, bumaba talaga yung timbang ko doon at mas naging fit talaga ako doon sa training namin sa Europe po.
4: Talaga, bumaba ang timbang. How many kilos? From what, sabihin natin, timbang to ano na ngayon?
5: Yes, so, pumunta po kami doon. Nag-start kami, 86 kilo ngayon. Nasa 82 na lang ako. Minsan naging 81 pa. So, mas nag-lean yung katawan ko sa tingin ko kasi nakikita naman sa salamin. And, yan, tuloy-tuloy na nag-improve po yung fitness namin sa... Yes. Punta sa Asian Games. So.
4: Mahalaga din, di ba, yung weight, yung timbang sa rowing? Kasi syempre, sakay ka dun sa ano mo, sa boat mo, di ba?
5: Yes po. Actually, ang rowing naman po, yung bangka naman is may mga weight, ano naman, may mga crew weight naman siya na pwedeng madala nung bangka. Pero ayun, mas maganda, kung ano lang yung height mo, masakto lang din yung bigat mo para hindi rin sobrang bigat na dinadala mo. Dinadala mo kasi yung timbang mo eh.
4: Yes.
5: So, mas okay pa rin, nasakto lang po.
4: Okay, so gaano kaganda talaga yung naging training? Gaano naging ka-productive yung training sa Europe? Kwento ko naman, 2 months kasi kayo doon, di ba?
5: Yes ma'am, ang ganda po kasi yun, may mga nakasabay kami na kahit under 19, under 23 na mga Europeans, yung level kasi nila pang senior na halos dito sa Asia kasi pag Germany talaga, yung mga physique nila doon, yung endurance nila doon, iba talaga sa Asia eh. So, ayun, maganda yung naging experience namin doon. Talagang training lang kami doon. Pag may free time, pwedeng pumunta. Ayun, nakakapasyal din naman. Pero mostly talaga focus kami sa training na binibigay ng foreign coach namin.
4: Yes. Nagkaroon din kayo ng ilang regatta, di ba? Nagkaroon kayo ng international exposure. Sino ba mga nakalaban doon? Kontento ka ba sa naging performance mo? Nakamedal ka rin, di ba?
5: Na po yung ayun, naglaro kami sa Austria tapos may mga regatta rin sa Germany and may mga placing, halos yung singles gal ko puro placing lang po eh, pero palagi akong pasok sa finals and tingin ko maganda na yun para sa akin, para sa preparation ko sa Asian Games and may 1 month pa naman na extra para mapush pa ng onte and ayun, nagmedal po yung mga teammates ko. Mm-hmm. And tingin ko, nagiging maganda po yung ano namin, progress namin pagpunta sa Asian Games.
4: Bukod sa marami kayong malakas na nakakalaban sa Europe, di ba? Nagkaroon din ng ilang regatta o races kayo na nasalihan. Ano pa yung kakaiba talaga sa naging training natin sa Europe, Chris?
5: Sa amin po kasi talaga pag-growing kasi endurance sport din kasi. So parang boxing. Lagi sila sa Baguio, talaga nasa malamig na lugar, mataas na lugar. So buti kami pinaaprubahan ng PSE, kaya thank you sa PSE, POC sa mga budget na nakaka-training camp kami sa labas kasi yun po yung kailangan din namin. Mm-hmm. Na-expose kami sa ibang lahi na mga matitindi talaga. Tapos malamig dun sa lugar. So yung training namin, mas nakakatagal kami. Yung training namin dito, parang nalilas yung effort na binibigay namin doon. Kaya tumatagal kami ng kahit mahabang programs.
4: Yes, okay. So, ano yung training regimen? Let's say morning, since malamig yan. Morning ba? May training na kaagad. Anong klase na training in a day ang meron ang Philippine Rowing? 6 po sila ha, na nagpunta ng Europe.
5: Ano po, nung nasa Germany po kami, lagi nag-start yung training namin. Maganda kasi 9 a.m. kami nag-start ng training. Sumasaway kami sa mga under 23 ng Potsdam team. And ayun, minsan dalawang beses kami sa isang araw nagtitraining. Minsan naman tatlong beses po kami sa isang araw nagtitraining. Rowing, gym, ergometer, minsan ano, long bike, sa indoor lang din po. And ayun, maganda nga sa pakiramdam kasi yun, nakakatagal kami pag mga long distance.
4: Paano yung training program na meron? Yung kay Coach Alex ba, kay Coach Benny ba, yung sinusundan pa rin natin na training ngayon?
5: Sa ngayon po, yung program namin para sa Asian Games, kay Coach Benny po, yung German coach namin.
4: Yes.
5: At yun, ina-implement ni Coach Alex, yung binabantayan kami ni Coach Alex. Tapos sa gym, si Coach Alex po yung nagbibigay ng program na iniiba-iba niya rin po para ayun, balance talaga sila na combination talaga.
4: Definitely, Chris, kakaiba yung training natin ngayon, ano, yung training program, kesa doon sa nakaraan na Asian Games cycle or even Olympic cycle, Chris? Tama
5: yes,
4: ba?
5: Yes po, sobrang pinagkaiba nila talaga na program sila. Ito po talaga parang, ito yung parang bago, kumbaga Gen Z approach na ng training talaga. So nagugustuhan namin kasi may time kami makarecover, makapag-training ng mas malakas sa susunod na araw. So hindi siya yung talagang pukpok na parang wala namang parang hindi naka-program. Pero ito talaga naka-program to na may rest kami na maayos, tapos meron din kaming talagang bakbakan talaga na araw katulad kanina umaga, mamatay-matay sa training ganun.
4: Oo. Nutrition aspect, may malaki din ba ang ipinagbago dito sa new training program?
5: Yes po, sa nutrition talaga, lalo na pagka may mga pinaghahandaan po kami mga gantong malalaking event, talagang focus talaga kami, hindi kami masyado mga pass muna sa mga medyo hindi magandang pagkain. So ayun, more on carbs naman pa rin naman kami kasi endurance naman kami. So medyo ano lang, medyo babantayan lang.
4: Yes. Okay. Yung performance mo ngayon during training pagbalik dito sa La Mesa Dam, gaano nakabilis o gaano ka smooth yung stroke na meron ka, yung resulta na, yung pag-usapan natin after the Europe stint?
5: Yes po, malaki yung na-improve ko po mula nung bago pumunta sa Europe, tapos pagbalik ngayon talagang iba na yung pakiramdam ko, hindi na yung katulad nung bago pa lang kami pumunta ng Europe. So malaking tulong yung naging training namin sa Europe. Siguro mentally, physically din, syempre. Mm-hmm. And ayun, mas maganda yung techniques din and na-apply namin dito sa ano, lalo na na gumagamit na ako ng sakto na kilogram na bangka ko.
4: Ano yung kilogram ng bangka mo ngayon?
5: So ang ginagamit ko po dati yung pang lightweight ko na 75 to 65 to 75.
4: Mm-mm.
5: Eh ngayon po pagbalik ko may pinagamit sa akin yung isang bangka ng dati naming SecGen na Sir James na ang sakto na siya sa timbang ko kasi 75 to 85 kilo na siya. So mas kaya na yung weight ko and hindi na ako lubog sa bangka.
4: Ah, ganun pala 'yon ano. So come the Asian Games, yung bang nilaro mo nung Hangzhou Asian Games, yun pa rin ngayon?
5: Same po, opo, M1X.
4: Okay, ano ba 'yon? Yun yung open, tama ba? Open
5: yes.
4: Na ngayon.
5: Men singles skull po. Open men singles skull.
4: Open na, okay. So, how do you see the Asian Games in Japan? Alam niyo na ba kung anong klaseng course? And surely kahit papaano tumitingin-tingin ka ng mga makakalaban mo, probably the clocking or the results of your possible opponents ay sinisilip mo ba 'yan?
5: Siyempre po, lagi po yan, tinitingnan ko yung kung sino yung mga makakalaban ko ngayon. And karamihan po ng nakalaban ko last Asian Games o last Asian Championship, mga nagpunta sa mga team event eh. Parang konti lang yung naiwan sa single. So, hindi ko po alam ngayon, wala po ako sukatan kung nasan ako ngayon kasi sila karamihan nasa team event and ayun, pipilitin na lang po kung ano yung makayanan sa Asian Games para maging resulta.
4: Sigurado maraming bago, no? Nakalaban kasi nga napunta na sa team events yung mga datihan mo. You finished 8, di ba? Nung huling Asian Games?
5: Yes, ba? Yes, ba?
4: Yes. Okay. So, if given talaga na magkaroon ng realistic goal, Chris, ano ba ang realistic goal come this Asian Games sa magandang training na meron? And sigurado sabihin mo, this is ano the best training so far ha para sa'yo through the years na. Pwede bang masabi natin na ganyan?
5: Yes po. Yung naging training po namin papuntang Asian Games, lalo na yung training camp namin sa Europe, talagang naramdaman ko na ito na talaga yung pinakamagandang training ngayong taon. And ayun, sa Asian Games naman, ayun, gagawin lang. Siyempre, lagi naman, gagawin lang yung best and focus lang sa bawat races. And ayun, sana mag-podium and pipilitin mag-podium.
4: Yeah. Kasi tagal na natin hindi naka-podium. Kailan pa yon? 2002 ba? Tama, Busan?
5: Yes po, Busan yung po yung bronze medal ni Coach Alvin ngayon. Mas maganda nga kasi siya yung coach namin ngayon. Nagiging na-inspire kami sa kanya na makuha namin, mabit namin yung record niya.
4: Yes. Ano bang motivation ngayon ni Chris? 'Di ba sa bawat competition ng atleta merong ano eh, merong pinaghuhugutan ika nga eh ng inspirasyon sa kada laban eh. This time around in this edition of the Asian Games, ano ba ang pwedeng maging motivation ni Chris?
5: Sa akin siguro motivation ko my future self po kasi meron kaming goal talaga sa next Olympics is mag-qualify talaga. So ayun, yun yung nagiging inspirasyon ko ngayon na motivation din na kailangan kong araw-araw na magpukpok kasi nga alam kong ilang taon na lang, halos 2 years na lang magka-qualifying na. So, nagiging magandang step to para sa preparation ko.
4: Wala ba itong ano, ganansya na para sa Olympics? Kasi yung ibang sport, yung winner ng Asian Games, pasok sa LA, I don't know, sa rowing?
5: Rowing po wala. Kung wala. Ano lang. Meron po kaming specific na regatta para sa qualifying lang. So kung ano mangyari doon, yun yung makakwalify.
4: Mm-hmm. In terms of maturity, definitely 4 years ago, marami na nabago sa mindset mo, sa lahat, kabuuan ng individual ni Chris. Anong aspeto doon sa tingin mo ang naiba na ngayon?
5: Siyempre po, unang-una, mas mature tayo ngayon, mas palaban tayo ngayon, and noon kasi parang magbasta mag-compete lang eh. Ito ngayon parang gusto na talagang gigil na mag-medal. So, yun yung pinagkaiba ko siguro dati at yun pa rin siguro yung pangahawakan ko sa mga susunod na taon.
4: Yes. Alam natin may mga insentibo, mga nananalo at syempre malaki-laki din yan. Ano? I know you're now 26, tama ba? 26, 24? 26 years old. Naumpisa yata tayo nag-uusap. Ano ka pa lang nun ba? 17 or 18?
5: Yeah, 17.
4: Para mga ganun na. Ngayon 26 years old na si Chris. Dagdag din ba yung ganansya sa motivation? Kasi syempre nagkakaroon ka ng malaki-laking responsibilidad probably sa family, sa timonan, o kaya sa mga personal mong goal, di ba?
5: Yes po, sobrang laking na itutulong po ng financial syempre sa training, lahat yan, sa pamumuhay din, sa sarili ko rin, and for my future din. And ayun, yung nagiging, sama na rin yun sa nagiging motivation namin na mag-medal talaga kasi ang laki ng incentives, and mas pagbubutihan namin syempre, hindi lang para sa incentives, para din sa Pilipinas syempre.
4: Yes. Okay, nasa military ka, tama? Diba? Yeah. Nagkaroon ka ng training 2 years or a year ago. So paano ngayon kumbaga yung detail or request nyo, okay, kaya full-time talaga sa pagiging athlete? Di na nagre-report sa military?
5: Militant soldier athletes po ngayon, may sarili ng unit sa GHQ, so medyo maluwag na kami and pinapayagan na kaming mag-training. Diba dati kasi parang February na kami nakaka-training. So sa nakapag-ensayo sa sports namin, kanya-kanyang sports. So ngayon, pag mga ilang weeks lang kaming magre-report tapos magfo-focus na uli kami kung ano yung next competition namin and pakita-pakita lang din minsan. And ayun, mas pinupush nila na mag-focus kami sa sa sports namin talaga na
4: Yeah.
5: nandiyan yung AFP para sumuporta sa amin and nagpapasalamat kami doon kasi nga nakapag-training pa rin kami kahit nagre-report din kami.
4: Yes.
5: Inahati-hati lang po talaga kami.
4: Uy, that's good, that's good. Okay, kumusta naman kayo sa ating Philippine Rowing? Ang laki na ng Philippine Rowing family natin, Chris, ha? Ang dami na, may mga bata. Tapos may additional na rin sa coaching staff. Si Coach Vin Amposta nga, datihan nating medalist bronze, di ba? Kasama si Cordova noong 2002. Kumusta naman ang samahan dyan?
5: Yes po, so naging dalawang team na yung rowing ngayon. May coastal team na at may classic team na. So, yung coastal, nagsasama pa rin naman kami ng training sa ngayon, pero hinihiwalay sila kapag malapit na yung competition nila sa coastal.
4: Mm-hmm.
5: So, pwede pa rin kung gusto mo mag-classic or qualify ka mag-classic or qualify ka rin mag-coastal, pwede rin. So, ayun, okay naman po yung team. Nagiging maganda naman ang daloy ng team, tapos lumalaki na lumalaki yung team. So, ayun, nagiging happy kami na nakikilala na yung rowing na alam mo naman po kung paano kami nag-umpisa na kukunti lang talaga. Ngayon, lumalaki ng lumalaki yung rowing. O, salamat din kami kay Sir Patrick kasi lagi nakasuporta sa amin.
4: Yes, ang saya na ngayon ng Philippine Rowing ano, dahil malaki ng family ito. So, between today and the Asian Games, ano nang mga schedule natin? Chris, kailan ba expected na alis? Kailan ba mismo yung rowing competition sa Japan?
5: Sa ngayon pa, wala pa pong expected na alis namin eh, ng rowing team. Pero ngayon, last month na talaga. So last month to, puro high intensity training na to. And syempre, may recover pa rin. Pero ayun nga, hindi ko po sure. Pero siguro mga 20, mga ganun, 19, 20, punta na rin po kami ng Japan yan. Pero yung start po kasi parang 20, hindi ako nagkakamali, 24 po. Parang last week kami eh, or second to the ano, last week kami ng competition, ganun.
4: Okay, so Gina G for the Asian Games, si Chris and the rest of the team, message mo sa mga patuloy na excited, di ba, sa tuwing ng may Asian Games kasi syempre, meron tayong Chris Navarez, may Giovanni Delgado, yun na nga, bikalibre yung ating Philippine Rowing Team. Anong gusto mong sabihin sa amin?
5: Ayun po, nagpapasalamat po kami syempre sa pag patuloy na pagtutok sa rowing po mula pa lang nung una and ngayon mas lumalaki na kami and kapasalamat po kami doon kasi sa tulong nyo rin na may mga interview na biglaan na ganito so mas nakikilala kami and kapasalamat din po kami siyempre sa bawat Pilipino na sumusuporta sa mga atletang Pilipino talaga. Diyan ang gagaling din yung inspirasyon namin para po sa inyo lahat ito and gagawin namin yung best namin sa Asian Games at sa mga susunod pang competition. Salamat po.
4: Yes, at salamat sa iyo, Chris. All the best, and see you soon. Okay,
5: yes,
4: all the best sa Asian Games. Si Chris Navarez, dito pa rin po sa Sports Radio, siya yung ating Tokyo Olympian rower natin. Until next time, bye for now!
3: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
6: Okay, so si Chris Navarez po ang nakausap natin. Chris Navarez in single sculls come the rowing competition. Pipilitin na makapodium na. 2002 pa yung huling podium. Vin Amposta and Nestor Cordova in double sculls. Nandiyan din si na, Van Maxelum and si Peña Redondo. Okay. And then, nandiyan din si Edgar Ilas. At ang women naman, sina Joanny Delgado, another Olympian, and si Christine Paraon. Sila po yung ating mga representatives or mga bets natin come the Asian Games in rowing, okay, sa Japan. So, dalawang babae and how many men? At least four. So, six rowers para sa Asian Games in Japan. Okay, 9:48. Time out tayo. Tapos pagbalik natin ang international scene. Pasyalan natin, pasadahan natin. Dito lamang sa Headline Sports.
7: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan.
9: Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sports Radio 918 AM.
6: Okay, sige, puntahan natin ang women's tennis pa rin, yung iniwanan nga na tournament ni Alex, ano, kasi na-eliminate na siya. So sino na ang mga pumasok na sa last 8? Unahin natin defending champion na si Iga Swiatek ng Poland. Siya ay number 7 seed this year. Na-extend yung kanyang winning run 2-9 matches, okay, dahil siya yung champion the other week, di ba? Dun sa unang 1,000 tournament. Tapos ngayon, ito sa Cincinnati naman, ay nandito siya at may 6-3-6-3 na panalo laban kay Diane Parry. Kaya naman pasok sa fourth round or sa quarterfinals. Ito na yung 30th quarterfinal niya sa WTA 1,000 events. Okay, so ang datihang number one ay parate o halos laging nasa quarterfinal stage ng malakihan Grand Slam and likewise WTA 1000 tournament. So with that win ay makakarap niya si Rybakina na. Okay, yung nakalaban niya sa finals the other week na tinalo niya, di ba? So Toronto final, okay? Sila naglaban, tinalo niya si Rybakina. So ngayon, quarterfinals pa ng Cincinnati. Magkalaban na sila. Number 2 seed si Rybakina. Ang tinalo naman ni Rybakina, okay, ay tingnan natin kung sino tinalo. Si Diana. Okay, Diana Snyder, number 14 seed at 6-4 and 6-4. And then in other matches, Jessica Pegula, pasok na rin. Okay, balik din sa Cincinnati quarters, ang tinalo niya, this is Jessica Pegula. Ang kanyang dinaig ay si Sorana Cirstea. Okay, number 3 si dito, expected manalo si Pegula, 6-4, okay, 4-2, okay, and then eventually sa kanya naman nakuha yung napunta yung laban. And then who else? Panalo din si Marta Kuchuk, okay, nasa quarterfinals. Nako, it's an upset for

0: si ano si Mofa, okay, and then si Iga, ang mga kalaban nga niya si Rybakina. Sino ang tinalo? Okay, ni Anisimova. Ah, si Linda Noskova, yung 6 seed. Okay, tinalo ng 9 seed na si Anisimova at 6-1 and 6-4. Kaya nandoon na siya sa top 8 of the competition. Hinihintay na lang ang labanan, resulta kina Sabalenka and Bayek. Okay, para makompleto yung sabihin natin yung draw na ng quarterfinals dahil naghihintay na dyan si Madison Keys. So it's gonna be Madison Keys against the winner of Sabalenka and Bayek. Okay, so yan po yung pinaka latest sa mga sinusundan natin na mga competition, okay, mga foreign o kaya naman mga local kanina, puros tayo naka Asian Games, yes. Okay, so nag-try tayo to get in touch with other athletes, okay, so probably schedule natin. Ang shooting naman, matagal na tayo hindi nakipagkwentuhan sa shooting, so si Ampaw, Acuña din, makakaugnay po natin. Probably, schedule natin, mag-reset tayo. Supposedly today, eh. Kaya lang medyo natagalan siya. Okay, at hindi kaagad nakita ang ating invite. So definitely, makakausap natin yan. Para naman, ibang sport, ano, hindi puro yung mga sikat at yung expected na nga to win the gold medal. But even other NSA or other sports, I amin pong ibinibigay, pinipresenta sa inyo because they are part of Team Philippines na talaga namang lalaban para sa atang bandila, para sa pride ng mga Pilipino. Okay? So maraming salamat sa mga nakausap natin, saka sa mga tumutok. Ray Marino, thank you. Sports Corner PH, Julian Lapid, thank you very much sa parating suporta sa ating program. Yung mga iba na hindi pa nagpa-follow, please follow us, share us, and syempre like us, ang ating Sports Radio 918. Sa ngalan po ni Suzanne Barameda, si Ivy, si Team Tapale, si Nida Soriano, and of course, ang Malolos Transmitter. Ako po si Judith Kalingal. Please do stand by for the news and the next program since today is a Thursday. Tama, meron tayong Kiddy Sports with Team. Kaya manatili pong nakatutok dito sa ating Sports Radio. Mamaya, Sports News Roundup, punong-puno kami ng mga balita para lamang sa inyo. God bless everyone!
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. Singin mo na lang ako. May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
4: May OPM na rock. Oh, hey! May OPM na rap.
6: What you know last night, yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga Pinay.
4: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
9: Ang himig natin.
4: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
10: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA.

0: Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sports Radio 918 AM.
3: And we're back sa KD Sports Sports Radio 918 AM. At ngayon, tunguhan naman natin ang isa pang nating set ng interviews. Kung kanina, pakinggan nyo si Mateo at Brianna at si Coach Paul. Ngayon naman, isa pang arch yung ating mga kapanayam mo. Ng iba kundi si Zach Zyko, kung saan nag-gold siya sa team. Nag-silver siya sa mixed team, individual sa, silver din sa individual Olympic round and then bronze sa qualifying round. So, pakinggan po at panoorin natin yung naging panayam natin with Zach Zyko at si Coach Paul Martin de la Cruz.
4: And we're back here dito sa KD Sports, Sports Radio 918 AM. And now, may isa na naman tayong kasamang kabataan na nagwagi ng multiple medals, gold medals, silver medals, and bronze medal dito sa 2026 Singapore Archery Youth Championships. Isa rin sa mga hinahawakang atleta ni Coach Paul de la Cruz, itong si Zach Zyko. Zach, good morning, kasi ito ay papalabas din bukas na umaga. Zach, good morning. Kamusta naman? Kamusta? How are you?
5: Okay naman pa.
4: Zach, you won multiple gold medal dito sa medals dito sa nasabing competition ng 2026 Singapore Youth Archery Championships. One gold, two silver, and a bronze medal. Gaano kalaki yung naging panalo mo, Zach?
5: Malaki pa yung panalo ko para sa akin, kasi first time ko pa mag-international at Philippine team pa. Kaya malaki pa talaga.
4: Well, first time mag-international competition. Coach Paul, gaano ka proud dito sa mga athletes mo? First timers lang sila sa international competition. Talagang they're delivering medals dito.
6: By God's grace po, ganun. Parang ako din po nagulat na nasa international kami pero lahat sila nag-perform. Kaya sabi namin, ang dasal ko nga po kay Lord, sabi ko, Lord, maganda lang po yung ranking nila. Okay na ako doon. Pumasok sila sa finals, okay na ako doon. Pero gold po yung mga binigay niya sa mga bata.
4: Talagang napakaganda nung naging panalo nila Zach, nila Mateo at saka ni Brianna kanina during the competition rather. Zach, you won a gold medal and two silver and a bronze medal, gold medal sa team event, individual Olympic round silver mo, tapos yung sa mixed team event, then qualifying round bronze ka. Sa lahat ng sinalihan mong yon, ano yung pinaka-favorite mo na event?
5: Yung favorite ko pa na event ay yung team at mixed team pa, kasi first time ko pa my team, kasi hindi pa masyado meron compound sa Isabela.
4: So, bale sa team event, sino yung mga naging kakampi mo doon?
5: Si Matt at si Rakay pa. At sa mixed team, si Justin De La Cruz pa.
4: Oo, sila yung mga naging ka-teammate mo. Gaano ka saya sa'yo or gaano ka kasarap sa feeling na naglalaro ka alongside your teammates sa international competitions as first-timers? And nanalo kayo?
5: Good pa yung feeling kasi may na-share ka pa na panalo sa teammates ka pa.
4: Dun sa individual Olympic round, nag-silver medal ka, can you take us back? Paano yung naging laban mo naman doon sa event naman na yun?
5: Okay lang pa yung laban ko sa event kasi yung natapat ka pa sa final sa Philippines din pa.
4: Is that si Mateo din ba yung nakalaban mo doon? Si Matt ba?
5: Hindi pa.
4: Hindi. Sino yung nakalaban mo doon?
5: Si Matt pa.
4: Ah, si Matt. Okay, sila yung naglaban sa finals coach.
6: Matthews Bon Johnson po.
4: Ah, Matthews Johnson. Yes, ay, ba, hindi si Mateo.
6: Si Matt po yung taga-Davao.
4: Ah, taga-Davao. Okay. Mm-hmm. So, paano yung ano, kamusta sa feeling na naglaban, nakalaban mo fellow Filipino mo sa final?
5: Okay din po kasi meron sense na parang familiarity po.
4: Ayun, sense of familiarity. Did you felt some kind of thrill na kababayan mo yung nakalaban mo? Na mas masaya ka na one of sa isa sa inyong dalawa yung mananalo ng gold?
5: Papa, may thrill din po kasi Philippines po dalawa kami at gold medal match na po yun.
4: Ayun. And syempre, let's go back dun sa team event at sa mixed team event. Sa team event, sino yung nakalaban niyo sa finals and gaano kaganda yung naging performance ninyo?
5: Yung nakalaban pa namin sa finals ay yung Singapore team pa. So, yung score pa namin, good pa naman.
4: Ayun, Singapore, and maganda yung naging score nila. Coach Paul, nakikita ko kanina Singapore din yung nakalaban ng Twins. Paano sa tingin mo, ano yung naging susi para ma-overcome ng mga athletes mo na manalo kontra sa hometown bets ng competition na yun?
6: Siguro po yung connection din namin sa isa't isa na huwag silang kabahan, na okay lang yan, enjoy nyo lang yung laro. Kahit sino po yung makamatch nila, basta kailangan focus ka on yourself, shoot your best, and enjoy. Yun po.
4: How would you describe yung naging performance ni Zach dito sa competition na ito? Doon sa lahat ng sinalihan niyang events dito?
6: Si Zach po kasi is a very quiet person eh. Kaya kami po, yun talagang pinupush namin sa na kaya mo yan, Zach. Do this lang, do this. Kumbaga parang si Zach po kasi mahiyain. sa madaling salita. Kaya kailangan siyang ialalayan. Pero yun po, nagulat kami. Bigla rin siyang, yung performance niya, nag-level up din talaga eh.
4: Yun. Zach, sorry coach, medyo mahiyain ka raw. Paano mo in-overcome yung, ano, yung ganong position and against this kind of competition na talagang magagaling yung mga kalaban mo? And it is your first time in an international competition. Paano mo dinala yung sarili mo?
5: I just focused on the target pa at just have fun lang naman.
4: Tama. Just have fun. Talagang kanina sinasabi pa ni coach na talagang just have fun and do whatever you can do. And syempre, you did that and you delivered multiple medals dito para sa bansa natin. And Zach, bukod pa doon, ano yung parang pinaka-memorable experience mo sa competition na to?
5: Yung pinaka-memorable pa ay yung I made friends. Singapore pa. Nagkabat pa namin. So
4: ayun, talagang maganda yun. Nag-bond ba kayo after nung competition or talagang after nun, uwian na rin?
5: After nun pa, hindi, wala na pa kaming contact pa.
4: Sayang, wala nang contact. Maybe next time sa mga future international competitions kapag katulad mo na si Coach Paul na talagang lumaban din sa mga international competitions din throughout his career. Pero Zach, itong competition na ito, itong mga naging panalo mo, kanino mo i-dedicate ito?
5: Dinededicate ko po ito sa Isabella po at sa pamilya at friends ko po. At kay Coach Paul din po.
4: Ayun, talagang really thankful sila sa inyo, Coach. Coach Paul dito, sila Zach, syempre yung mga ibang yung mga athletes, ha. At Zach, syempre, paano ka nagsimula mag-archery? Take us back. Ano yung sinag-influence sa'yo? Paano ka napunta dito sa sport?
5: May nakita ka po ako na nag-train sa sports complex namin pa. At sinabi ko po sa dad ko na gusto ko po i-try yung archery.
4: Ooh, okay. Coach, gaano ko tagal yun nang hinawakan si Zach as your athlete na tinuturuan?
6: Si Zach, 3 years din ba, Zach? If I'm not mistaken. Kasi nag-start din po si Zach Laker. Now po, he's a compound shooter.
4: Mga 3 years na. Matagal na rin.
6: Medyo, po. Tama, first batang ko na. Yes po.
4: So, naglaro
6: tatlong
4: na
6: si... beses na. Tatlong years na po.
4: So, naglaro rin pala si Zach. Naglaro na siya sa batang Pinoy. Si Zach.
6: Yes po. Siya po yung nag-champion last year sa Jensen. Sa wow. Age category niya.
4: Wow. Anong age category yun, Coach?
6: Under 18, Zach, no? Under 18 po.
4: Yeah. Under. Wow, nag-champion na pala. Isa na palang batang Pinoy champion. Ito si Zach talagang well-expected na rin yung ano, kung ganun pala yung achievements ni Zach. And Zach, anong grade ka na ba sa school and saan ka nag-aaral?
5: Grade 11 na po. Sa Lasal po na ako mag-aaral po.
4: Yeah, sa Lasal. Kasi, bali, nagkaka-senior high mo lang, Zach. Ooh, okay, okay. Opa. So, so okay, kaka-senior high lang ni Zach. And grade 11 na siya. And, syempre, Zach, ngayon, senior high ka na. Mas lalong dumarami yung pinag-aaralan, no? Paano mo, ano, minamanage yung archery at saka yung school mo? Syempre, at the same time.
5: Maraming effort po na dinalagay sa school at sa training din po. Pag nag-aaral, nag-aaral pa talaga at pag nag-training, nag-training.
4: Yun. Coach Paul, gano'ng kadalas mag-training si Zach sa isang linggo?
6: Same din po kila Mateo, every day. Tapos ang weekend po talaga whole day.
4: Ooh.
6: Yan po ang inano namin sa kanila.
4: Talagang
6: after school po, magta-training sila ng mga 5 o'clock, 4 o'clock. Mm-hmm. Yan po, mag-shoot po sila hanggang 6:30 ng gabi or 7.
4: Mm-hmm.
6: Tapos during vacation po, kapag holiday, yan po, talagang sinasamantala po namin yan na mag-training sila. During breaks.
4: Talagang tutok talaga yung training nila, Coach. And saan po ba kayo? Saan po ba sila nag-training, Coach Paul?
6: Sa Aurora Isabela po sila ang range na pag-aari po nila Mateo. Kaya doon po sila Zach na nakikishoot din. And minsan po sa Kawayan City Sports Complex.
4: Mm-hmm. Pero dito sa... during this time, this period of time, saan, like dito sa Metro Manila, may pinagpa-practice, saan po ba sila, saan po sila nag-practice, Coach?
6: Yes po, dito po sa Barangka Marikina, sa STI Gold 2 po.
4: Sa likod lang ng ano, Ateneo, sa Oh, sa barangka.
6: Yes po, sa likod.
4: Ah,
6: Opo.
4: okay.
6: Sa kabila, tabi po mismo ng Loyola.
4: Oo, doon sa tabi. Actually, taga, ano, dyan, medyo malapit lang din kami doon, coach. Kaya alam ko rin yung lugar. Oo. Anyway,
6: Opo.
4: Oo, kaya sabi ko sa inyo kayo, coach, Kapit City lang, mag-Kapit City lang tayo. Anyway, Zach, go.
6: Pwede po kayo dumaan minsan, tapos pwede niyo po subukan.
4: Oo, siyempre, tingin para makita natin at makausap natin in person sila Zach, sila Mateo, at saka sila Brianna. And going back to you, Zach, was archery your first sport ba? Or did you have you tried
5: Archery was my first sport po. First sport ko po.
4: Zach, sabi mo, first sport mo ito. Siyempre, this is your first sport. Ano yung pinaka-goal mo as an archer dito sa career mo? Like, ano yung may dream competition ka bang sa ligan? Ano yung pinaka-goal mo?
5: Yung pinaka-goal ko po ay good score lang po. At yung game competition ko po, nag-start lang po yung compound sa Olympics po sa 2028. Hopefully, mag-join po ako sa future.
4: Ayun, talagang ang dream talaga ng atleta is Olympics. And nothing is impossible as long as you try to reach for your goal. At saka syempre, lagi yung makikinig kay Coach Paul kasi kita nyo, ayun, first competition nyo pala and talagang you delivered, first international competition rather, and you delivered multiple medals na. And syempre, aside from that, tinanong ko rin kanina kay Mati at Brianna ito, ikaw bilang isang teenager, ano pa yung other hobbies mo? Aside from syempre, playing sport mo na archery at saka syempre bilang isang estudyante, ano pa yung mga ibang pinagkakaabalahan mo?
5: I like doing computer stuff pa at art din pa.
4: Art, ayun. May ano, you know, may certain art style ka bang ginagawa, Zach?
5: Cartoons pa.
4: Cartoons, ayun, that's really nice. And syempre, Zach, bago tayo magtapos sa interview na to, gusto ko lang malaman, ano ba yung ano, sino yung gusto mong pasalamatan sa iyong ano, sa iyong archery career as an athlete?
5: Gusto ko pong pasalamatan si yung mga family ko po, si Coach Paul, yung mga friends ko, si Coach King at yung archers din sa Kawayan po at Isabella.
4: Ayun. Coach, kaya may additional pang gusto kayong pasalamatan aside from kanina na mga nabanggit ninyo?
6: Ayun po, maraming sa... maraming salamat po sa... Yun po, ulitin ko ulit. Maraming salamat po sa support ng mga parents. Sila po talaga yung number one dyan. Sila po kasi talaga ang provider ng mga bata.
4: Talaga yung

0: Ayun, maraming maraming salamat, Zach. Tama-tama sinabi mo, train hard and work for it. Kasi syempre, kung may talent ka man, pero hindi mo man pinapahalagaan sa pag-training or hindi mo sinusubukan na mas paganda yung turn, eh, andun lang yun. Kaya talagang God gave you the talent, so talagang it's better to nourish it and to, you know, to, ano, mas palakihin pa, mas pag, yabungin pa. And Coach Paul, syempre, napakaganda ng ating naging usapan dito bilang maturing na legend sa larangan ng archery sa Philippines at bilang isang coach. Ano po yung gusto niyong sabihin sa mga kabataan na gustong sumubok ng sports na bilang isang archer? Ano po yung parang paghihikayat ninyo or message ninyo?
1: Ayun po, to all the kids or kahit anong edad po, actually, pwedeng i-try yung archery. Ito pong sports na to kasi relaxing eh. Kaya kapag nasubukan po nila, parang nare-release po yung tension lahat ng mga ano nila. Tapos sa mga kabataan, huwag po silang matakot na i-try. Any sports po, pwede po nilang i-try. Kasi ang sports po yun magdadala sa kanila sa mga dreams nila. Magiging way. Para po mas maging maganda yung future ng mga bata.
0: Very well said, Coach Paul. And maraming maraming salamat din po sa inyo, Coach Paul and Zach. Talagang very, ano, nasabi ko, insightful and talagang masaya yung naging kwentuhan natin dito sa KD Sports for today. And with that, we conclude our show for today. Maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa amin sa KD Sports sa araw nito, another episode ng masayang usapan tungkol sa archery. Kanina nakasama rin si Mateo at Bayana Medina. And kanina ngayon si Zach at syempre ang kanilang coach, si Coach Paul De La Cruz, na talagang kilala rin sa larangan ng archery sa ating bansa. Maraming maraming salamat po. Muli ako si Kuya Timmy, ang inyong host dito sa KD Sports, and have a happy Thursday sa inyong lahat.
2: And destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan na lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalik, balisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Sports Radio 918 AM.

At yan po ang ating Kiddy Sports sa araw ito, araw ng Webes, August 20, 2026. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa master sa amin dito sa Kiddy Sports Master Control, si sa Zane, tsaka si AV, tsaka si Dita Nida, tsaka si Mika. Andyan din ang ating napakasarap na teammate, si Matthew Pacheco.

0: ko. Ayan. Ang ating ano, sabi niya masarap daw yan. Anyway, at saka syempre salamat din sa Malolos Transmitter at sa ating mga naging kaagapay sa araw na ito. Salamat din sa mga nakasama sa ano, sa interview si Coach Paul Martin de la Cruz, si Zach, at saka ang kanya pang dalawang students sa sila Brian at si Mateo. At syempre, salamat din po sa pagtunghay ninyo sa isa na pong episode ng KD Sports. Next week, meron tayong isang panibagong episode. At syempre, binabati ko rin para aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales and si Papa Bobby Tapales. Hello sa inyo. I love you. And syempre sa aking girlfriend si Aika. Hi sa iyo. I love you. So, see you next week guys sa isa na pong episode ng KD Sports. And have a happy Thursday everyone.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pa.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 6:00 PM, makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Short, medium at long-term solution para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtukoy sa 30 sites na pwedeng gawing flood detention basins, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines.
4: DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat.
0: Headlines.
3: Higit 210 milyong pisong halaga ng agricultural inputs inihanda na ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ng kalamidad.
0: Headlines.
4: Mga ahensya ng pamahalaan, inatasa ng Pangulong Marcos Jr. na magsagawa ng 24 oras na monitoring ng mga pangunahing dam sa Luzon.
0: Headlines.
3: Tropical Depression Neneng bumilis habang kumikilos sa karagatan ng silangang Taiwan ayon sa PAGASA.
0: Headlines.
4: At Department of Social Welfare and Development nagbigay na ng psychological first aid sa mga estudyante na naapektuhan ng insidente ng pamamaril ng Ateneo de Zamboanga University.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 8 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, August 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po'y live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, short, medium at long-term solutions para sa baha, magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang trabahong dapat gawin kung pag-uusapan ay problema sa baha. Bagamat may positibong epekto na anyang nakita sa pagsisikap ng pamahalaan para maibsan ang pagbaha sa ilang lugar, ay marami pang dapat atupagin, hindi anya sapat. Ang nakaraang 6-7 buwan na pagsisika para makabawas ng pagbaha sa ilang mga lugar, sabi ng Pangulo, kaya magiging tuloy-tuloy lang ang pagresolba sa flood problems. Pagtiyak ng punong ekutibo, hindi lang sila nakatuon sa short-term solution. Focus din niya ang gobyerno sa medium at pangmatagalang solusyon para makamit ang long-term remedy sa paulit-ulit na lang na pagbaha na labis na nagpapahirap sa mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: This is the effect of the work of the last 6-7 months nakita natin na nakabawas kaagad. Kaya ipapagpatuloy natin ito. We have solutions for the very short term. We have solutions for the medium term. And eventually we will have solutions for the long term.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ibinida mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na totoong nagbunga na ang mga isinagawang flood mitigation efforts ng pamahalaan na nasubok ngayong walang patid ang nararanasang pag-uulan. Matapos ang isinagawang situation briefing sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, binigyan diin ng Pangulo na sa kabila ng insidente ng pagbaha sa ilang lugar kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, nabawasan na ito kumpara sa pagbaha noon na umaabot sa 2 palapag ng mga kabahayan. Anya, mas mabilis na rin humupa ang tubig kumpara sa dating 2 o 3 araw na paghihintay para tuluyang mawala ang baha. Giit ng Pangulong Marcos na malaking bagay dito ang mga isinagawang dredging at pagpapalaki ng mga drainage para sa mabilis na paghupa ng tubig maging ang paggamit ng mga pumping station at mobile pumping equipment.
7: Makita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa. Ay pinaltan natin yung maliliit na concrete na tubo at pinaltan na natin yung mga na mas malaki and na tubo para mas mabilis ang paglabas ng pagdaloy ng tubig.
3: Samantala, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na 30 sites na ang natukoy na maaaring gawing flood detention basin. Ayon sa punong ehekutibo, matatapos ngayong buwan ang detailed engineering na susundan ng gagawing paghukay. Oras na matapos ang flood detention basin ay ibabalik naman sa dati ang itsura ng mga huhukaying lugar para magamit pa rin ito.
7: They have already identified 30 sites. Some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST. At ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. At inaantay na lang natin yung detailed engineering.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahong dala ng habagat, pumalo na sa 29. Mga apektado, pumalo na sa mahigit 6 na milyon ayon sa NDRRMC. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Umakyat pa nga sa 29 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa binagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at hindi ng habagat. Batay ito sa pinakauling datos ng NDR, National Disaster Risk Management Council, kung saan ay nakapagtala rin sila ng 19 na bilang na nasugatan mula sa dating 17 habang 3 na ang nawawala at mula sa dating 1. Batay sa ulat ng NDRRMC, pumalo na sa mahigit 6 at kalahati milyon ang pila ng mga individual na apektado sa 11 milyon sa bansa o katumbas ng 2 milyong pamilya. Sa naturang bilang, 47,000 ang nananatili pina sa mga evacuation center. Tinatayang aabot sa 4.6 billion halaga naman ang naitalang pinsala sa infrastruktura habang nasa 1.4 billion naman ang naitanang pinsala sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng lungsod ng Marikina para mas mapaganda pa ang sitwasyon ng lungsod pagdating sa usapin ng pagbaha. Ito po ang binigyang diin ni Marikina Representative Marcy Chodoro kasunod ng matinding pagtutok ngayon ng pamahalaan sa mga programa at proyekto kontra baha lalo't patuloy ang nararamdamang pangulan. Isa sa mga ibinida ni Chodoro ay ang paglaki ng water carrying capacity ng Marikina River dahil sa patuloy na dredging operations dito. Ayon kay Chodoro, taong 2022 pa nang umpisahan ang puspusang dredging operation sa Marikina River na ngayon ay makikita naman na ang resulta. May sarili na ring dredger ang Marikina kaya naman mas natututukan nila ito at nagagamit ang nahuhukay na lupa bilang pantambak sa mga lugar na dapat isaayos.
9: Ang puno yung bundok eh. Kaya kailangan dapat taniman talaga ng mga puno. Kaya yung banlek, yung putek, bumababa dito. Kaya bumababaw yung puno. Pero kung bumabaw man, dahil may sariling dredger ang Marikina at may administration, nagsanay din tayo ng mga taong na pwede mag-operate ng dredging machine. Kaya hindi naman ganun kalaki yung nagiging gastos. At yung mga naahakot na putik o bandik o yung buhangin sa ilo ay ginagamit naman natin pantambak sa mga ibang lugar na kailangan matambakan at kailangan mayayos.
3: Si Marikina Representative Marcy Chodoro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong nito sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng magkakasunod na bagyo at pinalakas na habagat. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng mahigit 928 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong pamilya, kabilang na ang family food packs at iba pang relief items. Inilalapit na rin ng ahensya ang food assistance sa mga komunidad na nahihirapan pa rin lumabas ng kanilang tahanan dahil sa baha. Kaugnay nito, may ilang pamilya na rin ang inabutan ng DSWD ng financial assistance, partikular ang mga may totally damaged houses na tumanggap ng 10,000 pisong financial aid, habang 5,000 naman ang naipabot sa ilang pamilyang may partially damaged houses. Katuwa ang mga lokal na pamahalaan, patuloy na tinutukoy ng DSWD ang mga pamilyang nangangailangan ng karagdagang suporta para matugunan ang kanilang pangailangan sa gitna ng epekto ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananawagan po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng karagdagang mga volunteer para mas mapabilis pa ang produksyon ng family food packs na kinakailangan ngayong panahon ng kalamidad. Sa panayam ng Juan Trabajo kay DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna, sinabi nitong papalo sa 217 na volunteers ang kinakailangan nila kada araw para sa mga disaster resource center ng DSWD mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga requirement ay kailangang 15 gulang pataas ang volunteer at physically at mentally fit ang mga ito. Pagdating sa edad at estado ay wala rin silang diskriminasyon dahil kahit pa senior citizen o may kapansanan basta't kayang mag-repack ng family food packs ay welcome sa DSWD. Ayon pa kay Cabaluna, nananawagan sila ng dagdag na volunteer para mapataas pa ang kasalukuyang stockpile ng family food packs na ngayon ay ginagamit sa mga isinasagawang relief operations.
11: Kasalukuyan po, may 270 po kaming na requirement or at least na need ng mga volunteers every day. So yung mga qualifications po nito or requirements is dapat po ay at least 15 years old and above. Hindi po kami nag-discriminate kahit na senior citizen or PWD as long as kaya po yung mga activities po ng ating pag-repack po ating family food packs. And then also yun nga yung dapat physically fit and mentally fit. Po, fast pace po yung ating warehouses, yung ating production. So mas maaga po na mas mabilis din po yung kilos natin para mas mabilis din po yung maagap po na ating mga relief na mga initiatives and activities.
3: Si DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Umabot na sa 210.93 million pesos ang halaga ng agricultural inputs ang inihanda ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang dito ang mga binhi ng palay, mais at gulay, gayon din ang iba pang agricultural inputs mula sa mga regional field office ng kagawaran. Bukod dito, may 3,631 na bags ng palay milled rice ring na ilaan ang National Food Authority o NFA para sa mga apektadong local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos din ang indemnification na nakalaan para sa 5,005 insured farmers at fisher folks sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kasabay nito, pinakikilos na ng DA ang mga regional field office para sa logistical support kabilang ang paggamit ng kadiwa trucks sa mga apektadong rehiyon. Patuloy din ang pagbabantay sa presyo at daloy ng mga pangunahing agricultural commodities. Batay naman sa assessment ng DA, umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala at production losses sa sektor ng agrikultura kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha kung saan naapektuhan ng mahigit 50,000 magasaka.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng 24/7 monitoring sa Magat Dam sa Isabela, ganun din sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija habang nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagbaba ng direktiba ang Pangulo para maprotektahan ang mga komunidad sa downstream areas. Base umano sa datos ng NIA, walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naitalang spillway discharge. Wala rin aniyang malawak ang pinsala sa mga taniman ng gulay o ng palay sa kabila ng patuloy na pag-ulan.
12: Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawak ang pinsala sa mga pananim na palay. sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka.
3: Si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nadadagan pa mga dam sa Luzon na nakabukas ang gates at nagpapakawala ng tubig dahil sa mga pag-ulan. Ayon sa ulat ng PAGASA Hydro Meteorology Division kaninang alas 8 ng umaga. Kabilang sa mga dam na may bukas sa control gates ang Ipo, ang Buklao at Binga Dam. Sa Ipo Dam, bukas ang isang gate na nagpapalabas ng 34.5 cubic meters per second ng tubig. Dalawa naman ang nakabukas sa Ambuklao Dam habang umakyat din sa tatlong gates ang kasalukuyang bukas sa Binga Dam na may discharge na 245.18 cubic meters per second. Patuloy naman binabantayan ng PAGASA ang water level ng mga pangunahing dam lalo na sa inuulan dulot ng habagat. Samantala, umakyat pa sa 188.75 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, habang ang Lamesa Dam naman sa Quezon City ay bumaba na ang level na nasa 79.86 meters.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, walang patid ang isinasagawang monitoring ng National Irrigation Administration o NIA pagdating sa level ng tubig sa Magat at Pantabangan Dam na kapwa pinangangasiwaan ng NIA base na rin sa naging utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong malayo pa naman sa flood season critical level ang tubig sa dalawang dam. Sa Magat Dam, nasa 10 metro anya ang nalalabi bago ito umabot sa critical level, habang 30 metro pa ang kailangan bago maabot ng Pantabangan Dam ang danger level pagdating sa spilling capacity nito. Kaugnay niyan, binigyang diin ni Guillen na bagamat may dalang pinsala ang mga serye ng bagyo at matinding ulan na dala ng habagat, ay naging napakalaking tulong naman ito para maibsan ang aalalahanin ng mga magsasaka sa patubig. Partikular na nagpasalamat ang mga magsasaka ng palay dahil naiwasan ang pagkasira at pagkatuyo ng kanilang mga ani.
13: Yung direktang patubig sa ating mga magsasaka, dahil alam nyo naman, planting season mo ngayon. Ang palay kasi kapag ka-planting season na ganito at nakatanim ka na, kahit naman lumubog po siya sa baha, hindi naman ho agad nasisira yan. Yung mga naalod lang, so taniman mo lang ulit. Mahirap po yan yung ano eh, yung namumunga na sila. Hindi yun po ang problema natin. Pero so far, ang estimate namin sa masira ho ng mga palay natin ay malayo pong mas malaki yung advantage ng tubig sa atin.
3: Yan ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinalakas pa ng Philippine National Police o PNP ang kanilang operasyon para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy na nakatalaga sa iba't ibang panig na bansa ang mga police unit upang tumulong sa mga komunidad na nangangailangan. Binigyan din ni Nartates na prioridad nila na dalhin ang mga tauhan at resources sa mga lugar kung saan sila higit na kailangan. Partikular sa mga ikinasa ng PNP ay ang rescue at evacuation operations, pagitiyak ng seguridad sa mga evacuation center, clearing operations sa mga kalsadang may bara ng gumuhong lupa at iba pa. Sa kasulukuyan, naabot sa 180 na individual ang nasagip ng PNP sa kanilang mga ikinasang rescue operation at nakatulong din sa 164 relief operations sa gitna ng walang tigil na pag-ulan. Habang nasa 689 ng mga pulis ang minobolisa para magkasa ng libreng sakay para sa mga stranded na pasahero.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Libo-libong individual inailigtas ng Philippine Coast Guard sa pagbaha dahil sa matinding pag-ulan. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Maigit sa 10,000 residente ang inilikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat sa Luzon at sa Mindanao. Umabot sa 10,177 ang mga individual ang nailikas ito base sa pinakahuling tala ng Coast Guard. Pinakamarami ang naitala sa Coast Guard District National Capital Region, Central Luzon, kung saan 9,564 na katao ang inilikas sa mga binahang lugar sa Pampanga. Nagsagawa rin ang PCG ng rescue operations, libreng sakay at pamamahagi ng relief goods, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Sa Batangas naman, 411 individual ang inilikas sa Lian, habang 222 ang tinulungan sa Zamboanga del Sur. Nakapagpakilos naman ang PCG ng 829 na deployable response group teams na binubuo ng mahigit 5,000 na mga responders sa iba't ibang lugar na apektado ng habagat. Natili namang naka-heightened alert ang mga response team ng PCG para sa posibleng karagdagang operasyon dahil sa pagbaha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ibinahagi ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na may binabalangkas na bagong executive order ang kagawaran kaugnay ng frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang walang bagyo. Ito anya ay bahagi ng learning continuing measures ng kagawaran kung saan mas localized na ang suspension ng klase, at para sa mga lugar na talagang walang bagyo, pwede na kaagad mag-resume ng klase sa mga eskwelahan. Nilinaw din ang kalihim na may hiwalay na rules ang DepEd para sa mga pribadong paaralan.
15: Meron kaming dinedraft na executive order na dun sa frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang wala namang bagyo, pwede mag-resume kaagad yung mga eskwelahan. At may separate rules tayo for private schools dahil sila, yung iba may sasakyan yung mga bata, ay kahit konting ulan, kaya nilang tiisin yun.
4: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suportado ng Malacanang ang panukala ng Department of Education o DepEd na gawing mas flexible ang suspensyon ng klase tuwing may sakuna o masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan ng DepEd ang pagdedesisyon batay sa aktual na kondisyon ng bawat paaralan at komunidad sa halip na otomatikong ipatupad ang suspensyon sa buong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa kabila niyan, dapat pa rin na makipag-ugnayan ang mga paaralan sa lokal na pamahalaan at magsagawa ng safety assessment bago magdesisyon. Wala rin aniyang planong baguhin muli ang school calendar. Para naman sa mga araw na walang face-to-face classes, gagamit ang DepEd ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo para hindi maputol ang pag-aaral ng mga estudyante.
12: Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin nito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs, kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin niya Secretary Sunny Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
3: Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa lagay ng panahon, bumili si Tropical Depression Neneng habang kumikilos sa karagatan ng Eastern Taiwan. Ayon sa PAGASA, habang nasa bansa si Neneng, ay patuloy na magpapaulan at magadala ng malakas na hangin sa bansa ng habagat. Ganito anila ang inaasahang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Huling naispatan si Neneng sa 390 kilometers, hilaga ng Itbayat, Batanes. Kumikilos anila ito pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglayan nila ni Neneng ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 55 kilometro bawat oras.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, maghahain ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman ngayong Huwebes ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kalakip nito ang sinumpaang salaysay ng mga dating driver at security aide ni dating Congressman Elizalde Co. Ayon sa tagapagsalita ng dating House Speaker na si Attorney Ade Fajardo, isasama rito ang napabalitang pagbaligtad ni Orly Gutesa. Ayon pa kay Fajardo, walang nangyaring anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng pamahalaan. Wala rin anilang malinaw na ebidensya laban sa kongresista.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ombudsman, iginiit na hindi nakasalalay sa iisang testigo lang ang investigasyon sa mga kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Binigyang diin ngayon ng Office of the Ombudsman na hindi lang umiikot sa isa o ilang testigo ang kanilang investigasyon sa mga hawak na kaso na may kaugnayan sa flood control mess. Naglabas ng pahayag ang ombudsman kasunod ng pagbawi ng dating sundalong si Orly Goteza sa nauna lang niyang testimonyo na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, hindi na bago ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile cases at tinawag itong isang classic pressure tactic. Gayet nito, magpapatuloy ang paghahanap nila ng katotohanan sa kabila ng pagbawi ng testimonya ng ilang testigo. Katunayan, meron pa umano silang 28 testigo na nakahandang magbigay ng direktang impormasyon kaugnay ng mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni dating Speaker Romualdez. Nagbabala naman ang ombudsman na pananagutin sa ilalim ng batas ang sinumang magtatangkang humadlang o manggulo sa proceedings ng ahensya. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo ipa-uubaya na sa ombudsman ang pagbabago ng testimonya ni Orly Goteza. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Ipapaubaya na nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development na pagrecant o pagbawi ng testimonya ni Orly Goteza. Matatandaan si Goteza ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan pa noon ni Senator Ping Lacson at nagpinalan dating umanong bagmen ni dating Congressman Zaldico na nagahatid ng mga flood control kickback sa ilang politiko. Ayon kay Tulfo, bahala na ang ombudsman sa pagbabago ng affidavit ni Goteza. Pinapasa na anya nila sa ombudsman ang lahat ng investigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control project. Paliwanag ng Blue Ribbon Committee Chairman, hindi lang kasi investigasyon ang habol nila, kundi accountability. At ang pinakamabilis na paraan anya para makamit ang accountability at may mapanagot sa issue ay ang ipaubaya na sa ombudsman ang investigasyon. Kung dadaan pa kasi anya sa Blue Ribbon Committee, ang ay aabutin pa ng 1 to 2 weeks ang mga pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
16: Papasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? Eh mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung
10: mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
18: Si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:36 ng umaga ng ating oras sa iba nating balita maliban sa pagsasagawa ng active shooter drill at iba pang security arrangements mahalaga rin ayon kay Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na bantayan ang psychological at socio-emotional learning ng mga mag-aaral. Pangmatagalang suliran ni Naania itong dapat bantayan dahil hindi kontrolado kung anuman ang tumatakbo sa isip ng mga bata. Mahalaga niya na mag-usap ang iba't ibang mga ahensya para tugunan ito lalo na sa banta ng mga online groomer gaya ng 764 Network.
15: It's only pati external security. Sabi nga natin, hindi lang yung backup, hindi lang yung security arrangements natin, pati yung psychological at saka yung social-emotional learning tawag dyan. Talagang kailangan bantayan. Talagang term problem. So, medyo hindi natin nakokontrol yung isipan ng mga bata kung anong nanang kumusap. May groomers tayo, may 764 Network. Yun, talagang kailangan mag-usap-usap ang lahat ng mga ahensya dito.
4: Samantala, hinihikayat din ni Secretary Angara ang publiko na iwasang maglabas ng mga pahayag o espekulasyon kung sino ang target ng menor de edad na gunman dahil hindi pa ito tukoy at hindi pa malinaw ang mga ebidensya. Nananatili pa rin misteryoso ayon sa kalihim ang motibo dahil hindi anya totoo ang mga kumakalat na impormasyon na biktima ng pambubuli o depressed ang bata. Hindi rin anya isinasantabi na posibleng may groomer ito online na naglason sa isipan ng bata kung kaya patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad.
15: Hindi klaro kung sino talaga ang target niya. So huwag muna siguro mas maganda, huwag muna tayong magbigay ng conclusive remarks dahil kung hindi pa talaga klaro yung evidence. Hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya ay depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. Yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, diba, sabi nga nung isang official dito, huwag natin i-rule out yung make rumor siya online. Hindi rin natin alam na kung totoo yun. Ipa-conclusive yun. So, maaring, could be a fact, but we don't know this thing.
4: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nihilistic extremism sa likod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga hindi isinasandabi ng Department of Education. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Hindi isinasantabi ng Department of Education ang anggolong naiimpluwensya ng nihilistic extremista groups ang mga nasa likod ng malagim na pamamaril sa ilang paaralan, kabilang na ang pinakahuli sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, target kasi ng groomers na samantalahin ang tinatawag na disenchanted youth para galitin ang mga kabataan na magre-resulta naman sa malagim na hakbang. Panahunaan niyang bantayan ng mga magulang o guardian ang mga nakakausap ng mga bata online sa parehong paraan na ayaw nilang may masamang maimpluwensyahan na o may masamang impluwensyang lumapit sa mga bata sa pampublikong lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
15: Hindi natin ma-rule out 'yun kasi bahagi 'yun eh. Minsan 'yun yung naglalagay, 'yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan yung sinong kausap nila online, eh, di ba? Nakita ng mga groomer na galit 'to, disenchanted youth 'to. Ito maano natin 'to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups. Eh. Talagang, so dapat malaman din ng mga magulang na yan yung mga kausap minsan ng ating mga anak. At kung hindi natin papayagan yan sa parke o kaya sa sari-sari store na yun ang kakausapin ng mga anak natin, huwag rin natin payagan na yun ang kakausapin ng mga anak natin online.
19: Yan ang tinig ni Education Secretary Sunny Angara. Tugma ito sa impormasyong inirabas ni Interior and Local Government Secretary John Wick Limulya na naimpluwensyahan ng mga kalaro sa Roblox ang grade 8 student na shooter sa Zamboanga. Paglilinaw ng kalihim, hindi ang laro kundi ang mga nakakausap dito ng mga bata ang siyang naguudyok sa mga ito na gumawa ng karumaldumal na mga gawain. Kaya naman una nang ipinanawagan ni Angara ang sa mga magulang na pakatutukan ang mga nakakausap ng kanilang mga anak online. Samantala dyan at Ched, pahingi lang ako ng isang flash report.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
19: Kinapirapan ni dating Congressman Mikey Romero na nagbitiw at nagretiro na ito bilang reservist ng Philippine Air Force. Sa ipinadalang pahayag nitong kampo ni Romero sa Campo Aguinaldo, of relinquishment of duties and retirement sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagbitiw si Romero sa gitna na rin ng mga batikos na kanyang natanggap, dulot ng mga medalya at badges sa kanyang naging larawan kasama ang AFP Chief of Staff. Nabatid na si Romero ay may ranggong Brigadier General at Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve at Northern Luzon. Nagpasalamat naman si Romero sa AFP dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanya para makapagserbisyo. Epektibo ang retirement ni Romero sa AFP Reserve Force nitong Agosto 19 kahapon yan. Wala pang pahayag at reaksyon dito ang hanay ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: National Bureau of Investigation o NBI, mag-asagawa na rin ang investigasyon kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: AJ? AJ, go
20: yes,
4: ahead.
20: Ched, magsasagawa na rin ng investigasyon ang National Bureau of Investigation kaugnay nga, Ched, sa nangyari pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na nakikipag-ugnayan na ang NBI sa pambansang pulisya na nag-iimbestiga na rin sa naturang insidente. Muli naman siniguro, Ched, ng Bureau na magbibigay sila ng pahayag kapag nagkaroon na kaagad ng resulta ang kanilang isasagawang investigasyon. Chet, wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nagbigay na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Psychological First Aid o PFA sa mga estudyante ng Ateneo de Zamboanga University na naapektuhan ng insidente noong Martes. 8 estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological intervention mula sa mental health professionals ng DSWD Field Office 9 itong Miyerkules. Layo ng intervention na mabigyan ang mga estudyante ng ligtas na espasyo para maproseso ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang trauma na dulot ng insidente. Tiniyak naman ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services, kabilang ang enhanced trauma-informed care, tulong medikal at parent effectiveness sessions para sa mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng school community.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: House Panel Chair, ikinalugod ang paglalabas ng 9.75 billion pesos para sa libreng kolehiyo ng 108 state universities and colleges. Ang report mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Welcome ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang paglalabas ng 9.7 billion pesos ng Department of Budget and Management. Ang naturang pondo ay para sa funding deficiencies ng 108 state universities and colleges sa ilalim ng Free Higher Education Program. Ayon kay Asidre, ang hakbang na ito ay malaking tulong upang mabawasan ang kakulangang pinansyal ng mga pampublikong pamantasan sa nakalipas na 3 taon. Binigyan diin ni Asidre na upang mapanatili ang libreng edukasyon sa kolehiyo, kailangan itong suportahan ng pamahalaan, hindi lamang ng ang mga mag-aaral kundi paging ang mga institusyon nagpapatupad nito. Nagpaabot din ng pasasalamat ang kinatawan ng Tingog Party List kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Commissioner on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis at Unifies OIC Executive Director Attorney Septon De La Cruz sa mabilis na pag-aksyon sa mga kinakailangang pondo. Umapila si Asidre na may pararating agad ang pondo sa mga kaugnay na SUCs upang mabilis na matugunan ang mga pangangailangan sa kanilang mga campus. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Representative Chel Jokno nanawagan ng budget reprioritization para sa edukasyon, kalusugan at social protection. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na repasuhin mabuti ang panukalan ng 7.2 trillion 2027 national budget, partikular ang bawas pondo sa edukasyon, kalusugan at social protection. Sa budget hearing, binanggit ni Jokno na bababa ang pondo ng DepEd mula 961.3 billion patungo sa 916.7 billion, habang ang SUCS o yung State Universities and Colleges mula 137.9 billion ay magiging 134.5 billion pesos na lamang. Aabot naman sa 30 billion pesos ang bawas sa DOH at merong 50 billion pesos naman sa PhilHealth. Ngayon niya, bagamat 6% ang itinaas ng kabuang budget, nabawasan naman yung pondo ng mga ahensyang direktang namumuhunan sa mga Pilipino. Paliwanag naman ng DBM na nakabatay ang mga bawas sa budget utilization, absorptive capacity at kahandaan ng mga ahensya na ipatupad ang kanilang mga programa. Ngunit tanong ng mga mabatas, bakit nagawang pondohan ng 112 billion pesos ang DPWH? Irit niya sa halip na magbuhos na napakalaking pondo sa ahensya na hanggang ngayon ay talamak pa rin yung issue ng katiwalian, gamitin na lang ito para sa pagpapaabot ng tulong at mapagaan ng buhay ng ating mga kababayan, lalo na mga manggagawa at middle class. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Women hindi na maglalaro sa PBL Invitational Conference. Mula Sports Region 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Hindi na matutuloy ang paglahok ng Alas Pilipinas Women sa darating na Premier Volleyball League Invitational Conference dahil sa ilang alituntunin mula sa International Volleyball Federation. Ito ang naging kumpirmasyon ni PBL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo. Para makapaglaro sa isang commercial tournament, dapat na ideklarang club team ang isang national team at alisin ang mga manlalaro mula rito. Batay pa sa FIVB 2026 Regulation Chapter 2.7.1.3, maaari lamang makipaglaro ang isang national team sa isa pang national team. Samantala, mag-uumpisa ang PBL Invitational sa August 31, tampok ang top 4 teams sa nakalipas na All-Filipino Conference. Ang Creamline, PLDT, FarmFresh at NextLed kasama ang dalawang foreign teams. Ang mga manlalaro mula sa local teams na ipinahiram sa Alas Pilipinas ay hindi rin makakasali dahil patuloy na naghahanda ang bansa para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras natin, Pilipinas, 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, 13 job seekers sa Mountain Province na hired on the spot sa ginanap na job fair. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padain.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Pinayag ni Technical Education and Skills Development Authority, C-Site Vocational Administrator 2, Proserpina Pacquiao, na may bilang na 13 mga hard on the spot na job seekers sa katatapos lang na job fair sa 32nd anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority. Ang mga ito ay 5 aplikante na hired on the spot sa Rose Ann Looms and Art Gallery Incorporated. Sa Northland Technical Institute naman ay may isa naman sa Glam Beauty Loans and Aesthetic Incorporated, 2 naman sa Salt and Pepper Agricultural Learning Institute at 4 naman sa Lipanto Consolidated Mining Corporation. Ayon naman sa mga nakuha, laking pasasalamat nila sa job fair na ito na tinaguriang World Cafe of Opportunity dahil sila ay may mapasukang trabaho simula ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulupadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas sa GOO, Philippine Coconut Authority, na mahagi ng agricultural grade salt fertilizer sa mga coconut farmers sa Basca, Aringay at La Union. Sa detalye, mula kay Antoinette Lingsit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Matagumpay na ipinamahagi ng Philippine Coconut Authority ang 100 agricultural grade salt fertilizer para sa mga magsasaka ng nyog sa Barangay Basca, Bayan ng Aringay, La Union. Bahagi ito ng Coconut Fertilization Program ng PCA kung saan patuloy ang paghahatid nila ng serbisyo sa mga coconut farmers upang makatulong na mapalakas ang kanilang productivity, mas mapatatag ang kabuhayan at mas mapagtibay ang kapakanan ng kanilang komunidad. Magugunitang kabilang ang coconut industry sa top priority ng administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan binigyang diin niya na dapat matulungan ang mga coconut farmers. Samantala, maliban sa pamamahagi ng AGSF ay ipinagkaloob ang 4 na assistive devices sa mga kwalipikadong benepisyaryo bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng PCA ng serbisyo para sa mga magsasaka ng nyog at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGOO.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan naghanda ng 10,000 relief goods para sa mga biktima ng kalamidad. Magbabalita si Grace Acquar ng Radyo Pilipinas Tayug.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Patuloy na nagsasagawa ng bayanihan at nagdutulungan ang makawani ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pagre-repack ng 10,000 relief goods na nakatakdang ipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad ng nagdaang bagyo at ng habagat sa lalawigan. Bahagi ito na relief assistance program ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon B. Gico III bilang paghahanda upang matiyak na agad na may pagkakaloob ang kinakailangang ayuda sa mga pamilyang nangangailangan lalo na sa panahon ng sakuna. Ang kay Tia Flores, ang head ng Emergency Operation Center ng PDRMO Pangasinan. Sa ngayon ay nasa 584 families o 2,088 individuals ang nanatiling nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ang mga bakwit ay nagmula sa bayan ng Bani, Aguilar, Binmalay, Bugalyon, Mangatarem, Bautista, Calasiao, Malasiki at Alcala, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dako naman tayo sa mga kasamahan natin sa Visayas, 1.85 na minumpisong halaga ng farm support sa 2 grupo na magasaka sa EB Magalona, Negros Occidental, ipinamahagi ng DAR. Si JP Erbas sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Namahagi ang Department of Agrara Reform o DAR Negros Occidental 1 North ng 1.85 million pesos na halaga ng suporta sa pagsasaka sa 2 Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa EB Magalona. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga kagamitang pangsaka tulad ng floating tillers, hand tractors, mechanical rice threshers, knapsack sprayer at rice reapers. Tumanggap din ang mga magsaka ng 300 sako ng organic fertilizer. Kasama rin sa proyekto mga pagsasanay at agricultural extension services tungkol sa climate smart agriculture, integrated pest at water management, business planning para sa rice trading, climate change at food production. Ayon sa DARLA, yun ang proyekto na mapahusay ang paggamit ng makinarya sa paghanda ng lupa at pagpapalakas ng ani sa kabila ng epekto ng pagbabago ng panahon.

0: para mapalakas ang hanap buhay na mga mangingisda at mapaunlad ang kanilang kapasidad sa pangingisda. Nalaman ang naturang makina ay Chris Marine Engine na mayroong 15 horsepower at kumplito sa mga underwater fittings. Layunin sa naturang proyekto ang pagtutulungan para sa kabutihan ng pamilyang Midihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kinguog.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At mula naman sa Radyo Pilipinas, Iligan, Laguna del Norte, pinag-iibayo ang paghahanda para sa mga bagong proyektong pambahay. Sa ulat mula kay Alwidad Bashir.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Tinitignan ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna del Norte ang mga posibleng programa at suporta para sa pabahay ng mga residente at empleyado ng buong lalawigan. Nakipagpulong kamakailan lamang si Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro kasama ang kanyang kapatid na si 2nd District Representative Siti Amina di Dimapuro sa National Housing Authority at Department of Human Settlement and Urban Development ng Region 10. Pinangungunahan ni Regional Director Paris Raymond Gabalo ang orientation hinggil sa mga available na housing programs ng pamahalaan. Kabilang sa tinilakay ang mga modelong ng bahay na maaring gamitin sa mga susunod na proyekto katulad na lamang ng GAA-funded housing programs, ang 4PH program, ang mga posibleng housing development kasama na ang Pag-ibig Fund. Nagbigay rin ng gabay ang mga ahensya para sa planong Employees Village, kabilang ang mga housing model, financing options at government assistance. Ayon kay Governor Dimapuro, makakatulong ang mga pinaiting na koordinasyon sa mga national housing agencies at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang maisulong ang disente, abot-kaya at accessible na pabahay para sa mga taga-Lanao del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, August 20, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. To you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
9: Ito siya,
7: nakakapagbigay siya.

0: pera sa kanyang magulang.
1: Nung natutunan ko po yung paggawa.
2: Sino nagturo sa?
1: Nag-training po kami sa DOS.
2: Sa DOS din.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
4: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Radyo Publiko Serbisyo. Follow Bayang Mahal News Nationwide.
12: Balitang pambansa.
13: Sa ulo ng ating
12: pinakamalawang na pagbabalita.
14: Ang Radyo ng Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
16: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
14: Ang Radyo ng Publiko.
15: Radyo Publiko.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan
15: sa sambayanan.
14: Ay inyo ring mapapakinggan
17: sa 104.3 FM band.
18: Magkaisa.
19: Pagtulungan.
18: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
14: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
14: Sa 104.3
17: The Capital.
14: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
17: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
14: hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday,
17: sa 104.3 FM band.
14: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko,
14: and The Capital,
15: ang boses ng Pangulo,
14: sabay na maghahatid ng serbisyo
17: sa mamamayang Pilipino
14: in the new era of collaboration.
12: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
14: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko,
14: sa 104.3
17: The Capital.
8: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
15: Ang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Webes, August 20, 2026, derechahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
4: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
15: Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon.
4: Labing tatlong bagong pumping stations sa Metro Manila asahang maidaragdag bago matapos ang taon o sa
13: panimula ng susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas nasa ang magre-report. Alvin. Alvin? Alvin? Sige, babalikan natin si Alvin mamaya. At mukhang iniipon niya pa kung ilan yung bilang ng mga pumping stations na gagawin talaga.
15: Yes, nagkakaroon tayo ng bagyang problema sa linya. Samantala, sa harap pa rin ang banta ng habagat at mga bagyo sa loob at labas ng bansa, pinaplano na ng pamahalaan at ng isang engineering company mula sa The Netherlands ang pagbuo ng nature-based solution projects para tugunan ang problema sa baha. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kaliwat-kanan na rin ang hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng sama ng panahon. Ang detalye mula kay Kenneth Pasyente.
19: Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nitong Lunes, bunsod ng habagat, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga apektadong lugar matapos niyang pangunahan ang situation briefing sa MMDA. Ayon sa kanya, sa 5 oras, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumagsak noong Lunes. 44% yan ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 hours. Katumbas anya yan ng halos 50,000 na Olympic swimming pool, kaya hindi anya maiiwasan ang pagbaha. Pero giit ng Pangulo, may nakita namang pagbabago sa paghupa ng tubig.
20: May nakita natin, may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang 2 hood na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na.
19: Resulta niya yan ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa baha, gaya na lamang ng dredging, pagpapalawak at pagkukumpuni ng mga drainage system, at pagtiyak na gumagana ang lahat ng pumping station.
20: We have 73 pumping stations that are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, hindi pa gumana yon. Yung mga iba diyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using.
19: May usapan na rin ayon sa Pangulo ang pamahalaan at ang engineering company na Haskoning mula sa The Netherlands para bumuo ng nature-based solution ng mga proyekto na tutugon sa pagbaha. Kabilang na riyan ang mga catch basin para mapakinabangan ng ulan sa ibang mga bagay at hindi masayang.
20: Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede na maghukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo, para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nasa, kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern.
19: Oras anya na matapos ang detailed engineering ng naturang proyekto bago matapos ang buwan, ipapaprioridad anya ito para agad na makita ang epekto.
20: We are already at the present time looking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar.
19: Sinabi naman ng Malacanang na tuloy-tuloy ang mga Estero Ranger at River Warrior sa pangunguna ng DNR sa paglilinis at pagbabantay sa mga ilog at estero, habang tuloy din ang pag-iikot ng DPWH sa mga apektadong lugar para magbigay ng karampatang solusyon. Pinaalalahanan naman ng DILG ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices na patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang national counterpart para sa maayos na reporting. Naka-alerto na rin ang Health Department.
21: Nanatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong centers for health Development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakabang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan.
19: Sa ngayon, nakapag-release na ang DSWD ng nasa 2.3 million pesos na tulong sa mga apektadong individual at nasa 832 million pesos naman ang standby funds ng gobyerno. Nakabuti naman daw sa mga damang irigasyon ng ulan.
21: Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Niño.
19: Samantala, suportado naman ng Malacanang ang plano ng DepEd kaugnay ng pagbibigay ng otoridad sa mga eskwelahan na ipagpatuloy ang mga klase matapos ang sakuna o kalamidad.
21: Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
19: Kenneth, pasyente para sa bayan.
13: Samantala, balikan natin si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas hinggil sa 13 bagong pumping station sa Metro Manila na inaasahang maidaragdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltasar sa report.
3: Sa instruction ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 3 pa-bigalina pumping station sa Pacific na isa umano sa pinakamalaking station sa Metro Manila batay sa drainage at catchment area. Sa statement naman ng Pangulo ay sinabi ng patrato na ang gagawin pagdaragdag na mga bagong pumping station sa kalakulay nila. Sabi ng Pangulo, 13 pumping station sa itatayo sa iba't ibang lapasin sa Metro Manila. Nakapit na ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. So, ngayon ito ibinigyan din ng Pangulong na kahit na maganda ang pumping station at malakas, ang mga pambomba ay mababaliwala pa rin kung mababara ng mga ito ng basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Abato.
9: And those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13.
22: Yes, 13
9: additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the end of the beginning of next year. Most of them should be in place already.
3: Para sa Integrated State Media, Alvin Baltasar, ng Radyo Pilipinas.
13: All right, maraming salamat, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
15: Bayan, huwag kayong bibitiyo ang maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live na mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Masiyahin at positibo.
6: Pagyo ka lang. Pilipino ako.
5: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, sitwasyon ng mga irigasyon at mga dam sa kasalukuyan matapos ang sunod-sunod na bagyo. At habagat ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Ay, sir, magandang tanghali po na yung pagkamalan.
0: Irrigasyon at mga dam sa kasalukuyan matapos ang sunod-sunod na bagyo. At habagat ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Ay, sir, magandang tanghali po na yung pagkamalam.
0: Admin, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pangunahing dam sa bansa matapos po ang sunod-sunod na pag-ulan?
1: Ito pong una po, itong Pantabangan at itong Magat Dam natin ay malaki po ang itinaas ng tubig, sir, no? So lampas na tayo doon sa critical level at sabi ko nga, marami nang mapapatubigan ito, sabi ko doon sa mga tao ko. But anyway, yung Pantabangan Dam may around 30 meters pa po na hindi mapuno, no? At itong Magat around 10 meters pa. So kailangan pa natin ng additional po na ulan para mapuno yung mga dam natin.
2: Engineer, may kumakalat po ng mga posts at videos sa social media na nagsasabing posibleng mag-collapse o masira yung ilang dam dahil sa patuloy na pag-ulan. Gaano po ito katotoo at ang yung inyong mensahe sa publiko tungkol sa ganitong mga impormasyon?
1: Ah, hindi po. Kasi alam niyo naman, marami pa pong mas malalakas na ulan, na pag-ulan ang pinagdaanan ng ating mga dams, ano? In fact, itong Magat at Pantabangan, mahigit 50 years na po. At awa naman ng Diyos, maayos naman po. At regular naman po yung aming monitoring sa ating mga dams, yung maintenance and operations natin. So,
0: and maintenance operations, sa technical point of view, ano pa po yung mga safety measures na ginagawa na NIA para matiyak na ligtas at stable ang mga dam habang patuloy nga ang pag-uulan at pagtaas ng water level?
1: Well, alam nyo, may mga kinakabit po tayong mga gadget dito sa ating mga dams, ano, tinitingnan natin kung nasa-saturate ba ng tubig yung ating mga dams. At pagka lumilindol, ano, may mga measurement po tayo dyan kung ano po yung nangyayari sa ating mga dams. At again, ulitin ko po, yung malalaking dams natin na under niya ay very safe po yung mga yan.
2: So sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, pwede niyo po bang ipaliwanag ang tunay na purpose ng isang dam at hanggang saan ito nagsisilbing imbakan o basin ng tubig ulan at paano nito kinokontrol yung pag-release ng tubig?
1: Well, alam niyo po kasi itong mga tributaries, itong mga ilog po downstream ng ating mga dam, pwede na ho nating lagyan yung mga yan ng tinatawag na diversion dam. Ano po? Kaya lang, alam naman natin kapag masyadong marami yung patubigan, ay kinakapos po yung tubig dyan sa ating mga diversion dam, lalo na po pagkatag-araw. So, kailangan po nating magtayo ng mga impounding dam, upstream po ng mga ilog, para po makaipon tayo ng tubig, ano? Dahil para pagkatag-araw na, pwede po tayo mag-release ng tubig dyan, ano? Halimbawa po, itong Magat Dam natin, kung wala po yung Magat Dam natin, ay siguro around nasa 20,000, ganun lamang po yung hectares ang ating mapatubigan. Pero dahil nandyan po yung dam natin, umaabot po tayo ng around 100,000 hectares ang ating napapatubigan. Ano po? Ganyan din po yung ating Pantabangan Dam. Kung wala po yung Pantabangan Dam, siguro around 40,000 hectares lang ang kaya nating patubigan. Pero dahil nandyan na po, umaabot po siya ng 140,000 hectares ang mapatubigan natin. So, malaking tulong po ito bukod sa irrigation po kasi ay power, para rin po ito sa power generation. Ano po? Ngayon, yung ibang dams natin, katulad daw sa Halaor, pwede na rin ng bulk water doon. So, again, malaking tulong po ang ating mga high dams.
0: Pakipaliwanag din po, admin, para po mas maintindihan natin mga kababayan kung paano nagiging oportunidad itong malalakas na pag-ulan para mapuno ng water reserves ng ating mga dam at gaano po ito kahalaga para sa mga susunod na buwan.
1: Alam niyo po, ang ating mga sa dam system, may ginagamit po ang NIA ngayon, yung artificial intelligence sa weather forecasting. Ano po. So, two weeks prior po na bumagsak yung ulan, Alam na po ng NIA, may estimate na po ang NIA kung ilan ang babagsak doon sa ating catchment area. At kung susobra yung tubig, nagre-release na ho tayo ng pre-release ng tubig. Ano? Kaya ho, malaking tulong talaga ito sa mga sa flood control. But again, ang isipin po ninyo, ang major river basins natin sa buong Pilipinas, nasa 18 po yan eh. 18 major river basins. So, ang ginagawa ho ng ating Pangulo ngayon, ay nagbigay po siya ng pondo sa NIA para po ma-address natin yung ibang mga concerns. Halimbawa po yung Balog-Balog Dam, yung para sa Inisaip, yung Halaor Dam po sa Iloilo, ano po, nagbigay na po siya ng para sa completion noon, Panay River Basin. Doon po sa Mindanao, marami po tayong tinatayo yung mga dams po doon eh. So, overall, may mga pondo po ang NIA para po rito sa sa mga lalaking dams na ito para po mas resilient po tayo sa ating climate change, ano? Mas makakapag-adapt ang ating mga farmers.
2: Engineer, para naman po sa ating mga magsasakano na kasalukuyang nasa cropping season, paano po nakatutulong ang mataas o sapat na water storage sa dam sa patuloy na irrigation operations?
1: Bibigyan ko kaya ng direct na halimbawa, no? Halimbawa dito po sa Isabela, na itong bago po magtag-ulan, siyempre mababa na po yung tubig ng dam natin. Hindi na ho umaabot doon sa elevation na kaya natin makapagpatubig. So ang nangyari po, nagsakripisyo yung mga farmers natin. Ano? Gumamit sila ng diesel pump para makapagpatubig. At malaking gastos po talaga kapag hindi ho gravity fed ang ating irigasyon. Ano po? Kaya naman din ang NIA, hindi lang ho gravity dam ang ginagawa natin. Kung hindi pati po itong solar pump irrigation projects, para ho talagang makatulong po tayo sa ating mga farmers. Yan po ang bili ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ano po, ang sabi niya sa NIA, gawan ng lahat ng paraan, ano? I-maximize yung pundo na ibibigay sa NIA para makatulong po sa ating mga magsasaka. So yan po yung ginagawa ng ahensya natin.
0: Alright, and Admin, kung sapat ang tubig sa mga dam, maaari po ba nito mabawasan ang pressure din sa paggamit ng ibang water resources para sa irrigation?
1: Again, yung sa under po ng NIA ay priority po natin talaga yung irrigation, sir. Ano po? But may mga dams kasi na ibang dams na hindi under ng NIA. So, halimbawa, ito pong Angat Dam. Of course, priority dyan yung inuming tubig po para sa Metro Manila. Yung San Roque Dam naman, doon po sa Pangasinan, of course, ang priority naman nila is yung power generation. Dahil ho, private dams yung mga yan eh. But again, yung pinapakawalan po nilang tubig ay malaking tulong po sa atin dahil direkta po ito na nasasalo po ng NIA at na-i-deliver po natin sa ating mga magsasaka. Ang maganda ho sanang sistema, yung kagaya dyan sa San Roque, ano po, alam niyo po, yung San Roque, meron pang dalawang dam sa taas niyan eh. Yung Ambuklaw at saka yung Binga. Kaya pag nagpapakawala yung dalawang dam na yan, andyan pa rin ang San Roque para sumalo doon sa mga tubig na pinapakawala ng mas maliliit na dam. So, mas maganda po yung pagkagamit or ma-maximize natin yung gamit ng tubig kasi isipin nyo, yung tatlong beses nilang magamit yun for power generation. Ano? At saka sa dulo, nandyan na yung ating irigasyon. So, ganun po ang sinasabi, ang plano ng ating Pangulo para po makatulong sa ating mga magsasaka. In fact, dito po sa Central Luzon, sir, marami po kaming propose diyan eh na pinondohan niya, no? Katulad ng Bayabas Dam diyan sa may Bulacan, ano? So ang laman noon 54 million cubic meters, no? So pag natapos ang nang NIA yon, malaking kabawasan din po ng tubig na nagkukus po ng baha dito sa Bulacan. Again, dito naman po sa Pampanga area, Central Luzon area, napunduhan na rin yung Cabyao impounding dam natin, no? So malaking bagay din po 'yon para makatulong po at maibsan ang baha dito sa Pampanga.
2: Sir, paano naman po binabalanse ng NIA yung pag-iimbak ng sapat na tubig para sa irrigation at ang ligtas ng pag-release naman ng tubig kapag kinakailangan dahil sa patuloy na pag-ulan? Hindi po ba parang katulad dati na sinasabi na kaya bumaba sa Bulacan dahil nagre-release ng tubig ang Ipo at ang Angat Dam?
1: Well, alam niyo po ang okay, sasagutin ko po ang problema diyan po kasi sa may Bulacan. Itong Angat Dam ay hindi pa po nagre-release ng tubig yan eh. Nagre-release lamang siya ng tubig para sa kanyang power generation, ano po. Pero ang Angat Dam po kasi ay bumabagsak siya sa mga Ipo, Ipo River. Eh, may Ipo Dam tayo, pero ang purpose lamang ng Ipo Dam is para i-divert lamang yung tubig papunta dito sa Lamesa Dam, ano po, para sa katubig natin. So, pagka gusto na, gusto nating maipsan sana ang pagbaha dyan, eh itong upstream ng Ipo River ang lalagyan ng dam dahil apat po yung ilog na bumabagsak dyan po sa Bulacan eh. Yung itong Dorsagaray, nandyan na yung Angat, wala nang problema, no? Yung Ipo, dapat malagyan ng dam. Yung Bayabas Dam, Bayabas River naman, nilalagyan na po ng niya ng dam yan. Yung isa, yung Maniktik, maliit lang naman po yun. So, again, ang kailangan dyan siguro, para po lalo pang maibsan ang pagbaha sa Bulacan, is maglagay ng isang malaking dam sa may Ipo River.
0: Alright, panghuli na naman po, admin, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka na nakatutok sa atin ngayon.
1: Well, alam niyo po ang you know, kayo lagi po ang iniisip ng ating Pangulong BBM, ano po, kaya matindi po ang utos niya, lagi po kaming binibilinan ng ating Pangulo kasama po ang Department of Agriculture at iba pang national government agencies kagaya po ng DSWD at DOLE na magsama-sama po kami at para po mas malaki ang maibigay po na tulong sa inyo. Again, ang priority po ng ating presidente ay food security. Sa madalit sabi po, panganay sa kanyang prioridad ang ating mga magsasaka. Kaya nakikiusap po ko kami na you know, magtulungan po tayo at sama-sama po natin malampasan itong ganitong mga pagbaha, no? Magtulungan lamang po tayo at uulitin ko po yung nakaraan po ng pag-ulan ay mas positive po ang impact dito po sa ating agrikultura. Opo.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, National Irrigation Administration Administrator Engineer Ed Gallien. Thank you, sir.
0: Thank you, admin. Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahad ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirel. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
4: We have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region.

0: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds?
6: Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer.
5: Wala. Hindi po ba sang-ayon sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient?
6: Di ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operation

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Provisional understanding ng Pilipinas sa China sa Bajo de Masinloc. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusik Lopez, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Yusik?
1: Hello?
0: Yes. Magandang tanghali po. Thanks for joining us. Yusik, una po sa lahat, para po maunawaan ang ating mga kababayan, pakipaliwanag po, ano po itong provisional understanding sa pagitan ng China at Pilipinas sa Bajo de Masinloc? Ito po ba ay nakadokumentong agreement ng dalawang bansa?
1: Una-una, salamat sa Joshua, Director Joshua, and Supreme. For this opportunity na maipaliwanag sa ating mga mamamayan ang usapin tungkol sa provisional understanding. Alinsunod ito ano, sa nabanggit ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hello?
0: Go ahead, Yusik.
1: Hello?
0: Yes, Yusik. Naririnig po namin kayo. Pagpatuloy niyo na po.
1: Naririnig niyo po?
0: Yes po, Yusik.
1: Okay. Ituloy ko lang, ano?
0: Yes, Yusik.
1: Gusto lang linawin yung provisional understanding, okay? Ang una, itong provisional understanding ay isang set of principles and practical information operational mechanism o approaches. Ang purpose nito ay to facilitate yung lawful and peaceful resupply mission sa BRT Sierra Madre sa Ayungan Shoal. Hindi ito isang formal na kasunduan, no? Kundi isang informal o panandaliang pagkakaintindihan ng China at Pilipinas upang maiwasan ang misunderstanding, tension, at miscalculation habang nagsasagawa tayo ng rotation and resupply mission. Hindi rin ito permit o permiso mula sa China upang maisagawa natin ang RORE. At hindi rin nito kinikilala ang anumang Chinese jurisdiction sa Ayungin Shoal o sa kabuuan ng Philippine Waters. Kaya binigyan din ng ating Pangulo at inulit ng DFA na hindi ito kailanman i-compromise ang ating sovereignty and sovereign rights sa pagbuo ng mekanismo nito. Joshua?
0: Okay.
2: Sir, may mga nagsasabi na kailangan ng pahintulot ng China para magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal dahil nasa loob ito ng Philippine Economic Zone. Ano po yung pananaw ng NMC sa argumentong ito?
1: Well, sa punto ngayon, actually tama yun, no, na hindi tayo kailangan magbigay ng permiso. Malinaw ang ating posisyon, hindi kailangan ng Pilipinas ang permiso ng China para magsagawa tayo ng local law regulation sa Ayungin. Ang provisional understanding at tulad ni nabanggit ko kanina ay para maiwasan ang misunderstanding at miscalculation sa Ayungin Shoal and not to give China the authority over Philippine activities. Babanggitin ko at ibibigin ko. No? Ang Ayungin Shoal ay nasa loob, way inside the Philippine Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Tayo lang o ang Pilipinas lang ang may tanging karapatan sa lugar na yon. May legal at layang gawin ang anumang dapat o kailangan gawin sa, na ayon sa international law, kasama na dito ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award.
0: Sir, sa pananaw po ng NMC, sapat na po ba itong 15 successful RORE missions na pahayag ng DFA bilang indikasyon na epektibo at ligtas ang kasalukuyang mekanismo?
1: Well, maganda or positive na indication ang successful missions ng mga nakaraang RORE missions. Pero hindi ito sapat, no, para sabihin permanently safe or effective na ang practical na operational mechanisms na ginagawa natin. Ang success kasi ng mga nakaraang resupply missions ay proof o patunay na gumagana ang diplomatic channels natin para maiwasan ang mga miscalculation o even yung mga marahas na insidente sa dagat. Sa bawat RORE, mission na ginagawa natin, meron din kaming ginagawa ng mga assessments. Tinitignan ang safety ng personnel, freedom of movement, compliance ng both sides, at kung napoprotektahan ba ang Philippine interest. Kung ano man ang makita natin na dapat baguhin ay ipinapaabot natin sa China.
2: Yusek, binanggit ng DFA na pinag-aaralan na rin ng mga alternatibong paraan ng resupply gaya ng airdrops, drones at fast boats. Ano po yung naging assessment ng NMC sa operational feasibility at syempre yung risk ng mga alternatibong ito?
1: Yeah, actually nabanggit at naimungkahi din yan ito ni Justice Carlo kumakailan. Ano? May mga operational value sa mga nabanggit na options si Gwen. Ang position natin dito ay walang one-size-fits-all solution. We allow the armed forces through the WESCOM to decide kung ano ang most appropriate, safest, and fastest means ng pag-resupply. Ito ay batay sa prevailing operation conditions tulad ng weather and sea conditions, pati na din yung mga umiiral na behavior of China, especially during the past resupply event. Nagawa na natin noon actually ang airdrop eh. Again, dahil sa prevailing operational conditions noon at walang reason na hindi tayo gagawa ng ibang pamamaraan upang makonduct natin ang Royal Nation sa human shield.
0: Kung magpapatuloy o kung ang pagpapatuloy po ng Royal Arrangement ay nakadepende sa assessment ng security agencies, ano-ano naman po ang pangunahing security at maritime considerations na dapat pagbatayan bago po magdesisyon kung ipagpapatuloy o babaguhin ng arrangement?
1: Well, ang mga pangunahing tinitignan natin, una, safety and welfare ng ating personnel at yung mga sasakyan pandagat na ginagamit natin o gagamitin. Pangalawa, operational freedom at ability natin ng Pilipinas na mag-resupply. Ano ba ang mga ginagalaw ng China sa lugar? Tinitignan natin ito. No? Ikatlo, protection ng ating sovereign rights at national interest. Ito yung pinakamahalaga dito actually. Kasama rin dito ang behavior at compliance ng China, yung tinatawag nating escalation risks at consistency sa international law at yung mga ibang bagay na dapat natin tinitignan. At ikaapat, ano ba ang operational cost? Kung gagawin natin ito, ito ba ay mayroong panama ba ito sa may stability ng ating reyon? So these are the things actually that we look into, Josh.
0: Okay.
2: Sir, kung sakaling magkaroon ulit ng pagtutol o pagharang mula sa China sa isang RORE mission, ano po yung magiging protocol ng Philippine government at ano yung papel ng NMC sa pagtugon sa ganitong sitwasyon?
1: Well, ang unang priority na banggit ko kanina no ay ang kaligtasan ng ating personnel at ating mga sasakyan pandagat at de-escalation. Ito yung alinsunod sa utos ng ating Pangulo. Habang patuloy naman nating ipinaglalaban ang ating legal rights. Malinaw no, malinaw na malinaw ang marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iiwasan natin ang confrontation, iiwasan natin ang conflict. At kung meron man, ito ay idadaan natin sa mapayapang solusyon through appropriate diplomatic channels and mechanisms.
0: Alright, panghuli na naman po, Yusek. Bensahin niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon.
1: So, again, maraming salamat sa pagkakataon nito. Ang mensahe lang natin siguro ay simple, no? Na protektado ang ating national interest at hindi natin isasantabi ang ating karapatan. Kasabay nito, ginagawa natin ang lahat para maiwasan ang unnecessary escalation at mapanatili ang kapayapaan sa ating rehiyon. So, at hindi man natin kailanman tatalikuran ang ating o ito ang hindi magpapahina sa ating soberanya, sa ating karapatan. Pero bukas naman tayo sa dialogue o pakikipag-usap. Ang mahalaga, ang bawat hakbang na ginagawa o gagawin ay para sa seguridad ng ating mga kababayan, sa kapayapaan at sa interes ng Pilipinas. At ang ating mga hakbang, no, lalo na sa West Philippine Sea, maging ito man ay isang hapag, sa hapag ng diplomasya o sa mismong karagatan, ay nakatutok lamang sa isang layunin, ang ipaglaban kung anuman ang atin, iyakin ng kaligtasan ng ating mga sundalo at mga isda at panatilihin ng kapayapaan sa rehiyon. Again, ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Maraming salamat si Kuring and Josh at mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Salamat, Yusek.
2: Samantala, nanawagan ng Presidential Communications Office sa lahat ng media organizations na pairali ng pinakamataas na pag-iingat sa pag-uulat ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, hindi pinagbabawalan ng media na magbalita ng ganitong sitwasyon, pero dapat lalo manong mag-ingat at may responsibilidad sa naturang pangyayari. Hinikayat din ng PCO ang media na iwasang ibalita ang mga detalyeng makokompromiso ang dignidad, kaligtasan at pagiging pribado ng mga kabataan at kanilang pamilya. Nanawagan din ng PCO na iwasang iulat ang mga impormasyong makakaapekto sa kasalukuyang aksyon at investigasyon sa insidente.
0: Sa puntong ito, alamin naman natin kung paano ang tamang pagpapahayag ng mga balitang kinasasangkutan ng mga minor de edad. Kasama si Council for the Welfare of Children Executive Director, Undersecretary Kuya Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Isang makabatang tanghali po, Kuya Josh, Ate Ase Queng. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
0: Yusek, thanks for joining us. Sa tuwing may trahedyang kinasasangkutan po ng mga minor de edad, ano po ang pinakamahalagang dapat tandaan ng mga mamamahayag bago po maglabas ng impormasyon tungkol sa isang bata?
3: Kuya Josh, tama po. Very timely ang question na yan. Ano? Siguro, in not so many words, ang gusto sabihin ng Council for the Welfare of Children dyan, child first, story second. Ano? May tungkulin ng media na talagang ipaalam sa publiko ang nangyayari, pero at the same time, kapag ang sangkot po talaga dyan ay bata, kailangan natin itanong sa sarili natin. Not just the traditional media, no? Pati yung mga content creators din natin, yung mga nasa new media, no? Kailangan natin itanong, kailangan ba talaga ilabas ang detalyeng ito? Kasama na dyan yung mga mukha ng bata, yung mga personal identification nila, no? Makakatulong ba ito sa publiko? At higit sa lahat, maaari ba itong makapinsala dun sa bata? Ano? So, yan yung mga basic questions na kailangan po nating itanong. Because, yun nga, no? Ang Council for the Welfare of Children, we released a revised guidelines for media practitioners, you know, for the reporting and coverage of children. So talagang yan ay naka-angkla dun sa konsepto ng best interest of the child. Ano? So talagang nakikiusap kami, lalong-lalo na yung nangyari po recently dun sa Zamboanga. Let us not, let us not share and click and repost yung gruesome video po na yan.
2: Yusek, gaano po kahalaga yung pagprotekta sa pagkakakilanlan ng isang minor de edad, lalo na kung siya ay biktima o nakaligtas sa isang trahedya, krimen o iba pang sensitibong insidente? Sabihin na natin na ang traditional media ay hindi talaga nagbabanggit, hindi sila nagpapakita ng mukha o yung mga pangalan, hindi sinasabi. Pero sa social media, naka-graphics pa yung itsura ng estudyante na nabaril at syempre pati na rin yung namaril.
3: Very, very good question po yan. Napakahalaga po nito. No? Hindi lamang talaga yung pangalan or identity yung pinoprotektahan natin sa bata. No? Kahit pa po hindi nabanggitin yung pangalan ng bata, maaari pa rin kasi siyang makilala. No? There are the other identifying circumstances. Ano? Kunyari, hindi kita ang mukha ng bata, naka-blur yan, pero kita naman sa likod kung saan siya nakatira, saan ang paaralan niya, ano ang pangalan ng magulang niya, anong itsura ng uniform niya kunyari, ano, or yung kapaligiran niya. Ano. Ito ay lalo ng relevant sa mga victim survivors ng mga bata. At siyempre kailangan nating isipin yung long-term effect kung ito ay makikilala sila. Ano. Of course, there's always the possibility of retaliation, yung stigma, bullying, ano, at saka yung re-traumatization para man naman doon sa mga nabiktima. Ano. Naniniwala po tayo na ang isang bata ay hindi dapat habang buhay makilala dahil lamang sa pinakamasakit na pangyayari, kunyari sa buhay niya, katulad ng mga nangyayari po sa atin recently. Ano. So let us share with caution and let us protect the privacy, confidentiality, yung identity po ng mga bata na sasangkot sa karahasan, kasama na po yung, syempre, yung mga biktima po.
0: Yusek, sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang mga larawan at video sa social media, although alam na to ng ating mga kasamahan sa media, sigurado, pero just to reiterate at para malaman rin ng publiko, ano po yung mga dapat gawin ng media bago gamitin o i-share ang footage na nagpapakita ng isang batang biktima?
3: Opo, gusto mga nasa media, yung mga professional journalists natin, baka alam naman nila to, pero yung mga nasa new media tayo, yung mga amateur lalo, yung mga content creators na katulad natin, Siguro ang basic lang na tanongin is kailangan ba talaga itong ipakita ko? Ano man yung video o picture na gusto nilang ilatala, ano? Hindi kasi dahil Kuya Diyos available online yan, ang video man or picture, eh automatic na dapat natin o nararapat i-rebroadcast, i-repost or i-click o distribute po natin, ano? Kung ang isang video o picture ay graphic, distressing at may pagkakakilandan ng bata, kailangan pag-isipan kung dapat ba natin i-blur, i-crop o gumamit ng teknolohiya, still image o pamamaraan para po hindi maipakita yung mga pribadong aspeto ng video man or ano, no, ng picture. Tandaan po natin, yung pagre-repost ay panibagong publication po kasi yan. Ano? So, sa pamamagitan po ng pagre-repost natin, kahit yan naman ay hindi natin ginagawa dahil may masama tayong intention, tayo ay pine-perpetuate natin yung buhay ng isang material online. Ano? At of course, pinapalawak natin yung audience at pinapahaba natin yung staying power ng isang material. Ano? So, yan po ay dapat po nating pag-isipan. Hindi ko mo viral po ang video, ay ethical po yung i-share. No? So, talagang pag-isipan po natin ng mabuti, lalong-lalo na po kung concerned po ang mga bata.
2: USEC sa CWC Guide for Media Practitioners, binibigyan din yung best interest of the child. Sa practical na paraan, paano po malalaman kung isang detalye o larawan ay talagang para sa kapakanan ng bata o maaari lamang itong magdulot ng karagdagang pinsala?
3: Siguro ang basic, ano, para madaling maintindihan ng mga kababayan natin, ano, may simple tayong test. Siguro ito pwede po i-share, no. Una, tanungin natin ang sarili natin, ano, kailangan ba itong yung ipo-post natin o i-share natin, ano? Kailangan ba ito para maintindihan ng publiko yung balita o istorya? Pangalawa, meron bang ibang mas ligtas na pamamaraan sa pag-share nito, no, na hindi mapapahamak ang bata? At siyempre pangatlo, no, ano yung magiging epekto nito sa bata kung ito man ay i-share natin, ano? So kung ang sagot natin dyan sa mga tanong na yan ay talagang ligtas naman ang bata, pwede natin i-share. Kung medyo may problema, merong panganib, yan po ay dapat magbigay sa atin ng dalawang isip, ano? Para hindi na po natin i-share. Kung pwedeng maihatid po ang katotohanan at ang balita without revealing the identity kunyari or violating the privacy of children, or kung merong less harmful means of sharing, yan po ang lagi nating pilitin. Ano? Ang essence po talaga ng aming guidelines ay yung best interest of the child. Ano? So, lagi po nating pag-isipan ang dalawa, tatlong beses po.
2: Oo. Yusek, kasi di ba, kami sa TV, ang aming training, ano, we write to video. So, yung aming nare-report ay kung ano yung nakikita sa TV. Pero siguro sa ganitong pagkakataon, hindi naman kailangan na kung ano yung eksaktong nakikita, yun yung ikukwento mo. Kasi nga, napaka-sensitibo nung mga ganyang video. Pero bago pa nakarating sa TV, naipalabas na sa social media.
3: Opo, sequence, very complicated to. No? I know yung mga journalists, mga media practitioners natin, kayo mga nasa TV, talagang very strict ang inyong mga pamantayan. Ano? If there are ways to really report the news, to inform the public of what's going on and kumbaga allowing people to prepare, lalo na yung mga nangyayari po sa eskwelahan natin. Kung yan ay maibabalita without showing, kunyari, the face of the perpetrator, the bloody faces of the victims po, yan po talaga ang ginagawa natin. Ano? Pero yun nga, tama ka, Asikwen, ano? Bago pa natin na maibalita sa tamang pamamaraan, yan po ay kumalat na sa social media. In fact, yan po ay pinag-uusapan doon sa Senate hearing kanina. Ano? Ano ba yung pinakamabilis na pamamaraan para ma-takedown yan? Ano? So I think our national government agency, starting with the CICC, will be coordinating with social media platforms and other platforms. So, para yung turnaround time, yung takedown, kasi it will have staying power like 20, 30 minutes or even an hour po na kumakalat yan sa social media and other platforms. Maraming pong makaka-download at makakakita po yan. At yan po dapat ay hindi natin pinapayagan. Ako mismo ay naka-receive ng isang unedited na yung live, ni-live na video po na yan. At pinagpaalam agad natin sa Makabata Helpline 1383 for para for takedown po.
0: Yusek, para mabigyan linaw at mabigyan diin din po, ano po ba yung mga karagdagang pinsala na maaaring idulot kapag ka nirepost yung mga ganitong mga masasayang balita na hindi sumusunod sa journalism ethics, lalo na po ng publiko? Ano po yung mga pwedeng karagdagang pinsala o yung masamang epekto nito, hindi lang doon sa biktima o maging doon sa mga nakasurvive na mga bata?
3: Ako, Kuya Joshua, no, ang tingin po ng Council for the Welfare of Children dyan is yung possibility of retraumatization ay napakalaki, no. Syempre para dun sa mga naging biktima. No question yan, ano, maaring isa buhay po nila o maisa-isip huli nila yung pinagdaanan nila para naman dun sa mga bata na hindi naman nasaktan, ngunit naipit dun sa malalim na pangyayari, yan po ay magpapaalala pa rin sa kanila, no, nung mga maaring na-experience nila. No. That's why we commend the Department of Social Welfare and Development, no, for really leading the provision

Magandang araw, Malacañang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ang iba pang mga solusyon kontra baha. Matapos ang sunod-sunod na malakas na ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat pag-aralan ang pagpapagawa ng mga rainwater cisterns na makakatulong solusyonan ang tubig baha. Sa ngayon, mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na maaaring gamitin para sa mga rainwater cisterns. Inaasahang matatapos ngayong buwan ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay. Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na dapat ding pag-aralan ng pamahalaan ang water management o ang mga mabisang paraan kung paano magagamit ang maiipong tubig sa mga rainwater cistern. Ayaw ng Pangulo na maipump out lang ang maiipong tubig ulan, kundi dapat magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng pamahalaan, ang tuloy na pag-upgrade ng mga seawalls. Ipinag-utos din ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig upang hindi mabarahan ng mga basura. Kabilang na ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Iminungkahi naman ng Pangulo na kailangan ding pag-aralan ng pamahalaan ang flood control measures ng ibang bansa na maaaring magamit dito sa Pilipinas. Batay sa ulat ng pamahalaan, umaabot sa 201.7 millimeters o halos 50,000 Olympic-sized swimming pools ang naipong tubig noong mga nakaraang araw, dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa situation briefing sa MMDA kahapon, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na naging epektibo

MMDA, PCO, PAGASA, DSWD, DOLE, DNR at ang DND. Kasama din sa situation briefing ang iba pang pangunahing ahensya na may kinalaman sa pagtugon sa sakuna. Pero sa likod nito, binigyan diin din ng Pangulo na dapat magtuloy-tuloy ang kontrabaha program at siguruhing ligtas ang bawat Pilipino sa oras ng sakuna.

0: Ilang oras matapos na makitang barado ang Talayan Creek sa Quezon City, agad na inaksyonan ito ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dison. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing agad na malinis ang mga estero, creek, kanal at ilog bilang isa sa mga solusyon kontra baha. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig sa Talayan Creek matapos ang clearing operations upang alisin ang mga nakabarang basura sa waterway na siya namang nagpapalala sa matinding pagbaha sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nag-deploy na rin ng mga mobile pumps sa 7 lugar sa Metro Manila kasabay ng declogging at clearing operations sa mga drainage at waterway sa Malabon, Navotas, Mandaluyong at Pasay City. Inalis na rin ng MMDA ang mga basura at debris na maaaring makabara sa drainage at makasira sa pumping equipment. Ang mga hakbang na ito ng Pangulo ay bahagi sa mga hakbang ng pamahalaan upang mabilis na tugunan ang problema dulot ng baha.
1: Problema na gobyerno, kundi problema ng behavior ng tao na sana magbago.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Maris Umali, GMA7.
2: Good afternoon na ma'am. Ma'am, regarding po dun sa pag-recant ni Orly Guteza, has the president been informed or does he know about this recantation? Ano po ang reaction po niya?
0: Parte ito ng balita, kagabi. Mm-hmm. So hindi naman po nahuhuli ang Pangulo sa mga balita. At wala siyang reaksyon na ibinigay sa atin.
2: But does the president believe that the recantation could have been compromised? Or could have compromised the credibility or the integrity of the investigations of the Senate and the Ombudsman into the flood control scandal?
0: Ang nais naman po ng Pangulo ay laging ayon sa batas, hindi gawa-gawang ebidensya. Kung totoo mapapatunayan na siya ay gumawa lang ng mga kwento, hindi naman din ito makakabuti sa pagpupursu sa mga tao na dapat na managot. So ang kailangan po ng pamahalaan, kailangan ng Ombudsman, kailangan ng DOJ, ng mga investigating bodies natin ay totoong salaysay. So kung sila naman po ay magsasabi ng kwento, salaysay na walang katotohanan, mas

0: makakasira siya sa paghabol sa mga tao na dapat na managot. Mas hindi siya magiging epektibo.
1: Ma'am, saan na po hahantong ang flood control scam investigation?
0: Tuloy-tuloy pa rin po. At ang ombudsman, ang sabi po niya, ang Office of the Ombudsman, pati naman po ang DOJ, ay tuloy-tuloy sa pag-iimbestiga. At ayon na rin po sa Senado, ang kanilang mga na-kolekta, na-gather, na naipon ng mga dokumento at mga ebidensya ay ibinigay na nila sa ombudsman. So patuloy po ang pag-iimbestiga at pati naman po ang DPWH, at kung meron pa sila makikita pang ibang mga masasabing ghost projects or mga substandard na mga proyekto or substandard na mga proyektong hindi nakabuti para sa pagkontrol ng baha, bibigay din pong alam ito at maaari din pong paimbestigahan ito para tuloy-tuloy po ang papanagot sa mga dapat na managot.
1: Thank you, ma'am.
2: Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Good afternoon, ma'am. Ma'am, si Senator Panfilo Lacson flagged the uniform 180 million worth na pagpapagawa ng mga evacuation centers sa 17 regions but provided daw no details such as specific locations where the centers would be built. And he said, and I quote, it could become an election or campaign budget this early because 2027 will bring us closer to the 2028 elections. Now, the question, ma'am, is bakit po ba pare-parehong 180 million yung worth per region?
0: Okay, pero dun muna sa pangamba na ito ay magagamit sa election, marami po tayong paraan para makita natin kung may mga proyektong hindi na naponduhan pero hindi nagawa dahil yan naman po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi na po nanaisin ng Pangulo na magkaroon ng mga ghost projects na nangyari sa mga ang administrasyon at sa administrasyong kasulukuyan. So ito po ang...
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa
9: training po kami sa DOST.
10: Sa DOST din.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta kwenta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
7: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Webes, August 20, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa DZSR Sports Radio 918 AM. Mapapakinggan mula sa inyong talapitan 918 kHz. At syempre, maaari nyo pong i-download ang ating PBS receiver para naman makapakinig kayo sa ating PBS-BBS radio stations nang libre. Mamaya po, tampok natin dalawang special guests mula po sa trampoline gymnastics. Ang dalawang miyembro po ng team na sina Jerry Ilano at si LJ Padilla. Silang dalawa po ay nakatakdang lumahok sa paparating na 20th Asian Games na gaganapin po next month sa Aichi, Nagoya, Japan. Pero syempre, bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin balitang tennis. Nakatakdang makamit no ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala ang kanyang highest seeding sa paparating po na US Open. Ito po ay gawa ng kanyang current WTA live rankings na number 18 mula sa WTA. Ito po ay matapos no yung kanyang naging third round finish mula sa WTA 1000 Cincinnati Open kung saan ay nakalikom po dito no ng 65 points itong si Alex Ayala. Ngayon ay maghahanda siya sa kanyang third straight US Open and second straight main draw tournament, no? And by Monday or August 24, dito na lalabas yung official WTA rankings na siyang pagbabasihan naman pagdating dun sa pagkakaroon or pagpili no, ng seeding sa paparating na US Open. Again, US Open ay August 30 to September 13 and of course, after that, meron ding inaasahan no, yung magiging return no, nitong si Alex Ayala sa 20th Asian Games kung saan ang kanyang target mahigitan yung dalawang bronze medal finish from the 2023 games na ginanap sa Hangzhou, China. And of course, for US Open, bukod po doon sa women's singles, siya rin po ay nakatakdang pumalo mula sa mixed doubles at ang kanyang makakapareha naman isang world number 4, Canadian, na si Felix Auger-Aliassime. No? So again, this is another battle, no? Tough game for Alex Ayala. Samantala, Gilas updates naman tayo. Kasalukuyan pong nandyan po no, ang ating Gilas Pilipinas Women's Basketball Team mula sa ongoing FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. No? So, nito pong nakaraan, no, yumukod po ang ating Gilas Women katapat itong World No. 7 Canada 38-85 sa Pool B nitong kompetisyon. Again, ito pong kompetisyon po na to ay first major step, no, para sa ating Gilas Women na makapag-qualify for the 2028 Los Angeles Olympic Games. So again, sabi nga natin, World No. 7 Canada, no, yung huling nakaharap no ng ating Gilas Women, no. So ang laki nung naging lamang, hindi umubra no yung naging play for our Gilas Women. Si Jack Animam yung namuno pa rin for the squad with 11 points, no, and 47 point loss, no, yung sinapit no na pagkabigo dito. So dahil dito sa naging laban na to ay eliminated na ang ating Gilas Women para makarating dun sa semifinals. At ang next match po nila katapat ang Team Senegal na also eliminated na rin dito sa Group B, no. And ito po ay nakaschedule naman ng 5:30 PM ngayong araw. Samantala, ito naman, no, kung may Gilas Women, of course, Gilas Men update tayo. No? Nakatakdang lumahok sa dalawang friendlies sa Korea ang ating Asian Games bound Gilas Men Basketball Team. Of course, ang main target po dito maidepensa yung gold medal mula sa Asian Games. So again, kung titingnan po natin yung schedule for the 20th Asian Games, September 19 to October 4. So in 30 days, no, ay magbubukas na po itong Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. But of course, sabi nga natin, it will be an all PBA players, no, ang nakatakdang sumabak dito. Again, itong Korean friend list na to, bahagi rin ng kanilang preparation ahead of their much-awaited, no, title defense pagdating sa 20th Asian Games. Also, meron ding separate team ang si head coach Tim Cohn na sasabak naman doon po sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. And ito naman po ay gaganapin sa MOA Arena against Jordan ng August 28 and against Iran ng August 30. So talagang back-to-back major competitions po ito para sa ating Gilas Pilipinas men's basketball team. Samantala, ito naman ang ating latest mula sa ating Gilas Youth Men's Basketball Squad. Quarterfinal ticket, no, ang aasintahin ng ating Gilas Youth, no, sa kanilang game ngayong araw katapat ang Syria. At actually, it's 1 p.m. ngayong araw. So, it's ongoing na po ang laban nila for this 2026 FIBA Under 18 Asia Cup, no, na ginaganap po sa Ahmedabad, India. So, yung huli po nating naging assignment ay katapat po ang Thailand at dito wagi ang ating Gilas Youth with 91-62 para po tumapos na pangalawa sa Group A. So dahil po dito ay kung titingnan natin, no, yung naging resulta, una po tayong nagwagi against Chinese Taipei, ito 89-88, and then yung ating second match against Australia, dito yumukod ang Philippines with a 69-107 result. And of course dun nga sa Thailand, second win natin, no, with 91-62. So dito naman sa Syria, syempre ang ating talagang main ticket dito ay makarating, no, makaabante doon sa quarterfinal. Sino-sino pa ba yung mga nagre-represent, no, sa ating Gilas Youth? Nandyan sina Ethan Aguas, Luke Atacador, JB Kagurungan, Prince Carino, Andrew Chio, Elias Gish, Aiden Green, Jacob Lacson, si Chog Moral, Patrick Pasino, Cisco Rockid at si Bruce Tubong Banwa. So, yung iba pa pong mga teams, no, na inaasahang mag-aay, no, ng quarterfinal ticket ay ang Iran, India, ang Bahrain, nandiyan din Chinese Taipei, Japan at yung Qatar. So again, it's ongoing. Ngayon po, no, naka-live, no, based dito sa FIBA That Basketball website, no. So 9:13 lamang po ang Syria dito sa laban na to. Again, first quarter na itong laban for our Gilas Youth Men. Samantala, ito naman gusto nating i-congratulate yung ating speed skater, isang 13-year-old na nanalo po ng gold medal, no, mula po sa nakaraang ito po, no, the 2026 Asian Open Short Track Speed Skating Trophy na ginanap sa India. Ito po ay si Kirsten Lane Fernandez, historic gold medal ang kanyang i-deliver for the Philippines dahil first ever po ito. Ang kanyang ginto ay nakamit mula sa 1000 meter junior C girls category at ang kanyang naging final time ay 1 minute and 44.307 seconds para makuha po yung gold dito sa competition. Nahigitan niya yung mga kalaban from Indonesia na sina Matsuri Kinasi in 1 minute 44.636 seconds at bronze medalist naman itong taga Hong Kong na si JC Annabel Yun with 1 minute 45.727 seconds. So bukod po doon sa gold medal nitong si Fernandez, isang bronze din ang napanalunan ng kanyang teammate na si Simone Zurbito mula naman po sa 333 meter junior F category, no. Ang kanyang naging oras naman 39.849 seconds. So tumapos siya behind dalawang Indian national na sina Yuvraj Mehta ang nakakuha po ng gold medal with 36.843 seconds at si Ivan Arora na nakakuha naman ng silver in 36.923 seconds. So yan po ang ating resulta mula dito sa speed skating event. Samantala, ito naman, no, sumipa at sumuntok ng 4 na gintong medalya ang ating Philippine kickboxing team mula sa katatapos na Second Cross Strait Cities Kickboxing Invitational Tournament na ginanapo sa Sai Kung, Hong Kong. Ang namuno dito ay ang ating SEA Games champion na si Gretel Paz, kung saan gintong medalya ang kanya napanalunan mula dito sa Women's Minus 56 Kilogram Full Contact Division. Ang kanya nakaharap po isang Hong Kong national na si Chow Tai Susan. So another gold from Amy Marcos or Amy Ramos, ay Mer Ramos, no? Ang napanalunan po ng bansa mula dito sa Women's Minus 48 Kilogram Full Contact Category ng kanyang pataubi naman itong taga Macau si Jia Wen Lin. And of course, dalawang debutants ito, very impressive, no? Yung naging pagsabak naman for the first time nitong sina Dave Justin Galas and Chandris Ray Nganihana. Nang sila po ay magwagi, no, ng gold mula dito sa men's 51 kilogram K1 at sa men's minus 54 kilogram K1 division. So congratulations sa ating samahang kickboxing ng Pilipinas mula dito sa impressive wins, no, mula dito po sa Hong Kong. And of course, bago tayo mag-plug, no, ito na rin, gusto rin nating i-welcome din yung ating mga valuable Beach Valley pairs, no, na sina Progela at si Pagara, no. So si Kylen Progela at si Sofia Pagara ay kamakailan lang po ay nagwagi ng gold medal mula sa Valuable World Beach Pro Tour Futures na ginanap sa Busan, South Korea. At dito ay pinataob po nila, no, ang the famous Sea Pons tandem na sina Cici Rondina at si Bernadette Pons. So ngayon, ang target po nitong dalawang player po ng beach, no, ay syempre ay makapag-debut, no, ng memorable debut sa paparating na 20th Asian Games. Ito po, panoorin at pakinggan po natin.
13: Sports Radio 918 AM.
7: Yes, of course. So ayan nga po, no, naging panayam po 'yan with sa Spikers Net, no, yung naging clip, no, with dito nga kay Kylen Progela at Sofia Pagara. Again, first Asian Games ang kanilang nakatakdang gawin, no, ngayong taon. So very ano to, no, excited po yung dalawa na gumawa ng kumbaga yung momentum madala dito naman sa Aichi Nagoya, Japan from that impressive and successful finish mula po sa Busan, South Korea. Samantala, checker time, it's 1:18 PM. Magbabalik pa ang Game On for more.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
14: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
14: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon, ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Mm.
16: dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
14: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
14: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
16: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
16: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
16: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
16: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
18: Sports Radio 918 AM.
7: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, I welcome na po natin ang ating unang special guest na si Jerry Ilano ng ating Philippine Trampoline Gymnastics Team. Hi Jerry, welcome to the program.
19: Afternoon po.
7: Yes, Jerry, of course, una sa lahat, congratulations. Asian Games bound ka na. And
19: Opa,
7: first Asian Games ito para sa'yo. So, anong nararamdaman mo?
19: Siyempre po, masaya po na unting kinakabahan po kasi first time ko lang po kasi makasabak sa Asian Games po.
7: You're just 18 years old, Jerry, pero dito sa 18th year mo talagang makikita natin yung talent mo and lahat ng athlete din talagang isa to sa pangarap yung makapag Asian Games. Gaano kalaking bagay sa iyo to, Jerry, na ito na ngayon taon na matutupad yung isa sa mga dreams na yon?
19: Kasi po pinaghirapan ko rin po kasi yung pagod din po yun saka ano yun, pagod din po talaga siya kahirap ng training din po. Kaya deserve din naman po na makapag-qualify sa Asian Games po.
7: Yes.
19: Work it naman po.
7: Yes. Well, deserve. And of course, paano ka ba nag-qualify? Meron bang naging qualification?
19: Meron po. Yes. Meron pong qualification. Nitong ano po, nitong June po, nag-Asian Champ po kami. Tapos, may tickets po na kung makakwalify ka po sa Asian Games. Nakakuha ko naman po. Nag-top 16 po ako kasi senior po kasi. Senior category po yung trampoline mga nilabanan ko po. Ayan, nag-qualify po ako.
7: Wow. So, dun pa lang, talagang last June, nalaman mo na agad, no? Na-inform ka na na Asian Games ticket yung nasiguro mo, no? Paano paghahanda, no? Kumpara dun sa mga ibang competitions, no? Na nasalihan mo na, paano mo inihahanda yung sarili mo dito sa Asian Games?
19: Puro training po, araw-araw po. Tapos pahinga, tapos training ulit, pahinga. Ano lang po talaga, be healthy lang po. Tapos yung condition po ng katawan.
7: Yes, 3 years ka ng miyembro ng ating Philippine Trampoline Gymnastics Team. So, formerly, ano ka? Nag-cheer dance ka. Kailan mo parang na-discover na parang, uy, pwede pala, meron palang talento sa trampoline gymnastics?
19: Yes. Kasi po dati po cheer dance po talaga ako. Nag-cheer dance, tumbling-tumbling lang din po. Tapos, naging artistic din po ako katulad nila Carlos Yulo, Eldro Yulo po. Tapos hanggang sa atakin po kami sa trampoline gymnastic hanggang maging national team po.
7: From artistic gymnastics, nag-shift
19: yes,
7: ka ng trampoline gymnastics.
19: Yes po.
7: So, ano yung major na hamon sa'yo doon sa transition na yon?
19: Yung trampoline po kasi nagustuhan ko lang din po eh. Parang mas na gustuhan ko po yung passion na magkakaroon pa ako ng opportunity sa trampoline. Kasi sa artistic po kasi, mas marami pong kalabang. Kumbaga sa trampoline po, unti lang po. Pero mas maraming kalaban pag Europe, just Asian po, malalakas na rin.
7: Yes, eto piniplay natin yung some clips mo during training. So, paano bang iniiskoran? Paano ba ang judging kapag trampoline gymnastics?
19: Marami po kasi mga deduction po eh. Kailangan din po dyan, palinisan din po, tapos mataas din po yung height. Tapos yung mga tuhod, saka ang katawan po, saka yung paa. Ayun din po, may bawas din po yun. Pero pag maganda naman po yung performance, maganda rin po yung kalabasan ng score.
7: So ilang set ng pagtalon yung kailangan mong buuin, kumpletuhin?
19: 10 skill po. Tapos dapat po lahat 'yun malinis, tapos maganda po yung height sa performance.
7: Nakita ko nga pero, talagang no?
19: Yes po, buwis buhay din po kasi.
7: Yes, buwis buhay. So kamusta 'yon? Kailangan yung height mo 25 feet or 8 meters high? Yun ang minimum or yun yung required?
19: Basta po tansya nyo po kung anong height ang gusto mo. Sa depende po sa skill, kung mabigat po or magaan lang. Kasi po yung sa akin mabigat-bigat din po kasi yung triple. Kaya mabigat din po yung height. Kaya mas mabigat po yung landing, mas mahirap.
7: Yes, so kailangan doon pa lang sa RM, makapag-tumbling, makapag lahat ng
19: yes,
7: routine.
19: Yes po. Timing din po kasi yan, saka yung preparation din po sa katawan. Hindi po basta-basta tumbling. May inaayos din po kasi sa katawan po namin na nakatayo kami. Ganun po. Yes po.
7: Bilang isang trampoline gymnast, ano so far yung most memorable na training or competition na pinagdaanan mo?
19: Siguro po yung competition po, like Asian Champ po.
7: Bakit? Marami yun?
19: Kasi po, mas masarap po kasi mga pag-competition sa ibang bansa kasi makikita mo yung mga malalakas mong kalaban.
7: Yes, parang may dagdag na extra push sa'yo, no?
19: Na-inspire ka po. Kasi yung mga pinapanood mo lang sa IG reels, sa mga video-video, kalaban mo na.
7: Yes. Siyempre, ito, first Asian Games mo. Saan ka pinaka na-excite? At the same time, ano naman yung nagpapakaba sa'yo?
19: Na-excite po ako sa competition. Siguro makapag-Japan din. Kasi first time ko rin po makapag-Japan. Yung pressure lang po. Wala naman po masyadong pressure. Hindi ko naman po kasi iniisip masyado yun. Pag kahit tumatalon, confident lang po sarili.
7: Last June lang, di ba, nung first Asian Championships mo senior. So, syempre, though Asian level yon, but this time, iba pa rin yung Asian game. So, anong inaasahan mong posible sa yung maging maging hatak or maging hamon doon sa during the tournament?
19: Yung yung routine ko po na dapat mabuo ko po na malinis, secured po talaga na hindi po talo sa olats. May magandang ranking din po.
7: Yes. And syempre, ano ba personal goal mo dito, Jerry?
19: Saan po?
7: Dito sa Asian Games.
19: Asian Games po. Personal goal ko lang po is maganda po yung performance, is malinis. Maganda po yung rank. Pero goal ko rin po talaga magka-medal kung bibigyan po kapag may chance.
7: Yes. Talagang lahat, no? Mag-a-aspire ng medal for from the Asian Games. But of course, dalawa lang kayong representative. Yung isa po natin, ang women's representative natin, si LJ Padilla, no? So, gano'n ka sarap yon? Hindi mo solong dadalin din ang trampoline gymnastics? May kasama ka dito?
19: Yes po. Masaya rin po kasi may kasama kang lalaro, hindi ka kakaban, mag-isa ka lang. Ayun po.
7: Yes, pero kayong dalawa, nagkakausap ba kayo sa training? Anong...
19: Yes po. Sinusupport naman po namin isa't isa. Lalo pag nagro-routine po, si-cheer po kami, nagtutulungan po kami, lahat po kami magti-team.
7: Yes. Ano yung nilulook forward mo dito sa Asian Games? Bukod sa syempre, first time mo na makakarating ng Japan, ano pa yung mga ine-expect mo?
19: Ine-expect ko saan?
7: Dito sa Asian Games?
19: Makita ko po ulit yung mga kalaban ko malalakas.
7: Ano ba nakita mong kalaban mong malakas last Asian Championship?
19: Sayang na po talaga siya ka Japan.
7: Naku, yung dalawa, no? mga ano no, mga singkit. Opo, no.
19: Kasi lastly po nung June, sila rin po yung nanalo, China, Japan.
7: So sila no. Pero pagdating dun sa training, sino ba yung coach na nag-guide sa iyo and ano ba yung typical training routine mo bilang isang trampoline gymnast?
19: Coach po, sila coach po. Sila coach Deo po, si coach Erin. Hello po. Maganda rin po yung preparation na ginagawa po namin kasi natututukan po kami ng coach namin.
7: Paano yung typical training routine ng isang trampoline gymnast, Jerry?
19: May conditioning po, tapos aayusin po yung mga jumps sa trampoline, yung linis-linis.
7: Yes, hindi ka ba ano, natakot dun sa first time mo na nag-trampoline? Kasi di ba ang taas-taas nung height, may time ba na umabot ka sa ano sa bubong, gano'n?
19: Yes po, doon po sa kabila po sa Intramuros. Maabot po talaga kami sa Bakal. Kaya dito po kami ngayon sa may Philippine Sport Commission nagtitraining. Kasi po yung ceiling po dito mataas. Hindi katulad sa Intra. Pero pag sa height naman po, sanay naman na po kami na mataas na height. Pero minsan po kasi lumalabas kami sa trump pag nag-skill na po. Eh, hindi po yung delikado. Pero hindi ko naman po inaano na na-expect na mangyayari mga ibang ano, unexpected na nangyayari.
7: Anong specialty mo or anong technique or routine yung gusto mong ipamalas dito sa Asian Games?
19: Technique po? Ano pong routine?
7: Yes. Ano yung inihanda mo no para dito sa Asian Games, Jerry?
19: Full routine po, tapos yung malinis lang po yung preparation ko po sa routine. Clean lang po.
7: Yes.
19: Tapos makabuo.
7: Yes. And of course, syempre, former cheer dance athlete ka, no? Paano nakatulong sa'yo yung ganong foundation? From cheer dance, paano siyang nakatulong?
19: Ano po kasi, sa tumbling-tumbling lang din po eh. Tapos nagulat na po ako, naging artistic ako, tapos naging trampoline po. Marami rin po kasi pinagdaanan.
7: Nung mag-gymnast ka pa, ano yung special event mo nun? Sa floor ka din ba? Sa vault?
19: Floor.
7: Sa tumbling talaga, yun talaga strength itong si Jerry, no? But of course, syempre, 3 years na, no? Kung babalikan mo yung Jerry Ilano from day one, no? Na pumasok ka sa ating national team up to now, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? Narating mo na tong ganitong level?
19: Syempre, ano po, proud po ako na nandito po ngayon, no? Makakapag Asian Games po ako. Pero marami pa po kasing pagdadaanan.
7: Bakit sa tingin mo, marami pang pagdadaanan and paano mo inihahanda yung sarili mo dun sa maraming pagdadaanan na yun?
19: Marami po kasi araw-araw training hanggang sa mag-improve po. Yes po.
7: Ayun, so training lang talaga ng training, no? But of course, meron na bang schedule? Kailan kayo nakatakdang umalis for the Asian Games? Or
19: meron po. Ang schedule po, September 14 po. Tapos ang competition po, September 28.
7: Wow, so September 28 yung mismong araw ng trampoline gymnastics event, no? So again, syempre, 3 taon mo nang sinusuot, binabandera ang Philippine flag and nirerepresent ang buong bansa. Ano yung kahalagahan na to sa'yo? Gano'ng kalaking bagay sa'yo to na mairepresent yung buong Pilipinas globally?
19: Siyempre, sobrang halaga rin po sa akin as part of national team po na ma-represent ko po itong bansa natin. Sobrang proud din po ako sa sarili ko kasi nandito po ako ngayon. Lalo na po itong mataas na competition, Asian Games.
7: Yes. And syempre, Jerry, ikaw ay isang representasyon, no, na meron tayong trampoline gymnastics, no? Syempre, madalas naririnig natin artistic gymnastics, mm-hmm. 'di ba? Yung rhythmic, but this time, meron din tayong trampoline. Anong gusto mong iwang message din sa lahat, no? Maybe interested sila to join trampoline gymnastics. Anong message sa kanila?
19: Try niyo na din po mag-trampoline gymnastics. Masaya rin naman po. Kahit sa mga ano lang po, park lang po, sa wee jump, kasi rin po, maka-experience po yung mga ganun, tumbling-tumbling.
7: Yes. Sino bang inspiration ni Jerry para dito sa Asian Games?
19: Inspiration ko po, family ko po.
7: Wow, family mo. Paano kanila sinusupport?
19: Sinusupport lang po nila kung saan po ako nandito or nandun. Basta, support lang po sila kung nasan po ako ngayon.
7: Yes, Jerry, former Batang Pinoy medalist ka, di ba? So, from Batang Pinoy stage up to the Asian Games stage, ano ang mensahe na to? Ano ang parang message na gustong ipakita nun?
19: Saan po?
7: From Batang Pinoy and then ngayon mag-Asian Games, ano yung naging susi doon? Kung paano mo narating yon, Jerry?
19: Puro pagsumikap ko rin po kasi ng mga pag-Asian Games. Kasi di ko rin po inasahan na Batang Pinoy po ang na-train tas mga pag-Asian Games po.
7: Yes, talagang pagsusumikap lang, no? Yun yung secret doon. Again, Jerry, baka meron kang gustong iwang message sa lahat sa paparating na Asian Games campaign mo. Ano yung promise? Anong promise mo, Jerry, para sa lahat, no? Na susuporta sa'yo sa paparating na Asian Games?
19: Promise ko lang po na makapagrating po ako ng maayos, tapos magbubuko po ng maayos, maganda pa performance. Yan po.
7: Yes. All the best and syempre mag-ingat ka doon, Jerry. Your parting message as well sa lahat ng mga sumusuporta, tumutulong no, para patuloy kang makapag-training, patuloy kang makalabas ng bansa, no? Jerry?
19: Apo. Sa lahat po ng sumusuporta, thank you po. And thank you po sa mga ka-teammate ko dyan, kahit nandito lang po sila. Tapos sa coach ko po, sila Coach Deo po, sa Coach Erin. Dito lang po sila sa tabi-tabi.
7: Yes, kamusta mo kami sa kanila dyan sa tabi-tabi, no? Again?
19: Dito po sila nag-stretching. Kasi may afternoon training pa po kasi kami.
7: Yes. So again, all the best sa magiging Asian Games debut mo. Jerry Ilano, mabuhay ka.
19: Thank you po. Bye-bye.
7: At ayan po, nakasama natin si Jerry Ilano, ang ating pambatong trampoline gymnast sa paparating na 20th Asian Games. Samantala, sa ating pagbabalik, yung isa rin po nating Filipina trampoline gymnast na si LJ Padilla naman ang ating makakakwentuhan. Huwag po kayong aalis dito sa Game On.
20: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
21: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
22: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
21: Self-protection.
22: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
21: Seek early consultation.
22: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapago o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
21: Support fogging and spraying.
22: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
21: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Sports Radio 918 AM.
7: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Nakakwentuhan po natin, no? Itong si Jerry Ilano, ang isa po nating pambato mula sa Philippine Trampoline Gymnastics Team. So, at this point, habang inaantay natin ang pag-join itong si LJ Padilla, yung ating women's bet naman, no? Mula dito sa sport, ay syempre, no? Kamakailan pinangalanan din na ang ilan po sa mga miyembro ng ating team. And for our Philippine Gymnastics Team, ang Yulo Brothers na si Carlos at Eldrew Yulo ang siyang mamumuno sa kampanya ng ating Philippine gymnastics team sa paparating na 20th Asian Games. Again, ang magiging goal na itong Yulo Brothers ay ang mapanalunan ang first ever medal, a gold, for the Philippines, no, dito po sa Asian Games. Never pang nanalo, no, ng medalya ang ating Philippine gymnastics team sa Asian Games. So matagal-tagal na, kung titingnan natin yung edition, 75 years na, no, ang nakakaraan, pero wala pa ni isa bronze, silver, and lalo na yung gold, no, ang nasungkit na ng bansa. Again, itong dalawa pong Yulo Brothers, no, ay siyang sasama naman po after din syempre nung kanilang naging podium finish from the Asian Championships, no, kung saan ay gold medal, no, itong si Carlos at bronze medalist naman itong si Eldrew mula sa men's floor exercise ng Asian Artistic Gymnastics Championships na ginanap po sa China. And of course, hindi lamang po sila, meron din silang makakasama pa mula sa ating MAG team or yung Men's Artistic Gymnastics team. Nandyan sina Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon, at nandyan din po si Zachary Cortins Nunez. Bukod sa ating MAG gymnast, meron din tayong pambato mula sa Women's Artistic Gymnastics team. Nandyan yung ating Paris Olympian na si Levi Jung Rovivar, World Championships qualifier na si Hailey Garcia, si Kylie Mvame, si Shara Don Andrew, at si Lauren Supnet. And of course, ang ating rhythmic gymnast na sina Brianna Labadan at si Jasmine Ramilio ay makakasama din, no, ng ating Philippine gymnastics team, no, dito po sa 20th Asian Games. So kahapon din po nagkaroon din ng media briefing naman ang Philippine Olympic Committee at dito naman po ay ilan po sa mga sport, no, yung na-mention ng ating POC President Abraham Bumble Tolentino na siyang inaasahan po nila, no, na paghuhugutan ng medalya, no, gold medal for the Philippines, no. So so far since 30 days na lang bago nga ang Asian Games, meron ng tinatayang nasa 450 athletes, no, ang naka-schedule, no, na mag-see action dito pa sa 20th Asian Games at sila po ay nakatakdang lumahok naman mula sa 38 sports, no. Ilan po sa mga minention, of course, ng POC President Bumble Tolentino ay ang tennis, of course, eyeing and syempre hoping, no, na ma-deliver ni Alex Ayala yan, EJ Obiena mula po sa ating men's pole vault athletics, and syempre yung Yulo Brothers nga, si Carlos at si Eldrew Yulo, even syempre yung ating mga jiu-jitsu fighters, no, na pamumunuan ng ating dalawang world champions, 4-time world champion na si Kimberly Custodio and of course 2-time world champion na si Annie Ramirez, no. Marami din siyang mga minention pa, esports, judo, and posible nating asahan dito yung iba pang mga surprises, no. Yun yung ating aasahan diyan, no. And bukod diyan sa mga sports na yan, for sure sa boxing, no, ay susuntok tayo diyan, no, ng gintong medalya. For sure po yan na pamumunuan din ng ating mga Olympians, no, Nesty Petesio, Ira Villegas, Carlo Paalam, no, and syempre yung iba pa po nating mga combat sports, or syempre yung ating inaay din yung ating magiging title defense ng men's 5-on-5 basketball team. Of course, nakatakdang bumalik, no, Asian Games yung ating Gilas Pilipinas men's basketball team. Samantala, checker time, it's 1:43 p.m. Sa ating pagbabalik, makakasama na natin si LJ Padilla.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
25: Yung paggalit ng fake news, and some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
28: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent o indigent natin, yung mga social pensioners.
27: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
28: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
27: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
18: Sports Radio 918 AM.
7: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin LJ Padilla ng ating Philippine Trampoline Gymnastics Team. Hi LJ, welcome to the program. Yes, parang nakamute si LJ, no? So, take two. Okay. LJ, again, welcome to the program.
0: Oh, hi po. Thank you po.
7: Yes.
0: Can you hear me good?
7: Yes. Loud and clear, okay, no? Po. LJ, again, congratulations dahil first Asian Games ito para sa'yo. Lalo na kakabalik mo lang, di ba? Para sa ating national team. So, anong nararamdaman mo with this great comeback?
0: Yeah. I wasn't really expecting po talaga like to be able to get to compete with the Asian Games kasi it's just a dream for me back then. Pero yun, since galing up ako, like I quit for like a few years and then being able to compete nung Asian Games, I mean Asian Championships last May and then now for preparing for September Asian Games, it's really, I'm just like wowed and amazed and yun po, parang, but I'm also proud and happy with the results naman po.
7: Yes, former women's artistic gymnast ka and then nag-transition dito sa trampoline gymnastics. Ano ang matinding hamon na ginawa mo no during that transition period?
0: Yes. Well, I feel like it really helped me a lot being a former women's artistic gymnast kasi parang I already have the skills, so I just have to change my technique in terms of applying it in the trampoline kasi it's different technique. But like having the skills, that's why parang that's one thing that steps me out of the others. Parang that's why parang my moves are different than the others. And yun po, parang I've been with WAG for like I think like almost 6 years or 7 years din lang po. So it's really a good background.
7: Yes. Dito ba sa naging comeback mo na to, naisip mo na or tinarget mo na Asian Games, no? Yan yung isa sa mga goals mo as a comebacking gymnast natin.
0: To be honest, I was thinking about it. Parang I was already eyeing it kasi last year I was already thinking, I'm really contemplating if I'm gonna go back again to doing trampoline gymnastics. And I'm trying to see what are the competitions, am I gonna expect, ganyan. And then yun nga po, parang that's one of the things then na, like there's a lot of competitions this year that I can join if I'm really gonna be able to go back talaga sa sport. And yun po, parang I wasn't expecting, it's just, parang I'm just there na parang okay, like try lang natin, let's see what, where this will go, ganyan. Like, kasi I don't know also because nag-quit din po ako, so I still don't know how will I move, ganyan po. But so far, it's getting good naman po.
7: Pero syempre, gusto nating malaman, ba't ka ba nag-quit noon?
0: Yes, nag-quit po ako nun. I feel like it's more on burnout din talaga with the sports. Yeah. But parang hindi ako, looking back kasi, parang hindi talaga ako nag, parang hindi ko gusto mag-quit. Then somehow, I'm 50-50 with it. Kasi, of course, I love the sport, ganyan. And then, but also, there's part of me na I'm already tired, ganyan. Tapos parang, that's why stepping away na those years, parang really, di ako yung nagkaroon ng time na parang ayoko na, like, hindi na ako babalik, ganyan. It's more on, parang the sport is still haunting me na feeling ko kaya ko pa. Yan, that's why I've decided talaga last year to go back into training slowly, ganyan, so to get prepared for this year po.
7: Yes, talaga minsan kailangan mo lang magpahinga, no? And ayaw mo naman talaga mag-quit, no? Yung rest talagang nakatulong yon. Kita mo ngayon, di ba, mas handa ka sa malaking hamon na nag-aabang sa'yo. But of course, do you remember the first time na na-try mo itong trampoline gymnastics? And gaano ito kaiba doon sa WAG?
0: Yes, definitely po. It's very different sa WAG kasi WAG has 4 events. And then in trampoline, we have different events. Well, for mostly kasi with trampoline, you can just focus on one event. Or you can choose if you're gonna try double mini or power tumbling. I can try power tumbling, but kasi I have background in the artistic. Kasi it's kind of the same, but it's more harder skill. But parang ayoko na po kasi yun. It's more, I want to focus on the trampoline. And siguro, I wanted to try synchro maybe for next year. And then, yung sa WAG, kasi there's bars, beam, floor, and then vault. And then with trampoline, we have 10 skills for our routine. I would say it's kind of the same with vault na you only get to have one try if you're gonna be able to do your skills to neck it or not. And then, yun, like, it's gonna be done. Kasi it's a vault. Also, if you're gonna run and then jump to do your skill, if hindi ka tumulo and then you're able to touch already the apparatus, it's already zero, so you can no longer continue. And then, parang it's just a one time. Yun, like you already have to give your best. Ganyan po.
7: Yes. Meron ka na bang ano parang pinagdaanan bilang trampoline gymnast na parang yun so far yung ano mo, hindi mo siya parang makalimutan or sabihin natin naging maganda yung naging performance mo or sabihin natin nung natalo ka, masakit yung naging pagkatalo mo. May ganun experience ka na ba, LJ?
0: Siguro hindi naman sa masakit yung pagkatalo, but nung yung one competition ko back then, nung 2018 sa Japan, during qualifications, parang I was third within the Japanese girls. And then, parang I feel like I could have beat them. But good thing is I was able to come back nung finals. And then, you know, I was able to get gold. Ayun po.
7: Wow, so talagang lahat yon charged to experience. But of course, eto na, first Asian Games. Ano yung malaking bagay ba sa'yo to na ma-represent yung Philippines dito sa Asian Games? Or isa ba to dun sa parang parang bucket list na gustong masalihan etong Asian Games?
0: Oh, yes, of course, definitely. It's one of my bucket list talaga to be able to join it. Because it's kind of like Olympics, because it's a every 4 years competition. Because if I'm not mistaken, we were supposed to join this already like back then, pa parang 2018. And then it's got parang, I don't know what happened. It wasn't able to push through. So things have been na-delay siya. And then 2022 during pandemic, so we were also supposed to join it. And then this time, it's like, oh my gosh, finally.
7: Yes. Sinasabi nga natin Asian Games is different from any other, 'di ba, na mga Asian level competition. So, ano yung tingin mong magiging malaking hamon sa iyo, no, pagdating dito?
0: Yes, since it's gonna be like one of the best in Asia. So, of course, parang kaba is really there talaga. And that's one thing that we should be able to manage during competition to still be able to perform good, since me and Jerry pareho namin tong first time to join the Asian Games. But yun, we'll just do our best po.
7: Yes, of course, as trampoline gymnast, ano bang pumapasok sa isip ng isang trampoline gymnast, or specifically pumapasok sa isip mo every time na nagko-compete ka, LJ?
0: Of course, may mga times na like I would doubt myself, parang I'm not gonna be able to do it, or like hindi ko matatapos yung routine, ganyan. I feel like it's not just me, parang I think all of the athletes experience that naman, which is what we really need to do, parang to be able to cope up even with pressure, ganyan, and during competition, like to be able to do our best pa din during training or competition po.
7: Meron ka bang tinatawag natin parang pre-competition ritual or activity na talagang every time bago ka sumalang, yun yung ginagawa mo?
0: Well, aside to praying, if that's really like one thing na I would, if wala, kunyari if I'm waiting po for my turn, ganyan.
7: Yes.
0: Yeah, I tend to walk. Like, I'll just keep walking, especially if malamig yung venue. And then I would like jump. And then it's more of visualization talaga. Like, it's really in my mind. Parang mind talaga din yung one thing na kalaban. And kakante mo na even if it's not your turn, like, while you're waiting, you just visualize what's your routine, ganyan. So when you're already on the tramp, yun po.
7: Wow.
0: Hope for the best.
7: Yes. And syempre, LJ, kung babalikan mo yung L,

0: Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pa.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
7: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
8: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
7: Nanay naman, eh.
9: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy Kultura. because our culture is cool.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagalit sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
16: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Mas pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
22: Colab.
19: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
23: Ang taginting ng FM
24: at lakas ng AM
23: sa iisang himpila.
24: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak,
24: mas maraming mararating
23: at mas maraming maaabot ng impormasyon
24: at serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
19: Radyo Pilipinas.
22: News nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon
28: sa Philippine Sports Podcast.
29: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
30: 66 Impormasyon.
31: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko
33: 738.
34: Sports Radio 918.
35: Radyo Magazine 1278.
36: At Radyo Pilipinas World Service.
37: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3.
41: Radyo Pilipinas World Service.
42: Sports Radio.
43: Radyo Magazine.
44: Serbisyo Publiko.
45: The AM and FM collab.
46: Sa Capital 104.3 FM.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
49: This is a public service announcement.
50: Discipline is the key.
51: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
52: Kilatisin ang sarili.
51: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
52: Importante rin na ating laging isipin.
51: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
52: Isang mahalagang paalala
51: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
49: This is a public service announcement.
53: The public service announcement
49: from PBS,
50: Presidential Broadcast Service
49: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
54: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
55: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
54: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
56: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
57: Pati bamboo?
54: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
58: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
59: Nung natutunan ko po yung paggawa.
60: Sino nagturo
59: sa? Nag-training po kami sa DOST.
60: Sa DOST.
54: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
61: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
54: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
62: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo?
0: mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
2: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, maparing o octagon, usapang pajak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan Sports Roundup, heavyweight ng mga sports balita. Magkakaalaman na sinong labang, sinong napag-iwanan, at steady lang. Sports Roundup 918.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo sa'yo?
5: Nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Six minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Parang nagulat kayo dun. It's the 20th of August. Araw po ng Webes. Sumikat na, nakita na natin ang haring araw. Napatingin kayo, kumulimlim ba ulit? Hindi naman, maaraw pa rin naman, maaraw pa rin. Thankfully, nakita na natin yung haring araw, no? Though marami pa rin bahagi ng bansa ang walang pasok at yung iba ay nagkaroon ng kumbaga, online arrangements. Dito sa Sports Radio 918, tayo sa mga kaganapan, sa mga updates at sa mga programa. Sa inyo pong institution ng Philippine Sports Broadcast, ibabahagi namin palagi ang mga magagandang balita sa mundo ng palakasan. O kung hindi man sobrang ganda, yung mga balita na dapat nating malaman sa mundo ng sports. Kaya naman, samahan niyo po kami palagi. Pwedeng-pwede niyo kaming tutukan. 918 kHz sa inyong mga talapihitan. Available yan sa AM Radio Band ng inyong mga sasakyan. Pwedeng-pwede niyo rin kaming i-follow, like, and share sa aming Facebook page at Sports Radio 918 AM. And andyan din syempre yung ating live stream sa Facebook. Pero mas maganda i-follow nyo yung ating official Facebook page. Diyan natin ibinabahagi yung mga news. And follow nyo na rin kami sa Exat Sports Radio 918. Pwedeng-pwede rin kaming bisitahin sa aming website sa Radyo Pilipinas.ph. Yan ang ating official website with the sports column na ginagawa po ng ating sports radio. And syempre, pwede nyo rin i-download ang PBS Receiver app. Mas malinaw na signal ang available sa PBS Receiver app. Available sa App Store at Google Play Store. Just download it. Ito po ang Sports Radio Magazine. Just live ang inyong kasama. Sa isang oras na paghimay, ano bang mga naging balita natin ngayong araw na ito? Ganun din, ano ang mga kaganapan na dapat nating abangan? And if possible, may makakapanayam pa tayong espesyal na guest ngayong araw. Bago yan, tutukan muna natin ano bang mga kaganapan, ano bang mga balita ngayong Thursday afternoon. Umpisa natin ito, halos tinapos natin yung programa natin yesterday regarding this topic, ang kakayahan ng Pilipinas na makapag-uwi ng mga medalya, particularly gintong medalya sa Asian Games. Alam niyo ba na sa dalawang sunod na Asian Games, apat na gintong medalya ang nakukuha ng Pilipinas noong 2018 at noong 2023. So, Jakarta, Palembang. Ganun din yung nakuha natin noong nakaraan naman sa Hangzhou, China. But this time, ang projection ng pinuno ng ating Philippine Olympic Committee, President Abraham Bumble Tolentino, mahigit apat na ginto ang ating makukuha for this Aichi Nagoya Asian Games. Kabilang sa ilan sa mga pinangalanan ni Sir Bumble ay itong mga star natin. Tennis star Alex Ayala, pole vault champion EJ Obiena, gymnastics siblings Carlos and Eldruyulo, and boxer Carlo Paalam. Ganun din ang Olympian swimmer na si Kayla Sanchez. Gano'ng kahalaga na merong gantong proposition, no? Ibig sabihin, hindi pa kasi kasama dito yung isa sa mga gintong medalya natin ng nakaraang Asian Games, which was from basketball. Magugunta naman sa mga records ang pinaka-successful na campaign ng ating bansa ay nung tayo ang mag-host ng Asian Games, kung saan nakakuha tayo ng 14 na gintong medalya, followed by 7 in 1962 and 5 in Asian Games debut in 1951. Kumbaga, we are on the precipice of history na makabawi at makakuha ng mas maraming medalya para sa ating bansa, and at the same time ay gumawa ng kasaysayan itong ating mga atleta kung sakasakali na makukuha nila itong mga gintong medalyang ito. Tinatayang nasa isang buwan na lang, mahigit ang lalabi before the Aichi Nagoya Asian Games. So 450 athletes ang ating inaasahan ipapadala mula para sa 38 sports that have already confirmed the list sa INAGOK or yung sa Aichi Nagoya Asian Games. Yung sa mga naghahanap po, baka kailangan yung gusto nyong malaman kung sino-sino yung mga miyembro ng ating Team Philippines for this Asian Games. Again, available sa ating Facebook page yan. Pinapost natin as much as dumadating yung mga information, binabahagi natin yan. Sports Radio 918 AM. Anyways, on other news, ito, medyo kabang-abang anong mangyayari, anong magiging decision for our Olympian boxer, Yumir Felix Marshall. medyo tight kasi schedule nitong si Yumir sa 2026 Asian Games dahil meron siyang professional bout just days before yung official games sa Japan. So nasa America siya for that. And Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino said the 2023 Hangzhou Asian silver medalist will try to make it to the September 23 preliminaries sa Japan provided he wins smoothly sa kanyang match September 19 sa California. So kumbaga, must win para kay Yumir itong kanyang magiging laban para hindi naman siya pigilan na lumahok at mag-compete for this Asiad. Bago ito, humingi na ng permiso ang Sambuanggenyo Fighter mula sa Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP at sa POC na hindi muna siya maglalaro for the Asian Games as he attempts to defend his World Boxing Council International Middleweight title in order to pursue a real world title fight sa susunod na taon. Matatandaan na sa nakapasok sa 80 kg division si Marshall in absence of his regular weight class na 75 kg. Si Waljan Mindoro, isa pang pro boxer, is expected to take Marshall's place kung sakasakali na hindi siya makakapaglaro for the Asian Games. So, hindi naman tayo mawawalan ng boxingero for that weight category if ever hindi available. Ito ang si Yumir Felix Marshall. And isa sa pa sa mga topics natin, no? Again, ito, lineup for the Asian Games. Ang mauuna for our jiu-jitsu team is none other than Annie Ramirez, who is aiming for her second straight Asian Games gold medal and will be leading the team in next month's 2026 Asian Games sa Japan. The three-time world and Asian champion will compete in women's 52kg division, down from the 57kg division kung saan siya nagwagi ng ginto noong Hangzhou Games. If things go the Philippines' way, it could be an all-Filipino final sa 2022 Asian Games. As nandun din sa weight class na yon ang bronze medalist natin na si Kayla Napolis, who is also. And meanwhile, four-time world champion Kimberly Custodio will make her Asian Games debut sa minus 48kg division, moving up from the 45kg kung saan siya nagwagi ng mga world titles. Also, on the women's team, sina Jolene Ko and Alexandra Enriquez and Andrea Lau. The men's squad naman ay binubuo nina Myron Mangubat, Sandino Luzoriaga, Alex Mark Alexander Lim, Iman Baluyo, Antonio D, Mark Constance Berhel, Vito Luis Luzoriaga, David Miranda, and Romeo John Arellano. Habang papalapit ng papalapit yung Asian Games, kaabang-abang din yung mga nagiging lineup na nabubuo for our national team. Anyways, 15 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. We'll be right back pagkalipas ng ilang paalala.
3: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basain na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Flight PR1043, now boarding.
13: Hey, that's us!
14: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
15: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
16: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
15: Closer to heaven with the feet.
14: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
13: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
15: Leave all your worries as we soar over the clouds.
14: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
15: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Twenty minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon sa pagpapatuloy ng ating Sports Radio Magazine. Let's continue itong ating review ng mga lineups for the Asian Games. Para sa ating karate, ito maganda rin yung build-up dahil kasama for the lineup, mangunguna, yung ating Hangzhou Asian Games bronze medalist na si Sakura Alforte. She will miss the 20th edition of the Aichi Nagoya Asian Games. Kinumpirma ito ni Karate Pilipinas President Richard Lim sa Sports Radio 918 as the non-inclusion of the Filipina athlete to the 6-member karate squad was due to some changes sa tournament rules. So, medyo malungkot na balita para sa mga fans ni Sakura as she will be not representing the Philippines. However, Lim, who will also be the Team Philippines chef de mission, did not elaborate sa naging pagbabago na naging dahilan kung bakit hindi makakapaglaro itong si Sakura Alforte. Ranked 17th in the world, Alforte recently won a bronze medal in the Asian Senior Karate Championship sa Indonesia. The Asian Games bound kata team is composed ni Rebecca Torres, Samantha Bigilias, and Isabel Arrogante. Ang kukumplet naman sa roster ay ang committee fighters na sina Alwin Batikan, John Christian Lachia, and Maria June Adriano sa women's 50 kilogram. The kata and committee competitions will offer a total of 15 gold medals. So medyo nakakapanghinayang na hindi tayo makakapagpasok from one of our best karatekas in the country. But ganun nga eh, minsan hindi natin naiiwasan na nakikita natin pag host country, kung may iba talagang host country na iba-iba yung nagiging decision, iba-iba yung ini-implement eh. Magugulat ka na lang bakit parang may question talaga kung paano sila nag-come up sa mga ganong nagiging senaryo. Let's for example, siguro familiar na, marami na ako nakita na content creator na nag-discuss or nag-pahayag ng kanilang emosyon at opinion regarding sa mangyayari for SGA sa kanilang campaign sa Jones Cup. And may mga questions kung paano nga ba ang mga naging desisyon for that. And sa huling nangyari, no, ay maganda naman ang naging kinalabasan for Team Philippines, yung Strong Group Athletics Pilipinas, dahil naibawi nila yung kanilang nag-iisang talo in an emphatic passion club ring South Korea. Club Wonju DB Promi 113-87 ang naging score sa fourth straight victory for the 2026 William Jones Cup. Nanguna for our national team si Matthew Wright and with 24 points including 6 triples plus 5 assists and 3 rebounds to win improved SGA's record to 4-1 in Group A, but the format of this edition's tournament hindi pa malaman, may mga question pa rin as it still leaves its title defense in doubt until the final day. Despite the dominant 26-point rout, SGA fell agonizingly short of overcoming its 31-point quotient deficit stemming from their 110-79 opening loss from Korea. So the Philippine Ball Club, which is currently tied with Wonju DB, still needs the winless Japan U team to defeat the Koreans para umabante sa semifinals. Under the current tournament format, only the top two teams in the group are supposed to advance. However, ang host na Chinese Taipei, particularly yung kanilang Team Blue, na meron lamang 1-3 na record, is already assured of a semifinal spot. Makakaharap ng strong group itong host team on a game tonight at 7 p.m. Iba talaga, no, pag host ka. Ang dami mong pwedeng gawin, ang dami mong pwedeng i-apply ng mga rules. Naalala nyo ba nung nakaraang Southeast Asian Games, meron ding mga developments from pwede ang passport to nagbago ng announcement. In the end, Philippines pa rin ang nag-prevail. Mukhang ganun na naman yung nangyayari. So, hopefully, talunin ng Japanese team, itong youth team nila, itong Korean team, para ma-ensure yung ating pagpasok for this Jones Cup. Nakakapanghinayang, lalo na aiming for three-peat. Tapos may mga binabago bigla na setup at may mga assurance basta host ka. Tipong parang garapalan ba? Sana hindi naiiwasan yung ganun kasi hindi nagiging sakto eh. Hindi nabibigyan ng sense yung dapat na binubuo ng sport, which is discipline, and at the same time dapat hindi lang puro pagkakapanalo yung naituturo sa mga kabataan ng sport, but more so nabibigyan sila ng learnings na kailangan nilang pagsikapan. At though syempre may lesson to learn ka rin naman na makukuha dito na dapat hindi ka basta-basta nagpapatalo para ma-ensure mo na hindi ka madadaan sa kung anong hokus-pokus. Kaya medyo saludo din tayo dun sa mga nakikita natin na ng mga teams na patuloy yung paglaban despite all these challenges na kanilang nakakaharap. Kaya kung ayaw nyo ng basketball, lipat tayo. Marami naman tayong option na pwedeng pasukan na sport. And katulad kahapon, we are talking about tech ball. Ngayong araw naman, medyo kahawig din yung ating pag-uusapan. Dahil sa larangan naman ng sepak takraw. Nabanggit naman ni Coach George kahapon na ang tech ball parang variation itong sepak takraw. Sepak takraw, very familiar for the Filipinos. High school pa lang, naririnig na natin yan Lalo na yung mga elementary pa nga lang, kung marunong kang magsipa, alam mo itong sport na ito. Hindi lang lakas at bilis at athleticism yung kailangan. Kailangan din ng matinding disiplina, chemistry, composure at years of experience para makapagsabayan sa mga powerhouse ng sport na ito, lalong-lalo na sa Asia. At masasabi natin na isa sa mga veterano ng figures for Sepak Takraw ay walang iba kundi si Coach Jason Huerte, athlete, coach, ano pa ba, social media content creator. Napakarami ng title nitong idol natin na ito. Isa sa mga national team player natin na nagkaroon ng malaking papel sa patuloy na pag-angat ng Philippines sa Sepak Takraw sa international stage. Bilang bahagi ng Philippine national team, naging bahagi si Jason ng mga kampanya ng bansa sa iba't ibang international competition, sabang patuloy ding nagsiserve bilang isang leader at mentor sa mga mas bata pa na manlalaro. Ngayon, nasa panibagong center chapter na ng Pilipinas Sepak Takraw matapos yung kanilang successful campaign sa King's Cup 2026, kung saan muling ipinakita ng Team Philippines sa nakaya natin makipagsabayan sa mga traditional powerhouse ng naturang sport. And hindi nagtatapos yung kanilang mission dito dahil meron pa silang Asian Games competition. Kaya naman, hindi na natin patatagalin. Let us welcome ang ating national team player and coach, Jason Huerte. Magandang hapon, coach!
19: Good afternoon din po, sir. And sa lahat ng nanonood. Yan, magandang hapon po.
9: Yes, idol, kamusta? Medyo nag-uulan itong nakaraan. Kamusta kayo?
19: So far, okay naman. Then, nandito po kami ulit ngayon sa Bulacan Sports Complex. Kasi nga po, dahil nga nag-uulan, so nag-antay rin kami tumila yung ano ba, yung bagyo para makapag-resume ulit kami ng training po.
9: Mm-hmm. So tuloy-tuloy yung paghahanda for the Asian Games.
19: Yes sir, yes sir.
9: Now, syempre matatandaan, alam naman natin si Coach Jason, kilala na to pagdating sa husay niya sa Sepak Takraw at pagtuturo din. First of all, congratulations. King's Cup 2026 silver medal, na parang napasarap yung tulog mo dahil dun sa medalyang yun.
19: Yes sir, kasi entire of my career sir, sa lahat ng ano, parang yun yung pinakamasarap na silver medal na na-achieve namin. Dahil nga po yung King's Cup na yun, yun po yung parang reunion ng Takraw sa buong mundo. Mm-hmm. Then pinalad tayo na makakuha ng silver. Then yun nga, dahil natalo natin yung Malaysia sa traditional event, kaya parang napakasarap ng tulog talaga.
9: Ano bang masasabi mo, anong overall assessment mo dito sa naging performance nyo? Na both teams, pero particularly yung sa inyo, kasi ang ganda nung naging run. Actually, kahit yung final game na yun, close match kontra dito, yes, sa Thailand.
19: Siguro ang masasabi ko yung ginagawa namin ngayon, kung ano man yung tinatahak namin ngayon in terms sa mga program, sa ano, is nakikita talaga namin na yun kasi yung ano yung application ng ano namin, program namin. So ibig sabihin, effective pala siya, kaya naka-achieve kami ng ganung medal. So ngayon, dahil nga po sa Asian Games, so ang maganda lang po is kung sino rin po yung mga possible na makakalaban namin sa Asian Games, sila na rin yun. Mm-hmm. So, ang gagawin na lang namin, if ever, sir, is refinement, sir, kung ano pa po yung kakulangan ng team para mas maano po namin yung ano pagdating ng Asian Games.
9: Yes. Noong 2016, if hindi ako nagkakamali, gintong medalya yung nakuha nyo, pero sa men's doubles. So,
19: yes sir, yes sir.
9: Gaano ka ibaba yung playstyle for Regu dito sa men's doubles? Yung Regu nakita natin, nasaksihan natin 'yan, magkasama tayo sa palarong pambansang ito nakaraan . So, yes, yung sa doubles, paano ba 'yan?
19: Yung sa doubles kasi sir is ang maganda kasi sa larong doubles or yung apatan kasi is ang service kasi is nasa likod. Mm-hmm. So, in short, kahit sino Dahil nga po sa likod, mas may chance siyang ma-receive yung bola compared doon sa may service circle. Eh, ang nagiging advantage po kasi ng ano natin doon, sir, na mga kalaban natin is nag-height sila ng mga 6'5", 6'4", kapag sa tatluhan. So in short, kapag sila nagsiservice, parang napakalapit na nila sa net. So yun yung advantage ng dalawahan sa tatluhan. Kaya po nasabi na yun yung pinakamasarap na silver medal. Kasi nga po, sa traditional is ang powerhouse talaga is Thailand at saka Malaysia. Kaya yung natalo natin sila, parang nagdiwang din talaga yung buong Pilipinas ba na nakagawa na naman tayo ng historical po na laro. Yes. Yun, sir.
9: Yes, totoong historical na laro itong ipinakita nyo. And definitely showed heart for this, no?
19: Yes,
9: and Jason, sa tingin mo, gaano kalaki na yung naging improvement, yung naging development ng sport with... Andun ka na ng 2016 eh, nakita mo na kung paano kayo maglaro. Now, 2026, 10 years later, eh ito, another successful one.
19: Siguro nakita ko din po yung pag-ano din ng pag-growth din po ng Takraw sa Pilipinas, kasi yung mga bata talaga ngayon is very talented po talaga sila ngayon, sir. Kumbaga, hindi na limited resources yung pwede nating makuha ng mga talented na bata. So ngayon, ang pinaka tinitrain din namin dito is yung mental at saka yung heart nila kung paano sila magiging warrior. Kasi marami kasing ibang player magaling sa training ba. Tapos pagdating sa actual, parang nawawala po bigla yung pinaghirapan nila. So yun yung nagiging maganda ngayon kasi napapalabas namin ngayon yung mga ano, yung mga talagang skills nila. Not necessary na 100% talabas, pero nandun yung parang di na sila takot magkamali. Kumbaga, i-enjoy na lang nila yung mga dapat nilang gawin, sir. Yun po.
9: Ano ba ang kailangan para maging isang warrior dun sa, o magkaroon ng ganong klaseng mindset? Kumbaga, maging katulad ni Coach Jason Huerte.
19: Sa akin kasi, sir, ang inaano ko lang is, syempre, bago yung laro, siyempre, training time po, no? Doon pa lang, binibigay ko na kagad yung 100% ko every day. Not necessary na may bigay mo talaga every day 100%, pero at least may bigay mo yung full effort mo. Then, pagdating naman sa laro, parang, alam mo yun, parang, parang iisipin mo lahat na ng sinakripisyo mo na pumunta kami dito, ginastos ang amin ng gobyerno, marami nagtitiwala sa amin, tapos hindi ko ibibigay yung best ko. Parang lagi kong iniisip na every time na may laro ako, parang ito na yung last. Parang wala na kagad kasunod. Then yung opportunity after neto, wala na. Parang laging last day na lang kagad, sir, yung ano, every game po. Ganon yung mindset ko, sir.
9: Kumbaga, talagang todo bigay every time na sumasampa ka sa court. And nakita naman natin yung resulta nito, eh, napakagandang mga performance. And ito nga, nagbubunga naman talaga. Now, Jason, ano bang mindset going into this Asian Games? Gaano kalaking momentum yung nabigay sa inyo nitong pagkakapanalo na to?
19: Bali, ano kasi siya, sir? Dalawa kasi siyang factor. So ngayon, iniiwasan namin yung porket nanalo rito is baka mag-relax ba? Yun yung iniiwasan namin. Tapos yung isang factor naman na yun, dahil nanalo kami, tataas yung moral ng mga bata, mga players, at yun yung gagamitin namin para mas lalo pa pong galingan. Kumbaga, dapat laging uhaw. So yun po yung gusto naming i-ano sa kanila. Hindi yung pangalawa na ay nanalo na, pwede na. Hindi ganun. Dapat laging gutom. Parang ganun, sir.
9: And syempre, ikaw din ay naglalaro as playing coach ka for this tournament.
19: Campaign, sir.
9: Tapos, yes, magpe-playing coach ka rin ba for the Asian Games?
19: Yes, sir. Bali, siguro, yun na yung last game ko na rin, if ever, na maihatid din po sila, na makuha nila pa lalo yung kumpiyansa nila para pagdating nung time, sila naman ba, parang ano na lang kami sa kanila, mag-guide. Kasi ang nangyayari naman po kasi sa amin ngayon, parang dalawang junior, tapos isang senior, para may mag-guide po sa loob ng court. Ganun po yung ginagawa namin hanggang sa maging kaya na nila.
9: gano ba for you, gano ka iba, gano ka different, or gano kalaking bagay na nagagabayan mo itong mga younger players inside the court? Kasi syempre iba pa rin yung pakiramdam ng yung coach mo, nasa gilid lang eh, nagbibigay lang ng place, kayo nandiyan, kasama ka talaga nila on the court mismo.
19: Siguro sir, ang nagiging advantage ko dun sa kanila kapag nasa loob ako is nabibision ko rin po kagad yung mga possible na mangyayari dahil na-experience ko. Kumbaga yung sitwasyon na to, pwedeng mangyari to. So ang maganda lang po dun, nire-remind ko kagad sila na maging alerto kayo sa ganito, sa ganyan. Then yung coach po namin, maganda lang yung combination. Kasi nga po, ang nangyayari, nakakapag-lecture or nakakapag-ano na ako sa loob ng court, plus nakikita pa nila ako sa labas kung ano pa yung pwede naming magawa. So, ang maganda lang talaga doon, halimbawa, nag-time out yung kalaban, ibig sabihin, wala sa amin yung problema. Sige nga, nag-time out yung kalaban. Eh. Ibig sabihin, tama yung ginagawa namin sa loob ng court. So, ang gagawin na namin doon, pag-usapan namin kung ano pa yung mga mas better. At saka nagiging open kasi lahat. Kahit may suggestion yung mga bata na, coach, dito ako banda, ganito, ganyan, open kami doon. Kumbaga, ganun. Tapos pag kami naman yung nag-time out, ibig sabihin, sa amin yung may problema, kailangan namin i-reset kung ano yung dapat, ano, which is yun yung nakikita ng coach. So, napag-uusapan, then ang maganda lang, mabilis lang din po magawan agad ng paraan dun mismo sa games time. Yun, sir.
9: Kamusta ba ang chemistry nitong team? Kasi yun nga eh, it's a combination nitong ating mga veteran players at andito rin yung mga young stars na natin. Kumbaga moving up and at the same time sharing off the field na kayo eh.
19: Yes sir, bali ang maganda lang naman po doon, yun nga po, dahil nga po yung plano namin na halimbawa dalawang junior, isang senior, or dalawa senior, isang ano, is nagiging maganda po yung chemistry kasi nga po parang hindi namin sila pinipressure na gawin mo to, ganito, bawal tayong magkamali, ganun, kumbaga free will. Kung magkamali, normal, kasi kahit naman kami magkakamali. Ang importante doon yung ma-feel nila na ganito pala kasarap maglaro. Yung parang doon nila makukuha sir yung kumpiyansa, parang si coach nga nagtitiwala sa akin, ako pa kaya sa sarili ko. So hindi mo yun sir makukuha sa training eh, sa laro mo siya makukuha kasi may mga pressure na, may mga tao na, so nandun na, malamig pa yung venue, so walang ibang tutulong sa'yo minsan kundi yung sarili mo at the same time yung kasama mo on the spot. Ganun sir.
9: Well said. Now alam naman natin, very close ka sa mga young takraw players. Nakita natin yan. Nagtuturo ka, nagbibigay ka ng mga suggestions, nagbibigay ka, kahit yung social media mo, Takraw Plus 63. Eh, dapat follow, yes, like, follow, and share niyan. Eh, laging nakaano din siya. Lagi rin siyang nagbibigay ng mga tips kung paano yung tamang effort sa paglalaro at sa pagtitrain for takraw. Ano ba yung lagi mong pinapaalala for young takraw players? Kasi sabi mo nga eh, nakita na natin, ito na yung mga batang players, pagaling din ng pagaling, habang pabata ng pabata.
19: Yes, sir. Sa akin kasi, sir, sabi ko nga po kanina, ang mga bata is very talented. So, through social media, kaya na kagad nila makita yung mga highlights. Kasi, i-search mo lang sa YouTube, sa Facebook, yung how to roll spike, how to sandbag, how to, lahat lalabas. So, ang pinakaano ko na lang doon, bumalik tayo lagi sa basic. Kasi ang basic po, yung foundation talaga. So, kagaya po niyan, di ba, nag-Thailand kami, nag-in-interview ko din po doon yung isang legend din po ng takraw. So, sabi ko, bakit ganon yung age bracket ng halimbawa 6 years old hanggang 10, ang gagaling na kagad mag-controlling, ang gagaling na kagad sumipa. Parang ang sinabi sa akin, parang yung mga bata na yan, dahil gusto nila maglaro sa loob ng court, parang hindi namin sila i-allowed maglaro sa loob ng court hanggat hindi nakaka 1,000 na sipa ng bola na walang bagsak. So ngayon, kasi very sacred sa kanila sir yung takraw court. So parang sa kanila, parang kung gusto mo maglaro, mag 1,000 ka muna dyan. Pag naka 1,000 ka, tsaka kita papalaruin. Doon na ituturo yung mga dahan-dahan na techniques ng player. So ngayon, dahil nga po yung ambience ng mga bata doon is ganun, kaya naiingit yung mga ibang bata pag may naka 1,000 na, hindi gagalingan ko rin para makaano ko, hindi ako papatalo kay ano. So ganun yung ano. So ngayon, ang lagi kong inaano sa social media, sir, yung mahalin ang basic. Kasi po, yung mga advanced skills, madali na po talaga siyang aralin ngayon. Mm-hmm. Dahil marami ng equipment, marami ng mga tutorials. So ang pinaka ano doon, magaling ka nga pumalo, sir. Ang problema, pag binigyan ka na rin ng bola, hindi ka naman makadepensa. So, mayu-useless din po yung ano mo, skills mo. E kung malakas na po yung foundation ng basics mo, kahit anong bigay sa'yo, walang problema kasi may depensa ka. E yung palo, kahit tumambling ka dyan ng 1,500 araw-araw, mamamaster mo yan kasi may depensa ka na eh. E kesa naman sa tumalun ka kagad sa advance, tapos nung nakuha mo yung advance, po, babalik ka ulit sa baba kasi po problemahin mo yung depensa. Parang ganun, sir.
9: Mm-hmm. Now, ikaw ba, Jason, nung nagsisimula ka, gaano karami yung nagbibigay sa'yo ng paalala na aralin mo, lagi mong tatandaan itong basics, ganito kahalaga yung basics. Ikaw, nung nagsimula ka, ilang beses kang nag-try na kailangan maka 1,000 ako na hindi bumababa yung bola and all?
19: Actually, sir, nung nag-start kasi ako ng sepak takraw since 2005 pa. So, very limited lang po talaga yung tao na makakausap mo pagdating sa ganyan. Kasi hindi pa naman po talaga advanced at mga scientific ano talaga yung, mm-hmm. ano, yung mga sports science yung noon eh. Ngayon kasi sports science na. So, parang ilang tao lang yung nagsasabi sa akin. Pero ang ano kasi doon, sir, kahit na isa, dalawa, tatlo or marami mag ano sa'yo, depende rin po kasi sa perception mo kung paano mo siya titignan as positive eh. Kahit na isang tao lang yung magsabi, pero pag ninamnam mo yun na totoo nga, no, babanatan ko talaga yung basic. Eh, nakikita ko rin po pagdating sa laro, na-a-apply ko na lang, nagawa ko yun. Siguro dahil lang talaga yun sa controlling, ganito, ganyan. Tapos, pag nakakita ko ng ka-age ko po dati, tapos nakikita ko kung paano sumipa, sabi ko, sipa pa lang yun, sir, ha? Tinignan ko pa lang yung sa malayo. Sabi ko, ay, lamang kagad ako pagdating sa basic ball control. Mm-hmm. Doon pa lang kasi ma-identify mo na, sir, kung marunong o hindi sumipa yung ano, kung pagdating lang siya sa advanced skills, marunong, pero pagdating sa individual, sabi ko, ay, kakayanin to kasi ano. May mga ganun kasi, sir. So, kung in terms naman din po sa pagbo-ball control, sir, minahal ko talaga yung pagbo-ball control, sir. Kung 1,000 lang, wala na, sir. Kumbaga dati, kung yung nasanay na ako ng 1,000, parang ang pinakaano ko na lang, oras na lang eh. Time na, hindi na bilang. Then, yun, sir, minsan kinakalaban ko rin po yung pader, yung walling, sir, na tinatawag. Kalaban ko, pader. Then, after noon, minsan magpaparaketa ako sa kasama ko. Yung raraketahin yung bola tapos didepensahan ko. Parang ganun lang, sir. Paulit-ulit lang na paulit-ulit yung basic. Kasi yun naman po talaga yung dapat.
9: Yes. Tama naman talaga. Kumbaga, kahit anong talent yung meron ka, kung wala kang foundations na nabuo sa pag-aaral ng mga basic na to, yung fundamentals, kumbaga, dun sa sport, eh, parang wala din siyang nagiging selbe. Now, Asian Games, ilang tulog na lang to, napakalapit na. Eh, nakita yes, naman sir. Natin, nagharap tayo sa finals with Thailand. With a good match, a really, really good yes, match. Hindi natin masasabi na malayo yung skill level nila or malayo yung agwat nila. We are really close that time. Tingin ko nga kung nabigyan pa ng sapat na, sabi mo nga eh, sabi ng mga kasamahan mo, parang training, more training siguro, more exposure, parang kakayanin yung talunin eh. This time ba for yes, the sir. Asian Games, kamusta ang nakikita mo? Hindi naman siguro more on prediction, but more on gaano lang yung level nyo ngayon?
19: Sa ngayon kasi, sir, nandun na yung ano eh, yung nadidevelop na yung nung King's Cup, yung tiwala eh, kasi tsaka yung chemistry. Siguro ngayon, dahil nga po alam na rin naman namin kung sino yung makakalaban namin, talagang refinement lang talaga kung ano yung mga dapat aralin ng yung kung ano yung kulang namin sa nangyari doon, yun yung kailangan punan ng punan. Kasi in terms of physical, okay na eh. kumbaga nagpahinga lang kami ng konti pag-uwi dahil nga maulan, pero ngayon, kaya neto sir, after interview natin, de training kami mamaya. So, bakbak na naman, kumbaga wala na sasayang oras. Parang confident naman ako sir na kakayanin namin itong campaign natin ng Asian Games, magdi-deliver tayo sir.
9: Yun. Yun ang gusto nating marinig. And syempre, isasama din natin sa panalangin natin na makuha talaga ng ating national team yan. Now, as usual, medyo malapit ka na mag-training. So, medyo magra-wrap up na din tayo. Siguro ano yung, saan pwedeng pumunta? Kung ako ay isang bata na gustong mag-start, na mag-basic ng sepak takraw, at gusto kong matry itong sport na to, gusto kong mapalalim yung kaalaman ko, saan sila pwedeng pumunta, saan sila pwedeng matuto, Jason?
19: Una-una po kasi, ang sepak takraw is more on public school. So, ang pinaka-ano talaga nila, kung talagang gusto nila maging player, as elementary talaga, yun talaga yung pinaka-the best start para maglaro ng sepak takraw. Sa mga nearest po na public school na may sepak takraw, pwede yan. Then kasi hindi naman pwedeng pag minor, pwedeng kahit saan eh. Kumbaga dapat nandiyan ka lang banda sa area mo kung may takraw talaga eh. Then kapag talagang wala, tas gusto mo talaga, meron naman pong basic na pwedeng bumili ka muna ng mga sapatos, bola. Actually, bola at sapatos lang muna. Okay na yan para mapalakas mo yung sarili mo eh. So far, yun lang naman. Then marami naman din, sir, mga kagaya sa San Juan. For example, sa Manila, San Juan, may naglalaro dyan every weekend. Sa Quezon City Circle, meron din naglalaro. Kumbaga, marami na, sir, ano, marami na rin po talagang parang tambay-tambay ba na street takraw talaga na tinatawag. Kahit sa Manila, meron din, sir. Yan po. Kaya sa mga gustong mag-start, yan, kasi mahirap rin pong ma-recommend sa amin kasi wala rin kaming venue talaga na masasabi mong pwede welcome lahat sa amin. So, kagaya nito, nasa Bulacan kami. Ang hirap naman po, pupunta kayo rito sa Bulacan, ganito, ganyan. So far sir, yun lang naman po yung ano, sa mga nearest school na public na may takraw, dyan kayo pwedeng mag-start. Dyan din masisimula, mahubog yung sarili nyo, disiplina sa sarili nyo, at kung paano rin maglaro talaga ng sepak takraw.
9: Yun. And syempre, we look forward na mas marami pa. And mali natin, in the next coming years or months, baka magkaroon din kayo ng sarili nyo talaga na training venue. Hopefully, for the national team.
19: Yes, sir.
9: Siguro, to wrap it all up lang, Jason, no? After everything na mga naging success mo, ilang medalya, ginto, silver, bronze medals for the Philippines, ano para sa iyo yung pagsusuot ng Philippine flag sa mga international competitions?
19: Ano siya, sir? Siguro sa iba, akala nila madali, pero ako na po yung nagsasabi. Kasi ilang years ko na rin pong pinaglalaban ng Pilipinas sa larangan na sepak takraw. Almost 16 years na, sir, na pinaglalaban ko to. Parang hindi siya madali kasi parang, alam mo yun, yung mga pinapadala kasi doon, parang best of the best talaga ba? So, ibig sabihin, kung ikaw yung nandun, hindi na pangalan mo yung dala mo. Kumbaga, ang dala mo na doon yung plug mo. Tapos, syempre, parang kailangan, lagi mong gagalingin. Kasi nasa Pilipinas ka eh. Kasi pagka may, alam mo naman sa atin, sir, iwa, kapag may mga, ano, ang daming sports analyst, kahit hindi naman alam yung laro minsan, ang daming masasabi, pero sa totoo lang, sobrang hirap ipaglaban ng bansa natin. Kasi marami rin po talagang ibang bansa na talagang ginagalingan din talaga nila yung ano nila. Depende talaga rin sa culture, sir. Mm-hmm. Eh tayo, pusong palaban, pusong Pinoy, talagang di basta-basta papatalo ba. So, sa mga nangarap din maging national team, kailangan dyan pa lang kung nasan kayo, talagang mag-grind na kayo, magsunog na kayo ng kilay. Sumipa na kayo ng sumipa kasi once na kayo na yung nandito, hindi ito yung masasabi yung sitting pretty na mag-a-allowance, mag-training, lalaro ibang bansa, okay na, hindi. Kung talagang balak mong magpakilala at ipakilala ang Pilipinas sa larangan ng sepak takraw, dami mong sakripisyo na gagawin.
9: Yun.
19: Para manalo.
9: Yun. Fresh from dun sa ating idol, sa ating coach, sa ating athlete, and siguro masasabi natin eh, social media content creator na rin si Jason Huerte. Coach, saan kanila pwedeng sundan para dun sa mga nais na mag-follow, like, and share? Ano yung iyong Facebook page?
19: Ayun, sa mga gustong sumubaybay sa campaign natin, sa lahat ng laro, sa lahat ng nangyayari, pwede niyong i-add yung official account ko, Jason Huerte, at saka yung page ko na TKRW+63. Yan po yung page natin. So, dyan po kami nagla-live sa mga nangyayari. And also, our official page, Pilipinas Sepak Takraw. Yan. Sa mga gustong sumubaybay, nandyan po lahat ng updates.
9: Yun. Salamat again, Jason. And hindi pa ito ang ano, marami pa tayong magiging interviews, mag-uusapan. Magkikwentuhan pa tayo sa susunod na nandyan kayo sa mga inyong venues. Again, good luck sa team and congratulations again for the King's Cup Silver Medal.
19: Thank you, sir. Magandang hapon, sir.
9: That's our athlete and coach ng Philippine Sepak Takraw team, Jason Huerte. Idol na idolan niya sa Sepak Takraw. And ayun na, pakinggan nyo, napakahalaga ng basics for the sport. And siguro hindi lang for Sepak Takraw, pero bawat isang sport, kung anumang sport yung nais niyong simulan, pag hindi ka natuto properly ng basic, nagsimula ka lang kagad maglaro, eh hindi mo rin ma-appreciate ng gusto. Kaya napakahalaga na merong nag-guide at na nagbibigay ng inspirasyon sa'yo. 54 minutes po makalipas ng alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok for our episode ng Sports Radio Magazine ngayong araw ng Webes. Maraming salamat din siyempre sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan si Ivy, si Timothy, si Rodson, si Mika, and si Sir Edmond. Ganun din ang ating malolos transmitter. Muli, ito po si Jess Lied. Magandang hapon, Pilipinas!
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa'yo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways, simple, may maanghang, Merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti.

0: Now 5:03 in the afternoon.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
5: Sa tubong nagkakita
1: nila. Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo sa?
6: Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST din.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
11: Worry no more!
10: Worry no more!
11: Recap tayo
10: dito sa Post Game.
11: Walang mintis!
10: Walang mintis! At may kasama pang update! Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
11: 918 AM.
12: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Magandang hapon, Pilipinas. 5:07 ang ating oras this Thursday. It's now August 20, 2026. Second to the last edition ng ating post-game ngayong linggong ito. Dito po, live the live sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Tayo po ay napapanood din via live stream sa Sports Radio live stream na naka-live stream sa Sports Radio 918. Ayan po ang ating social media channels. Napakarami naman yan. Napakarami natin ah. Meron na rin ba tayo sa Friendster? Di ba may Friendster na ulit? Meron. Tingin ko dapat tayo gumawa na rin sa Friendster. Para kung sakasakali. Oh, di ba? Hindi naman yata hawak ng Meta yung Friendster eh. Para ano, para safe tayo. Oh, before lang tayo mag-start, gusto ko lang i-welcome ulit si Haring Araw sa wakas, nagpakita na naman. Tsaka mas matagal na ngayon ha, kasi hanggang ngayon eh, maliwanag pa sa labas eh, di ba? Huli ko yata itong nakita nung Sabado eh. Diba, mula nung umaraw nung Sabado, pagkatapos nung pagdating ng mga bandang alas 5, alas 6, napakadilim na ulit. Ano? So, hopefully lahat po kayo ay nakapagbilad na ng inyong mga labada. At sa mga oras na to ay inyo ng pinipinaw sa sampayan. Umpisa natin, programa natin ngayong hapon. Balitang basketball tayo. Specifically, Balitang Gilas, Pilipinas. Dito muna tayo sa good news. Ito, kanina lamang to eh. Ang ating Gilas Boys, yung ating under-18 team, pasok na sa quarterfinals ng FIBA Asia Under 18 Cup matapos nilang talunin ang Syria 72-63 ngayong araw po na ito ng Huwebes. Etong laro nila, qualification to the quarterfinals. Ano? Kasi from the four groups, yung top one lang ang dumiretso ng umabante sa quarterfinals, and then yung second and third place teams ay naglaro pa dito sa knockout round. Parang ganun, knockout game. Para umabante sa next stage. So, ang Gilas Boys kasi, tumapos with a second place doon sa kanilang grupo. Si George Aidan Green ang nanguna para sa Gilas Boys. 18 points, 3 rebounds, 2 steals. John Kagurungan, meron namang 12 puntos. At si Lino Tubong Banwa Jr., 10 points, 4 rebounds, and 3 assists. Sa first quarter, maagang bumangka para sa Gilas Boys. Etong si Aidan Green. Naka-6 na puntos kagad to. And then si Patrick Pasinos naman, pasok yung 3-point shot niya. But Aguilas was still slightly behind Syria after that first quarter. 15-13, two point deficit lang naman. In the second quarter, dito nag-pick up itong opensa ng Aguilas Boys. Pinangunahan yan itong si Kagurungan tsaka ni Ethan Aguas, tig isang 3-point shots yung dalawang player na to. Tapos nakalayup si Elias Gish. And then 5 points coming from Lino Tubong Banwa Jr. Labang sila ng isa, 32-31 pagdating ng halftime. In the third quarter, medyo bumagal yung opensa rito ng Gilas Boys. Almost 4 minutes na pako ang Gilas sa 32. Buti na lang, etong Syria, 4 points lang yung naidagdag in that same stretch. So, hindi masyadong nakalamang etong Syria. Then, in the last 4 minutes ng third quarter, dito na ulit umarangkada. Ang opensa ng Gilas led by George Aidan Green at saka nitong si John Bennett Kagurungan. Nakadalawang 3 itong si Kagurungan. Tapos, 5 puntos pa ang dinagdag ni George Aidan Green. It was a 19-13 quarter para sa Gilas. So, abanti sila ng 7. 51-44 after the third period. And then, para simulan yung fourth quarter, nagbagsak etong Gilas Boys ng 8-0 run. Natapos dun sa 3-point shot ni Andrew Chio, making it 59-49. Dumikit pa itong Syria, na ibaba nila to 4 points yung bentahe ng Gilas at 62-58. Pero mabigat yung naging race back itong Gilas Boys. Pasok yung 3 ni Ethan Aguas, tapos nakaagaw ng bola si Green. Si Tubong Banwa ang tumapos nung play na yon. And then next sequence, si Tubong Banwa naman, binigay niya yung bola dito kay Green. Again in transition, making it an 11-point lead, 69-58, with 1 minute and 40 seconds left in the ballgame. Ang maganda sa opensa ng Gilas Boys dito sa naging panalo nila, they registered 20 assists. I think they made 25 or 26 field goals ata overall sa laro. 20 out of those field goals ay nascore nila coming from assists. At meron din silang 12 three-pointers na nagawa. 7 more than si Real. Nakalima lang eh, itong si Real. But the bigger test of course awaits itong ating Gilas Boys dahil bukas in the quarterfinals ang kanilang mga kalaban ay ang China. Itong China, isa to sa mga koponan na directly ay pumasok sa quarterfinals dahil unbeaten sila in the group stage with a 3-0 record. So it's going to be Gilas Pilipinas Boys laban sa China bukas quarterfinals dito sa FIBA Asia Under 18 Cup na ginaganap sa Ahmedabad sa India. From India, punta naman tayo sa Petanjan, sa Malaysia, kung saan itong dalawa nating 3x3 teams ay parehong nagwagi sa top 3 ng FIBA Youth Nations League Asia-Southeast Asia Conference. Unahin natin itong Gilas Men. Tinalo nito yung New Zealand 21-19 sa gold medal game. Dito umiscore ng 8 punto si Luis Pablo, David Dungo with 7 points, at si Andrew Bongo naman with 6 points. Now for most of the game, lamang yung Gilas dito. Lumamang sila 6-4, 9-7, tas naging 12-10. But inagaw ng New Zealand yung metahe at 14-13. Pero sumagot agad yung Gilas Men with 4 straight points. Basket ni Luis Pablo, naging 3-point lead yan para sa Gila, 17-14. Umabol ulit yung NZ, tumabla pa nga yan eh. 19 all, 1 minute 37 seconds to play. Pero sinigurado ni David Dungo na Pilipinas ang mananalo rito sa top 3. Yung kanyang 2-point shot ang tumapos sa laban. So with the first top finish ng Gilas Men, yung sa stop 1, pangatlo sila eh. Stop 2, pangalawa. Stop 3, ayun, nakakuha na nila number 1. So, pangalawa sila ngayon sa conference standings with 250 points. Ito namang Gilas Women, Chinese Taipei yung tinalo sa championship game, 17-14. Pangalawang gold medal finish to para sa Gilas Women dito sa tournament. Amya Espanol with 6 points, Maria Victoria Pasilang with 5 points, Jamana Menyano with 4 points, at si Kenan Ka with 2 points. Tabla yung score, 8-8. Umiscore ng tatlong sunod, itong Gilas Women. Naka 2 point shot pa dyan si Pasilang. Lamang sila 11-8. And then later on, nakascore si si Menyano and then Espanol with 4 straight points. Ginawa niyang 5-point lead para sa Gilas Women, 17-12 with 19 seconds left in the game. So number 1 pa rin itong Gilas Women sa conference standings with 260 points. So good news, good news. Para sa ating Gilas Pilipinas. Actually kahit yung Gilas Men natin eh, yung ating senior team, nagkaroon sila ng tune-up game laban sa Ulsan Hyundai, yung Korean Basketball League team na dumayo dito sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng tune-up game. Panalo dyan yung Gilas, 81-76. So yung Gilas, naghahanda para sa FIBA Asia Cup o FIBA World Cup Asian Qualifiers. Samantalang itong Ulsan, naghahanda rin naman para sa kanilang paparating na laban in the Korean Basketball League. Ang masakit nga lang, yung Gilas Women na naglalaro sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament. The latest result, masakit sa mata. 85-38 na pagkatalo laban sa Canada sa kanilang pangalawang laro dito sa tournament. Nanguna si Jack Animam para sa Gilas Women, 11 points, 7 rebounds, 4 assists. Samantala, Vanessa De Jesus, 9 points, 5 rebounds, and 4 assists. At si Casey De La Rosa merong 8 points and 4 rebounds. Simula pa lang ng laro, nahirapan na kagad itong Gilas eh. They were 0 out of 7 from the field to start the game. At mas masakit pa dyan, limang turnovers yung naitala nila dun sa mga unang minuto ng first quarter na yun. Yun namang Canada, inside-outside ang atake, lumamang agad yan, 9-0. Lagpas kalahati na nung first quarter, nung finally nakascore, etong si Casey De La Rosa. Tapos sumunod si Jack Animam, babasa pito yung hinahabol nila, 4-11, 3 minutes 43 seconds ang natitira sa opening quarter. Yun nga lang, hindi na ulit nakascore yung Gilas Women the rest of that first quarter. And Canada tinapos yung opening period with a 12-0 run. Kaya 23-4 kagad yung kanilang advantage. And that set the tone for the rest of the game. Hindi na nakarecover dito yung, ano, yung Gilas Women. Abante yung Canada, 46-11 sa first half. Opo, 11 points lang nagawa ng Gilas Pilipinas sa first two quarters. And then, although slightly, Gilas Women outscored Canada doon sa third quarter, pero konti lang nabawas nila eh. Remember, they were trailing 35 at the half. 33 ang hinahabol nila after the third quarter, 62-29. 23 turnovers, aray ko, para sa Gilas Women, kung saan nakascore ang Canada ng 26 points. 40% ang shooting overall ng Canada, ang Gilas, meron lang 27.8% shooting. Si Silas Wards ang nanguna para sa Canada with 15 points. So 0-2 ang Gilas dito. Remember, they also lost to Mexico noong unang laro. Ang Canada naman ay 2-0. So bukas, it's going to be Gilas Women laban sa Senegal na wala pa ring panalo dito sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament. 5:19 ang atin pong oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame after this quick break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Talakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5:24 ang ating pong oras. Nagpapatuloy tayo dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Anong pwede sa mga yun? August 20, ano? So more than a week ago, ito pong Excalibur Fight Team ay nag-compete sa Iska Sanya Elite Invitational sa Sanya, China. At nakakuha sila dyan ng 4 na ginto, 7 silver at saka 7 bronze medals. Okay? So that's a total of 18 medals from, I believe, 6-member team. Itong Excalibur Fight Team. Now, just to make it clear, hindi po sila national team. Ano? But they are a local team mula sa La Trinidad Benguet. Pero syempre, bitbit nila. Ano ba? Yung watawat ng Pilipinas. Yung mga medalists dito, si Coach Sharma Devaya. Champion sa Nogi minus 55 kilogram senior category. Tapos 3 silver sa light contact, K1 tsaka K1 light. Si Jerwin Lete sa Wushu Sanda minus 55 kilos under 18. And then silver sa K1 light. Tapos 2 bronze, K1 tsaka full contact. Tapos si Gregory Mamuad, 2 golds to. Sa point fighting tsaka light contact, minus 55 kilograms under 16. Tapos 2 silver sa K1 tsaka K1 light. Si Jay Gaiman, silver medal sa Muay Thai, bronze sa point fighting, minus 40 kilograms under 12. 3 bronze para kay Neil James Calabias, K1 Muay Thai tsaka K1 light, minus 60 kilograms under 18 division. At bronze medal para kay Jamie Gaiman sa BJJ Nogi, minus 60 kilograms. At lumaban din siya sa 55 kilogram Iska World Title. Now, dapat, I think August 11, last week, ano po, nakaschedule yung pag-uwi nila dito sa Pilipinas after nung kanilang successful na campaign dito sa competition na to sa China. Ang naging problema, hindi ho sila umabot sa kanilang flight pa-uwi rito sa Pilipinas. Supposedly, they were sasakay sila dun sa high-speed train para makarating dun sa airport. Pero ang kwento ni Coach Sharma dun sa kanyang Facebook post ay yung taong bibili dapat ng ticket nila sa train, I mean, nakausap na isang tao na ang sabi ay mas may kotse na I think mas mabilis yung magiging biyahe nila papunta sa airport. So instead of boarding the train, dun sila sumakay sa kotse. Naging problema, ang daming detour na dinaanan ano nung driver, tapos may mga pagkakataon pang kailangang i-charge yung sasakyan. Ang nangyari, 4:20 sila dumating sa airport, e 4:50 yung oras ng flight. So, sarado na yung ano nun. Malamang, sarado na yung boarding gate nun. Eh, syempre, mag-check-in pa nung gamit. No? So, na-stranded po sila doon sa China. Hindi dahil sa kahit na anong kalamidad, kundi dahil sa naging aberya doon sa pagpunta nila sa airport at supposedly para sa kanilang flight. And kakauwi lang ho nila ano po dito sa Pilipinas. Ayan. And kasama natin ngayong hapon dito po live sa postgame yung dalawang miyembro ng kuponan na to. We will have Coach Sharma Devaya, yung gold medalist sa Nogi Tatami, at saka si Jerwin Lete, yung champion sa Wushu Sanda. Ready na ba? Alamin natin kung paano tumakbo yung, of course, yung competition. Because hindi lang, although they are a kickboxing team, hindi lang kickboxing kasi yung ano, yung sport na nilaro, iba-ibang discipline. Merong jiu-jitsu, merong wushu sanda, and then of course merong kickboxing. And let's find out kumusta naman yung experience nila bilang ilang araw din silang ano stranded sa hotel doon sa China. And guys, tanong na rin natin sila, uulit pa ba sila, di ba? Pero syempre, uulit pa yan abroad. Pero wag na yung ganong klaseng sitwasyon, pangyayari, na they will miss the flight at mai-stranded sila ng ilang araw doon. Okay, ready na? Mga ano pa yan? 30 minutes pa ba? Tama, tapos na tayo. Coming from La Trinidad, Benguet, di na ako nagulat na nakaipon ng ganito karaming medalya. Alam natin, eh, ang lugar na yan, yung Cordilleras, is home to many world-class Filipino fighters, is home to many Filipino champions. Etong si Coach Sharma sa ano pala to eh, sa University of the Cordilleras. Probably the most notable alumnus ng school na yan. Arguably, I think, is Edward Landslide Falayang, a former MMA world champion. Okay na. I-welcome natin ngayong hapon dito sa programa natin. First, we have Coach Sharma Devaya. Coach, magandang hapon po. Salamat sa pagbibigay ng oras.
9: Magandang hapon po, sir, and magandang hapon po sa mga nakikinig at na nanonood dito sa ating sports
0: room. And of course, si Jerwin Lete. Jerwin, magandang hapon.
10: Magandang hapon po, sir.
0: Yun.
10: Yung mga nanonood.
0: Ayan. Salamat. O yan. Pakilitan lang ng konti yung ano para hindi na haharangan si Jerwin. Suot pa naman ni Jerwin yung kanyang mga medalya. First of all, Coach Sharma, Jerwin, congratulations po sa inyong naging tagumpay sa China. At syempre, taus-puso, welcome back dito po sa Pilipinas. Ano? Unahin ko muna, Jerwin, si Coach Sharma kasi curious ako, how did you get invited dito po sa competition na to? At saka, ano-ano ba yung mga discipline na nilaro dito, Coach?
9: Actually po, ang unang invited dito was my husband.
0: Mm-hmm.
9: He's also the co-coach of the Team Philippines na nag-delegate po sa China. Naglaro na po kasi kami sa ibang promotions and then in-invite po siya for a pro K1 fight. And then binuksan na rin po sa amin yung invitational for ISKA China para sa iba ibang laro like BJJ, kickboxing, mm-hmm. Muay Thai, Wushu, and the others.
0: Ayun. Talagang ano to, ha? Multidiscipline itong competition na to. For the athletes na kasama mo, coach, first time ba nila to na bumiyahe sa ibang bansa and compete?
9: Apat po yung dala naming athletes. Mm-hmm. Yung isa po dito yung aming son who travels with us. So hindi niya first time. Yung tatlong bata po, first time nilang mag-travel abroad. First time din po nila bang lumaban international.
0: Ayun, okay. So magandang exposure ito para dun sa ibang mga miyembro ng team. So all in all, ilan yung miyembro ng team? Ilan kayo na tumungo dito sa China?
9: 6-man team po kami, sir.
0: Okay, 6-man team. All right. So you are, syempre, yung pondo ninyo ay galing sa inyong sariling mga bulsa.
9: Yes po, sir.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, I'll go to Jerwin. Jerwin, you competed in both Wushu Sanda at saka kickboxing. Hindi ka ba nahirapan mag-adjust?
10: Yes, sir.
0: Dahil dalawang magkaibang discipline etong nilaruan mo?
10: Sir, medyo nahirapan din po ako sa una kasi magkaiba po yung rules at style ng dalawang sports po.
0: Mm-hmm. Sa tingin mo, ano yung pinakamalaking difference between Wushu Sanda at saka kickboxing?
10: Yung Wushu po kasi, sir, kasi mas mahirap po yung Wushu kasi may takedowns po ganun. Kickboxing po lang sa sipat, suntok po.
0: Mm-hmm. So, anong mga bansa yung nakalaban mo dito sa invitational na to?
10: China, Kyrgyzstan, at Russia po, sir.
0: Mm-hmm. Anong bansa yung pinakamahirap mong nakalaban?
10: Yung Chinese, sir, kasi undefeated tapos sikat sa kanila po.
0: Ayun, syempre may home court advantage, ano? Ika nga. So, overall, kumusta naman yung experience mo? Kasi nga, sabi ni coach, first time mo itong magkapag-compete sa ibang bansa.
10: Maganda naman, sir, at memorable kasi yung experience. May pressure po. Mm-hmm. Tapos marami akong at naging mas confident po ako, sir.
0: Ano sa tingin mo yung pinaka-memorable na moment para sa'yo?
10: Yung panalo po, sir.
0: Mm-hmm. Yung gold medal.
10: Yes, sir.
0: Anong bansa yung nakalaban mo dun sa final nung Wushu Sanda? Yun ba yung China?
9: Sir, mixed up po kasi yung sa nangyari dun sa laro niya.
0: Sige po, coach.
9: Yes, sorry, sir. Mixed up po kasi yung ibang nangyari because some of the delegations kept on interchanging their players.
0: Mm-hmm.
9: Like, babanggitin ko na po isang malaking bansa in the far Europe.
0: Uh-huh.
9: Medyo nag-interchange kasi yung kanilang players. So yung iba, nami-mixed up na nila. Instead of playing sa Wushu lang, nasa kickboxing na. And sa kickboxing po kasi, sir, dalawang ring, dalawang mats pa po. So
0: right,
9: medyo marami-rami. Kaya yung mga naka-finals niya, Kyrgyzstan, Jim?
0: Mm-hmm.
9: Kyrgyzstan po yung isang naka-finals niya.
0: Ayun. So, syempre, si coach, bukod sa player, binomonitor din niya itong mga laban ng mga fighters. So, kayo po nung iyong husband, I believe, naghati kayo ng duties and responsibilities bilang probably may mga pagkakataon na magkakasabay lumalaro o magkakasunod. Tama ba?
9: Ay, sir, opo. Kasi playing coach din po kami pareho. Mm-hmm. So, yung anak ko lumalaban sa Mats 1, lalaban na ako sa Mats 2. Tapos yung isang athlete namin nasa Ring 1 na po. Ganun po yung nangyayari. So, hati-hati po talaga kami.
0: Mm-hmm. So, talagang napaka-hectic. Coach, etong medal mo sa Nogi, eto'y jiu-jitsu, ano?
9: Yes po.
0: Ayun. So, but yung pagiging coach, anong sport ka talaga nagko-coach?
9: Matagal na po ako nagko-coach ng Wushu Sanda rin, coach.
0: Wushu
9: and
0: Sanda
9: wrestling.
0: Talaga. Yes. Mm-hmm. Ayun. Wushu Sanda and wrestling. Kayo naman, coach, dun sa iyong naging competition in the senior category, ano yung mga na-experience mo rito? Anong bansa yung may pinakamabigat na challenge para sa'yo?
9: I haven't been playing for more than a decade, so parang comeback fight.
0: Wow, okay.
9: pinaka mabigat talaga siguro sa lahat ng hindi man marami masyado yung nakalaban ko, unlike yung mga athletes natin, mm-hmm. sir. Pero yung pinaka matangkad kasi yung Australian, so medyo nahirapan ako sa height pa lang, medyo matangkad. Eh doon tayo nahirapan.
0: So dinaan sa bilis.
9: Mga ganun po, sir. Tsaka wittiness na lang.
0: But I'm sure as habang nagko-compete si Jerwin, eh nakikita mo yung kanyang performance. Ano yung mga notes mo sa sarili mo about his performance, about dun sa mga naging laban niya?
9: May singit ko na rin po, sir. Jerwin is a multi-medalist dito pa lang sa bansa natin. Mm-hmm. Nag-gold yan sa palarong pambansa. Nag-gold yan sa mga national competitions, both wushu, sanda, kickboxing, tsaka may mga Muay Thai experience din siya. So it's not really a surprise yung kanyang performance. At may singit ko na rin po, sir, lumaban kasi siya for youth title, ISKA youth title, which is nakalaban niya yung superstar ng China na undefeated, tsaka puro first round, second round yung mga nakalaban niya. And Jerwin finished all 5 rounds of that. So yung performance talaga ng athlete natin, masasabi namin na superb.
0: Jerwin, sa tingin mo, ano yung pinakamalaki mong natutunan from your experience dito sa competition?
10: Natutunan ko, sir, na pabalik ng mas malakas po para makikumbit sa ibang bansa ulit po, sir.
0: Sabi nga ni coach, multi-medalist ka na rito sa Pilipinas, both wushu tsaka kickboxing. May point ba sa buhay mo? Although, ilang taon ka ba? Under 16 ka, di ba? 17. Okay, so under 18 ka. So 17. May dumating na ba sa point na parang namimili ka? Saan ba ako pupunta? Wushu ba o kickboxing?
10: Hindi, sir. Kasi kaya ko namang lahat pag sasabayin po.
0: Mm-hmm. Okay. So, in the future, tuloy-tuloy din lang sa parehong sport na to.
10: Yes, sir.
0: Oh, sabagay. May ina-idolize ka ba?
10: Sir?
0: May ina-idolize ka ba, Jerwin, na local fighter natin na nanggaling din dyan? Marami talaga nanggaling from the Cordilleras.
10: Idol ko sila that, sir. Si Ariel Lampakan po, sir.
0: Si Ariel Lampakan ng ating Muay Thai team. Okay. Now, Coach Sharma, unfortunately, nakapag-overstay kayo dito sa China because of what happened, naging aberya dun sa inyong supposedly biyahe pa pabalik dito sa Pilipinas, ano? At that time ba may budget pa kayo? Kasi I'm sure, syempre may budget kayo for the duration ng tournament, but how are you able to manage? Siyempre, nag-book ulit kayo ng hotel, kumakain, iba pang mga gastos. Paano nyo po na-manage yun?
9: Noong una, sir, talagang medyo nag-panic ng konti. First, ang panic ko doon is yung parents ng mga bata. Right. They were minors and we have to tell their parents na ito yung nangyari. Yung pangalawa, yung sa kanilang school because they're attending schools. So, kailangan kong ipaalam ulit sa mga principals and teachers. Buti na lang nakakaintindi yung kanilang families tsaka yung mga principals din ng kanilang mga school. Pangatlo na lang po yung budget talaga na because we were trying to get a hold of some help sana sa mga offices. Di ko nababanggitin, sir. Opo. Pero parang medyo mabagal ng konti. Ayaw po sana namin dalhin sa social media yung ordeal na nangyari sa amin. Pero yun nga, pinag-usapan namin ni husband, Coach Jamie, na we have to bring this out para matulungan din kami. And then, yung kapatid namin dito, may-ari ng page, tsaka yung mga coaches din namin, nag-oo naman sila that I think we have to bring it to social media para may makatulong din ng konti. Dumagsa po talaga yung tulong, sir. Hindi siya malaki, hindi siya maliit man na binigay ng mga tao. Can I use your program, sir, to say thank you?
0: Of course, of course. Yes, Coach.
9: Thank you doon sa mga nag-message sa amin. Hindi man kayo nakapagpadala yung mere concern na tinanong ninyo kung paano kami, kung paano yung pagkain namin. That is very, very heartfelt. At saka, thank you po from the team. And from that time na na-post po, sir, sa social media yung post na yun nga, stranded po kami kasi naiwan kami ng aming eroplano. which is we only have one way to come home, rebook the ticket entirely.
0: Oo. So talagang almost I'm guessing at double. Least double yung naging pag-rebook pa. Were you able to contact or talk to the organizers, coach, after what happened dun sa pagpunta nyo ng airport? May ano ba? Nakahingi ba rin kayo ng tulong sa kanila?
9: The moment na nalaman namin, sir, na yun nga po, nagsara na yung boarding gate ng aming airlines, tumawag po kaagad kami sa kanila. And then, medyo, hindi ko man gustong sabihin, pero medyo hugas kami na kasi yung organizers na, oops, that's out of our control, that's out of our jurisdiction, and so on. Tsaka mayroong konting language barrier kasi, sir, na kahit i-explain namin in English, hindi man nila maintindihan ng buo, kaya we have to use translators also para sa kanilang maintindihan. Pero like in 24 hours, alam na namin na hindi kami makakakuha ng support sa mga organizers kasi iisa lang naman po yung bottom line nila. It's a negligence somehow on our part na hindi namin nahabol yung airplane namin, labas na yung organizers. Mm-hmm. Although gusto sana naming panagutin kasi tauhan nga naman nila yung parang gumawa ng paraan kaya nagka-aberya kami sa totoo lang naman po, sir. Pero hindi namin naigiit yung gusto namin. Kung kami lang sana ni Coach Jamie kasi adults, makikipag-ibitan kami.
0: Madaling mag-desisyon, ano, Coach?
9: Yes po, sir. So nga lang, minors kasi yung dala namin. Right. So we have to... Yun po yung nangyari, sir.
0: Jerwin, ano yung pakiramdam when you... nung nalaman mo na ko po, hindi po pala ako makaka-uwi nito?
10: Sir, kinakabahan kasi hindi namin alam kung kailan kami makaka-uwi po, sir.
0: Oo. But, so anong, paano bang mga ginawa nyo while na-extend yung stay nyo sa China, Jerwin?
10: Sir, naglalakad dun sa airport tapos kumakain. Parang, sir.
0: But kailan ba kayo nakauwi, Jerwin?
10: Sir, August.
0: This weekend Sunday, lang?
9: Sir.
0: Ah, nung
9: yes,
0: Sunday.
9: Po, Sunday.
0: So, nag-stay pa kayo doon ng almost a week,
9: yes,
0: right?
9: Yes, sir. Five days.
0: Five days pa. So, naging ano ba yun? Naging additional bonding experience ba yun, Jerwin, with your teammates?
10: Opo, sir.
0: So, and during that time, I guess, worried din kayo sa inyong mga pamilya back in Benguet kasi etong bansa natin binabayo ng malakas na pag-ulan . Were you able to communicate with your family, Jerwin? No, syempre inaalam mo kung okay sila, inaalam nila kung okay ka diyan o dun sa China.
10: Yes, sir.
0: Mm-hmm.
10: Sobrang saya po kasi nakauwi na kami tapos nawala yung bigat ng pakiramdam kasi nakita ko ulit ang pamilya ko. Tapos nakauwi ng ligtas sa sarili naming bayan po.
0: Ano bang pinaka na-miss mo nung time na before kayo makabalik sa Pilipinas? Anong pinaka na-miss mo diyan sa lugar ninyo?
10: Yung mga pamilya ko, sir, tapos itong bahay namin.
0: Pero yung bahay niyo okay naman nung malakas ang ulan dito, wala naman naging problema.
10: Wala na po, sir.
0: Okay, sige. That's really nice. Balik tayo kay Coach Sharma. Coach, itong experience na to, sabi ko nga kanina, tatanong ko ulit kayo . Uulit pa ba kayo competing abroad? Pero syempre, may mga precautions na kailangan gawin, ano?
9: Sir, hindi naman sa pangano, we've been traveling for half of our lives, more than 20 years. Ngayon lang po nangyari ito, kaya nung... Ayaw pa talaga namin mag-post sa social media. Number one nga po dyan, yung mga bata. Pangalawa po kasi is parang sa dinami-dami ng biyahe namin abroad, ngayon pa talaga na may mga dala kaming minors.
0: Nasaktuhan.
9: Yes po, sir. Medyo marami rin nagtatanong na, oops, stop muna kayo, laylo muna kayo. Pero it defeats the purpose, our main purpose as coaches, as sports person na kapag may nangyaring ganitong challenges, ihihinto kami, ano na lang mangyayari dun sa passion namin, right, sa sports namin, sa mga athletes namin. Pero gaya nga sabi mo, sir, with precaution, of course, we have to medyo planchahin namin ng konti sa susunod ng mga biyahe. Parang ayaw na nga na po namin magdala ng minors, pero kung bibigyan ng pagkakataon ulit, go lang po. Basta medyo lagyan lang ng konting precaution sa lahat po ng mga galaw namin
0: din. Yes, charge to experience. Yes, sir. Pero itong inyong Fight Club, Coach Sharma, matagal nyo na bang binuo ito? Itong Excalibur fight team?
9: We have been, ako tsaka nung husband ko kasi we have been under many groups naman. So, ma-share ko lang din po. Nanggaling din po kasi kami, if alam siguro naman po ng buong Pilipinas, kilala sa buong Pilipinas ang Team Lakay.
0: Yes, of course.
9: Doon po kasi kami nagsimula din ng husband ko before. We were scholars sa aming school nung college kami. And then nung nag-college kami, after college nag-segue kami, bumuo kami ng mga sarili naming team. Hindi po kasi Excalibur yung name ng team namin noon. Pinalitan lang namin, but it has been going for more than 15 years na.
0: I see. Jerwin, bilang you're only 17 years old, you're already, marami ka nang napanalunang medalya. Ano pa ba yung gusto mong ma-achieve? You know, as you get better sa iyong piniling sport.
10: Makapagtapos po, tapos maabot yung pangarap po. Yun lang po, sir.
0: Ano bang pangarap mo?
10: Sir, maging pulis.
0: Maging pulis, okay. Ikaw ba sa University of Cordilleras din?
9: O, high school pa lang.
0: Sa high school pa lang, okay.
9: Yes, senior high school.
0: But, ikaw, may plano ka bang mag-scholar? May plano ka bang mag-try out for the national team? May ganun ba?
10: Meron naman, sir.
9: Sir, okay lang po. Pero, share ko din.
0: Sige, Coach.
9: Si Jerwin kasi, hindi siya 100% under the Excalibur team.
0: Okay.
9: Ang coach niya kasi, kapag naglalaro siya sa, like for example, sa Batang Pinoy, yung husband ko talaga, si Coach Jamie. Pero meron talaga siyang specific team na pinanggalingan sa Cafaguay MMA, which is under Coach Brian Olod, na siya yung nag-develop sa kanya.
0: I see. Okay.
9: May mga balak noon for him to join the national team. Pero itong si Jerwin, gusto yata magtapos muna ng high school before thinking of joining the national team. Kung gusto niya mag-join ng national team soon after graduation.
0: But that's a good thing, di ba, Coach? And then Jerwin, yes, alam na niya yung priority niya, pag-aaral muna. And then after that, tingnan niya kung ano yung options niya. Are you going to compete sa Batang Pinoy sa Bacolod this year, Jerwin? Bacolod, di ba?
9: Opo, sir.
10: Overage
9: na, sir.
0: Overage ka na. Okay. Oh, so, ano na lang? Okay. But you are, ano ba? Grade 12 ka na ba?
9: Ano pa siya, sir? Qualified pa siya for the palarong pambansa tsaka yung mga lower meets. Sana makarating ulit siya ng palarong pambansa.
0: At tsaka syempre, meron namang mga national tournament ang Muay Thai, merong national tournament ang kickboxing. So maraming po pwedeng pasalihan itong si Jerwin Lete. Coach, baka may nalimutan ka pang pasalamatan, I'll give you the opportunity now and then we'll go to Jerwin. Sige, Coach.
9: Sir, thank you po sa Sports Radio. Actually, kinontak po kami nito ng inyong station nung nasa Sanya pa po kami. Medyo
0: I see.
9: So po yung signal namin sa VPN connection siguro namin. Yes po, sir.
0: Opo, we understand. Kaya, of course.
9: Medyo hindi kami nakapag-respond. Pero thank you for the opportunity also. Thank you for reaching out to us. Yung the mere fact that you're reaching us to us, medyo malaking bagay na po sa amin yun. Psychologically and mentally, nung nasa China kami, lalo lang nasa China kami. Thank you po for that. And thank you sa lahat ng mga tumulong sa amin. Mga gustong magpakilala man or hindi, sa mga taong long lost friends, sa mga long lost acquaintances namin, tsaka yung mga family members that we haven't been in contact with for how many years. At ito pa yung nakapag-reach out sa atin. Maraming salamat po sa inyo. All those who have sent their love through cash na hindi nagpakilala, we may never meet in this life or we may never meet in this life, pero God bless you 1,000-fold po.
0: And of course, you're welcome, Coach Sharma.
9: Thanks.
0: Jerwin, meron ka bang gustong pasalamatan or batiin? Go ahead.
10: Salamat, sir, sa pag-interview sa amin kasi first time po, sir, na ma-interview. Tapos, Pasalamat din po ako, sir, sa mga tumulong sa akin, ay sa amin, tapos yung mga sponsors ko, sir.
0: Mm-hmm. Okay, yun sige. Lang. Marami pong salamat, Coach Sharma Divaya and Jeremy Litt, and syempre, congratulations sa inyo pong ipinanalong mga gold medals dito sa Sanya Elite Invitational. Magandang hapon po sa inyo.
9: Salamat po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Mga kababayan, it's now 5:52 in the afternoon. Yan ang ating mga bisita ngayong araw na to. Coach Sharma Divaya and Jerwin Lete mula sa Excalibur Fight Team ng La Trinidad Benguet. 4 gold, 7 silvers, 7 bronzes sa Isca Sanya Elite Invitational. Hindi ko pa naman naranasang ma-stranded sa ibang bansa. Na-stranded sa ambulansya sa ibang bansa. Ayun, yun ang na-experience ko. Mahirap din yung sitwasyon na yun. Ano? Siyempre, sa mga ganyang pagkakataon, meron kang budget for the duration ng stay. I guess may extra for some incidentals, pero yung kinailangan mo pa magstay doon for almost a week. Mabigat na bagay 'yon. So, buti na lang maraming mababait na Pilipino na tumulong kina Coach Sharma at dun sa buong team. 5:53 Philippine Standard Time. Just a quick recap of what happened sa round of 16 ng Cincinnati Open. Laglag na po yung top-seeded player Irina Sabalenka. Tinalo ni Sarah Bialek 7-6-6-4. Si Coco Gauff lusot sa quarterfinals. Tinalo niya si Marie Buskova 6-3-6-2. Ganon din si Amanda Anisimova, yung tumalo po kay Alex Iala. Tinalo niya si Linda Noskova 6-1-6-4. Laglag na si number 5, Mira Andrieva. Panalo si Marta Kostyuk 4-6-6-love-6-2. At si second seed, Elena Rybakina, defeated Diana Schneider 6-4-6-4. Jessica Pegula, the number 3 seed, defeated Sorana Kirstea 6-2-4-6 and 7-5. And lastly, si Madison Keys panalo kay Wang Shiyu 7-3-6-4. Sa men's singles, round of 16 results. Ang highest ranked casualty rito, si second seed Felix Auger-Aliassime. Pinauwi na siya ni Francis Tiafoe 6-3-6-4. Upset din ang ginawa ni Arthur Phil laban kay number 5 Alex de Minaur 6-3-6-4. At ni Tommy Paul, ito pala yung pinakamalaki. Tommy Paul defeated the top seeded player Alexander Zverev 4-6-7-6 and 6-4. Meanwhile, in the WNBA today, dalawang laro lang. Washington Mystics panalo sa Toronto Tempo 93-82 at ang Minnesota Lynx 77-66 victory laban sa Golden State Valkyries. So, Minnesota back at number 1, 37 record. Pangalawa sa kanila ang Valkyries na nasa number 2. So far, tatlong teams pa lang ang pasok sa playoffs. Lynx, Valkyries, tsaka Aces. At least meron silang 24 wins. Itong Las Vegas, 24 wins. Valkyries, 25 wins. Minnesota, 30 wins so far. Ayong dito sa regular season. We have 4 minutes before 6 in the evening. That wraps up today's episode ng ating post-game dito po sa Sports Radio 918. Susunod na, Ria Revelo, Sports 918 until 8 p.m. Meanwhile, bukas ulit, 5 p.m. post-game. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
15: The public service announcement
11: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Puto na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
11: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng

0: ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
0: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po na insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
5: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
6: PSC Hour.
5: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
6: PSC Hour.
5: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
6: PSC Hour.
5: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
6: PSC Hour.
5: Sa Sports Radio 918.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
16: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
15: Ang darangyang ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
17: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
18: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
17: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
18: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
17: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
19: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
20: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
19: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
21: Rice farmer, saka visible farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
22: Pati bamboo?
19: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
23: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
24: Nung natutunan ko po yung paggawa,
25: sino nagturo
24: sa training po kami sa DOST.
25: Sa DOST rin.
19: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
26: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Sports 918. Always ready. Always 100% analysis and updates. You will never miss out. Sports 918. From preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event. Kanilang strengths and assets. Pag-uusapan yan. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
2: 13 minuto makalipas po ang ika-6 ng gabi. Magandang Webes ng gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal ngayong August 20, 2026. So samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi sa ating paghatid ng mga balita, developments sa larangan po ng palakasan. So for today, magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga naka-tune in sa atin sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo, mga nakatutok sa ating PBS receiver app. Tayo po ay napapakinggan sa PBS receiver app. So, pwede nyo pong i-check out Sports Radio at i-click lamang yung icon para po mapakinggan ninyo yung mga programa sa ating himpilan. So, anytime, anywhere, real-time po yung inyong mapapakinggan na programa at yung ating mga programa nga at mga shows no, dito sa ating himpilan. So, meron din po tayong mga social media accounts. So, pwede nyo pong i-check ang ating mga Facebook, X, and YouTube account. So, sa Facebook tayo po ay matutunghayan sa Sports Radio 918 AM. And then, meron din tayong X account at Sports Radio 918. At pwede nyo rin pong sundan yung ating official website at www.radiopilipinas.ph/sportsradio. Sports radio lang ba yon? O Sports Radio 918? check natin ha. Para, okay, Sports Radio 918. Uy, may 918 dapat. Tama ba? So, sa website natin yan. Para po pwede nyong i-check out yung mga sports balita na aming ibinabahagi. So, binobroadcast natin sa radyo, pinopost din natin doon sa ating official website. So, pwede nyo pong balikan yan. At para sa mga interviews and other programs na ating pong pinopost, meron din tayong YouTube channel. So, hanapin nyo lamang po Sports Radio 918 sa YouTube. Para po pwede nyo balikan yung mga naging panayam natin sa inyong mga paboritong atleta at mga sports heroes. So, 16 minutes makalipas mo, ika-6 ng gabi. Pag-usapan natin ang patuloy na kampanya ng ating mga pambansang koponan sa basketball. Mapa 5-on-5 or 3x3 basketball man yan, mamaya po ating talakayin. No? Dahil talagang sunod-sunod ang mga laban ng ating mga koponan. So, sa iba't ibang panig ng mundo, kumakampanya ang ating mga national athletes. So, magandang balita para sa mga taga-suporta ng Gilas Pilipinas Youth Men dahil pasok tayo sa quarterfinals ng FIBA Under-18 Asia Cup. So, ginaganap po ito sa Ahmedabad, India. Pag-usapan natin yung detalye ng kanilang naging tagumpay kontra Syria. And sa panig naman ng Gilas Pilipinas Women, unfortunately, lumasap tayo ng massive loss. Naku, laki ng lamang na ipinamalas po o ipinalasap ng Canada, World Number 7 Canada. Sa ating koponan at mamaya silipin natin yung naging laban nga po no, sa pagitan ng Canada and Philippines. 47 point loss para sa ating Gilas Pilipinas women. So, ito na ba pinakamasaklap na talo nila? Well, napakalakas naman po kasi talaga ng Canada. No, sa start pa lang eh, nilimit ka agad yung Gilas Women to only 4 points no sa opening period. So, more on that mamaya sa ating pagtalakay. And ang atin namang 3x3 teams, under 23 teams na kumakampanya sa Petaling Jaya, Malaysia. Ako, kahapon po na-sweep nila ang mga titles ng Stop 3 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League. So, magandang performance yan. Ha? Kaya naman yung ating mga teams ay nasa ibabaw ng conference standings nito pong ongoing action. Although today, walang laban, nasa break kasi. And then, bukas po magre-resume yung competition. So, babalikan natin yung kanilang pong naging mga tagumpay kahapon. And ano ba naghihintay na mga laban pa para sa ating Gilas Pilipinas 3x3 Men and Women sa resumption ng kanilang kampanya dito nga po sa Asia C Conference ng FIBA 3x3 Youth Nations League. Okay, so ang dami mga developments sa basketball dahil yung Strong Group Athletics. O, patuloy pa rin po ang kanilang mga laban sa ginaganap na 45th edition ng William Jones Cup. Although, yung kanilang bid for a three-peat nanganganib. No? Dahil sa, ewan ko, paano ba i-describe yung format nitong Jones Cup, this edition. So, yung format kasi, already seeded to the semifinals na yung host Chinese Taipei national team. Kahit na ang pangit ng record ng Chinese Taipei. So, incidentally, ang Chinese Taipei po ay makakaharap ng strong group mamayang alas 7 ng gabi. So, ito na yung huling game sa group stage ng Jones Cup. So, ang 8 teams kasi natin sa dalawang grupo. So, in each group, double round robin na format. But, instead na top 2 will advance to the semifinals, seeded na sa semis pala yung Chinese Taipei. So, isang team na lang kukunin dun sa tatlo pang nalalabing mga koponan sa group A. May talo na yung Strong Group Athletics. So, well, mamaya, iba pang detalye tungkol po sa balitang yan. At ano ba aasahan natin? Kasi may mga info galing sa New Taipei na plano daw ng SGA na talagang tambakan mamayang gabi yung Chinese Taipei national team. No? Para lang, di ba, maipakita nila na talagang karapat-dapat supposedly sila yung makaabante sa semifinals. So, may mga complications dun sa format. Anyway, i-discuss natin yan mamaya sa ating programa. And, syempre pa, malapit na po ang Asian Games. Nako, ha? Ilang tulog na lang. Meron na lamang po tayong 30 days to go bago ang formal na pagsisimula ng 20th edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, alamin natin yung mga preparasyon na ginagawa ng ating mga national athletes, pati rin po yung mga roster ng iba't ibang mga teams natin. So, isa-isa na kasi yung kumbaga sinisiwalat nga po ng Philippine Olympic Committee at the same time. Syempre, sinisipat na rin natin kung sino-sino ba magiging kinatawan ng Pilipinas para po sa iba't ibang mga sports disciplines dito sa Asian Games. So, antabayanan nyo po yan sa second hour ng ating programa.
3: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go, team! Sports 918.
2: 22 minutes after 6 p.m. Dumako na tayo sa ating top story. Syempre pa, ito po ay ang naging panalo ng Gilas sa Pilipinas Youth Men sa ginaganap na FIBA Under 18 Asia Cup. So, sa qualification to the quarterfinals, matagumpay na nakamit ng Pilipinas ang 72-63 na panalo kontra Syria para nga po umabante sa quarterfinals ng tournament. So they have to go through the qualification to the quarterfinals, no, against the number 3 team sa Group B na Syria. At nahirapan din yung ating team, ha, dahil itong kanilang naging pagtatagpo ng Syria, aba, nag-trail ang Pilipinas sa kamay po ng Syrian sa first quarter ng bakbakan. Eh, lumasap pa nga ng 13-15 na, kumbaga, or 2-point deficit sa kamay ng Syria, ang ating Gilas Pilipinas Youth. And then sa second quarter, dito na sila nagre-group at na-outscore po ng ating youth men ang Syrians 19-16 para kunin yung 1-point advantage at the half. And then sa third quarter, muling nakuha ng Syria yung kalamangan sa early goings ng kanilang bakbakan, although nag-stage na ng kanilang rally itong Pilipinas, no? At again sa third quarter, muli po nilang na-outscore ang Syrians 19-13. At ang mga nanguna para sa atake ng Pilipinas, sina Aiden Green, ayan, sina JB Kagurungan. So sila yung nag-provide ng opensa para sa ating koponan. And pagdating ng fourth quarter, no, nakuha na ng Pilipinas yung rhythm and we led by as much as 7 points, no, dito sa Syrians, although na nagpupumilit pa rin yung, or as much as 11 points rather, umabot ng 11 points yung advantage ng Pilipinas, although napapababa pa ng Syria, especially in the last 2 minutes ng ball game, napababa pa nga nila sa 6 kung daw nagkakamali yung kanilang deficit, no. They really tried to catch up, but itong ating koponan held on para nga po makamit ang panalo. So, on point ang Gilas Pilipinas Youth para nga po sa kanilang pagnanais na makaabante sa next round. So, si Aiden Green ang nanguna para sa atake ng Pilipinas with 18 points on an efficient 8 of 13 shooting from the field. So, and then katuwang niya yung kanyang mga teammates pa, si JB Kagurungan, yung isa pang double digit scorer natin with 12 points. Nakasampung puntos si Bruce Tubong Banwa. Silang tatlo yung mga naka double figures pagdating sa scoring. And then umagapay din itong sina Ethan Aguas and Luke Atacador, kapwa nag-ambag ng tig-8 puntos. Naka 5 points po si Patrick Pasinos with 7 rebounds. So siya yung top rebounder naman for the Philippines. And then 4 points from Elias Gish, aside from his 3 assists and 4 rebounds. And then si Prince Carino and Chog Moral, tig 2 puntos. And then si Andrew Chio nag-ambag din ng 3 points. So ang mga hindi naglaro for today, sina Cisco Bautista and si Jacob Lacson. So yan po yung scoring ng Pilipinas sa kanilang naging laban kontra Syria. Top performer ng Syria ay itong si Majak Awutiak, Matiang Majak, with 20 points and 13 rebounds. So mabuti na lang na-stop nila itong Syrians, ha? Nangangamoy upset eh, especially in the first half. For most of the first half lamang yung Syrians, but once nakuha na ng Gilas Youth yung kanilang groove, no, hindi na sila talaga bumitaw pa para kunin nga po ang panalo. At dahil sa panalong ito, umabante sa quarterfinals ang Pilipinas. So makakaharap po nila sa quarterfinals ang naghihintay ng China. So ito pong China ang kanilang makakalaban. So for tomorrow ang kanilang bakbakan. Check natin, ha. Schedule kasi natin after today's action, Araw po ng Biyernes, ang labanan ng Pilipinas sa China ay nakatakda sa pangatlong scheduled quarterfinal match. So, third quarterfinal match yan tomorrow. Wala pang oras pero pangatlo na. Pangatlo sila doon sa lineup. No, kasi yung first quarterfinals will be between Australia and yung mga kalaban nila. And then New Zealand and dun sa winner nung game 28. Okay. Yung game 28 is yung game 28 about to start pa lang, Japan Qatar. Mamaya pa 'yun Japan Qatar. So, yun yung naghihintay na na schedule. And then sa iba pang mga quarterfinal pairings, yun nga, Philippines and China tomorrow po. Third quarterfinal match, and then yung huling quarterfinal match ay sa pagitan ng Korea, and yung winner naman nung isa pang qualification to the quarterfinals ngayong araw na to. So, ang settled na pairing is between Philippines and China. So, tomorrow po yan, Biyernes, August 21. So, hintayin lang natin kung anong oras, no? Pero, kung ang Pilipinas ay ahead tayo, I think mga 5 oras, kung hindi ako nagkakamali, sa India, baka mga gabi na to, yung laban ng China and Philippines. Okay, so yan po yung ating aabangan na bakbakan bukas. A chance to make it to the semifinals. At yung winner ng mga quarterfinal action tomorrow, very po yun, important. Kasi pag nanalo ka bukas sa quarterfinals, meron ka ng ticket patungong World Under-19 Cup or FIBA Under-19 World Cup. Okay, sa Czech Republic next year. So, yun yung target ng ating team. Maka top 4 finish para, di ba, makabalik tayo sa Under-19 World Cup. Because the last time na nakatungtong ang Pilipinas sa World Under-19, Under-19 World Cup ay noong pang 2019. 2019. Kasi noong 2018 edition ng Asia Cup, nag-fourth place finish ang team ng Pilipinas sa pangunguna ni Kai Soto. Ayan, Dave Ildefonso. I think si Jeyo Chu nandun din. So, yun po yung huling Gilas Youth Men. Or dati, Batang Gilas pa, di ba yung moniker nila. So, yun yung huling yung team na nakatungtong sa final four or semifinals nitong Asia Cup. So nais nang koponan natin, 'di ba, ma-duplicate yung feat na yun. Okay, so good luck sa ating koponan. And kanina sa kanilang naging laban kontra Syria, no, sa ilan lang stats, they shot 52% sa 2-point field goals. And then 35% sa 3 points, 3-point area, naka-12 3-pointers yung ating Gilas men. And then sa free throws, no, kailangan improve nila yung free throws, ha, kasi 47% lang yung free throws. Ang dami nilang na-miss, 8 of 17 yung shooting from the free throw area ng Gilas youth men. So, napakarami nilang na-mintis din. Sa fast break, mataas naman yung kanilang fast break points, 23-7 against Syria. And points from turnovers, eto na. Dun sila nadali ng Syria kanina. Kaya lumamang din yung Syrians, no? 19-15 ang score in favor of Syria. Mabuti na lang bumawi sila sa ibang departments, no? Pagdating sa rebounding din, check natin, ha. Pagdating sa rebounding kanina, okay, yung naging kumbaga naitalang rebounds ng dalawang koponan. So mas marami pa palang rebounds itong one rebound lang yung lamang ng Pilipinas, no? 36-35. Pero nakalamang kasi sa ano, sa defensive rebounds yung Syria kanina, 26-24. So sa assist, 20-16 in favor of the Philippines, sa steals 11-8. And turnovers, ayun, 21 pareho. 21 turnovers for both teams. So we can't afford to have 21 turnovers against China. Nako, talagang pupulbusin tayo ng China pag nagkataon. Kaya kailangan nilang bumawi diyan. Ang China na makakaharap nga po ng ating koponan bukas, nag-top sila sa group sa group phase. Yung China po ang nangibabaw sa group C. So, malinis ang kartada ng China. Hindi pa natatalo dito sa tournament. 3-0 yung kanilang record. They won against Iran, Qatar, and Syria. So, baka Pilipinas na hinihintay ng China para maduhisan yung kanilang record. Abangan natin yan bukas. No, hopefully, para rin sa chansang makakuha nga ng ticket patungong FIBA Under-19 World Cup. So, good luck sa Gilas Pilipinas Youth.
4: Sports 918.
2: 34 minutes after 6 p.m. we'll take our first time out at magbabalik tayo para pag-usapan naman itong naging laban ng Gilas Pilipinas Women and yung ating FIBA 3x3 teams, no, sa Nations League. So, sa pagbabalik po ng Sports 918.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
27: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
28: Elections in September
1: are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
27: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Sports 918.
12: Kasama si Ria Arevalo.
11: Let's go team! Sports 918.
2: 39 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Samantala, dumako naman tayo dito sa laban ng Gilas Pilipinas Women kontra World No. 7 Canada. Unfortunately, lumasap po ng 38-85 na pagkatalo ang Gilas Women sa kamay nga ng World No. 7 Team Canadians para sa ikalawang sunod na pagkabigo dito po sa ginaganap na FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. So with that loss, out of contention na ang Gilas Women. So, nakakapanghinayang na panalo kahapon kontra Mexico. Mukhang dala pa ng Gilas Women yung heartbreak nila ha, from yesterday. Because at the start of their match against Canada, napako sa 4 points lamang itong Pilipinas. At talagang flinex ng Canada yung kanilang mic no, sa opening quarter pa lang. 23 big points na yung kanilang naipundar. So, from there, kontrolado na ng Canada ang laban. They also outscored the Philippines sa second quarter, 23-7, para po maitala yung napakalaking advantage at the end of the first two quarters of action. No, 46-11. Na score yan at the half. And tinangka ng Pilipinas na mag-stage ng comeback sana sa third quarter. They outscored Canada 18-16, but by that time napakalaki na po nung advantage ng Canada. And they continued to smother the offense of Gilas Women no fourth period para po makumpleto yung kanilang 47-point victory. So, with this development, 0-2 ang record ng Pilipinas sa Group B nito pong FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. Pinangunahan ni Jack Animam ang Pilipinas sa kanyang 11 points, 7 rebounds, 4 assists and 2 steals. Si Vanessa De Jesus naman nag-ambag ng 9 na puntos habang 8 markers ang naitala ni Casey De La Rosa. So, yan yung mga top performers for the Philippines. So, si Jack lang yung ano, yung naka-double digit sa scoring kanina. No? Maaga po kasi talagang nanalasa yung Canada. And aside from the three players na nabanggit natin, si Afril Bernardino, 0, wala siyang naitalang puntos. No, 1 assist and 1 rebound yung contribution ni Afril. And then si Ken Pastrana also had 1 rebound only. Then 2 points si Janine Pontejos with 1 rebound. And then si Angel Sorada with 3 points. Luna Ozar with 5 points and 4 rebounds. Then 8, wala na, no? Yun lang. Si Sofia Dignadise, si Jasmine Yoson, at saka si Eliza Rodriguez, Monique Del Carmen, they all played but they failed to score sa naging match kanina. So, covered talaga. No, talagang napakaganda ng coverage ng Canada. Parang foundation lang eh. So, sa pag-cover nila dun sa shots ng Philippines, no, tingnan ko lang, oh, 27.8%. Yan lang ang naging shooting ng Pilipinas, no? Field goal shooting ng Pilipinas. We only made 15 attempts out of 54. We only made 15 shots out of the 54 attempts. Sa 3-point shooting, okay, 5 3-pointers lamang po yung kumonekta para sa Pilipinas out of the 26 attempts na ginawa nila kanina. And then sa rebounding, 31 rebounds, no? Well, denominate ng Canada, 63 rebounds ang nagawa ng Canada sa kanilang laban kanina. So, all departments talagang nag-dominate ang Canadians dito nga po sa kanilang naging laban kontra Pilipinas. Nanguna para sa Canada, si Sila Swords with 15 points. No, itong si Sila Swords. And then, 10 points naman ang naiambag nitong si Jasmine Basco. And naka 9 points itong si Maker. No, si Agot Maker. So, yung kanilang top players, sina Kyla Alexander and sino ba yung nag-top score dun sa previous game nila? Si Delaney Gibb. Mga ano lang sila ngayon. Support cast lang, no, for Canada. And dominated nga po ng Canada yung match. Rebounding, nabanggit ko, 63 to 31 in favor of Canada. Sa assists, 22 to 11. Turnovers, the Philippines committed 23 turnovers against 16 only ng Canada. So, yun, talagang they ruled, no? They reigned supreme dito sa kanilang naging match earlier today, Manila time. Okay, so yan po. Again, 38 to 85 na pagkatalo ng Pilipinas sa kamay ng Canada. And ibabahagi po namin sa inyo yung post-game press conference with Gilas Pilipinas Women. So para malaman natin kung anong tumatakbo sa isipan ng ating mga players, no, and coach, especially with this 47-point loss, no, unfortunately. Mukhang yun nga, napakalaki din nung naging epekto nung naging pagkatalo nila kahapon, kasi yung kahapon kaya nating manalo kontra Mexico na ano lang eh, na kumbaga na ano lang tayo na abutan tayo sa dulo, no, nahabol ng Mexico. Hindi natin napangalagaan na maganda yung kalamangan na yun. But anyway, ito na nga po yung post-game press conference. So, we'll hear it from Jack Animam and Coach BT Taves.
12: Welcome to the post-game press conference after Canada 85, Philippines 38. We are now with Team Philippines, Coach BT Taves and Jack Animam. Thank you both for coming, and Coach, first of all, we want to know your thoughts on the game, please.
13: Yeah, obviously this is a really tough game for a coach to coach, but it's also tough for players to play when the game is over in the first or second quarter. Canada's defense took us out of it, especially side pick and roll. We adjusted in the second half with high ball screens, but it was too little too late. Maybe my adjustment was too slow. I think what we saw today was a 30th ranked team in the world playing a 7th ranked team, except that I know that we can play better than we played today. It just became a complete domination in every statistical category. In order for us to get to the next level starting in Asia, We definitely need to do better in the smaller things. One is you can't finish a game and be a small team with zero fast break points. Of course, we didn't get a ton of stops, but the stops we did get, we weren't able to run as a team and put pressure on Canada. We also had a lot of turnovers, and they had a lot of offensive rebounds. So the second chance points were must have been close to 40 today or more. So it really wasn't a contest. Having said that, our defense has been getting better in the last month or so. And I thought today, in spite of Canada's hot shooting, that our defense was at times good. So the takeaway is we got a lot of work to do. And we really needed that first game against Mexico. But we have another chance tomorrow. And it would be great if we could regroup in 24 hours and show more than we showed today.
12: Jacques, same for you. Your opinion about the game, please.
14: Coach already talked about the numbers. And yeah, it's world number 7. And most of these players are NCAA Division I level school. And some of them are in the WNBA. And for us, you know, to be here and playing against them, that's something. And I know we made a lot of errors. Like Coach said, we're the smallest team, but we couldn't run. And we made a good stop, but we just can't really convert it as a team. But I think what matters the most is we never stopped playing. And I think in the second half, we had some good flashes where we made a good stop and we kind of ran into a transition a little bit. And that's forced them to put their starting five back in the game. And I think that is something that we can take away from this game and to build. And again, we have another game tomorrow, another chance for us to show how we play.
12: We open the floor for questions.
15: JP Bersabe from Samang Basketball ng Pilipinas. This is a question for both Coach BT and Jack. After a loss like this, what does the locker room look like? And what's some of the words that you might say in such atmosphere?
13: It's been a while since I've been in a game like this, to be honest, at least a few years. But generally, my approach is the same. The first thing is you have to know that your players are disappointed. If I look around and I see people who are okay with it, it's a problem. Then I don't feel positive about the team and the direction they're going. I don't think we have those people on our team. The second thing is that we 100% have to take all the facts into account. We can't just say, oh, we'll be better tomorrow. And there are certain non-negotiables in basketball at this level. And one is being able to run for 40 minutes. Another one is to be able to take care of the ball to some degree. You know, 25 turnovers is not going to do it. And they're not all forced by Canada's good D. We can't control every part of the game. No team can. But there are still things that we can do better. And one of them is focus. And I thought that was lacking. So once you do that, once you tell them the things that are non-negotiable, we just have to get better at those things. The second thing is to understand that it's one game and not every part of the game is terrible. You can still be improving in even a lopsided game like today. And I believe we are. I believe that our defense is getting better. So I'm taking a long-term view. And at the same time, like Jack said, you know, we turn the page. We got another chance. Tomorrow's a chance to show what we can do. And hopefully, somehow in the next 24 hours, we find the energy to run again, because we need to.
15: Jack, as the team captain, you know, you like to huddle the team together. What would you say to them right now?
14: I mean, regardless of the number, you know, I know we made a lot of mistakes, but I think at the end of the day, what matters the most is the fight we put into the court. Like, we leave it out all there, like, no matter what happened. And, of course, personally, you know, as a leader of this team, I feel like we can do so much better, but also at the same time, you know, we're a young team, and this is like a learning curve for us, but also it's a tournament. You don't have that much time to regroup. You gotta turn the page, like coach said, you have less than 24 hours to do that, and all I can do is, you know, to tell them that, you know, heads up, and as a leader, I can't show that, you know, I'm disappointed, because I feel like if they see me weak, and that's how they're gonna feel, and you know, it's never give up, and I think as a, you know, Filipino, we always fight the laban, and I think that's what's important.
15: Thank you.
12: Thank you, Jacques. Thank you, coach.
16: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go, team! Sports 918.
2: Maraming salamat. Ayan po yung naging post-game presser with Giles Filipinas, team captain, Jacques Animam, and head coach, BT Taves. So, hopefully tomorrow, makapag-regroup tayo because we will face Senegal. At muli po, alas 7:30 ng umaga yung ating magiging laban kontra Senegal. So, tomorrow, Senegal, check ko lang yung kanilang record. No? 7:30 a.m. ang Senegal po is higher ranked team din ito sa tawag dito sa Africa, no? 22. World number 22 in the world ang Senegal. And wala pa ring panalo ang Senegal. So they lost sa kanilang mga previous matches. No, they lost to Canada 57-72 and tinalo po sila ng Mexico 79-65. So hopefully tomorrow makabawi ang Gilas Women at makuha natin yung ating unang panalo, no, dito nga po sa Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. Okay, so good luck sa ating Gilas Pilipinas Women.
16: Sports 918.
2: Samantala, sa 3x3 basketball naman po, eto, naging matagumpay ang kanilang mga laban kahapon sa Stop 3 or Day 3 ng FIBA 3x3 Youth Nations League. Kapwa nakamit ng Gilas Women at Men ang mga title. So, yesterday na iulat na rin natin ito sa ating programa. Ulitin ko lang, no? Sa Stop 3, tinalo ng Pilipinas ang Chinese Taipei 17-14 sa finals para makuha po yung Stop 3 title, no? Sa women's division. And then kinumpleto ng Gilas Men ang celebration ng kanilang talunin ang New Zealand sa finals ng men's division 21-19. Napakaganda pa nung panalong yun kasi tablaan laban 19-all, tapos paubos na yung game clock ng tumikada ng two-pointer itong si David Dungo para nga po makuha ang panalo. At nahinto nila yung dominance ng New Zealand kasi past two stops, New Zealand po ang champion. So sa third stop, Pilipinas naman. Kaya ang ating koponan, sa pagtatapos ng aksyon kahapon, nasa ibabaw ng Women's Conference standings ang Gilas Women. Meron na tayong so far 260 points sa bisayan ng dalawang titles natin nung Stop 1 and Stop 3, and then nag fourth place sila nung Stop 2. So total of 260 points. Bumubuntot sa Pilipinas yung Chinese Taipei with 230 points, followed by Thailand 210 points. New Zealand is in fourth 200 points. Malaysia and Vietnam yung 5th and 6th place sa conference standing sa women's side. Sa men's side naman, ang Gilas 3x3 men, nasa 2nd place sila so far with 250 points. Sa bisa po ng 3rd place finish nila nung Stop 1, 2nd place finish nung Stop 2, and then 1st place finish kahapon. So 30 points away na lang tayo sa New Zealand. Ang New Zealand kasi nasa ibabaw with 280 points. Third placer so far ang Malaysia with 220, followed by Thailand, 170 points. And then fifth ang Chinese Taipei and sixth ang Vietnam. So yan po yung conference standings as of today. Okay, as of today, kasi today walang laban. Break muna para sa ating mga manlalaro. Magre-resume po ang aksyon bukas. At for stop 4, ang Gila

0: scheduled professional bout just days before the continental event. Filipino Olympic Committee President Abraham Tolentino said that the 2023 Hangzhou Asian silver medalist will try to make it to the 23rd of September preliminaries in Japan, provided he wins smoothly in his September 19 bout in California. The Zamboangueño fighter had asked permission from the Association of Boxing Alliances in the Philippines and the POC to skip the Asian Games as he attempts to defend his World Boxing Council International Middleweight title in order to pursue a real world title fight next year. Marshall was initially entered in the men's 80kg division in absence of his regular weight class of 75kg, while John Mindoro, another pro boxer, is expected to take Marshall's place in case the latter won't be able to compete in the Asian Games. And that's our news for this evening. I am Matthew Pacheco for Sports Region 918.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo
6: sa? Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST din.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Sports 918.
11: Kasama si Ria Arevalo.
10: Let's go team.
11: Sports 918.
12: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. 8 minuto makalipas po ang ikapito ng gabi. So nagpapatuloy tayo sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Webes, August 20, 2026. Nasa second hour na po tayo ng ating programa ngayong gabi at talakayin pa natin iba pa mga developments sa larangan po ng basketball. Okay, ngayong mga oras na ito, palagay ko nagsisimula na bakbakan sa pagitan po ng Strong Group Athletics at ng Chinese Taipei National Team. Nako no, bearing na tong laban na to. kasi wala na, tapos na ang pag-asa ng Strong Group Athletics na makatungtong sa next round ng tournament, which is the semifinals. Dahil earlier, tinalo po ng DB Promi ng Korea ang Japan. No, kung bakit, baka nalilito kayo dahil noong una nalito rin kami dahil magulo tong format ng ano ng Jones Cup. Ewan ko ba, tapos nagkaalaman lang nung nandun na sa nung ongoing na yung ano yung mga laban, no? Balikan muna siguro natin yung naging match kahapon, no? Kasi kahapon po ang Strong Group Athletics na kaharap itong DB Promi ng Korea. So tinalo nila 113-87. So ang laki noon, 26 point a route for Strong Group Athletics. At ika-apat na sunod na panalo nga yan ng SGA. So para ma-improve yung kanilang kartada sa Group A action. Pinangunahan po ni Matthew Wright ang SGA with his 24 points including 6 triples and meron siyang 5 assists and 3 rebounds. So kaya lang yung panalong to ng SGA ay hindi pa rin kasiguraduhan na may pagpapatuloy nila yung kanilang title defense dahil nga po sa format ng tournament. So, sa format pala, no, itong Chinese Taipei National Team na nasa Group A ay otomatiko nang pasok sa semifinals. So, top 2 teams lang dapat ang papasok sa semifinals. So, kung seeded na sa semis yung national team ng host country, edi isang team na lang yung aabante rin sa next round. E natalo po ang SGA, di ba, sa first game nila ng DB Promi ng Korea. Kaya kahapon, they have to win by as much as 31 points, no, para sa quotient system. Eh hindi na-achieve yun ng SGA kasi 26 points lang yung lamang nila, di ba, yung winning margin nila against SGA. So, nangailangan ngayon ng tulong itong SGA dahil nga sa format na yan para makapasok sila sa next round, no, at ma-dislodge nila yung DB Promi ng Korea kasi nga isang slot na lang yung aabante sa semis, kailangan talunin ng Japan Youth Team ang Korean Ball Club sa game ngayon, sa game today. Eh, yung Japan team wala pang panalo. Okay? So, wala pang panalo. At yun nga, winless pa rin sila after today's action because Wonju DB Promi ng Korea won over Japan 75-64 sa kanilang naging pagharap kanina. So, dahil sa panalong to ng Korea, official na pong nalaglag sa kontensyon ng Strong Group Athletics sa semifinals. So, paano nalaglag? Dahil yun nga po, hawak kasi ng DB Promi yung quotient advantage nung tinambakan nila ng 31 points ang SGA sa opening day action. So, dahil otomatiko nga pong meron ng spot sa semifinals, yung Chinese Taipei National Team, isang team na lang yung up for or isang spot na lang sa semis ang up for grabs sa Group A. So, with this development, out of contention na yung SGA. Pero may game pa sila mamaya or ongoing na right now. So, meron silang laban kontra Chinese Taipei at gawin na lang ng SGA, tambakan nila ng husto yung Chinese Taipei National Team, ha? Dahil, ala eh, ang labo nung ano, nung format. Dapat, from the start pa lang, sinabi na nila na seeded na pala sa semis tong Chinese Taipei National Team. And to think, ang record ng Chinese Taipei Blue Team ay 1 win and 3 losses. Baka yung panalo nila sa Japan Youth Team pa yun, di ba? Kasi wala pang walang naipanalo yung Japan Youth Team. So, let's see after today's action kung ilang points ang itatambak ng SGA sa Chinese Taipei National Team. Para makabawi man lang, no? Kasi nga eh, hindi sila nakapasok sa next round, no. Sayang yung three-peat aspirations. Para namang yatang ayaw ng Jones Cup maka-three-peat yung SGA. Ewan ko lang ha, dahil dito sa format na to. Tapos kahit yung SGA, nalaman lang nila yung ganong scenario na seeded to the next round na kagad yung Chinese Taipei national team nitong during na ng tournament. So, yun nga, sabi ni Coach Charles Liu sa mga panayam sa kanya, kung nalaman lang nila kagad, 'di ba, na ganito yung format, edi sana nakapag-adjust sila kagad, 'di ba? First game pa lang. Sayang. Anyway, so let's see. Later on, ongoing na ang labanan sa pagitan ng SGA and Chinese Taipei. So pwede nyo po mapanood yan sa Smart Sports, I think. At saka sa Facebook account ng Strong Group Athletics, kung meron pa silang live stream, ha? Baka naman na buisit na rin sila. Diba? Kasi nakakainis naman talaga eh, no? Ganun yung mangyayari, biruin mo, chinaga-tsaga mo na mag-compete. Tapos, dapat top 2 teams will make it to the semifinals. Hindi naman sa record, hindi naman deserving na mag-top 2, makakuha ng spot sa semis yung Chinese Taipei national team. So, anyway, ganun talaga, yun yung format ng tournament. So, abangan na lang natin ang susunod na mga developments dito po sa Strong Group Athletics. Samantala, balitang basketball pa rin, ang NBA House in the Philippines. Ayan, ay bubuksan po sa August 29 and 30 sa Space at One Ayala. So, pangungunahan ni Naismith Basketball Hall of Famer Jason Kidd and WNBA champion Lauren Jackson ang first NBA House in the Philippines. So, ang NBA House Philippines ay magtatampok po ng immersive and interactive basketball activities para sa mga fans, including mga meet and greets with Jason Kidd and Lauren Jackson. Meron din mga musical performances and entertainment from the Sacramento King Dancers. Yun. So, pwede pong mag-join no, sa mga game zones, memorabilia, and pop-up stores ang mga fans, as well as celebrity showcase, and meron din 5-on-5 exhibition game no, sa mga local players. So, yung lineup pa ng exhibition game, ia-anunsyo in the coming days. So, abangan nyo po yan. Ha? August 29 and 30 sa Space at One Ayala. Ay, mabuti na lang, no? Kasi August 28, yung laban ng Gilas Pilipinas versus Jordan. So, hindi conflict doon, no? Kaso sa August 30, yon meron din laban ng Gilas sa men natin eh, against Iran sa Mall of Asia Arena. So yan po yung fourth window home games ng Gilas Pilipinas men for the FIBA World Cup Asian qualifiers. So very hectic din ang schedule natin next week sa mga basketball aficionados.
4: Sports 918. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang sports radio ng bansa. Sports Radio Number 1.
12: Samantala, basketball pa rin to. EASL, nako ah, inanunsyo na ng East Asia Super League na pinakabagong koponan na makakasama po sa kanilang season, no? Upcoming season ay ang Team Abra Weavers. Ayan, pasok na sa EASL ang Maharlika Pilipinas Basketball League Team Abra Weavers. Kampiyon ito ng MPBL. So they will compete in the 2026 to 2027 EASL season and they will be the first MPBL team to compete in EASL. So ito po ay magmamarka na bagong chapter para sa liga. No? At syempre yung presensya nga po ng EASL in one of the Asia's most passionate basketball markets. So, ang MPBL founder na si Manny Pacquiao ay nagpahayag na ang development na ito is a proud moment for the league as they have the opportunity to represent MPBL and Philippine basketball against some of the best teams in Asia. So, yung chance nga na makapag-compete sa EASL is an important milestone para sa liga according to MPBL CEO Joe Ramos. And inassure nila lahat na talagang ready for the international stage ang Abra Weavers. So makakasama po ang Abra Weavers sa mga teams na magkakaroon ng maiden season sa EASL, including ang reigning B-League champion na Nagasaki Velka, KBL finalist Goyang Sono Sky Gunners, Macau SAR champion Macau Huchon, and TSG Ghost Hawks ng P-League Plus. So, yun yung mga teams na first time din na lalahok sa upcoming season ng EASL. Nako, wala ng PBA team sa EASL. Eh, meron nga mga ugong-ugong na hindi na raw kasama ang PBA sa EASL upcoming season. No, itong Pilipinas pa naman ay ni-represent po ng PBA teams sa Meralco Bolts. I think naglaro din ng San Miguel, 'di ba? TNT at saka Barangay Ginebra in the past seasons ng EASL. So, kaya lang ang PBA nga po ay according to some reports, no, hindi na magpapadala ng team sa EASL after 8 years of participating due to disagreement on a sensitive matter. Ay, naku, ano kaya yan? Sensitive matter na yan. Pero sayang naman, di ba? But, may presence pa rin naman ng Philippine basketball with MPBL joining ito nga pong East Asia Super League. So, ang defending MPBL champions ay maglalaro pala. Uy, many of the games of EASL will be held at the newly opened SM Seaside Arena in Cebu. Ah, para sa mga kababayan natin dyan, diba, sa Cebu. Mapanood din nila yung mga aksyon nitong EASL. So, yan po, aabangan pa natin sa panig ng basketball. And speaking of PBA, nasa break ngayon ng PBA para po bigyan daan ang paglahok ng ating Gilas men sa Asian qualifiers and at the same time sa Asian Games. Oy, nako ha, all PBA team ang ipaparada ng Pilipinas sa title defense natin sa Asian Games 5-on-5 basketball. Kaya break muna ang PBA at iniwan natin ang PBA Governor's Cup ng ito po yung standings. So, i-refresh lang natin ang mga alaala ng ating mga taga-subaybay. Sa Group A, nandyan yung NLEX, nangungunang NLEX at San Miguel, parehong may 7-2 win-loss record. Then, Converge with 5 wins and 4 losses, TNT 4-4, Terra Firma 3-5, Macau Giant Pandas 2-6, and Titan Ultra with 2 wins and 7 losses. So, sa Group B naman, nasa ibabaw ang Rain or Shine, Alaso Painters 4-2 ang kanilang record, followed by Magnolia 4-3. Katabla na Magnolia ang Phoenix, so parehong 4 wins, 3 losses. Blackwater Bossing 3-3, Meralco Bolts 3 wins, 5 losses. And ang Barangay Ginebra, naku na sa ilalim, 2-4 ang kartada. Medyo nagsasuffer ha, ang Barangay Ginebra. Sa, syempre, karamihan ang kanilang mga malalaro, di ba, member ng national team natin. At yung head coach ng ating Gilas men, no, si Coach Tim Cohn, yan ang coach din ng Ginebra. Medyo, yun nga, in a way, nagsasuffer yung performance naman ng Barangay Ginebra, no, dahil na rin probably nahati attention ni Coach Tim Cone, no, sa national team duties. Pero yun talaga yung sacrifice ng mga PBA teams natin, pagpapahiram ng kanilang mga manlalaro at ng kanilang mga coaches sa ating pambansang koponan. Okay? And kamakailan lang inanunsyo ng PBA ang kanilang player of the week. Actually last week pa ito, no, nung nangibabaw ang performance nitong si Jerome Lastimosa. Siya po ang tinanghal na player of the week, no, bago nagkaroon ng break ang Philippine Basketball Association. So dahil din sa kanyang naging impressive performance, no, career high 30 points na itala niya noong nakaraang Miyerkules para tulungan ang Magnolia na maitawid ang 115-101 na panalo kontra Phoenix Super LPG. So yung panalong yon, ikatlong sunod na Magnolia para nga ma-improve ang kanilang kartada, no, bago magkaroon ng break ang liga. So for the period of August 11 to 14, yung player of the week citation ni Jerome Lastimosa. So yan po yung update naman natin sa PBA na medyo yun nga, pahinga muna ngayon, no, habang nakatuon ang pansin ng lahat sa paghahanda ng ating pambansang koponan.
7: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: 26 minutes after 7 PM, so yun nga po, pinaghahandaan ng ating Gilas sa Pilipinas Men Asian Qualifiers and Asian Games. So yung Asian Games natin malapit na. Actually, kung 30 days to go before the official start ng Asian Games, meron na lang tayong 21 days to go bago po magsimula ang men's basketball competition ng Aichi Nagoya Asian Games. Kasi September 10 ang start ng laban sa men's basketball. So, matatapos po yan September 20. So, by September 20, finals na yun ng ano, ng Asian Games, no? Right after the opening ceremonies. So, maaga kasi yung schedule sa basketball, men's basketball, kasi yung Japan, meron silang B-League. Mag-start ng, I think, September 21 o 22, yung B-League. Kaya, hinahabol din nila eh, na matapos agad yung men's basketball competition. So, anyway, speaking of the Asian Games, ayan, puspusan po paghahanda ng ating mga atleta at kabilang po dyan yung ating mga pambato sa athletics. So, sa mga representatives natin for this year's Asian Games, yung kanilang preparasyon for the Asian Games, kasalukuyan pong lalahok sa mga tournaments, no? Mga continental tournaments, itong ating ilan sa mga tracksters and track and field players, no? Kasi yung ating top high jumper na si Leonard Grospe, no? Siya po ay kakampanya sa high jump, si Janry Ubas, ang long jump king natin, and record holder, parang record holder yan, si Grospe sa high jump, si Janry Ubas sa long jump. Samantala si Michael Del Prado, ang trackster naman natin for 400 meter sprint race. Bahagi din ng record holder sa team event naman, sa relay, itong si Michael Del Prado. So, itong tatlong mga atleta natin ay kakampanya po sa Indian Open World Athletics Continental Tour Silver Tournament. So, that will start on August 22, araw po ng Sabado, sa Bhubaneswar, Odisha, India. So, yan, sa high jump si Grospe, long jump naman si Janry Ubas, hoping tayo maging maganda yung kanyang effort, and si Michael Del Prado sa 400 meter sprint race. Katuwang po nila ang ating national coach na si Sean Guevara. So bahagi pa rin po ito ng kanilang preparation, training, build-up para sa Asian Games na malapit na malapit na. So mamaya po, after our break, ibabahagi namin sa inyo yung naging panayam ng Sports Radio kay Coach Sean Guevara and sa kanyang prodigy, ayan, sa kanyang talent na si Leonard Grospe, ang ating high jump national record holder. So mataas ang kanyang target for the Asian Games, no? Hopefully makapodium finish. Itong ating Asian Beach Games gold medalist sa high jump na si Grospe. So, well, Asian Beach Games, continental ano rin yun, tournament, pero mas matindi yung mga makakalaban niya dito sa Asian Games. So, ating malalaman yung kanilang ginagawang paghahanda. No, mamaya po sa panayam na ating ibabahagi sa inyo when we continue dito sa Sports 918.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo, ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H, hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
21: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
21: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
24: And it was just pointed out to me.
14: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
25: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
14: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
25: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
14: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
25: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
14: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
25: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
14: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
0: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
12: Nagbabalik po ang Sports 918 at bilang huling bahagi ng ating programa, narito po ibabahagi namin sa inyo yung naging panayam ni Ms. Judith Caringal kay Coach Sean Guevara and Leonard Grospe sa kanila nga pong ginagawang paghahanda for the Asian Games. Hi, magandang araw.
3: Good morning po.
12: Uy, long time no see. Kamusta ka na, Leonard? Kamusta?
3: Okay naman na po, Mas.
12: Saan ba ang training venue natin ngayon habang papalapit na nga ang Asian Games? Saan ka nagtitraining?
3: Hindi pa po na-announce, pero mukhang dito lang dito po siya. So, ngayon po, ma'am, nasa ano po, Mapua.
12: Si Leonard ay nasa Mapua, doon siya nagti-training kasi syempre siya nga po isang scholar din ng Mapua University. Okay, so kumusta naman ang tinatakbo ng iyong training ngayon, Leonard?
3: Ma'am, okay naman po yung process, bali na ayon naman po din sa schedule natin for Asian Games.
12: Sa huli mong mga attempts, ano na ang iyong talon na naitala? Tama ba na ang iyong record ay 2.23 meters?
3: Yes po, ma'am. 2.23 po last national open po.
12: So, ano na ngayon? Sa during practice, gaano na kaswabe ulit ang mga attempts mo and what particular height ba ang iyong ini-aim na matalon?
3: Right now po, ma'am. Medyo smooth naman po. Bali, ang nangyari lang is medyo nag-struggle lang po ako since nandito po ako sa school na yun. And yung mga process naman po, medyo ano naman po, medyo na gagawa naman po ng paraan. And yung goal ko po this ano, bago po mag Asian Games is makatalong po ng 225 pataas.
12: Mm-hmm. 225 pataas. Okay, so kamusta naman yung mindset mo kahit wala pa nga mga announcement? How do you paano ka nagmo-motivate sa sarili mo sa mga goal na pwede nating punteryahin this time, Leonard?
3: Be positive lang, ma'am. Positive lang po. And since galing na rin po ako sa malalaking tournament, and yun na rin po yung naging base ko na halos masanay na rin po yung katawan ko na be ready always.
12: Tama naman, ano? Uy, ang galing mo naman ng Asian Beach Games. Di tayo nagkwentuhan after that, but yung mga kasama natin sa media, definitely nakakwentuhan ka. Ano ba, paano nakatulong yung Asian Beach Games sa pag-build ng iyong moral going to different competitions after that Beach Games nga, Leonard?
3: That time, ma'am, sa Beach Games po, yung checkmark ko po that time is sobrang bago po. So, medyo nag-alanganin po ako that time, pero as na-build up ko na rin po na sige, ganito na lang. Yung confidence ko po is naging high naman po. And na-boost po lalo nung nakita ko po yung mga kalabang ko is medyo pababa po yung performance nila and nakakasabay po ako kahit papara.
12: After that Beach Games ba, nagkaroon ka na ulit ng international competition? Di kita masyadong nasundan na after the Beach Games eh.
3: Nag-anap po ako. First Asian jumps po sa China. And hindi po naging maganda yung run ko dun since sobrang hindi po ako naka-recover kaagad. And medyo ano lang po, siguro sa travel po. Pero okay naman po sa as an experience po, ma'am. And alam po na rin po yung gagawin po next time na mangyari po ulit.
12: Okay, mamaya i-welcome natin si Coach Sean. Hindi mo nakasama si Coach Sean Guevara dun sa karamihan sa mga torneo mo, di ba? Sa mga competition mo. Paano na lang nagiging usapan niyo ni Coach Sean? Parang mahirap na sa Pilipinas si Coach Sean, yung totoo mong coach, tapos hindi mo nga siya kasama doon sa mga event na yon. How was the adjustment mo nung mga panahon na yon?
3: That time, meron na po yung assistant coach namin, si Coach Jindy po. He really helped me a lot since wala po si coach yan na to guide me, eh andun naman po si coach yun din na titignan yung ginagawa ko and kaya i-correct yung mga ginagawa ko din po na mali. Thankful din po kasi ano din po si Coach Jundi na laging nasa likod ko that time.
1: Manaman. So ano, gaano kalaki ang ambition mo ngayong nagsimula ka ng magpakitang gilas talaga? Kasi yung Asian Beach Games, that's the whole of Asia. Tapos yung mga iba-iba mo pang competition na nilalahukan, definitely, halos andun ka na. So, sa SEA Games, may medal ka na, di ba? A bronze the last time around. So, gaano pa kalaki ang pwedeng maging ambisyon ni Leonard sa iyong pagiging high jump athlete?
3: Hopefully, ma'am, yung nagiging ambition ko ngayon or nagiging motivation ko is to hit the standard, of the Olympics. So, mayroon pa po tayong 2 years to hit that or pwede po natin i-climb yung ano, pagkuha po ng points every event or mga major event po sa Asia o sa Southeast Asia.
1: Ano ba yung qualifying standard ng high jump kapag Olympics ng ating pinupunteriya?
3: 2.33 po, pero meron pong isang paraan para makapasok din po sa Olympics since hindi naman po lahat mahihit po yung standard na ganun kataas. So meron po yung tinatawag na point system na kailangan mong ilaro ng ilaro para maipon yung points na yun.
1: Sa ranking, no? Pero tama ba ako, 2.23?
3: 2.33 po.
1: 33. Okay. So, umaakyat naman yung iyong performance eh. So ganyan. Pero if and when nga, syempre sa Japan maglaro ka, ano kaya ang magiging ano mo lang? Ano yung magiging pinaka-realistic mo na pwede nating i-target?
3: Right now, ma'am, ang target ko right now is makatalon lang po talaga ako ng PBs or ma-hires po na ano, even though na mas maganda rin po talaga na mag-medal para mas maka-help po sa points ko. And kahit na medyo mahirap po yun, gagawin po natin yung paraan or gagawin ko po yung best ko.
1: Ini-scout mo ba yung mga makakalaban mo if and when? Sino ba ang pinaka-the best sa Asia? At ano ba yung talon ng pinaka-the best dito sa ating region?
3: Sa Asia, ma'am, is the best po is yung Korea and Japan. Mga talon po nila is 236. So, number one po ngayon sa Asia is Sugu and Japan po. Tapos, sa ano naman po, sa Qatar po is si Mutas Esabarishim po. Yung dating, yung former po na Olympic champion and world champion po.
1: Grabe, so nandito pala the best in Asia. Diba, ang makakalaban if and when, diba, come the Asian Games. Pero, ano na lang sinasabi mo sa sarili mo? Anong pampalakas loob mo, Leonard?
3: Sa akin po, ma'am, yung pinapapalakas lang po ng loob is yung, pagiging consistent ko po sa training and believing in God, believing to my coach and believing to myself.
1: Yun, ganda nun, ano? Anyway, hi, Coach Sean. Kumusta na po?
5: Hello, Ma'am Judith. Okay lang po, Ma'am Judith.
1: How proud are you so far muna sa nagiging accomplishment na nga ni Leonard? Pataas ng pataas na yung talon, Coach.
5: Yes, ma'am. Very accomplished at saka siyempre very proud na rin sa coach ni Leonard sa mga narating niyang performance, lalong-lalo na ngayong taon. 2 times niyang na gawang mabreak yung Philippine record po. And then he also won the Asian Beach Games last time in this year then.
1: Then galing ano, Coach Sean, anong parating reminder mo kay Leonard habang ito nga papalapit yung games, bagamat wala pa yung formal announcement, but sino ba naman ang pinaka top high jumper natin? So, how do you prepare? Ano pong klaseng program ang meron ka para kay Leonard?
5: Actually, ma'am, confirm na po na kasama si Leonard for the Asian Games. Yun lang yung lagi kong sinasabi kay Leonard yung ano namin na kailangan magpo-focus siya, direct yung attention doon sa pinakamalaking competition ngayong taon, which is the Asian Games nga. Almost mga ano na lang, a month to go na lang before the Asian Games. So, ingat lang kami sa ano, ingat lang kami sa injury. Kasi, actually, almost prepared naman kami na. Kasi for the past months, pinagandaan namin din talaga to yung Asian Games.
1: Saan po yung training nyo ngayon? Paano yung training ngayon ni Leonard? Lalo na nag-aaral din siya, Mapua.
5: Yes ma'am, nagkaroon lang kami ng adjustment ngayon kasi nag-start na yung first quarter namin sa Mapua kasi nag-aaral pa siya at saka graduating natin. Ngayong calendar year, yun, kailangan lang talaga yung balance yung oras tapos konting disiplina lang talaga para makapag-training pa rin kami ng maayos.
1: Leonard, graduating ka na pala nung nang ang course ni Leonard. Paano natin hinahati yung iyong oras sa studies at saka sa training mo, Leonard?
3: Ma'am, bachelor in physical education po. So, ang nangyari po is pag may free time po ako sa hapon or umaga, doon po ako na te-training po.
1: Buti talagang ang galing mo, ano, hindi ka nag-decide na pansamantala magpahinga muna sa studies dahil naka-focus sa training para sa Team Philippines. Leonard?
3: Sa akin po kasi, wala rin po kasing excuse kasi part po kasi siya ng life. Dito po tayo, kinuha po ko ng school para mag-
1: We're losing yung audio ni Leonard. Ano? So, kinuha siya ng school para mag-aral, di ba? Scholarship first and foremost. Tapos yun na nga, yung kanyang servisyo din naman sa school. So, at least, magandang decision niyo ito. Okay, so balik ba si Leonard? Yes, Leonard, you were saying, kinuha ka ng school para mag-aral and?
3: And to, to represent the school. And isa pong opportunity sa akin din kasi po nakuha, si coach siya po yung nakakuha sa akin and siya po yung nakatulong sa akin to improve more on sports po.
1: Okay. So, ikaw coach yan, mabuti naging ganun din decision, ano? Support, very much in support ka sa decision ni Leonard. Kahit ang daming competition, di mag-stop sa studies, kailangan tapusin yung pag-aaral and at the same time na nag-training. Coach yan.
5: Yes po. Yun po talaga yung ano, yun po talaga yung kailangan natin na ano, kasi yung pagiging atleta hindi naman po yun forever. There is a certain time lang na dadaanan nila sa buhay nila yun at saka pinakamalaga talaga yung karir nila sa pag-aaral, hindi na mapapabayaan. Para pagdating ng time na mahina na or mag-retire na sa sports is mayroon silang karir na mapupuntahan na secured po.
1: Tama. Okay, so how do you see the Asian Games for Leonard, Coach Sean? Kanina pinag-usapan natin yung mga rivals. The best pala ay nandito sa Asia, katulad nung taga-Qatar.
5: Yes, ma'am. One of the strongest niya at high jumper sa world ngayon is nandito sa Asia, which is yung from Qatar. Actually, he is an Olympic gold medalist, no? Si Barsim. Tapos yung reigning number one, yung taga-Korea din. So, nandiyan din yung Korea. Pero, ano pa rin, hindi pa rin tayo nawawalan ng ano dyan, ng pag-asa dahil sa ngayon, mukhang hindi maganda yung kondisyon ng Korea dahil wala siyang competition. Ilang buwan nang nakalipas, as I heard, meron siyang inindang injury. Tapos yung si Barsim naman from Qatar, actually retirable na po yun kasi nasa 35 years old na yata yung age niya. And then we have also one strong athlete from Thailand, tumatalon din yun ng 226, may injury din. So hindi pa fit, palagay ko hindi pa fit maglaro ng full competition. So, yun. As long na makuha namin yung best namin siguro or mag-improve pa, like tama yun sinasabi niya no, ni Leonard na around 225 or pataas, mas malaki yung ano yung chance na makakuha tayo ng medal dun sa Asian Games.
1: So, 225 to 226 ang tinatarget. Leonard, kailan ba? Ikaw, first time ka mag-Asian Games, di ba? Kasi Asian Beach Games yung una eh. Excited ka ba? Na Asian Games, hindi basta-basta nakakalaro sa Asian Games, di ba? Kailangan talagang may ano ka, maganda kang performance at qualified ka talaga dyan. So, how do you see yourself competing sa Asian Games?
3: Sobrang excited ako, ma'am, kasi napakakunti lang po yung nakapasok sa Asian Games o nakaka-qualify po. To be preparing lang po sa amin kasi ano lang po eh. Nangyari po kasi sa amin is unexpected din po kasi since galing din nga po talaga ako sa last time po, nasabi ko rin po galing po ako sa surgery and sobrang na-trauma po ako dun sa sakit po nung dala nung surgery na yun. And to be ano lang po, nag-pressure po kami na mag-train hard po talaga na halos hindi po ako umuwi ng isang taon sa amin sa probinsya para lang po maabot yung ganitong stage po.
1: Ang hirap din ang pinagdaanan mo, ano yung injury na yan. Sana nga ba, anong klaseng injury yung naranasan mo?
3: Bone spur po ma'am sa left ankle po. So, removal po.
1: Removal. Ilang months ka rin napahinga?
3: 3 months lang ma'am, pero yung recovery phase umabot po siya ng halos 1 year po.
1: Kapag nanggaling ba sa injury, wala ka bang takot na bumalik ulit sa aksyon? Ngayon ba talagang feel na feel mo na ulit yung high jump? Wala nang takot?
3: Ma'am, actually ma'am, sobrang takot po ako nung unang laro po. Bali, si coach lang po talaga yung nag-motivate sa akin na magpatuloy. Na sa isip ko na rin po, nakwento ko na rin kay coach na, coach, paano kung di na ako bumalik? Or ano, tuluyan nang mawala yung lakas ng katawan ko. And always na sinasabi lang sa akin ni coach na hindi naman mawawala yan. At as long as ano, yung katawan mo is tama yung ginagawa, tama yung kinakain mo, or sa training natin, lagi mong ginagawa yung walang masakit.
1: Coach Sean, grabe din pala kaagad ang pinagdaanan ni Leonard, ano? And he's just starting, ano? Ngayon pa lang talaga nagbubunga yung mga sacrifices na yun. So, how to keep him, ano, healthy, physically fit, and all, ano, gaano ka-detalyado na po yung ginagawa nyo para kay Sean? Meron na bang team na dapat nag-aalaga kay Sean, especially siguro the scientific approach of things? Yes, Coach?
5: Yes, ma'am. Very supportive naman yung ano eh, yung patapat sa amin. Actually, pinapahanap na kami dapat ng ano ng personal na PT na mag-attend personally kay Leonard. Pero ang hirap ng part doon is yung naghahanap kami kung sino yung pwedeng mag-serve. Pero for the meantime, ang physical therapist na lang ng Philippine Sports Commission yung ano namin. Inaasahan namin. So, na-attend naman yung ano niya, yung mga needs niya doon sa physical therapy. Tapos, with regard doon sa nutrition, yung maganda rin kasi yung Philippine Sports Commission is nagpo-provide na rin sila ng pagkain ngayon. And then, yung school is very supportive din sa ano, kay Leonard kasi pag nasa school siya is mayroon din siyang mga meals doon. So, yun na lang. Yun yung ano talaga namin. Yung challenge lang talaga namin ngayon is yung movement doon sa training. Kasi yung training venue natin, ma'am, hindi na ganun kaayos dito sa Manila. Yung may facility lang na nag-iisa ngayon is dito lang sa PhilSport Ultra, which is yung magandang training venue namin. It's nandun sa New Clark City, malayo-layo pa. Kung dito kami siya taralak, walang problema kasi malapit lang. That's why mga previous months, nag-recommend siya na kami sa Patapa na mag-train kami outside of the country. Kasi ang isang habol namin doon, maka more focus at saka yung facility at saka yung nutrition nga is maayos. Pero I don't think so kung matutuloy pa yon, kasi One month ago na lang mag-Asian Games na, at saka ano eh, daming challenges kasi pag nag-training sa labas, ang daming mga needs at saka mga ano, mga negotiation na minsan hindi na ano, hindi na po kumpleto, hindi na ayos.
1: So, pero, yun po, no? Yeah, between today and the Asian Games, may training camp pa ba kayo? Pwede ba magpunta kayo ng Tarlac? O pwede ba magpunta pa kayo ng Baguio to acclimatize kasi medyo malamig din daw po sa Japan? Anong plano?
5: Wala naman problema doon sa ano, sa pag-travel namin. Yun lang yung isang challenge ngayon kasi nag-start na yung klase. Si Leonard mayroon ng pasok. Pero siguro by pagpasok ng September, we'll try to ano, to make na a letter na lang requesting doon sa school na time to time ano kami, baka kahit mag-online lang or mag-online siguro yung klase niya para makapag-train kami sa ano, sa outside ng Manila ng okay, maayos na sa maayos na venue, whether dito sa ano po, dito sa Tarlac siguro kasi yung Baguio, ma'am, hindi pa tapos yung field area niya eh, yung track area pa lang yung tapos doon sa teachers camp. So, di pa talaga ano doon, di pa kami makatrain doon. So, New Park City lang talaga yung pinaka-best venue pag nandito sa ano, sa area ng Luzon.
1: Ah, ganun. Eh, pag wala bang ibang training venue ang Mapua para mas madali para kay Leonard?
5: Wala po, ma'am. Sa Ultra lang po kami nagtitraining pag gano'n. Yung sa school, yung training venue namin sa Ultra or sa Ateneo. So, yun po. Yung Ateneo, hindi na rin maganda kasi yung field area niya kasi medyo ano na rin yung ano, yung track, luma na rin yung track. Medyo. Eh yung Ultra, mabakbak na talaga yung ano, yung field area niya. Kaya nung last Saturday, tuloy nag-compete kami doon sa weekly relay. Tumalon si Leonard ng 2:12 at saka okay na, tama na kasi ang rubber pag nag-take off is gumagalaw. So hindi na ano, hindi na maganda yung ano, yung structure ng rubber.
1: Nako. Yan nga ang pinakamaganda, pinakamalaking challenge sa ating coach Sean and Leonard. Tiyaga lang tayo eh. Ganyan talaga eh, di ba? Lahat magdadaanan natin. Anyway, hoping for the best na magkaroon pa talaga ng magandang training bago tayo lumipad patungo nga po ng Japan for the Asian Games. Kailan po ba, if and when, ang competition ng high jump? Meron na ba kayong idea kung anong parte ng schedule ng Asian Games yan naka-schedule?
5: Last week naman yan, ma'am, nung ano, ng September, yung sa athletics na schedule. Pero by the way, by next, ngayon pala, ngayong linggo, paalis din kami papuntang India. We have a competition sa Indian Open. So, lalaro si Leonardo ng high jump din. So, ngayong August 22 po yun.
1: Wow, August 22. Kailan po ang alis nyo?
5: Sa expected na travel namin, August 20 po, ma'am.
1: August 20. Leonard, dun ka na lang mag-training din sa India sa mantalin pagkakataon. Di ba, Leonard? Di ba pwede yon? Abang andon, sige, training ng training. Kasi yun lang talagang mapapractice mo yung mga talon mo eh. Leonard, pwede ba yon?
3: Hindi. Hindi ko lang po share mo kung pwede.
1: To the max, sige, mag-training ka.
3: May sinusunod din po kasi tayo
1: in schedule, di ba? Ang bawat kalahok doon. So, how do you see? Meron ka pa palang isang schedule, ha? India na ba ang huling international exposure bago mag-Japan, Leonard?
3: Yes po, ma'am. Ayun na po yung magiging last po na trial ko po for Asian Games po. So, hopefully po, doon po makatalon din po ng maayos. Magandang performance na or makapuntos lang po ng paganda.
1: No, lahat naman yan may ganansya eh, points. O kaya definitely nga yun sa layo ninyo maka-record, di ba? O kaya yun na nga, definitely it's an exposure para sa Asian Games. Coach Sean, iisa lang atleta mo for the Asian Games, tama ba?
5: Yes, ma'am, siya na po. Si Leonard lang po.
1: lang ka talaga nakafocus. Okay, so salamat po sa panahon. We are so proud. Kapag naririnig ko yung kwento nyo, kapag nakikita ko ang mga resulta ni Leonard, talaga naman, coach siya, nakaka-proud tong bata na to, no? Sa pagtsatsaga, di ba? Siyempre, sa likas na kahusayan ni Leonard, di ba? Kita mo, nagsisimula ka palang alam ko, marami pang best results na matatamo si Leonard. Leonard, anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga marami ka na ngayong followers? At siyempre, marami nang humahanga sa'yo after that Asian Beach Games gold, and after, you know, you keep on breaking the national mark in high jump. Anong gusto mong sabihin sa amin? Yes, Leonard, please.
3: Ma'am, nagpapasalamat lang po ako sa lahat ng supporters ko and mga followers

0: At salamat, mabuhay ka. Ingat lagi, Leonard. Ha. Sana magkita tayo sa Asian Games. And yes, Coach Sean. Okay, habang palapit ang Asian Games, ano po ang gusto niyong sabihin sa amin? Dahil kami ay tututok dito kay Leonard sa paglahok sa Asian Games. Siyempre, malaki ang expectation, pero well, hindi naman sa binibigyan namin kayo ng pressure. Minsan, good din yung pressure, di ba? Sabi nila, privilege nga daw po yung magkaroon ng pressure sa kada competition. Yes, Coach Sean?
1: Yes, ma'am. Yun lang. Gusto ko sabihin na nagpapasalamat din po kami sa lahat ng suporta na binibigay sa amin. Siyempre, yung NSA namin po, yung Patapa, as a whole. And then, nandyan lagi din yung Philippine Sports Commission na handang tumulong din sa amin. And then, may mga private na individuals na binanggit na din ni Leonard na nag-assist din sa amin sa mga other needs namin. Yung hilingan na namin siguro sa mga taga-suporta wala naman siya kami hiningin. Buti dasal na lang siguro, ma'am, na malayo po kami sa injury, fit kami mag-compete doon sa Asian Games at saka magawa namin yung pinaka-best namin. And then I think winning comes naturally na lang pag mangyari po yun.
0: Yes, yes. Salamat po, Coach Sean. And Leonard, mabuhay kayo, ano? Lagi kaming proud. Lagi akong proud sa accomplishment ni Sean at syempre ng iba pa natin mga atleta. Until next time po, and God bless po. Salamat sa panahon.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
5: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pabansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Sa proyektong ito, hindi lang natin dinadali yung transportasyon ng mga produktong agrikultural. Hindi lang natin dinadali yung koneksyon ng magsasako at ng merkado. Binigyan din natin ng pag-asa yung mga tao na ang pamahalaan ay narinig.
7: Itong road infrastructure project na ito, matagal na talaga yung inaasahan ng province of Samar, particularly in the municipality of San Jose. This will not only reduce poverty incidents, but inevitably, parang masusolve natin dito yung problema in terms of insurgency.
8: This is the access, fast to market access of our indigenous communities.
6: Finally po, 6.5 years aming hinintay at sa panahon ni Secretary Kiko Laurel at Presidente Bongbong para mas natutuloy ito. Maraming salamat. Kung alam niyo lang po ang nararamdaman ko, bilang ama ng Lolita. Sana marami pa po kayo matulungan po na nito.
9: Alam mo ba? May tulong pinansyal ang NIA para sa mga aktibong Irrigators Association o IA. Operation Subsidy para sa araw-araw na pagpapatakbo ng irigasyon gaya ng pamamahagi ng tubig at irrigation scheduling. Hanggang 500 pesos kada ektarya bawat season batay sa irrigated at planted area. Maintenance Subsidy para sa paglilinis, pagsasaayos at pangangalaga ng kanal. 2,800 pesos kada kanal section hanggang 6 na beses kada taon. Resulta, tuloy-tuloy na tubig at masaganang anig. Para makaklaim ng subsidy, ang IA ay dapat rehistrado. May Irrigation Management Transfer Contract sa NIA. Updated ang records, aktibo sa operasyon at maintenance. Tandaan, ang subsidy ay nakabase sa performance at pagsunod sa requirements. Makipag-ugnayan sa inyong SWR, FT o IBO o bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA. Ibahagi ang impormasyong ito sa kapwa magsasaka at miyembro ng IA.
10: Yung Philippine Space Week na to, yung satellite image, is a big satellite tool sa Department of Agriculture, especially monitoring yung mga crop stages, pest and diseases, At they can already determine kung saan daw yung maraming fishing area. At the same time, yung mga drought area, we can identify them so that we can plan ahead. Then we can call the attention of our regional counterparts na to call their attention na, oh, etong area mo, medyo hindi maganda yung signature niya sa satellite.
11: Apo. Bali dito sa GeoAgri po, dito po natin makikita yung mga ano po, ang mga na-construct na pong FMR para hindi po magkaroon ng duplication. Then sa mga onion naman po, saka other crops. So, sa GeoAgri, dito natin makikita ano po yung mga may malaking production po na pwedeng lagyan natin ng FMR para magkaroon po siya ng malaking road influence area po.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong

0: yan. At matindi naman ho talaga yung bigwaso ng sama ng panahon, ng bagyo, ng habagat. Binga ho ay 100% sobra-sobra. Kalabisan ho ng ibinuhos na ulan ng isang buwan ng Agosto. Grabe talaga ano ho. Sabay ba naman bagyo, habagat? O kamisan, tatlo pa yung bagyong nakaantabay at nakalulutang-lutang sa paligid natin eh. Ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Manyo po kami hanggang ikanin po naman ang umaga sa usapang agrikultura. Siyempre mamaya ng konti, tatanggap po tayo ng mga report galing sa mga lalawigan. Pagka tayo sabay-sabay na, papahinggan sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, kasama pa rin natin ng DWC-ICM Pidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina and the rest of the gang. Hindi po naman dyan sa may pati ng Cagayan. Dyan naman ang DWCJ. Ay, good morning kay Governor Ed Aglipay. Siyempre, kasabay na rin natin binabati si General Tom Lanchon. Joen, kamasa ka na? Kamasa ang iyong pagtatanim ngayon? Ha? Abala ka na sa pagtatanim, ha? Ganon din kay Paring Lando Marquez ng ELTA po naman. Ingat po lamang sa mga motorista natin na maluwag pa ang kalye natin. Wala na rin ho mga tubig ba? Humuba na ho lahat dyan. So, dapat tayo talagang marami tayong dapat matutunan sa mga pagbahang yan. Ano ho? Kamat marami na hong ginawa ng mga pamamaraan para mapaganda po at mapabilis ang talo ng mga bahabang yan. Malawak yung mga drainage system. Basura pa rin ho ang talagang pumipicture eh. Pagkamat nagiging mabilis na ho yung paghupa, may halong bagal. Kasi nga yung mga tambak ng basura na iimbak at naiipon. Nagpapabagal at nagpapabaha po din sa mga area. Yan ang dapat talaga mag-siguro eh, maghigpit. Ating pamahalaan, atasan ng lahat ng LGU, kung yun dapat gawin, kahit hindi nagawa yung kanilang dapat nagampanin, bigyan parusa at patawan ng mga LGU na yan. Ayang lang yung pagiging ama nila ng bayan, hindi lang magagawa yung karapat dapat, magtulong-tulong ang bayan, iwas po tayo sa mas malaking sakuna, mas maraming problema na iniiwasan natin sana pare-pareho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo B.
0: Ako pa rin po naman ang inyong lingkod, Kahiro, Hero Ilustrero Brigado. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Ay sa matatabang ko nating mangisda, tigusuya kay nanay, tatay, kay lola, nakatutungko sa ating giyan this morning. Ay bagsak po ang farm gate at wholesale prices ng mga gulay. Ang mga training po sa Benguet, gaya po ng La Trinidad at na BAPTC. Yan po ay dahil po naman sa matinding oversupply. Kasabay-sabay ho kasi yung ano eh, mag-deliver ho ng gulay sa mga trading post. Ha. Paano nga yung bagyo, yung sama ng palahon, pinipilit na nilang anihin. Inanina, kasabay-sabay. Tumanda na yung kalye, lalo dumami pa yung mga truck na nagpunta ko doon sa mga trading post. Dalawang gabi, dalawang araw na nakatenga sila ron. Nalan na doon yung mga gulay, basa. At tapos nakatenga pa ng ganong karaming araw, pagdating na ho doon sa pinakaunahan para tingnan yung klase ng gulay, asira na, bumaba na ang kalidad eh. Talaga ho yun eh. Ikinarga ho sa truck, nabasa yung gulay. Nakaroon ho ng deterioration. Ang samalugin na lamang ating mga magsasaka. Dahil po sa matinding oversupply, kawalan po ng mamimilit bagamat mataas o nag-spike naman ang retail prices ito pagdating ko sa mga palengke. Sa Baguio pa nga lang, tumaas na eh. At trading post, ang baba. Hindi sa Baguio, sa palengke sa Baguio, bago bilang ha. Tumaas na eh. Alo pa dito sa Metro Manila, bumiyahe ng malayo. Dahil po sa magkakasunod na bagyot-habagyot na yan, eh nagkasabay-sabay ho yung ani at bumaha po ang supply ng gulay. And yun, nagdulot ho ng mahahabang pila sa mga trading center kung kahit maraming magsasaka dyan po naman sa tublay. Ang napilita ho magtapon na lamang ng mga repolyo at carrots. Dahil sa sobrang babang presyo, ano ho, hindi na ho bumapantay sa kanilang pamasahe. Hindi mo nga naman, magbabayad ka pa ng gasolina, tao, ng krudo. Tapos pagdating sa trading post, bagsak presyo. Ang mangyayari, nagawa talaga nila, binabagsak na lang nila sakaling madadaanan. Pagkaganyan, dapat na meron silang pwedeng tawagan na pwedeng sumalo. Ano? Pwedeng tumulog dyan ng gobyerno. Kaya ginawa naman ng gobyerno, nagpadala rin nun ng mga truck, ano ho? Para ikangay makaon at madala ho sa mga kadiwa outlets sa nationwide. Mga sobrang gulay na yan para po naman hindi masayang at hindi matapon kahit pa paano'y may kita pa rin hindi mga magsasaka sa mga lugar na yan. Ano ho?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pingay kabaligtad lang po sa trading post eh. Taas ang bentahan sa mga retail store sa Baguio, public market, dahil sa pinsala ng ulan. Luna dito sa Metro Manila.

0: malayong biyahe po yan. Ngayon magdaan, mahirap. Bukas na lahat. Yun na dagdagan ho yung mga bumabiyahe ng mga truck papuntang Divisoria ng Balintawag. Pagdating din sa atin, doon na naman ang presyo ng gulay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat o sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal po ang pikon sa kalsada. Pakiusap lang. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, ano ho? Ano ba magiging lagay ng ating panahon ngayon? Pista official ngayon ho? Ninoy Aquino Day ngayon. Ninoy Aquino Day ho ngayon. Kaya wala hong pasok. Iho work from home. Hanggang walang pasok, sasama ng panahon sa habagat o mga bagyo. Talagang pista official po nationwide ho ngayon. Ano ho, deklara, ano na ho yan, nasa batas ho yan. Ay, sa lagay ng ating panahon, ngayon pong 21, kaninang base sa report ng Pag-asa, alas 4, alas 5 ng maga, kasalukuyang nasa labas na ho yung bagyong sinining, ano ho. Mayroon itong medium chance o kadamdamang chance naman na muling maging tropical depression sa loob po ng 24 oras. Hindi na dinis sa atin. Isa pang hiwalay pong low pressure area naman sa labas ng PAR na mayroon ding medium chance na maging bagyo po naman. Ito si mga sinasabing severe tropical storm na Saudel, patuloy pa rin binabantayan sa labas ng PAR at wala po naman direktong epekto naman dito sa ating bansa. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanasan ng bahagyang maulap at hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. May mga isolated thunderstorms dulot pa rin ng habagat. Mas mababa pa na ho yung chance na malawakang pag-ulan ano, kumpara naman nakalipas sa araw. Yun naman. Ngunit posible pa rin ang biglang pagbasa sa oras ng matinding localized thunderstorms. Area naman ng Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao ay inaasahan po ang maulap na kalapapawirin, may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. Dahil pa rin po naman sa epekto ng southwest monsoon o habagat, babala po ng pag-asa. Ang posibleng flash floods o landslide po naman, sa kumisan may malalakas na pag-boost po naman ng ulan. Kaya po ng Visayas at Mindanao, nung makanakalipas, bagyo sa atin, pero sa kanila mainit. Pangkalahat ng maganda at mainit na panahon, ngayon, sa is Mindanao. Para na sila sa maghapon kayo pa man, chance pa rin po ang mga panandali ang pag-ulan sa pagdasapit ng hapon o gabi dahil po naman sa mga localized thunderstorms. Ang kondisyon ng ating karagatan at hangin po naman for the northwestern Luzon, katamtaman sa kumisa ng malakas na hangin mula po sa timog kalnuran, mga baybay po ay magiging katamtaman hanggang sa may kabagsikan. Nasabing moderate to rough coastal waters. Alalaming bahagi ng bansa, mahina hanggang sa katamtamang hangin. Bagyang may kalakasan ang alon o slight to moderate areas po naman. Kati nga sa ating mga kapitbahay, kabihera-bihera, hindi kayo yung straight driving, ano ho? Gilid-gilid lang muna tayo, ho? Gilid-gilid lang. Where na? 15-30 minutes, okay na ho yun. Natin balikan ang ating manibela.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, 4 minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Si Mamang Chibet, pa ikalabit lang, baka tutulog-tulog mo pungas-pungas at delikado ho yun. Gap tayo ng report. Ito, ay kulang-kulang 2 bilyon na. Anabos na yung pinsala at napagkalugi sa agrikultura. Oo. Mga magsasaka sa Negros, nabigdato po ng RSSI. Nalalayan na ho ng DSWD. Eh buti, hindi pa nagmamahal ang asukal natin. Ba? Mababa pa rin. Amin natin ang detalye ng mga balitang yan, si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasaka at landowners sa Negros na apektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation. Itong Webes, muling namahagi ang DSWD sa Negros Island ng emergency cash transfer sa mga apektadong magsasaka sa Negros Occidental at Negros Oriental. Nasa kabuuang 2,800 magsasaka ang nakatanggap ng mahigit 10,000 pisong ayuda sa Himamaylan City habang 73 magsasaka naman sa Himalalud ang tumanggap ng kaparehong halaga. Patuloy rin pamahagi ng ECT sa iba pang lugar sa Negros, kabila ang Pamplona at ang Mabinay. Layan ng cash aid na maibsan ng epekto ng RSSI infestation sa kabuhayan ng mga magsasaka. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Eh, maraming salamat, Marian Bastasa. Thank you. Natin 16 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay, maluwag ang galit. Medyo maganda ng panahon ng kabahagyaan. Ano, sana magtuloy-tuloy na ho yan. Amin ang naimbak na labada si Mrs. Ano ho. Biyernes na ngayon, Sabado, Linggo. Eh, di ba? Magandang pagkakataon para maglaba-laba naman tayo. Ano ho? Bukas kami nasa batis, ano, nakatapis, nagbibis-bis. Ayan. Punta tayo sa tawi-tawi. Awat bayan, makikinabang program. Patuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga kwalipikadong benepisaryo. Diyan po naman sa tawi-tawi. Amin ho natin ang mga detalye ng balita. Nakatutok naman si Laila Sharin Nami, Radyo Pilipinas, tawi-tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Pinaninahan ng pamahalaang panlalawigang tawi-tawi sa pamumuno ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium, Bungao, Tawi-Tawi. Nasa 6 na barangay na may kabuang 900 benepisyaryo mula sa bayan ng Bungao ang tumanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Kabilang ito sa layunin ng pamahalaang nasyonal matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga kabilang sa vulnerableng sektor. Inaasahan din ang pamamahagi sa iba pang kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang bayang bumubuo ng lalawigang tawi-tawi sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Laila, ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. Ay, ganun din niya kasi holiday, ano ho. Wala rin silang pasok dyan. Tawi-Tawi Provincial Government, ano ho. At meron pa rin nung paalala at pinaghahanda ng Presidente Hurihan, partikular sa mga manging isda ho natin. At maglalayag po sa karagatan ho ng Solo at Tawi-Tawi na mag-ingat sa mga localized standards home sa biglang pag-ulan na maaaring magdulot po ng katamtamang hanggang sa malalakas po naman na mga pag-alon. Ingat po, ingat. Salamat. Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: 150 magsasaka naman ang niyog lumag po sa Coco Week Techno Forum Batch 1 sa Zamboanga City. Amin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Sila si Kubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Nagsama-sama ang 150 mga magsasaka ng niyog mula sa lungsod ng Zamboanga sa Coco Week Techno Forum Batch 1 para sa isang makabuluhang palitan ng impormasyon tungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Ang mga talakayan ay nagdampok na mga programa serbisyo mula sa Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture Regional Field Office 9, Department of Trade and Industry, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9, Commission on Higher Education, Bureau of Animal Industry, Philippine Crops Insurance Corporation, at Technical Education and Skills Development Authority na nagbibigay sa mga magsasaka ng praktikal na paraan upang kumonekta sa mga institusyong maaaring sumuporta sa kanilang mga pangangailangan. Naglagay rin ang isang IEC booth sa ginanap na forum kung saan maaaring kumuha at mag-uwi ang mga magsasaka na mga materyales sa Information, Education and Communication o IEC para sa karagdagang sanggunian o referensya. Sa pamamagitan ng pamamaraang nakasentro sa magsasaka, nakatulong ang pagpupulong na pag-ugnayin ang impormasyon at aksyon at hinigayat nito ang mas malaking pakikilahok sa mga programang naglalayong pataasin ang ani ng niyugan at napalakasin ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Zamboanga, Sibugay. Ay, merong nahuling nasa 3.7 milyong sumagal sigal surian, ho. Tatlong suspek ang naaresto. Sapsapsang lang mga postita sa grilo, dalawang magkakaibali operasyon. Ang driver na huli sa Imelda, Zamboanga, Sibugay, may dalawang 2.29 milyong halaga ng grilo. Siya naman, 1.43. Nalakas ang loob niyo, ho. Update sa Adso Shooting kasi incident. Ay, nangyari ho dyan sa ano ho? Sa Zamboanga University. Dito kay ano? Ang Mayor Kaimer Olaso. Ilang minuto na edad yung suspect na gumamit ng armas ng tatay niya, officer pa ng ano? Group custom. Nagpabot na rin ho ng kahandaan ng DSWD na magbigay po ng psychosocial support sa mga pamilya ho ng dalawang nasabing estudyante at sa mga apektadong komunidad. Thank you, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: 21 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Morning lang at happy kay General Andre Dizon. Oh, din kay General na Kaisip, nanding pase. I'm salamat sa pagtutok. Think, meron mamaya ng konti, meron pa iba. PCIB call, ayot naman ka coconut farmer na magparehistro po naman sa NCFRS. Sabihin natin ang detalye, nandiyan po naman si Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Pinatayat ng Philippine Coconut Authority o PCAB Call ang mga coconut farmers sa riyon na magparehistro sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS upang magkaroon sila ng pagkakataong makapag-avail ng iba't ibang programa sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP alinsunod sa Republic Act No. 11524. Ayon kay PCAB Call Regional Manager 2 Dennis Andres, sa kanya ang pakikipagpanayam sa Good Morning Bicolandia, tinatayang mahigit 360,000 na coconut farmer ang nasa buong Bicol, ngunit higit 170,000 pa lamang ang nakarehistro sa NCFRS. Dahil dito, patuloy na hinihikayat ang mga hindi pa nakapagpaparehistro na magpatala, kabilang ang mga landowner, tenant at farm worker. Binahagi rin ni Andres na mahalaga ang pagpaparehistro dahil magiging daan ng NCFRS upang magkaroon ng pagkakataon ng mga coconut farmers na makinabang sa mga programang inilaan para sa sektor. Ipiniliwanag ni Andres na ang CFIDP ay binubuo ng hindi bababa sa 15 programa kabilang ang social protection, insurance at crop insurance, scholarship, health and medical programs, intercropping para sa kakao at kape, livestock raising, mga training mula sa Department of Trade and Industry o DTI at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at iba pang programa. Dahil dito, muling hinikayat ni Andres ang mga coconut farmers sa Bicol na magparehistro sa NCFRS sa pamamagitan ng pagbisita sa regional at provincial offices ng PCA at maaari ring pumunta sa konseho ng kanilang barangay dahil katuwang-anya ito ng ahensya sa pagtatala. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, albay!
1: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, albay. Ano niya kaya si Boss Manny Luzon? Ano? Ay, ingat po sa mga motorista pa rin. Bawal ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang bigon sa kalsada, ha? Pero dyan sa albay, wala din klase, walang pasok. Ano, trabaho, ganun din. Nagpalabaso ang dole ng isang patakalan kung saan patutupad ang no work, no pay. Yung mga papasok sa trabaho ngayon, nakatatanggap po na kadagdagang 30% sa kanilang basic wage. Patuloy ang mahigpit ang pagbabantay ng P-Box dyan po sa mayang Volcano Observatory sa aktibidad po ng vulkan. Pinapalalahanan pa rin po ang publiko na iwasan pagpasok sa permanent danger zone upang maiwasan po bigla ang pagpuga, gas o kaya po naman ay abo. Walang nakataas na heavy rainfall warning sa Bicol Region. Araw, base na rin po sa pagtayaan ng pag-asa. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, albay. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mula sa Bicolandia, tako tayo ng Pangasinan. 5.72 milyong pisong mechanical dryer. Pinagkaloob po naman sa Gabaldon, Nueva Ecija para suporta ng pagbili ng palay. Ay detalye naman dyan sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Lalawakin na ng lokal na pamahalaan ng Gabaldon ang pagbili ng sariwa at bagong anim palay mula sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng bagong 5.72 milyong piso mechanical dryer na pinagkaloob ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dumating ang naturang makinarya sa bagong sikat Gabaldon at kasalukuyang isinasaayos para sa nalalapit nitong operasyon. May kapasidad itong magpatuyo ng hanggang 6 na metric tons o humigit kumulang 120 kaban ng palay na may bigat na 50 kilograms bawat sako kada salang. Sa tulong ng bagong pasilidad, mas mapapalawak pa ng Municipal Agriculture Office ang Bitulok Rice Selling Program kung saan hindi na lamang tuyong palay mabibili ng lokal na pamahalaan kundi pati na rin ang mga basa o preskong anim palay na magsasaka. Naisa katuparang proyekto sa pamuno ni Mayor Jovi Mata, Vice Mayor Victorino Sabino at ng buong sanggunyang bayan. Katuwang ang MAO sa panguna ni Municipal Agriculturist Florenda Sumawang. Ang mga magsasaka at mamayan ay naanyahan na i-follow ang mga official na Facebook page ng Gabaldon Municipal Agriculture Office at Gabaldon Municipality para sa mga susunod na anunsyo ukol sa official na schedule at pagsisimula na operasyon ng naturang mechanical dryer. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Hemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Happy listening sa mga nakatutok sa Tayog, Pangasinan, sa Gutierrez and Potente Family, rin po sa Abalos Family, ano ho. At yung pamamahagi ng tulong dyan sa Tayog, Pangasinan, nakatakda pa rin po yung sinusunod na distribusyon ng tulong sa pinibang barangay. Ayun po dyan sa mga Santo Domingo, Magallanes, Lawak, Barugubong, Aranggubong, at Guzon. Sa mga susunod na araw, tsaking may pag-unayin sa inyo mga barangay official para po naman sa mga detalye. Maraming salamat, Tayog, Pangasinan. Thank you!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Mula Pangasinan, dako tayo ng Ilocos Norte. Isi 2-footer fishing boat na ibigay po sa mga mangingita sa Badok, Ilocos Norte. Tok tayo sa detalye. At dyan naman si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Mahigit 100 na mangingisda ang makikinabang sa 62-footer fiberglass reinforced plastic FRP handline na fishing boat at livelihood assistance na bigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 sa bayan ng Badok, Ilocos Norte. Ayon kay BIFA Regional Director Remily Lachica, ang mga tulong na ito ay layuning mapalagas ang kabuhayan ng mga fisherfolk at food security sa pamamagitan ng pangingisda. Maliban sa 62-footer boat, kasamang ibinigay ang 6 na 15-footer FRP motorized catcher boats, 15 sets ng tuna handline fishing gear at mayroon ding training sa boat operations, mechanics, fish handling at catch reporting. Nagbigay pa ang BIFAR ng 2 24-footer FRP motorized fishing boats at safety equipment sa mga benepisyaryo mula sa bayan ng Badok at Paway, Ilocos Norte. Mayroon pang 150,000 tilapia fingerlings para sa bayan ng Pinili at 3 cooking structures sa mga gumagawa ng asin sa bayan ng Badok at Paway. Subalit sinabi ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba na mayroon pa sanang tulong para naman sa mga mangiisda at gumagawa ng asin sa bayan ng Curimao dahil isa ring coastal town ng lalawigan, bagay naman na tiniyak ng BIFAR na susunod na ang mga tulong sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Lawag. At dyan, no, nagsagawa ang DPW sa paglilinis sa mga water lily na nakabara sa mga tulay. Hindi ko lang sa may barangay Kaawakan. Durit naman ang kapalitagan. Presidente natin dyan sa nangangambang bayin dahil po sa mga pag-ulan na yan. Kamay-kailan lang, pinangunahan po ni Mayor James Brian Alcide. Pamamahagi po ng mga metal detector sa mga pampublikong pribadong institusyon sa lungsod. Bang ito po ay para mas mapatibay pa ang seguridad dyan sa nasabing lugar. Thank you. Maraming salamat, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Dalawang Guinness World Record. Targetong makamit naman para sa industriya ng abaka dyan sa Catanduanes. Pinuha natin ang buong detalye ng balita. Nakatutok naman si Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Verang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isinusulong sa sangguniang panlalawigan ang pagtatala ng Catanduanes ng dalawang Guinness World Records na may kaugnayan sa industriya ng abaka. Inihain ng Acting PBM Adrian Torcelino kasama sina Board Member Joy Tamayo at Aida Janela ang resolusyon na naglalayong pangunahan ng Provincial Governor ang paghahanda para sa record attempts. Target ng lalawigan ang record para sa pinakamaraming abaka fiber strippers na sabay-sabay na naghahagot ng abaka at pinakamataas na kabuang timbang ng abaka fiber na mahahagot sa loob ng isang araw. Layunin itong higit na maitaguyod sa pandaigdigang entablado ang Catanduanes bilang Abaca Capital of the Philippines at maipakita ang husay ng mga katandunganon sa industriya. Iminungkahi rin ang paglalaan ng pondo para sa pagpaplano, dokumentasyon, promotions, logistics at iba pang gastusin sa record attempts. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Juris de la Rosa ng Vera Catanduanes. May mga nasa batong processed meat products dyan sa may Belacan ho. Pasok po sa temporary ban. Ang mahigpit na binabantayan po ng Verac Municipal Police Station at ng Provincial Local Government Unit, ang mga entry point dyan po naman sa isla. Ang hakbang na yan ay isunod na rin po sa Executive Order No. 59, Series of 2026, para ho maprotektahan ang livestock industry laban po naman sa African Swine Fever. Countdown lang daw sa Pandang Catanduanes ang makatutok ngayon ho. Pardulasa, De Queruz, Rabago, Alcantara, Robregado Family. Maraming salamat. Ang lang sa Jan family. Thank you. Good morning sa mga taga-Banda. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pagbabalik po ang Usapang Agrikultura. Ingat pa rin po tayo sa ating pagmamaneho. Masarap po talagang matulog. Eh, malamig. Diba, naalis mainit na. Pakiramdam lang, mainit na rin. Ano? Oh. Kana maghapon ito, mainit hanggang bukas sa hanggang Linggo. Paglabat, baka pagpatuyo naman. Sige, babalik po kami. Ilan muna mahalagang paalala. Walang kalasan, walang iwanan. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Asahan niyo, papahandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iingin. Pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo, mga barangay captain.
10: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
11: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
12: Mahal na Pangulo, maraming bagay sa inyong kusubo. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
10: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
13: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
14: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
15: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
14: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang, happy birthday muna kila Noel Posadas, Roosevelt Caloy, Abogado Rigor, ganun din kay Danny Agoncillo, kay Colonel Ed Aquino. Kamusta ka na, Colonel Ed Aquino, dyan sa Laguna? Time no look, ha? Ito ni General Senator Ping Lacson, General Twiggy Subia. Ano ba yung mga brother natin yan? Happy birthday din kay Vanny Siso, ganun din kay Kuyang Armando Aguilar. Armando, happy birthday! And then, anniversary naman ito kay Paring Leo Obligar. Birthday sila ni FPJ Fernando Po Jr. Maro, sabay ang birthday nila, FPJ, nagpupunta sa bahay ni Kaleo. Kaleo, madalas ko rin kasama ito ng araw with Super Cup. Tubal mo sila, kamusta na, Kachito? Okay, happy birthday pa rin kay Jack Orense. And then, kay Ninyo Agapay, advance happy birthday. Happy listening din kay Paring Rene Orense. Ayun! Pero po tayo mga kakaugnayan. At daw din daw kay Ganghan Juji. Kay Beltran Family sa Santa Cruz, Laguna. O sige mamaya mga mababatiin pa natin ho. Ay kasama po natin si Regional Director Roberto Abrera ng BIFAR under Department of Agriculture. Mag-usapan ho natin salt production. Ano ho? Ah? Bakit nga ba tayo na archipelago tayo? Eh, di ba? Napapaligiran tayo ng tubig. Ano? Eh bakit nag-aangkat pa rin? Oh, bakit nag-aangkat pa rin? Ano ba ginagawa sa ngayon? Ano ba, may mga dalawang batas na lumulutang ho dyan. Pag-usapan natin yan ha.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Director Roberto Abrera, sir. Magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, sir. Kamusta ka na?
19: Umaga po sa inyo, kahiro. Ganon din sa ating mga tagapakinig sa buong bansa. Sa ating Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas.
0: Sir, Director, kamusta ka na? Ang ganda naman ang ngiti mo. Parang sarap ng bangon mo. Parang masarap ang agahan. Sa panahon natin, nandiyan, asan ho kayo ngayon?
19: Ay sir, location natin, dumating tayo kagabi dito sa Puerto Princesa sa Palawan. Ganda naman po yung panahon dito. Apa.
0: Okay, Kahiro na lamang po, ah, direkta. Kakahiro na lang, parang nagkakapilan tayo sa harapan ng bahay mo. Yan, parang ganyan.
19: Yes,
0: usapan nga ho natin ng salt production. Ano ba ang dapat nating ipaunawa sa taong bayan pagka pag-uusapan ng salt production? Alam naman natin, tayo pa isang archipelago, pero nag-i-import pa rin tayo ng salt eh. Meron mga batas na lumutang na dapat yung mga salt ay dapat nahaluan ng iodized. Pero iba nagreklamo kasi yung mga makina mahal, hindi kakayanin. Kaya ordinaryong salt, mukhang welcome na naman. Kamusta na ho ba? Ano na ho ba tinatakbo nito? Ano ba dapat nating malaman?
19: Yeah, Kahiro, ganito po yun. Yung ating Republic Act 11985 na permanent na kwan po ito, eh, of course, enacted sa panahon na ni President Bongbong Marcos. Ito po yung Philippine Salt Industry Development Act. Na dito po ay mandated na yung DEB par na po ang nangungunang ahensya para sa ating salt industry development. Kung ikukumpara natin po yung mga nakalipas na panahon ay parang hindi po malinaw eh kung anong ahensya, kung DOH, kung DENR or DTI. At pumasok pa rin po ang salt iodization noong mga nakalipas na panahon.
0: Anga.
19: Na parang kahit na hindi, alam naman natin ang salt po ay napakalawak ang gamit nito. At kahit na nga inire-require noon yung mga nakalipas na panahon na i-iodize lahat eh. Kaya parang tumabang yung interest ng ating mga kababayan, yung mag-aasin. Dahil nga, siyempre, it requires major investment kung kailangan po talaga ay iodization talaga lahat.
0: Hindi matatawaran yung industriyang ito ng asin, ng salt. Kasi nga, dyan nagsimula yung terminong salary o yung salarium. Matandaan ko, dyan nagsimula ho yung terminong salary, yung salarium doon kinuha yun. Bakit yung asin ng araw, napaka-importanting commodity nito. Talagang, ang benta niyan, talagang tinututukan at pinakakitaan ng gusto. Dito sa atin sa Pilipinas, marami pa bang lugar dito na may mga paggawaan ng asin at kamusta naman ang kalidad dito?
19: Yeah, Kahiro, ganito. Alam nyo naman, ang asin ay biblical at sa ating mga Pilipino, pag New Year, kailangan puno ng bigas, asin sa katubig ang ating mga lalagyan, di ba? Napaka-kwan po yan, napakahalaga talaga ng asin.
0: Baka nilalagay yan direct sa mga pintuan ng bahay bago ka pumasok sa katerbang asin. Ano ba yan? Pangaalis ba ng mga bad spirit, ng mga omen-omen? Ano ba yon?
19: Totoo yun, Kahiro. At ako nga, alam nyo naman, kami din sa Palawan, nitibo tayo ng Palawan. Eh, kahit na walang ilaw, walang tubig, basta may asin, hindi tayo makakain ng sinigang na walang asin. Talagang hindi masarap eh. Kahit na walang ilaw, walang tubig, basta may asin yung ating ulam, masaya na.
0: Pero doon sa dati, yung batas na sabi nga, dapat nire-require na dapat iodized, matindi ang kampanya nung araw dyan eh. Hindi, natatandaan ko yan na parang mga ano yan eh, mga late 90s yata yan eh, mid 90s ano.
19: Secretary Plavier pa yun, yung secretary natin sa DOH. Ano yan,
0: dati Pangulong Fidel Ramos.
19: Tama po yun, yung Fidel Sol, saka yung
0: Sol, kaya may Fidel Sol eh. Bakit hindi ito nagtuloy-tuloy? Bagamat isinabatas ho yan, ano ho naging problemang nakita ron? Tapos kung may mga dapat mang i-correct, ano yung dapat nating i-apply?
19: Yeah, Kahiro, kaya yun po yung nakita ng ating bagong batas, yung 11985. Alam natin, malawak po yung maraming gamit ang asin, in short.
0: Mm.
19: Okay, nangunguna na po diyan, siyempre, yung sa ating pagkain, culinary, mga food additives natin. Then, napaka-konektado yun sa fisheries eh. Wala tayong masarap na bagoong, patis, or mga daing kung walang asin.
0: Pati sa paggawa ng yelo, kailangan ng asin.
19: Ah. Tama po yun. At actually, yung mga yelo nga na ginagamit sa ating frisbee, sinahaluan yun ng asin para matagal malusaw. Mga ganun po. At Kahiro, maliban pa doon sa ating pagkain, sa fisheries industry, malaki rin ang gamit nito sa ating coconut fertilization. Related din yun sa ating usapang agrikultura, sa ating mga Philippine Coconut Authority, sa ating mga magninyog. Alam na alam ko po yun eh, yung nyog na malayo sa dagat, ay nangangailangan ng 2 kilong asin every year. So, We have that inventory of standing coconut trees na malayo sa dagat. With that number, imumultiply natin ng 2 kilos per year, ay mapoproject pa natin yung pangangailangan din ng asin. Kasi ang asin po, according to PCA, nagpapadami ng bunga, nagpapakapal ng meat para sa kopra, at nagpapatamis ng sabaw. Diba ho ba, pag yung puno ng nyug doon sa malapit sa dagat, matamis po yung sabaw eh.
20: Oh.
19: At idagdag pa natin sa ating livestock sector. Actually, may nakagis na natin, yung ating tatay, may ilan tayong ulong baka na gano'n, inaalagaan. Pagkakain ng damo, kailangan didila mo na doon sa asin bago uminom ng tubig. So, ganun din po, napakahalaga sa ating livestock industry ang asin. Kaya maraming gamit ang asin, kahiro, mariban pa sa iba't ibang klase ng industry.
0: May mga tanong na pumapasok, Director Roberto Abrera, sir. Ano, paano daw makakahingi ng tulong yung mga lokal na mag-aasin o yung mga kooperatiba? Anong mga dapat nilang gawin? Anong sino dapat puntahan?
19: Napakaganda pong tanong yan, Kahiro. Doon na po yan, napapaloob yung ating mga lahat na mga support and incentives ng ating pamahalaan sa ating bagong batas na ito pong 11985. Mangyari pong paki-download na lang at paki-basa at or mangyaring pumasyal po sa ating mga opisina ng BIFAR sa inyong mga lugar, sa inyong mga rehiyon. Nakalagay po doon. At lalo na po, piniprepare natin yung mga organized group, yung ating kooperatiba na maka-avail ng mga incentives. Kasi nga po, talagang nasabi niyo po, patuloy pa rin tayong nag-i-import doon na
0: Australia, nabawasan na po yan. Australia?
19: Opo, sa Australia, doon sa Vietnam, ganun. Ano bang pinagkaiba ng dagat doon sa atin dito, Pilipinas?
0: Ang ano nga lang apo. Siguro doon, Director, ano? Sabi nila, mas mura yung mga imported. Ngayon, yung mga bansang yan, malalaking makinary ang ginagamit nila, di ba? Sa malalawak na lupain, mga industrial scale, mura yung kanilang paggawa, di ba? Ito sa atin sa Pilipinas, umaasa pa rin daw tayo sa seasonal o traditional na paraan na apektado naman ang ulan. Yung ba talaga ang mga kadahilanan?
19: Pwedeng tama kayo, Kahiro, pero tayo naman po ay hindi na rin natin, tinitignan na rin natin po yun, yung sa ating roadmap, yung production ng salt, even rainy season, other than tayo po kasi ay solar dependent pa ngayon. Pero po sa ating roadmap ay tinitignan na rin po yan. Pero katunayan po ay traditional na mga livelihood kwan po natin yan, yung mga traditional way of producing salt. Other than solar, yung iba, yung mga nilalaga, mga ganun po yun. So, sa tingin ko po, parehas ngayon, napakalaki na rin ang ating production sa Mimaropa. Tayo po yung leading salt producer, producing region ngayon. Almost mga 75% po ng ating production ngayon ay nanggagaling na po sa Mimaropa to a tune of 150,000 metric tons. Kasi ngayon pong 2026, sa ating solar salt production lang, close to 200,000 metric tons na po yung ating na-produce.
0: Pero ba, yearly ba meron tayong target na dapat ma-produce sa direktora?
19: Opo, may target po tayo. Siyempre, ang target po natin ay dapat matugunan natin yung ating pangangailangan ng iba-ibang industriya ng ating bansa. Yung target natin po ay dapat madoble natin yung projected natin po ay mga 600,000 metric tons para matugunan itong sinasabi ko sa fisheries, sa livestock, sa Philippines, sa ating mga coconut at sa iba pang industry. So ngayon po ay almost yung one po ay mga 200,000 plus po ay napoproduce natin na po.
0: May tanong dito, Director. Ano daw ho ba ang mas best gamitin? Ano ho? Rock salt? Mga pinong-pinong mga asin na akala mo asukal na? Ano bang mas higit na mas magandang gamitin?
19: Ay, sa akin po yung rock salt.
0: Salt pa rin?
19: Mas magandang natural yun. Kasi yung iodized, of course, kinuha natin din po yan kasi prescribed naman po yan ng DOST ng ating mga ang food expert na kailangan din po, lalo na siyempre yung pagkain natin, yung ginagamit sa pagkain, pero yung ginagamit naman sa iba, sa industry, sa coconut fertilization ay hindi na rin po dapat nating i-iodize, Kahiro.
0: Sa aspeto naman po ng panahon at kapaligiran, ano mang klase ng negosyo talagang naaapektuhan? Anong klaseng kapanahon? Anong klaseng kapaligiran meron tayo? Paano po naaapektuhan ng climate change yung panahon po ng mga mag-aasin? At anong epekto ng El Niño, La Niña sa produksyon?
19: Aba, of course, kung solar dependent tayo, yung La Niña ay hindi po favorable sa soil production. El Niño po yung yung kwa natin, doon po pumapasok yung soil production dahil solar dependent tayo. Pero po, katulad nga po ng ating lalawigan, ng Occidental Mindoro, may tatlo tayong, almost yung Occidental Mindoro po ay talagang maliban ngayon sa mayroon na tayong mga 2,000 hectares na nadidibot po for soil production during summertime. Mayroon pa tayong mga potential areas for expansion. At dito po kay Hiro, yung sa Salt Council, National Salt Council, of course, ang ating chairperson ay ang ating butihing di-secretary, Secretary Kiko Laurel. At ang vice chair po ay ang DTI, ang Department of Trade and Industry. Diyan din po yung DOST. So ito po ay multi-agency na dapat nagkakatulong-tulong ha. At katunayan, kami nga sa Mindoro ngayon ay kuminsan hinihirapan ng ibenta rin ang aming salt eh. O, kaya siguro po yung titignan natin pa dito yung logistical support from Mindoro to Visayas to Mindanao in Tulusan, yung transport cost. Kasi may mga, siyempre alam naman natin, hindi lang sa salt, kuminsan kahit na sa ibang commodities eh, dahil nga sa transport system natin, parang kinukuhan pa rin nila na mas mag-import dahil nga by bulk diyan sa Metro Manila. So ito pa yung mga bagay-bagay na dapat natin din sigurong matignan kayo.
0: Dahil na rin sa takbo ng panahon at pabago-bago nating galaw dito sa mundo, unti-unti na pong nababawasan yung mga tradisyonal na mag-aasin sa Pilipinas. Eh dyan na lamang, dati Las Piñas lang, hindi ka nalalayo, may asin ka na. Ah, yung mga salt belt sa Bulacan, yung Cavite, kasama na Las Piñas, eh ginawa na hong subdivision eh. O may baha pa.
19: tama pa yung Kahiro, pero siguro doon talagang... Kami sa Mimaropa, papasok po talaga doon na ganito po yung pa natin, ginagawa natin, nagkakaroon nga na tayo.
0: Pati ba sa Mindanao meron ng gumagawa ng asin ngayon, Director? Sorry lang ha. Pati sa Mindanao meron ha?
19: Apo, sa Region 10, Cagayan de Oro, pumapasok din po yan. May kwani po tayo sa Zamboanga Peninsula. Apo, kasi ang hinahabol natin dito po sana ay maging self-sufficient tayo sa salt sa buong bansa na hindi na tayo talaga mag-import.
0: Okay, meron ako interesting tanong dito. Ako din, nadidinig ko ito madalas eh. Ano ho yung tinatawag na asin tibuok? Bakit naging sikat yung asin tibuok na yan? Ano ba yan? Ano bang nasa likod yan? May alamat ba yan?
19: naririnig natin po yan. Pero parang sa Visayas po yan, eh, Bohol.
0: Parang ano yan, traditional na asin sa Bohol yata galing, ano?
19: Papa, parang nilalaga eh, yung parang matigas. Yung bunot
0: na, sinasabi, binababa yung pagbabad daw ho ng bunot ng nyog sa tubig dagat. Tapos sinusunog, tsaka pinapakulo sa aboy yung sa isang palayok.
19: Papa, Kahiro, actually, kinuha natin din, binubuhay natin din yung mga traditional practices by region. Mangyari nga, may mga kwani kami, may mga salt exhibit. At bubuhayin natin yan. Mayroon tayong, sa Pangasinan, may natayo na tayong salt center. Pero dito sa Mindoro, dapat na kami na nga po yung major salt producing province region. Magtatayo rin tayo ng parang museum.
0: Ganun, ng mga ganun. Salt. Apo, kaya, at, kung, may tanong lang dito bago tayo magpaalam, Director, ano? Yung asukal, sabi nila, nasasamahan kuminsan daw ng peke. Asin ba natin pinag-uusapan, napapasukan din ng peke?
19: Ay, wala pa naman tayong Kahiro, except nga na talagang may pumapasok pa rin imported. Pero tayo naman ay talagang determinado na talagang yung sa pangunguna po ng aming national director, Director Eliezer Salilit, at ni Yusip Dros Bayate, ating Yusip for Fisheries, ay talaga pong tinututukan po natin ito na maging self-sufficient na ang ating bansa mga 5 years from now onward.
0: Director Roberto Abrera, unang pagkakataon natin nagkaugnaya, nagkanaig sa impapawid. Marami pong salamat sa maasing paliwanag. Pwede mo nang balikan yung sumba mo. Balikan mo na yung paborito mong breakfast. Buran mo na ng asin para higit na mas masarap. Maraming salamat. Ingat ka ha. Happy weekend. Thank you po.
19: Matamang salamat, kahit.
0: Masalamat. Ingat po kayo sa Director Roberto Abrera ng Palawan. Ano? Sa Palawan siya. May maropa. Thank you, sir.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pangasinan yun. Asin din yun. Pangasinan. Good morning kay Caro Sentoso ng Sinag. Sa next week, makausap natin si Gasento ho. Babala, talagang tataas na ho ang presyo ng mga bilihin natin sa palengke sa mga susunod pa mga araw. Kaya na kaming oras, oh, masakit man sa aming kalooban. Happy weekend na lamang. Boy, araw ng Sabado, Labada Day. Boy, nakatapis at nagbibis-bis sa batis. Ano ho? Alam nila Roger Cruz, Jamarir Parriar, Rolly Bumatayo, Mike Buquiron, Marian Milios, Ida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora. Mapanin po natin si Sam Reyes, Marisol Malimban, Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. Sa kalabari po nila Julius Gonzalez, Christopher Trambolo, Hero Ilustre Obrigado, nag-iiwan namang bagay na matwid. Tama, hindi mo ginawa. Tinuturing na kasalanan. Aban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. O isang paraiso. Ay minsan pa. Huwag tayong basta-basang naniniwala sa fake news, oh. Huwag ko tayong magbalin lang.
18: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
23: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
22: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
24: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
25: Pati bamboo?
26: Sa dumulog ito nila. Kasi maniling
22: talaga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
26: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
27: Nung natutunan ko po yung paggawa,
28: sino nagturo
27: sa training po kami sa DOST.
28: Sa DOST din.
22: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
29: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat
2: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang na mga kumpirmadong nasawi dahil sa mga nagdaang kalamidad, umabot na sa 29 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Libo-libong pamilya sa Rizal, Pangasinan, Bulacan at Pampanga nakatanggap na ng food at financial assistance mula sa pamahalaan.
4: Headlines.
3: Problema sa basura, talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos nagpabot ng pakikiramay sa mga biktima ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
4: Headlines.
3: Cabinet Secretary Menhar Abalos nanawagan sa publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news hinggil sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes,

0: kadagan ng gumuhong lupa, gusali at mga punong kahoy. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang tatlong individual na naiulat na nawawala. Umabot na rin sa 19 ang bilang ng mga nasugatan sa iba't ibang insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, umabot na sa 6.5 million o katumbas ng 1.8 million families ang naapektuhan ng mga kalamidad sa 11 rehiyon. Patuloy naman ang sinasagawang pagdugon at pagmamonitor sa mga apektadong lugar. Lumobo naman sa 4.66 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang 1.42 billion pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Patuloy pang tinatasa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala. Minomonitor ngayon ang epekto ng habagat kasamay ng pagbabantay sa panibagong sama ng panahon na maaring magdulot ng karagdagang panganib.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Libo-libong pamilya sa Rizal, Pangasinan, Bulacan at Pampanga ang nakatanggap ng food at financial assistance mula sa pamahalaan. Ito'y bilang bahagi ng disaster response sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit sa 11,000 family food packs sa mga apektadong komunidad. Naglaan din ang ahensya ng financial assistance para sa mga pamilyang nasira ang mga tahanan dahil sa mga kalamidad. Bukod dito, nagdagdag ang DSWD ng relief supply sa Ilocos Region upang matiyak ang mabilis na pagdating ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglaan ang Department of Agriculture na mga intervention para sa mga magsasaka at mangingislang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon at mga bagyo. Kabilang dito ang mahigit sa 210.93 billion pesos na halaga ng agrikultural na inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay para sa mga apektadong sektor. Naglaan din ang National Food Authority o NFA ng 3,600 bags ng milled rice para sa mga apektadong local government units sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nakatakdang tumanggap ng mahigit sa 35.67 billion pesos na indemnification ang lahat o ang mahigit sa 5,000 insured farmers and fisher folks sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ayon pa sa DA, maaaring makakuha hanggang 25,000 pesos na zero interest loan ang mga kwalipikadong biktima sa ilalim ng Sure Loan Program. Patuloy din ang DA sa pag-atid ng logistical support, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagmamanman sa presyo ng at supply ng mga pangunahing agricultural commodities.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Diniyak ng Philippine Health Insurance Corporation ang mga benepisyo para sa mga posibleng tamaan ng leptospirosis. Ito'y sa gitna ng mga pagbaha na dulot ng habagat. Sa pulong balitaan sa Pasig City, sinabi ng bagong PhilHealth President at CEO Beverly Ho na triple na ang rate ng inpatient para sa kaso ng leptospirosis o umabot na sa 63,000 pesos at kung magkakaroon naman anya ng mga komplikasyon ay maaari pang tumaas ang rate ng hanggang 400,000 pesos. Bagamat tumaas na anya ang coverage para sa mga kaso ng leptospirosis, sinabi ni Ho na huwag sanang lumalang sitwasyon at hindi ito magamit ng ating mga kababayan. Samantala, sinabi rin ni Ho na kasama na ang mga doxycycline na gamot sa leptospirosis sa yakap gamot program ng PhilHealth.
2: So under the yakap gamot program, when your yakap doctor prescribes, you can actually avail of yung chemoprophylaxis, no, or yung doxycycline from your gamot provider. So that's included as part of the yakap gamot program.
0: Si PhilHealth President at CEO Beverly Ho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Problema

0: sa basura. Talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Ibigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang ayusin talaga ang problema sa basura. Sabi ng Pangulo, bagamat may mga interventions para mapigilan ang pagbaha gaya ng pumping stations, ay problema naman kung mababarhan ito ng mga basura. Kahit umaandar at malakas ang takbo ng mga pumping stations ay maaaring madiskaril ang mga ito ay sa punong ekotibo kung papasukan ng basura na itinapon kung saan saan hanggang sa ano rin at umipit sa mga pumps. Ang biro nga daw, sabi ng Pangulo, ay maaari nang magpuno ng mga gamit sa bahay bunsod ng kung ano-anong mga tinatapon sa kung saan saan. Mayroon na niyang kitchen o kitchen sink, mattress at kung ano-ano para pa pwedeng bumara sa mga water pumps. Isa niyang suliranin nito na kailangang masolusyonan na kung saan ay inilarawan mismo ng presidente na critical na ang problema sa basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, siyempre ang efficiency niyang bababa, hindi na masyado maganda takbo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspection sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City upang matiyak ang kahandaan nito sa pagpump ng mas malaking volume ng tubig ulan. Ayon sa Pangulo, maayos at malakas ang operasyon ng pumping station, ngunit naapektuhan ang efficiency nito dahil sa malaking dami o sa malaking volume ng basurang pumapasok sa pasilidad. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan ng mas maayos at environment-friendly na pamamahala ng basura. Kabilang dito, ang composting para sa organic waste at waste-to-energy programs para sa iba-ibang uri ng basura. Kasabay nito, plano ng pamahalaan na magdagdag ng mga pumping station sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang mapalakas ang flood control capacity ng rehiyon. Target naman na may patayo at mapatakbong 13 bagong pumping stations pagsapit ng katapusan ng taon o sa unang bahagi ng susunod na taon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Personal na pinabot ni Cabinet Secretary Ben Arabalos ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University. Ito'y dahil sa insidente ng pamamaril sa paaralan noong Martes. Pinuntahan ni Cabinet Secretary Ben Arabalos ang pamilya ng mga biktima ng nangyaring pamamaril. Binisita rin ni Abalos ang universidad upang makausap ang school administrators at alamin ang sitwasyon kasunod ng nasabing insidente. Kaugnay nito, nanawagan ang Cabinet Secretary na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ng investigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng pamamaril. Ayon pa sa kalihim, kailangang makamit ng pamilya ng mga biktima ang hustisya sa lalong madaling panahon. Anya, kailangan ng matukoy ang mga pagbabago upang hindi na maulit pa ang ganitong insidente. Kaugnay nito, nais ding paigdingin ni Abalo sa mga safeguard upang maprotektahan ang mga bata laban sa mapanganib na content sa social media.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handa ang Department of Justice na tanggapin kung meron ng magsasampa ng reklamo kaugnay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng law enforcement agencies habang hindi nila isinasaisang tabi na may kaugnayan sa terorismo ang insidente. Paliwanag pa ng kalihim, nakita ang elemento ng terorismo dahil sa layuning maghasik ng pananakot sa publiko. Samantala, nanawagan naman si Bida sa mga magulang na bantayang mabuti ang mga anak, lalo na ang mga ginagawa at pinapanood online. Nananawagan din siya sa publiko na huwag nang ipakalat ang mga marahas na video kaugnay sa insidente dahil posibleng gayahin pa ito ng ibang kabataan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinuna ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Risa Ontiveros kung bakit natagalan ang pag-takedown o pag-ali sa Facebook ng live streaming ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inabot ng 14 minuto ang live streaming sa Facebook ng pamamaril bago ito na takedown. Ayon kay Paraiso, 5 minuto pa lang ng pamamaril nang malaman ng CICC ang live streaming ng pamamaril ay agad na nila itong tinawag sa Meta na siya nangangasiwa sa Facebook para ma-takedown ang video. Pero inabot pa ng 9 minuto bago tuluyang natanggal sa Facebook ang video. Gitni Ontiveros, matagal na ang 14 minutes at marami na rin nakagamit ng video at nireshare ito o pinapakalat pa. Kaugnay nito, narawagan si Paraiso sa mga nakakita ng Zamboanga shooting videos na ipadala sa CICC ang link o URL para mapatakedown. Dagdag pa ni Ontiveros, dapat magkusang Meta o gawin ito at huwag nang ipaubaya sa CICC ang paglilinis sa basura sa kanilang platform para maiwasan ang online glorification ng karahasan.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
6: Kaalamang ASEAN.
5: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Malacanang nagbabala sa mga kumpanya na papatawan sila ng 1,000,000 pisong halaga ng multa kapag hindi sila makakasunod sa regulasyon kaugnay sa kanilang plastic waste. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Aktibong binabantayan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates upang matiyak ang compliance. Ito ang siniguro ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng mga pagbahang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa bunsod ng mga naipong basura na karaniwang kinabibilangan ng plastic packaging. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Ayon kay Castro, ang DENR nakapag-issue na ng 155 show cost order sa enterprises na kinakitaan ng hindi pagtupad sa kanilang EPR obligations. Nitong 2024 anyang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastic, 56.33% naman para sa flexible plastic na mas mataas sa legal target na 40%. Babala ng palasyo, mayroong 1,000,000 pisong halaga ng multa ang naghihintay para sa mga hindi makakatalima sa itinatakda ng batas.
10: 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target para sa mga susunod na taon ay na taong 2023, 20%. 2024, 40%. 2026, 60%. At 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawa ng penalty. Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
9: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naghahina ng supplemental counter-affidavit ang kampo ni dating House Speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Itong kinumpirma ni Attorney Agde Fajardo, ang legal counsel at ang spokesperson ni Romualdez na opisyal lang inihain ang mga abogado ng kongresistang supplemental counter-affidavit kahapon ng hapon. Anyang nasabing dokumento ay may humigit kumulang 50 pahina at may kasamang affidavit. Kabilang ditong sworn statements ng 25 dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Gayun din ang recantation o pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa. Matatanda ang naglunsad ng preliminary investigation. Ang ombudsman kaugnay ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay Romualdez na sinasangkot sa manumalyang flood control project. Gayun naman ni Romualdez na andali ang harapin ang investigasyon. Ngunit din niya na wala siyang kinalaman sa mga anomalya. Pinaubayan na rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development sa pag-recant o pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa. Matatandaan si Gutesa ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at nag-aatid ng mga flood control kickback sa ilang mga politiko. Si Senator Panfilo Lacson ang namuno noon sa nasabing komite.
6: Pasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? Eh mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung dadaan pa po sa Blue Ribbon, nakita naman ninyo, nag-imbestiga kami. Ngayon, yung mga testigo umaatras isa-isa, di ba?
0: Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi na kinagulat ni Senator Ping Lacson ang paglarekant ni dating Marine Orly Gutesa sa mga nauna nitong pahayag tungkol sa umano'y paghatid ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, matagal lang naitala sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na coached witness si Gutesa ni Senator Dante Marcoleta. Naganapan niyang coaching sa pagdinig noong September 23, 2025 kung saan sinabi ni Lacson na makikita sa live proceedings ang tila pag-prompt ni Marcoleta kay Gutesa sa mga sasabihin ito. Pinunto rin ng senador na sunod-sunod na ang pagbaliktad ng ilang tinawag niyang maleta boys. Kaya hindi na rin nakapagtataka na ang naging hakbang ni Gutesa. Sinabi rin ni Lacson ang kaso ni Gutesa at iba pang mga maleta boys ay tila nagpapakita ng pagtatangkang kumita ng personal mula sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Nauna nang sinabi ni Senator Lacson na may Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa opisina ni Senator Marcoleta at nanatili doon ng halos 30 minuto bago humarap sa Blue Ribbon Hearing.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mambabatas mula sa Maynila, sinusulong ang pagrepaso sa charter ng Metro Manila Development Authority para masolusyonan ng baha, basura at traffic. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinilok ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang Kongreso na tuluyang baguhin o i-overhaul ang 31 years charter ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon sa mambabatas, malawak ang responsibilidad ng MMDA sa mga problema sa trapiko, pagbaha at basura sa Metro Manila, ngunit nananatiling magulo at hati-hati ang kapangyarihan sa pagitan ng ahensya, mga lokal na pamahalaan at national government. Ipinunto ni Chua ang Republic Act No. 7924 kung saan itinakda sa Section 2 ang planning, monitoring, coordination at supervisory functions ng MMDA, ngunit binabanggit din ang pagrespeto sa autonomy ng mga LGU sa purely local matters. Sa ilalim ng RA 7924, ang MMDA ang may hawak ng flood control at drainage system, subalit sa Section 9, ipinapahintulot naman ang mga proyekto ay ipatutupad ng LGU, Pambansang Ahensya o MMDA mismo. Binigyan din ng mambabatas ang overlapping ng tungkulin sa solid waste management. Pati ang pamamahala sa trapiko ay ipinagkakaloob sa MMDA, ngunit ang mga pangunahing kalsada, pampublikong ruta at terminal ay hawak pa rin ng iba't ibang LGUs. Dagdag pa ng Manila Solon, ang mas malinaw ngayon, kailangan ng Metro Manila ng isang malakas na institusyong tututok sa mga problemang hindi kayang ma-resolba ng ilang mga lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Planong modernization ng Bureau of Immigration, pinagpapasalamat ng ahensya sa LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Yan pong balita natin ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinasalamatan ng Bureau of Immigration o BI ang Legislative Executive Development Advisory Council o yung LEDAC matapos isama sa pangunahing legislative agenda ng 20th Congress ang modernisasyon ng kanilang ahensya. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, mahalagang mapalitan na ang Philippine Immigration Act of 1940 na 86 na taon nang umiiral at hindi na umano sapat sa kasalukuyang hamon sa border security. Ayon kay Viado, kailangan ng mas makabagong batas para tugunan ng human trafficking, illegal recruitment, foreign fugitives, transnational crime at mabilis na paggalaw ng mga biyahero sa mga international borders. Inaasahang palalakasin ng panukalang modernisasyon ang border security, immigration enforcement, mga patakaran at paggamit ng makabagong teknolohiya. Nakasaad din sa legislative agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay sa BI ng mas malinaw at makabagong legal framework para sa pangasiwa ng immigration. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Surveys ng Okta Research at Social Weather Stations gagamiting batayan ng Department of Social Welfare sa pagpapalakas pa ng mga programa kontra kagutuman at kahirapan. Yan ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang resulta ng mga survey ng Okta Research at ng SWS para higit pang mapahusay ang mga programa para sa mga mahihirap at vulnerable sector. Kasunod ito ng lumabas na resulta ng second quarter 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research Group kung saan tumaas sa 39% ang self-rated poverty at 21% ang nagsabing nakaranas sila ng gutom. Iba naman ang naging resulta ng second quarter survey ng SWS kung saan bumaba sa 49% ang self-rated poverty habang bumaba rin sa 36% ang self-rated food poverty. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, maaaring magkaibang resulta ng naturang surveys dahil magkaiba rin ang respondents at methodology ng dalawang survey. Sa kabila niyan, mahalaga umanong batayan pa rin ito para makita ang kasalukuyang lagay ng mga Pilipino at matukoy kung papaano pa mapagbubuti ang paghahatid ng serbisyo ng gobyerno. Pagtitiyak ng DSWD, patuloy nitong lalakasin ang mga programa para sa mga pamilyang nangangailangan kabilang na ang Walang Gutom program na nakatuon sa pagtugon sa food poverty at hunger. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Finance, bukas sa panukalang VATO, Value Added Tax Removal, basta may kapalit na kita. Yan ang report sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Bukas ang Department of Finance sa panukala na alisan ng VAT ang pangunahing produkto bilang dagdag na ayuda sa mga Pilipinong patuloy na nahihirapan sa mataas sa presyo ng bilihin. Sa interpelasyon ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa budget briefing, binanggit niya ang mga panukala na alisin ng VAT sa pagkain, kuryente, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Tugon naman ni Finance Secretary Frederick Wu, hindi siya tutol sa pagtanggal na anumang buwis basta't may matutukoy na kapalit ng papagkukunan ng kita ng gobyerno. Anigo, kailangan pondohan ng pamahalaan ang 7.2 trillion na panukalang 2027 budget. Kaya dapat timbangin ang epekto ng anumang tax removal sa pondo, para sa mga serbisyong pampubliko. Wala rin pagtutol ang DOF sa panukalang 2 taong suspensyon ng pagpapatupad na Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ayon kay Go, kung magpasa ang Kongreso ng batas para ipagpaliban ang pagpapatupad ng RP Vara, susunod, ipapatupad ito ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Flagship trade fair ng Camarines Sur, dinala ng Department of Trade and Industry sa isang kilalang mall sa Metro Manila para sa mas malawak na merkado ng local micro, small and medium enterprises o MSMEs. Yan ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Formal nang binuksan ang Feria de Camarines Trade Fair nitong Huwebes. Tampok ang iba't ibang lokal na produkto ng lalawigan ng Camarines Sur. Idaala ho kanito ng 55 micro, small and medium enterprises o MSMEs na alok ang kanilang mga paninda gaya ng pagkain, damit at handicrafts galing Bicol. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dinala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur sa Metro Manila ang flagship provincial trade fair nito na sinimulan noong 2022. Highlight ng trade fair ang sari-saring coconut-based products na tinutulungang mapalago sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ayon kay DTI Regional Operations Group Assistant Secretary Leonila Baluyot, tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga coconut farmer at entrepreneur sa Bicol Region at iba pang lugar sa bansa upang mampalakas ang kanilang kabuhayan gamit ang modernong teknolohiya. Narito ang kanyang pahayag.
16: But our goal is not simply global recognition. We want our cocopreneurs to find buyers, expand their business, earn more, and create more jobs.
15: Bukas sa publiko ang Feria de Camarines Trade Fair sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong hanggang sa Linggo, August 23. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Food streets sa Metro Manila, tinututukan ng DOT-NCR para isulong ang culinary tourism nang bansa. Mula sa Radyo Magazine, narito report ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nawawala ang pagkain kapag pinag-uusapan ang turismo. Ayon sa Department of Tourism National Capital Region, nananatiling isa sa mga hinahanap-hanap ng mga turista sa Metro Manila ang mga pagkaing sumasalamin sa kultura ng bawat lungsod. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOT-NCROIC Regional Director Catherine Agustin, kabilang sa kanilang binubuo ang food strip map na layong tukuyin ang Metro Manila food streets para isama sa mga inaalok na tour.
18: Nagsishift na ang preferences ng ating mga travelers at mga bisita, experiential travel. Kaya marami na ngayon sa ibang lungsod ang may tinatawag na food street identify and validate the food streets. Magawa rin ang DOT-NCR ng food maps and bias culinary tourism streets.
17: Kabilang sa dinarayong food streets ang Binondo, Maginhawa, Muntinlupa at Malabon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, Vietnam, iminungkahing bawasan ng mga krimeng may parusang kamatayan bilang pagbabago sa criminal code ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Inihain ng pamahalaan ng Vietnam sa National Assembly ang panukalang baguhin ng criminal code at alisin ang parusang kamatayan para sa 6 na krimen. Kabilang dito ang drug trafficking, panggagahasa sa mga minor de edad, riot o kaguluhan, crimes against humanity, war crimes at isang uri ng terorismo laban sa pamahalaan. Sinabi ni Public Security Minister Long Tam Quang na kung maaaprubahan apat na kriminal lamang ang maaaring patawan ng death penalty sa ilalim ng panukala. Ang pagtataksil sa bayan, pagpaslang, terorismo at illegal na paggawa ng narcotics. Ayon pa sa opisyal, layunin ng pagbabago na iayon ang batas ng Vietnam sa mga pandaigdigang pagbabago sa criminal justice at mapalakas ang kooperasyon nito sa ibang bansa. Inaasa ang pagdedebatehan ito ng National Assembly bago isagawa ang botohan sa Oktubre at kung maaprubahan ay maaari itong ipatupad sa March 2027. Gayunman, may ilang grupo ng Human Rights Watch na nagpahayag ng pangamba sa ibang bahagi ng panukala na maaaring magdagdag ng parusa sa ilang krimen laban sa Estado. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Second half ng Formula 1 2026 season. Arangkada na ngayong weekend para sa Dutch Grand Prix. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Matapos ang traditional summer break, balik karera na ulit ang 2026 Formula 1 season na tatanghalin sa Zandvoort Circuit para sa Dutch Grand Prix this weekend. Inaasahan ng mga Dutch fans ang magiging magandang performance ng hometown hero na si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Bagamat malaking tanong kung makakasabay ang dating four-time world champion sa pace ng Mercedes, Ferrari at reigning two-time champions McLaren. Target naman ni championship leader Kimi Antonelli na mapalawig ang kanyang lamang sa table kontra sa mga karibal na si Lewis Hamilton, George Russell at reigning champion Lando Norris. Nakatakda ang main race ng Dutch Grand Prix sa darating na linggo, 9 p.m. Philippine Time. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
22: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
24: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
3: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
2: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DA Region 2 agad pinatupad ang buy and save operations para sa mga madaling mabulok na aning gulay ng mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Darito ang balita ng atid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: Report.
0: Dina.
7: Agad kumilos ang DA Regional Field Office 2 sa pamamagitan ng Nueva Vizcaya Experiment Station o NVES. Katuwang ang Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT sa pagsasagwa ng buy and save operations upang matulungan ang mga magsasaka na may mga gulay na hindi na kayang tanggapin sa trading center. Ito'y matapos ilan sa mamalaking bagsakan sana ng mga gulay ay apektado ng pagbaha o kaya hirap sa pag-deliver ng mga produkto dahil sa patuloy na pag-uulan. Mismo si Regional Executive Director Rosemary Aquino ang nagsagwa ng agarang monitoring sa kasalukuyang status sa pinakmalaking agricultural terminal sa Lambakayan at sa kanyang inspeksyon ay agarang ipinatupad ang buy and save operations upang matulungan ang mga magsasaka na may mga gulay lalo na yung madaling masira dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Kabilang sa mga apektadong produkto ang Chinese cabbage o wonbok at kamatis. Kaugnay ito, magiging bahagi na ng regular monitoring ng DA Region 2 ang buy and Save Operations katuwang ang ENVAT. Samantala, agad na binili ng DA Region 2 ang 1,200 kilos ng Chinese cabbage at 63 crates ng kamatis bilang bahagi ng Buy and Save Operations. Ang mga nabiling gulay ay ilalako sa Kadiwa sa DA sa San Gabriel, Tuguegarao City upang maibenta at mapakinabangan sa halip na masayang. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Del Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Peace and order sa Pangasinan, nananatiling stable sa kabila ng mga naitalang threat incidents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ricky.
6: Nananatiling pangkalahatang matatag at manageable ang peace and order situation sa Pangasinan sa kabila ng mga naitalang threat incidents ayon sa Pangasinan Police Provincial Office o PPO. Batay kay Police Major Aileen P. Katugas, Chief ng Public Information Section ng Pangasinan PPO, 15 threat incidents na ang naitala ngayong 2026 at pawang napatunayang peking banta o hoax. Gayunman, sinabi ni Katugas na patuloy ang monitoring, police visibility at pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kinauukulang ahensya upang matugunan ang anumang umuusbong na banta. Tiniyak din ng opisyal na seryosong tinutugunan ng Pangasinan PPO ang bawat impormasyong may kaugnayan sa banta. Hinimok naman ng publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng PNP ang anumang kahinahinalang usapan o impormasyong makikita, mababasa o maririnig. Nanawagan din si Katugas sa mga magulang at guardian na maging aktibong bahagi ng buhay at mga gawain ng kanilang mga anak. Mahalaga aniya ang bukas na komunikasyon sa tahanan upang maagapan ang mga impluwensyang maaaring magtulak sa mga kabataan sa maling pagpapasya. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 600,000 milyong pisong ayuda na ipamahagi na sa 260,000 farmers and fisher folk sa Bicol Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Gary.
9: Umabot na sa mahigit 600 million pesos ang cash assistance na naipamahagi ng Department of Agriculture Bicol sa dinatoyang 260,000 ng mga magsasaka at mangingisda sa Bicol Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program ngayong taon. Ayon kay DA Bicol spokesperson Lovelia Gorin, nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,325 pesos na ayuda na makatutulong sa kanilang operasyon at produksyon, lalo na sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Bukod sa cash assistance, patuloy din ang DA Bicol sa pamamahagi ng farm inputs, farm machinery at livestock assistance sa mga asosasyon at sektor na lubhang naapektuhan ng habagat sa rehiyon. Samantala, sinabi ni Guarina na naghahanda na rin ang DA Bicol sa posibleng epekto ng El Nino na ayon sa pagtataya ng pag-asa ay maaaring maranasan sa pagitan ng Oktubre at Disyembre. Ang mga programa at paghahandang ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palakasin ang food security, suportahan ang sektor ng agrikultura at pangisdaan at tiyaking may agarang tulong ang mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng gastusin, kalamidad at iba pang hamon sa kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Alba.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Lalawigan ng Catanduanes, nagpatupad ng temporary ban sa pagpasok ng live hogs at pork products. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Naritong report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
10: Nagpatupad ang provincial government of Catanduanes ng temporary ban sa pagpasok ng mga buhay na baboy sa riwa o frozen na karne ng baboy at iba pang pork byproducts sa lalawigan bilang hakbang laban sa posibleng pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Nakasad ito sa Executive Order No. 59 Series of 2026 na inilabas ni Governor Patrick Alain T. Azanza nitong August 19 at epektibo agad hanggang sa ito'y pauwiin. Batay sa kautusan, matapos makumpirma ang ASF cases sa Iriga City noong July 28 at sa Naga City at Nabo Camarines Sur noong August 5 to 7, paiigdingin ang pagbabantay sa mga pangunahing entry point ng lalawigan. Kabilang dito ang Virac Seaport and Airport, San Andres Seaport at Bislig Subport. Magkakaroon din ng checkpoints upang mamonitor ang pagpasok at pagalaw ng mga baboy at pork products. Pangungunahan ng Provincial Veterinary Office ang quarantine at monitoring katuwang ang mga Municipal Agriculture Office, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ang mga mahaharang na shipment ay maaaring ibalik sa pinanggalingan, kumpiskahin o itapon alinsunod sa quarantine rules. Samantala, hinihikayat ang publiko, lalo na ang mga hog raisers at traders na agad i-report sa mga otoridad ang kahinahinalang pagpasok ng mga baboy at pork products sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Limang empleyado ng Cebu City Hall nagpositibo sa surprise drug test. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
0: Sheila.
13: Piso sumitay para sa confirmatory test ang resulta ng drug test sa limang empleyado ng Cebu City Hall na nagpositibo di umano sa paggamit ng ilegal na droga. May kabuuang 330 na mga empleyado ng City Hall ang isinilalim sa drug testing nitong Miyerkules na isinagawa sa Cebu City Sports Center. Sa nasabing bilang, 268 na mga empleyado ay mula sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office or CCDRRMO, 49 mula sa Cebu City Sports Center or CCSC at 13 mga empleyado mula sa tanggapan ni City Councilor Dave Tumulak. Sa 5 na sinasabing nagpositibo, 3 dito ay mga tauhan ng CCDRRMO at 2 ay mga tauhan ng CCSC. Pinangunahan ng Pamahalaang Panlungsod ng Cebu ang drug testing sa pamamagitan ng Cebu City Office for Substance Abuse Prevention or COSAP at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Regional Office 7. Ayon kay Councilor Tumulak, iimbestigahan muna ang mga empleyadong nagpositibo at ipapadala ang resulta sa Human Resource and Development Office para sa pagtukoy ng kanilang employment status. Ibinunyag din niya na kapag napag-alaman na gumagamit talaga ng ilegal na droga ang nasabing mga empleyado, tutulungan sila ng lungsod para sa kanilang rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
0: DSWD sa Negros Island Region na bahagi naman ng halos 30 milyong pisong tulong sa mga magsasaka at landowners na apektado ng Red Striped Soft Scale Insect Infestation. Diyan po sa Himamaylan City, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Marian Grace Erenieta.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
0: Marian.
14: Umabot sa higit 29.9 milyon pesos ang kabuuang halaga ng cash assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT Program para sa mga magsasaka at landowners na naapektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation sa Himamaylan City, Negros Occidental. Sa unang araw ng payout, nasa 2,898 na benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda bilang suporta sa mga kwalipikadong magsasaka at landowners na nakaranas ng epekto ng naturang infestation. Isinagawa ang pamamahagi ng cash assistance sa Congressman Agustin M. Gatuslao Memorial Center kung saan tumanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng 10,325 pesos. Ang ECT assistance ay bahagi ng mga hakbang ng DSWD-NIR upang matulungan ang mga individual at pamilyang naaapektuhan ng RSSI infestation, partikular ang mga magsasaka at landowners na nangangailangan ng agarang tulong pinansyal. Saklaw ng programa ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Negros Island Region bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng RSSI infestation sa sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Erenyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 3 araw na Environmental Summit and Investment Forum sinagawa sa Isabela de Basilan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Justin.
16: Isa na gawa ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan ang Extended Producer Responsibility o EPR Environmental Summit at Investment Forum sa Natulang Lungsod. Nagtipon sa tatlong araw na aktibidad ang iba't ibang ehensya ng pamahalaan, mga kaunin ng pamahalang lokal, mga kinatawan mula sa pribadong sektor, mga investor, development partners at iba pang stakeholders. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng inobasyon, partnerships at investment upang pagtibay ng wastong pamamahala sa basura at pagtataguyod ng environmental sustainability. Ayon kay Isabela City Mayor City Jalet Rabinhataman, nagsibing mahalagang yugto sa kasaysayan ng Western Mindanao Naturang Summit dahil isinusulong nito ang inklusibong sirkular na ekonomiya. Naging matagumpay ang inisyatiba sa pagkipagtulungan ng Mineral Development Authority of Menda, Environmental Management Bureau EMB Region 9 at ng European Union Philippines Green Economy Partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
15: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
0: CareNet at pinakaunang peso conference isinagawa ng DMW Caraga para sa reintegration ng mga OFW. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni May Diaz.
15: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas Report.
0: May.
18: Pinagtibay ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga ang pakikipagtulungan sa mga Public Employment Service Office o PESO sa buong rehiyon at sa mga katuwang na ahensya upang matiyak ang matatag at pangmatagalang suporta para sa mga overseas Filipino workers o OFW at kanilang mga pamilya. Idinaos ang National Reintegration Network of Caraga o CareNet at ang First Regional Public Employment Service Office Conference 2026 nitong August 19 to 20 sa Balangay Hotel and Convention Center sa Butuan City. Dinaluhan ito ng 64 na peso manager at 16 na mga partner agencies sa buong rehiyon. Nakatuon ang aktibidad sa pagpapalakas ng koordinasyon sa mga stakeholder, pagpapalawak ng mga oportunidad sa trabaho sa ibang bansa at pagbibigay ng mas tumutugong serbisyo para sa mga umuuwing OFW na nagnanais magtayo ng matatag na kabuhayan sa kanilang mga komunidad. Binigyan din ni DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara ang kahalagahan ng matibay na pakikipagtulungan sa paglikha ng mas maraming oportunidad tungo sa matatag na reintegrasyon para sa mga migranteng Pilipino at kanilang mga pamilya. Isa sa mga tampok na bahagi ng conference ay ang Kabalikat Awards, isang parangal para sa mga pangunahing katuwang ng DMW Caraga. Kabilang sa mga pinarangalan ang Radyo Pilipinas Butuan na kinilala sa ilalim ng kategoryang dangal. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
15: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
0: 2,000,000 pisong halaga ng Lawa at Binhi Projects pinagkaloob sa 5 asosasyon sa Davao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Naritong balitang hatid ni Kate Lakihon Lau.
15: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas Report.
0: Kate.
19: 5 community associations sa Duwali, Davao del Norte ang tumanggap ng mga project site na nagkakahalaga ng kabuuang 2.5 million pesos mula sa DSWD Field Office 11 bilang bahagi ng Project Lawa at Binhi. Formal na isinagawa ang turnover bago lamang kung santig 510,000 pesos ang inilaan para sa bawat recipient association. Layunin ng mga proyekto na mapabuti ang akses sa tubig para sa mga gawaing pang-agrikultura at masuportahan ang sustainable food production sa mga komunidad. Bahagi ang Project Lawa at Binhi ng mga programa ng DSWD para matulungan ang vulnerable communities na makaangkop sa mga epekto ng climate change at matugunan ang food insecurity. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
15: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
15: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
17: News Nationwide.
5: Sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
22: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
21: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
23: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
24: Pati bamboo?
21: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
25: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
26: At
25: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
27: Nung natutunan ko po yung paggawa,
26: sino nagturo
27: sa training po kami sa DOST.
26: Sa DOST.
21: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
28: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, August 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Tayo po'y sabay na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
1: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
2: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaras po tayo ng moderate traffic. Dito na po yan sa may tramo. Hanggang dito na po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalapas po natin dyan, maluwag na po hanggang dito na po yan sa may Jokno Boulevard. Ang atin naman pong northbound po ng EDSA, from dito po sa may Jokno Boulevard to Monumento po, light traffic pa rin po tayo. Then dito naman po sa may C5, maluwag pa rin naman po, bawat paning natin ang ating northbound and southbound. And then ang ating naman pong commonwealth area ay napakaluwag pa rin. And then paalala po natin sa ating mga motorista, wala po tayong number coding ngayon dahil po ngayon ay Ninoy Aquino Day, it's a holiday. Kaya paalala na lang din po, ingat po sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadahan ay maluwag. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Rogent!
2: Yes, sir.
1: Okay, walang magdamag, hindi na umulan, ano? So wala nang mga areas na may tubig, ha? Tubig
2: wala
1: baha?
2: Wala naman po. Wala po.
1: Okay, at dahil ngayon ay pista official, suspended ang number coding ngayong araw na ito ng Friday.
2: Yes po.
1: Okay, sige. Salamat na marami, Rogent. Thank you. Good morning, Rogent Mutok, mga kaibigan. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang alert status naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, binaba na po sa blue dahil sa bumubuting kalagayan ng panahon.
0: Radyo Pilipinas, report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
3: Masalang magandang umaga, nagbaba na ng alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa bumubuting lagay ng panahon matapos ang sunod-sunod ng mga pag-unadala ng habagat. Ayon sa NDRRMC, nakababa na sa blue mula sa alert sa red ang kanilang alert status at deactivated na rin ang kanilang interagency coordinating cell na binuo para tumugon sa epekto ng masamang panahon. Maliwanag ng NDRRMC, manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at natugunan na rin ang operational requirements ng mga National Response Cluster. Kainman, nananatiling aktibo ang Virtual Emergency Operations Center para sa pakikipag-ugnayan, gayon din sa pagpapalitan ng mga impormasyon ng mga ahensya. Patuloy din ang monitoring ng NDRRMC sa epekto ng habagat at mga tropical cyclone systems sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Oras natin, mga kaibigan, 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Jennifer Gulmatico, good morning. Thank you sa panonood. Ganun din si Sean Kyle Flores mula sa Angeles City, Pampanga. Maya-maya sa ating pong pagbabalik, tayo po'y makikibalita naman direkta mula sa Energy Regulatory Commission o ERC. Makikibalita tayo tungkol dito sa waste to energy, 'di ba? Waste to energy.

0: i-campaign yung basura, itatransform sa enerhiya. Of course, may mga nangangailangan ho ng mga facilities yan. Tayo'y makikibalita mamaya mula sa Energy Regulatory Commission. And of course, hingi rin tayo ng update dito po sa pinatutupad na no disconnection sa kuryente. Ha? Extended yun ay hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. Ha? Maya-maya ho yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 15 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kanina lang, makipag-ugnayan muna tayo sa Energy Regulatory Commission, ERC. Ang ating pong makakausap ngayong umaga, ang ERC Chairperson at Chief Executive Officer, si Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Naku, pag-usapan nga natin itong waste to energy process. Ano? Well, nito hong nagdaang mga bagyo at yung paghataw ng ulan na dulot ng habagat, ano, dito sa ating bansa. Nakita, lumitaw na isa sa mga dahilan ng pagbaha ay yung pagbabara ng mga daluyan ng tubig dahil sa matinding volume ng basura. At ngayon po, mga basura, kaibigan, opo, ngayon po, attorney, ay talagang pinapalakas ng pamahalaan ng kampanya at maging ang investment para dun sa waste to energy facilities. Please give us an update tungkol dito sa panig po ng ating Energy Regulatory Commission, Attorney Juan, sir.
5: Oh, sa panig ng Energy Regulatory Commission, ginawa na natin yung mandato natin na itakda yung gear o yung reserve price. Ito yung magsisilbing ceiling, basihan ng magiging presyuhan doon sa tataguyod na auction ng Department of Energy pagdating doon sa mga gustong magsipagtayo ng plantang waste to energy.
0: Okay, ibig sabihin, magtatayo ng mga planta waste to energy, pero sa kasalukuyan meron ang binabanggit kayo na may price ceiling tungkol dito.
5: May price ceiling yan. Oo. Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag-offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila dapat ay hindi lalampas diyan sa presyong itaka namin.
0: Mm-hmm. Okay, para na rin lubusang mga unawaan ng mga kababayan natin na nanonood at nakikinig ngayon, ano? Itong konsepto na ito, itong proseso na ito, waste to energy. So waste, halimbawa yung mga basura na yan, itatransform yan para maging enerhiya na magagamit din natin sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa enerhiya. Paano more or less in general terms o in layman's term ang proseso ng ganito pag sinabing waste to energy, Attorney Juan Sir?
5: Yung halimbawa conventional na mga planta natin tulad ng coal plants,
0: opo,
5: ito ay sumusunog ng panggatong at ang ginagamit na panggatong ay coal or uling.
0: Yes.
5: Pagdating dun sa mga waste to energy, ang imbis na panggatong mo ay uling, ang gagamitin mo na panggatong ay yung mga basura. Kaya't ito ay makatutulong doon sa problema natin sa solid waste management. At ito ay makapagbibigay pa sa atin ng kuryente.
0: Ayun. Ini-imagine ko tuloy, Attorney Juan, pag sinabing ang pinaka-panggatong nito ay basura. So nangangailangan ito halimbawa ng malawak din na pasilidad dahil itatransport halimbawa yung basura from, let's say, a landfill going to this particular facility para itong gawing fuel, ano ho. So this will require probably isang balawak na pasilidad para makapag-operate na maayos, sir?
5: Oo, ang mga pasilidad na ito, malamang ito ay ilolocate din malapit na dyan sa ating mga landfill para maikli na lang ang ibibiyahe ng mga basura. At ito'y makababawas din doon sa volume naman na ating itinatapon o inilalagay dyan sa mga landfill. Kaya magtatagal din ang kanilang buhay. Kumbaga, hindi ka agad mapupuno yung mga landfill dahil yung ibang basura dito ay magagamit na para lumikha ng kuryente.
0: Mm-hmm. Opo. At syempre, pag pinag-uusapan natin yung basura, meron tayong mga biodegradable, merong mga non-biodegradable, meron pang mga hazardous na tinatawagan ho. Meron mo bang mga specific na uri ng basura na magagamit para sa mga facilities na ito? Like, yung bang mga plastic at mga kahalintulad nito ay kasama doon sa magagamit bilang panggatong, Attorney Juan, sir?
5: Oh, ang tingin ko naman dito bilang pulisiya din ng gobyerno batay doon sa umiiral na batas ay kailangan unahin pa rin yung recycling. Yung mga material na pwedeng magamit muli, ito dapat ay nire-recycle.
0: Opo.
5: Pero meron talaga tayong mga ibang basura na hindi naman ma-recycle. At ito ang punteriya ng ating mga waste to energy plants. Karaniwan, ito rin ang ginagawa sa ibang bansa. Yung mga hindi ma-recycle,
0: opo,
5: na mga basura nila, yun ang inuuna dito sa pag ta-transform ito bilang basura papunta kuryente.
0: Opo. Yung nababanggit nyo, halimbawa ng mga recyclable materials, halimbawa yung mga plastic, di ba? Mga pet bottles, plastic, at di ba pa? Pwedeng i-recycle yan at gawing ano, di ba? Mga plastic na balde, timba, even yung mga upuan, di ba?
5: Oo, oo. At yung hindi talaga ma-dispose through recycling and other means, ito ang talagang maganda na magamit para dyan sa ating mga waste to energy plants.
0: Okay. Ngayon, syempre, kung nandyan na yung proseso, malinaw na kung paano yung proseso, basura, gagawing panggatong para makalikha ng enerhiya. Yung volume naman, halimbawa, gaano kalaking volume ng kuryente ang maaring malikha ng isang waste to energy facility na pinag-uusapan natin, halimbawa, Attorney Sir?
5: Ang Department of Energy nagtakda ng 400 megawatts na target para doon sa unang round na special round ng waste to energy auction. So tinataya ng Department of Energy na yung available natin na potential para makalikha ng kuryente ay higit pa dyan sa 400 na yan. Pero uunahin muna yung 400 na target,
0: okay,
5: na ang mga planta ay dapat magsipagtayo at by 2029 ay dapat ay sila ay nakapag-ooperate na.
0: 2029. So, ganong kaikling panahon, ika nga, dapat in place na itong buong sistema na ito, Attorney Juan Sir, ano ha?
5: Oo, ang target nga ay sa 2028, dapat yung electromechanical na component itong mga planta na ito ay natapos na. Nang sa ganun, ay makita rin na sa termino ng Pangulong Marcos, ang mga waste-to-energy plant na kanyang dineklara na kailangan ng ating bansa upang matugunan yung problema din natin sa basura at yung karagdagang tulong sa ating sources ng kuryente ay maisa katuparan.
0: Mm-hmm. Okay, at syempre, dahil ito'y kuryente, commodity pa rin ito, paano po halimbawa papasok ang Energy Regulatory Commission sa pagre-regulate ng kuryente na na-degenerate nitong mga waste-to-energy facilities, Attorney Juan Sal?
5: Oo, sila, matapos na sila ay mabigyan ng kontrata mula sa Department of Energy kung sila ay magsisipagpanalo doon sa auction, sila ay magtatayo na ng kanilang planta. At bago naman sila mag-operate commercially, kinakailangan na kumuha sila ng lisensya o yung tinatawag natin Certificate of Compliance mula sa ERC.
0: Mm-hmm.
5: At itong Certificate of Compliance na ito ay magpapatunay na sila ay may financial at technical na kapabilidad upang patakbuhin yung kanilang mga planta nang naaayon sa ating mga umiiral na batas.
0: Okay. Ngayon, di andyan na yung facilities, mayroong kuryente na mapoproduce at merong pamamaraan para ma-regulate ika nga ang, let's say, ang lawak ng, o ang volume ng kuryente at yung distribution. Sa aspeto naman po ng rate o presyuhan, halimbawa, pagka ba may itong energy generated from waste, may kakaibang presyuhan po ito o rate kung sakasakali base sa mga pag-aaral ninyo, sir?
5: Oo, kakaiba lang dahil may ibang cost structure yung ating mga waste-to-energy plants.
0: Opo.
5: Dahil sila ay kakailanganin mo ng kapital para itayo yung planta mismo.
0: Mm.
5: At pag-operate nito, kakailanganin mo rin gumastos. Para naman masiguro na madadala yung basura at ito'y masusunog dito sa mga plantang ito. Kaya ang lahat ng ito ay tinake into account natin sa pagtatakda ng reserve price. Pero kung ano ang ipapanalo nila na presyo, yun ang dapat na masingil lang nila. Ang kagandahan sa waste to energy plant, ito ay hindi intermittent. Kumbaga, pwede siyang tumakbo ng tuloy-tuloy 24/7. Kaya pagdating naman sa pagbibigay niya ng kuryente, may kasiguruhan na dapat ay nariyan siya upang makapagbigay ng kuryente. Hindi tulad ng ibang mga intermittent na kapag halimbawa naggabi na, wala na tayong maaasahan mula doon sa solar plant.
0: Okay, so yun, solar plant. Syempre. Pero ito, ika nga, dahil hindi intermittent po pwedeng mag-operate theoretically 24 hours a day, Attorney Juan Sera, ano ha?
5: Oo, 24 hours a day. Kaya during the time na may peak tayo doon sa demand,
0: yes,
5: halimbawa
0: yes,
5: ay doon sa early evening, sila ay nariyan upang magbigay ng kuryente. So makakatulong sila upang maibsan yung pangangailangan sa kuryente dahil nariyan sila palagi.
0: Opo. Meron na ba more or less estimate kung gaano kalaking porsyento ng pangangailangan sa enerhiya o sa kuryente ng ating bansa o let's say sa isang particular na metropolis ang kayang i-produce ng mga waste to energy facilities, Attorney Juan Sir?
5: Sa ngayon ang estimate ay hindi bababa ng 400. Dahil nga ito na rin ang itinakdang target ng Department of Energy. Pero syempre ang pag-aaral niyan ay kakailangan nyo pang invalidate.
0: Yes,
5: at nagsisimula pa lang, first round pa lang naman itong itinakda ng Department of Energy na target na 400 megawatt. So nakasisiguro ako na may higit pa dyan ang maaaring potential natin.
0: Mm-hmm. At base dito sa mga binabanggit niyo, Attorney Juan, ultimately, mukhang magiging malaking bagay ito sa pagkakaloob ng mas affordable at reliable na energy source sa ating mga Filipino consumers.
5: Oo, makakadagdag yan doon sa ating mga sources at madadiversify natin yung mga pinagkukunan natin ng kuryente. Ito'y magiging first sa ating bansa na mga planta na waste to energy. Marami na rin mga bansa sa ibang ibang dako ay mayroon ng mga inadapt na ganyan. At tayo for the first time ay magkakaroon na rin sa susunod ng ilang taon.
0: Okay. Well, Attorney Juan, may iba naman ako ng konti. Ano? Yung no disconnection sa mga consumer ng kuryente. I understand ito, di ba? Una, dapat matatapos na yan ng buwan ng Agosto. Pero base sa pinalabas na kalatas ng ating Energy Regulatory Commission, ito ay may extend until October this year. Update lamang po sa aspetong yan, Attorney Juan, please.
5: Oo, pagdating doon sa suspension ng pangungulekta ng GEA allowance, ito ay pinalawig pa ng komisyon hanggang Disyembre. Dahil nakita naman natin na mayroon pang sapat na pondo o balanse doon sa pondong yan na pambayad doon sa mga renewable plants na entitled ng kabayaran mula dyan sa pondong yan.
0: Opo. Pero dito po, halimbawa sa mga consumer, yung mga household, mga factories at iba pa na hindi nakakabayad ng kanilang monthly bill sa kuryente, ito po ay hanggang kailan na yung no disconnection notice? Hanggang Oktubre po ba ito, sir?
5: Oo, hanggang Oktubre. At pinag-aaralan ng komisyon kung ito ay i-extend pa. At dahil kailangan din naman na balansehin natin yung sitwasyon naman pagdating sa mga utilities. Dahil marami na rin ng mga utilities ang dumadaing na bumaba ang kanilang collection efficiency at nakaka-affecto na ito sa kanilang operasyon. Gayunpaman, tinitingnan pa rin natin na magkaroon tayo ng relief, lalo na dun sa ating mga household consumers. Kaya't ang pinag-aaralan ng komisyon ngayon upang balansehin naman yung kanyang pagdidesisyon sa bagay na ito,
0: opo,
5: ay kung ang pagpapalawig ay naka-focus doon sa ating mga residential consumers na lang. Nang sa ganun, ay ma-encourage naman natin na magbayad na rin on time yung ating mga malalaking consumers. Nang sa ganun, ay hindi na naman mahirapan yung ating mga distribution utilities sa kanilang operasyon.
0: So, ibig sabihin, ang kasalukuyang kasama sa mga pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission ay yung posibleng extension pa ng walang disconnection sa kuryente pero para sa mga household consumer na lamang po ito, Attorney Sir.
5: Opo, tama po yun, Sir Alan.
0: Ayun. Tapos meron pang distinction yun eh. Ang mga residential consumer na ang konsumo sa kuryente kada buwan ay ano, ay tawag dito, ang tawag dito yung 200 kilowatt hour below. Yung pagbabayad nila ay pupwede rin na staggered as arranged with the provider, halimbawa, o the electric cooperative, sir?
5: Oo, pinapayagan pa rin natin yan, yung pag-uutay-utay ng ating mga 200 kilowatt hours and below na residential consumers. Para talagang kung mahirapan pa sila magbayad ng kanilang bill, although wala naman na disconnection, ay mabayaran nila paunti-unti.
0: Mm-mm. Ibig sabihin, pwedeng i-staggered, halimbawa kung 200 kilowatt hour ang consumption para sa isang particular na buwan, yun ay pwede nilang bayaran ng pautay-utay.
5: Oo, tama.
0: Okay. Now, attorney, meron nag-text dito at nagtatanong, pag ang consumo raw nila ay above 200 kilowatt hour a month, no? Pero sumapit na yung kasalukuyang deadline na Oktubre, halimbawa, ayan, ano, paano ang magiging terms of payment nila dun sa electricity provider nila, sir?
5: Oo, kapag ka naman na lumampas na, pagdating sa no disconnection, sa ngayon, umiiral pa yung no disconnection policy.
0: Mm-hmm.
5: Pero pagka yun namang ano, pwede naman sila makipag-usap pa rin sa kanilang utility. Dahil kung ang kanilang staggering ay mapapayagan naman, ay yun ang iiral. Kasi ang amin naman ay kung ano yung general rule, pangkalahatan. Pero hindi naman ito pinagbabawalan na yung mga consumers at mga utilities ay mag-ayos kung meron silang gustong mas magandang arrangement or terms sa bayaran.
0: Ayun. So ibig sabihin, kung halimbawa si consumer X, pupwede siyang lumapit mismo doon sa electric cooperative o doon sa electricity company na nagsaservisyo sa kanilang lugar at makipag-usap kung ano ang magiging terms of payment nila after the deadline ng walang disconnection ng katapusan ng Oktubre. Ganun
5: oo,
0: po yun.
5: Oo, oo. Yun na lang ang ating maipapayo sa kanila na makipag-usap sa kanilang utility para magkaayos kung paano maisesettle yung mga ganyang hindi nabayaran o kakailanganin pa ng mas malawak na mas mahabang panahon upang mabayaran.
0: Ayun. Okay. Nako, Attorney Juan, sir, salamat na marami ha, sa mga updates, sa mga impormasyon at sa mga paglilinaw mula po sa inyo sa Energy Regulatory Commission, sir.
5: Opo, maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Alan.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Francis Saturnino Juan.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabay na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ha? Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at makikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Itapawal City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 37 minutes makalipas pong 7 AM. Narito muna ang update mula sa Department of Social Welfare and Development. Tuloy-tuloy po sila sa augmentation ng mga food pack sa mga apektadong lugar o sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ang detalye, hatid sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
11: Alan, patuloy ang pagpapadala ng relief supplies ng Department of Social Welfare and Development habang nararanasan pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang epekto nito ngang magkakasunod na bagyo at pati na ng habagat. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay ay tuloy-tuloy na idinidispatch itong mga family food packs bilang augmentation support sa mga DSWD field offices na nangangailangan ng karagdagang relief supplies. Ang mga food packs ay ipinapadala nga sa DSWD field office sa Ilocos Region, Central Luzon, Bicol, Calabarzon at Mimaropa para mapalakas ang kanilang stockpile at matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad. Batay naman sa pinakahuling update ng DSWD ay umabot na sa 1.4 na milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at pati na ng habagat. Bukod pa riyan, yung nasa higit 13,000 non-food items at 21,000 ready-to-eat food boxes. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development. Hatid sa atin ni Meran Bastasa. 39 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
12: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
2: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 42 minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita tayo sa Department of Social Welfare and Development. Baka kausap natin ang Boses mula po sa DSWD. Ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
13: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybayan ng inyong programa.
0: Opo, makikibalita lang kami. Latest po sa patuloy na pagtugon ng ating DSWD sa pangangailangan po ng mga kababayan nating naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at matinding pag-ulan dulot ng habagat, ma'am.
13: Oh, Alan, nagpapatuloy pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng nagdaang bagyong Luis, Maymay at ng Southwest Monsoon. Sa katunayan, Alan, umabot na sa mahigit 1.5 million family food packs yung ating pong naipamahagi bilang augmentation support sa iba't ibang mga local government units. The amount of humanitarian assistance extended by the DSWD has already reached more than a million, more than a billion pesos. And yan nga po ay binubo ng mga family food packs, mga ready-to-eat food boxes, gayon din yung mga non-food items. And of course, yung financial assistance na atin na pong naipahatid sa mga pamilyang apektuhan. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa pagtugon sa mga request ng mga local government units.
0: Opo.
13: Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na maagap at sapat ang tulong na naipapaabot natin.
0: Ayun. At ito po, halimbawa, yung binabanggit nyo, yung replenishment para dun sa mga supplies na nagamit na down to the LGU level, mga hanggang dun sa mga cities, municipalities, and down to the barangay, yung pagre-replenish ay tuloy-tuloy pa rin. Ika nga, Asakay rin, ma'am.
13: Oo, tama, Alan. As we continue with our disaster response operations, araw-araw pa rin na nagpro-produce ng goods yung Luzon Disaster Resource Center at the Visayas Disaster Resource Center. And all the goods that we produce are brought to all our warehouses para ma-replenish po yung mga nagamit natin and to really sustain our relief efforts and to make sure that the department and the government as a whole is ready to respond to any eventualities.
0: Ayun. Yung pong pagpapadala ng replenishment sa iba't ibang panig ng bansa, hindi naman ho naapektuhan itong nagdaang mga pag-ulan at pagbaha in some areas, Asek?
13: Alan, hindi naman naantala. In fact, kahapon nandun tayo sa Hagonoy and Kalumpit, Bulacan. At mataas pa rin ano, yung tubig baha sa mga ilang areas ng mga bayan na yon. But we were able to send goods from our warehouse and gayon din yung ating nakita dun sa Makabebe at Bacolor, Pampanga when we were there the other day. So kami naman po, dahil nakapreposition yung goods sa aming pong mga warehouses and these are readily accessible by the local government units.
0: Okay. At isa sa, of course, naging very prominent na serbisyo rin ay itong inyong mga dinideploy na walang gutom kitchen in areas na higit na kinakailangan, serving freshly cooked and hot and nutritious meals doon sa mga, let's say, sa mga evacuees at mga kahalintulad na sitwasyon, Asek.
13: Oo, Alan. Ang bawat rehiyon o ang bawat field office ay meron pong mga mobile kitchen. At yan ay isa sa mga specialized disaster equipment of the DSWD. While we have our walang gutom kitchens, these are located in Pasay City, in Cebu City, and in Zamboanga City. Ito naman yung nagsuserve ano, ng meals sa mga individuals who are experiencing involuntary hunger. Sa mga evacuation centers, meron din tayong dinideploy ng mga mobile kitchen para makapagpahatid nga ng masarap, masusustansya, at warm foods for internally displaced persons. So, bahagi yan ng ating pong isinasagawang humanitarian assistance and disaster response operations.
0: Opo, at itong nagmamando sa mga kitchens na ito are properly trained, halimbawa na mag-prepare ng pagkain, mga masustansyang pagkain na Asek.
13: Well, yes, that's correct. So, mailalim sila sa pag-sasanay. Meron din mga standards and protocols na sinusunod. Not only dyan sa mga mobile kitchen natin,
0: opo,
13: but more so doon sa ating pong mga walang gutom kitchen, because may mga volunteers din tayo, ano, na mga nutritionists, mga dietitians, and all of them have been capacitated. I mean, referring to our staff, ano, our staff have been capacitated to serve food that are healthy and nutritious to individuals nga who are experiencing involuntary hunger. And sabi ko nga, Alan, nasusunod yung mga pamantayan sa food handling para matiyak na, ano, na masustansya, malinis at ligtas yung mga pagkain na inihahain po natin.
0: Opo. Ang Kairin, on another matter, dito sa survey ng Social Weather Station sa nitong Hunyo 2026, bumaba sa 36% ang mga pamilyang nakaranas ng food insecurity. Ito'y we understand mula sa dating 42%, down to 36% na lamang ang survey sinagawa noong Hunyo, pero ito po ay noong Marso. I understand, Asek Irene, your reactions tungkol dito.
13: Well, of course, Alan, tayo ay nagagalak, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nag-gain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this drives the department, or this, kumbaga, this fuels our motivation and our commitment to continue implementing the programs that really inure to the benefit of the poor, the vulnerable, and the marginalized. Mm-hmm. And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red vest, na mas pag-ibayuhin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, by the end of the by when we reach 2028, ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutom.
0: Ayun. Okay, Asek Irene, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
13: Maraming salamat din, Adam. Magandang umaga po.
0: Thank you. Good morning po, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumblao. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ha, yung mga nagtatanong, kahapon ng pahapon na, ganda ng sikat ng araw, di ba? Yung ibang area sinasabi buong magdamag, hindi umulan sa kanila. Eh ngayon, nangungumusta sila, ano raw magiging kalagayan ng panahon? Hmm? Ngayon, pati yung itong darating na weekend, siyempre ha? Alamin ho natin, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
14: Rancho Pilipinas Weather!
0: Iatid sa atin ni Dan Villamil. Dan, good morning!
15: Yes po, good morning po sa ating mga takasubaybay sa Radyo Pilipinas. Inasan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes at sa Cagayan. So bahagyang humina yung mga pag-ulan na dulot ng habagat, pero sa Metro Manila, lalalabing bahagi ng ating bansa, makaranas tayo ng generally improving weather conditions, maaliwalas na panahon na may chance ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorm. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil Gulat.
0: Dan?
15: Ah, yes po, sir.
0: Makibalita lang ako doon sa ilang mga cyclones na aliligid sa Philippine Area of Responsibility.
15: Opo, so sa kasalukuyan may binabantay nga po tayong bagyo sa labas ng ating PAR. Huling namataan kaninang madaling araw, 2,735 kilometers silangan ng Luzon. So sa mga susunod na araw, posible itong lumapit dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan posible nitong hatakin yung ating habagat. So possibly starting Monday onwards ay makaranas muli po tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon including Metro Manila.
0: Mm-hmm. At ito ba ay papasok pa o may chance na makapasok sa Philippine Area of Responsibility itong binabanggit mong ito?
15: posible pong dumaplis dito sa PAR pero mananatiling malayo ito sa ating bansa at walang magiging epekto sa panahon. Pero yun nga po, dahil posible itong hatagin yung habagat, ay makakaranas muli tayo ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon early next week.
0: Opo, at kung sakaling ito ay dumaplis o makapasok within the Philippine Area of Responsibility, ito itatawaging?
15: Obet po, Obet ang ating susunod.
0: Bagyong Obet. Ayun. Okay, Dan, salamat na marami ha, sa mga update mula sa Bagansa Forecasting Center.
15: Thank you, friend. Good morning.
0: Thank you. Good morning, Dan Villamil, direkta mula sa Pag-asa.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time na po kami eh. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong umaga, ito ng Friday, August 21 na, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Miss Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ganon din si Glory Faye Bagon at si Ellen Buena, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Munti ko na masabi, Millions. Milios at si Mark Bokiron. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
19: I love it when you call me Senorita.
20: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
18: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
21: Pauso.
18: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
21: anyare.
18: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: This is a public service announcement.
23: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
22: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
25: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
26: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
25: hindi puro salita. Pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
26: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
25: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
26: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
25: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
26: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
25: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
25: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
25: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news
8: ang o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao.
21: What they are doing is creating panic.
25: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
25: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
25: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
28: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
29: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
30: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
29: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
31: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
32: Pati bamboo?
29: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
33: Dati-dati sa bahay lang siya.
0: Ngayon, nakumikita na siya.
1: Ito is,
0: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
2: Nung natutunan ko po yung paggawa.
1: Sino nagturo sa?
2: Nag-training po kami sa DOSD.
1: Sa DOSD.
29: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
4: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin.